0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena.

Thank you.

0: Ditoha dikalaneng ho Lesedi FM.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956. Ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: ke ne ke o nketse Stan le gopane a re galemela a re beya mesosong ye mashome a mabedi a na le meso e mene ka mora hora ya bone e re ke tle ho wena
1: ho tso se buise moyeng ka ga tso sa bohle ba pokeng ka go tlozela tsa fatse ke ho bona ke ho tswa le patime Grande di modimo le di hantle ha re ma ka nya go tsohle ke a leboa
0: dumela mamani wa mathuke ke tsosa mme wa ka maphelo ntoyi makhubo mathapelo makhubo le selo makhube ke jo ke makhubo ke jolane makhubo ka mona ka qala botsa Villiers ke le buile ha holo le gatolaka hi Bosch ke kopa ho tsosa Johannes Mahlamba busisiwe Mahlamba le ba aibohle ba Brandfort ba kopelwa ke ba tsoswa ke ndenzeni Dumela Sbosch ke tsosa mme wa ka ke Mankosana Keswa ka lentli ntha o tsoswa ke moradi wa hae e leng Makatleo Mokwena ka monaka Three Rivers kere ha a tsuwe
2: Ela khotso bongi anke ka mane ka lapeng ka monyake versus bronze rangwana wa ka ka mona tshohle ba mmitsa moya ne ke ba mmitsa moya yena ke dula tompana William Rante ba jere moya tswa ka moka monyake ntle o ikereking ke re ka ona ka moka monyake versus bronze ntate happy ramatswile ntate happy ramatswile ka moka monyake versus bronze tswa hle ke tatele ka sabata tedi silena ka moka monyake versus bron ba tswa ke mor na ranti ba ka mona ka kimal thank you bongi
3: hi Sbosch a khadi wa mathuke ke kopa ho kopela batho bana ba holamba ba pedi ke re ba tswe ba keteketsa tsela bona o nthatile makao o ka thaba tshutsha Fatima ratile sturumane o ha hwarai bese ke re letsatsi le monate la basadi ho bomme ba makao le bomme ba lefatshe kaofela ke tsela le makao thaba tshutsha Fatima matatiele ho be letsatsi le monate Sbosch
4: mama ni bongi dumela hle ke rata hore ke kikene sonta sena se setle le lapa leso ke tle ke kene le mmua ka hle ka mane ka comment qwaqo yena ke modimo la kwa ni checha ke tle ke kene le gaitsedi ya ka mole ka putha ditshaba yena ke mpho checha ke tle ke kene le ngwanaka ka mane ka tut kena tut Pretoria yena ke tshepiso checha bona ba kopela ke sibengile checha mala kwa ni ka moka Thabo Mvelkom ke a le Bosch bye
5: Dumela mama ne bongi ke sithetis ba hlema khatane lo ding Virginia hashtag ha ba tswe batho ka tsatsi lena la basadi ba tshwara ntipa ka bohale ke tsosa mme wa ka ena ke pula makgethe fenyeka ke tsosa le fahlala ha ke pulane makgethe ke qetelle ka sekhalo humble man ke ba tswe ba phatsime ba ba letsetse le monate le wena fela jwalo Sbosch lele tanko
6: Maradu a sona pa khotso ke phetse o phetse comrade Sabata Tedis 3870 extension 5 monyake nga bo versus Brown o upa se gapane o ya hola ka jeno etsa di dumaza mashume a mane a motho e robo o mane ka ba ke ka ga ka bona ka matatiele ha etse le botsa ha modimo ke tanko
7: go tso Sbosch lele ke tso sa balatelang ke mtswala ka roja mthimo ke re mtswala ka semtladi e qetelle ka kobete tshulo ba tso sa ke sithi mkhwana spirituna ke ale was Sbosch lele ka mino monati tango
8: good morning bongile bole mole bohento meng ka tumole parisi ke rata hore o siwa ka modulo la tumeng ke mole ka betleme a e kreking ha mona dialo ke tikeletsa tsela ba sadi ha mo le ba sadi ka ofela ke happy women's day ho bona ke le ba sibunkile bye
0: e mashuma mabedi ana le metso robedi ka mora hora ya bone dumela mama ni bongi ke tsosa mosadi wa ka Clinky Terry le Thabang Motau moho le mamani ke le ka mona ka face 6 ke nna David Tawung ha ke qwa qwa bolata ke mona hona tswa le Bloemfontein heide taw ke le bila ho lohle ga itse dia motho e Sbosh inkela o Sbosh ke tsosa David Motawung ke monna wa ka eo ke morata ke tsose ke le face 6 ke nna tlenki u latsosana tlenki mo latsosana le motho wa hao bo ke tsose ke nna tlenki ke ka mona ka Bloemfontein Cairo ere mamedi ha o le tsena ke onkele ZCC Brass Band sedi laka mponisetsetsela.

0: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. Ibile kaleho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisedi FM lire pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Hai dumela mangwana mathuke ke tsosa mme wa ka ke mme matebelo le binyo ka mona ka tebene ke ratse a phatsine a e kere ke nga mona ta kere ke mona ta o tsoswa ke mo ra ha ke mo ibali binyo ka mona ka mana fule cha mo batsana ke ra be letsatsi le mona a dimme wa ka ke a leboa mangwana mathuke
2: so jo la temba smere skiti mana a mahli temba smere sonje e go hola kwete hola kumpeba hola no qenele ba yini yo hola mo dalefa le sikaga ka botsabela yo hola kwete hola o le kana le thabe na mauluka i qete le yo loka la gato mpupu mafatsi ka hobo house enda di ye umu re bahane ba na hola hola kwete hola hola le ka le na di jarodi
3: botsa nda di mahle ke khaba ga mona a university tsa dimela la basadi ke re nna mantsi wa khaba ya ka santa bone ka mana le re theta ka roman catholic
4: yes boss boss ha mona te khaitse di aka ke tso go re ke ba tsose ke re nda te khabu le busetsa ka mana ka Carltonville ke mo a hiwa mona monontsha qwaqwa te festival botsoa ke be kere o serious bokeng ke be kere Mr. Paul Marumo be qetela ka the festival vo ka monantsa ke a leboga gaitsedi ya ka ke a leboga sports
5: ke lebile ha holo ngwane so 0860003084 ere ke utlo rena ka mona ke na le mang le Sedi FM tumelang
6: hello ke tswa ka di le di sa mama ke tswa Paul Chotechi ka mona ka motseng ke start leader na Chotechi le dikele di ske di mana le mokgetse ske di mana ke ga ba tsoe ke ja testing mana mo marketing go tsa
5: ke le bile ha holo ngwane so le Sedi FM
7: yes mosh
5: le kai
7: o sha bolas boshi
5: sha po khaitse dia ka
7: eng ka ga Carltonville ku sha sa re tshumai
5: eh
7: o ke tanke
5: ka ke pheletse wena khaitse dia ka
7: okay boshi no wa se ku baba tsoa re ja ka mana ka hometown ya ka botsabelo ke tsotse abdi fusi maphakisa ka mo ke gatso wa phatsime ya ka mana ka nyaka longa len regional tateng ko petse mabana ke le betse tseke ntate motsamaimang le yena a tsoe a phatsime ke qetelle ka ka mokana ga ntheba ka mana ka Kimbala se bo se pele tsa dile monate pele tsa dile monate la basadi se bo se ya ukela le flu ke na ka re ba le
5: eh wa ibona
7: ya ne
5: a tla loka yena gaitse di yak
7: sa bo se bo se ya pele tsa dile monate
5: sa poda le sedi
8: Hello.
5: Mami di dumela ntate?
8: Dumela mme.
5: Le kai?
8: Ke dema America.
5: Ke a phila.
8: Ja ke nna o bua ntate nna o bua le Mashenene mona na Natal Street mona.
5: Eh ntate Mashenene.
8: Eh mme a ke go ke fa ya ke na ka mola ka Senegal mme ke u dumedisa ga tsedi ya ka mona ke ntswa ke Mashenene. Ke ya bolong fantene ke dumedise mogeso ke venge machinene le bana ba bona ba batso ba patsine
5: ke le buile ha holo hle ntate wa ka
8: yangi mme
5: tsatsi le monate le Sedi FM leo
9: morai wa sonop
5: le kai
9: ke pise o pise
5: ke pise ha ntla monate ga itse dia ka
9: eh ya ka mo ga le mo tsete le le sa ka tena tsabela ka
5: ho ma niso tla loka
9: Eh ya modimo ha ntse a phela se.
5: Eh ya tshe.
9: Eh ya a ke khomoritse ba tata tibini ya ke bese sport.
5: Eh ya khitse.
9: Mogana ga ntse ba ke utlwe go nne so. My brother from another mother. Ke kae kae ke tsela ke mai. Ne wa ka ne me si tshedi se mo ya ke ba ai botle ba ya ke ma plus a po tibini bese sport. Ke ba rata ga ofela batho ba tsana. Eh mga di o sona bo kole bo ya o be ba.
5: Ke le bile ha holo abuti sabata.
9: Tango.
5: Le Sedi.
10: Hello.
5: Hello le kai.
10: Ya phila phila wa bo.
5: Ya phila ga itsedi ya ka.
10: Wa le ntate mahlatsi ka nwe.
5: Eh ntate mahlatsi.
10: Ba ne so solo ke motswala ka mo pule mo happy. O. ke brempa ka mane ke rentino tu ipetela ka memo mahlatsi pogistrom ke le buile swosh
5: ke le buile ha holo ntate mahlatsi
10: bye bye
5: a simo hele se di khotso
11: ka go go go swa ta ba ke na mushing ka tso
5: le kai
11: pa bungi yange ke mane blue ka mbush ke tso se mushing la ka mone ke tsi mkwena ke ra tso se mona a le be ke ke ke bona mo pula e ga di ya teng ke tla se mo kwena le yena ba tswe ba ke ke wa o fela ke maselo mo kwena ke ga la hlele e tshuma e tleng pa ska ba tshu tla maiti di tshu le ka pelu o se bo ndire ke mo kono ma tatu a le di mo na bongi se ba tsa mna di se bongi le
5: ke ya mo nate le na mami
11: le le le bongi
5: a se mo hele se di khotso
12: bongi le
5: le kai
12: Hamza lekas boss.
5: Hamunati.
12: Wa le duka tshoute mona Belkhande.
5: Eh yap lekas.
12: Belkhande na gore ke ba tsoa ba ba raru mona ke ba tsoa sadi. Ke no no ke mane ke mo tsoa tshoute mane Welcome. Le ke re mamutu le yana ke mo tsoa tshoute o Welcome mane. Le ke tsatela ka manya ka ne ka mona ka tsoa ningo Welcome ba tsoa ke deri wa pilika tshoute.
5: Ke le buile ha holo hle ntate tshweute
12: ba le tsatsa ke mmat
5: ke le bo ha papa

Mona nekunketse Universal Katisma Church in Zion bana ba tla ntumuna te mamedi ba re gotsogotso ka onkela pele ho mono tshepiso le yena a e hatella taba yena ya hore gotsogotso mamedi ke metsotso e tsheletseng pele re fitla ho reng ya bohlano me hopola he tla re fitla ho reng ya bohlano re tla tlo fumana e tshegutlana sane sa rona se ikgetang ka role na ne ola dikalaneng e leng sa tsa bodumedi mo re tlo buisanang le ditumelo ka o fapafapana mamedi ha re fitla mono he nka thabela le teng hore o tlo dulele nna ho batsa silena ke le leholo la basadi ke re tlo sheba mamedi hore na ebe e basadi banka karolo e feng ka pa se ya bo sa basadi ke se feng ka ru ditumelo tse fapaneng re shebile dintho tse ngata mamedi tse bang re ya di bona ka ru ditumelo di etsa la basadi dintho tse ngata o fumane ba behellwa ka thoko rona basadi ba ananelwa na basadi ihlile wa bona ba nkellwa hlohong ka ru ditumelo na hona le ntswe le basadi ba ka le behang ka ru tumelo mela sebeletsa tumelo mela phetahatswa ke tumelo ka nngwe ke yona taba golo he mamedi yeo re tlo buang ka yona ka jeno lena empa mamedi hle re tle re qale letsatsi la rona ka ufumana thapelo ya mafubi.

Momamedi ke a o dumedisa o sengale tsatsilena ke o dumedisa le bitsong le letlela mmoloki Kriste Jesu mogela le mopholosi wa rona ha ke bue le wena o seng hona momamedi ka mangtswe a o re a fumana mbukeng ya dipesalema pesalema ke a ka le kholo mashoma mabedi a motsomong temana tse pedi tse qalang ya gaolo yeo pesalema 121 verse 1 and 2 ke le laletsa mahlo wa ka dithabeng thuso ya ka e tlatswa kae thuso ya ka e tswa ho Jehova ya ntse mahodimo le lefatshe mme a ke bue le wena ka mantswe a sehloho taba sheba hodimo sefapanong ho na le pina eo ke e ratang momamedi e reng In thee, O Lord, I put my trust. Ho wena morena ke beha tshepo ya ka. Pina ena e tsamaisana le ditemana tseo re di badileng. Thuso ke seo re se tlhokang. Metshepo e tsamaisana le thuso. Mopasalema o ne a le a labalabela thuso. Ho ne ho ena le dinako tseo ka tsona a batlang hore a ye le hloko ke modimo ha maikutlo a hae a tetebela ha maikutlo a hae a sa tsamaye hantle maemo a boima esitana le a thata a ile a etsa ho mopesaleme a tsamayele ka nqa ya hore a ye ho modimo tsela eo a ileng a itshwara ka yona boemong boo a neng a shebane le ho tadimana le bona bo ile ba dumellana le hore a se ke a qamaka ha ntse a leka ho atleha momamedi katleho e ne e se e se ntho e ho yena motswalle ya Dafita ka nako eo e ne e se ho yena mme katleho ho na le dinako tse ding tse etsang hore o furallwe ke batho o furallwe ke ba lelapa la gago o iphumane o eme o le mong.

0: Ite, o pesale ba elelwa taba yena. A fumana huba. Ke ngengile ngwe fela mo ka fumana ntuso. Ke motho nya le mong yo aka yang ho yena. Ke mo mo pesale maring. Ke le la tsa mahlwa ka dithabeng. E hodimo mo. Ke tsiba mo batshiso ya ka itlatswa teng. A tlohella maemo a hae. A tlohella ba mo pota potile. Mo pesale ma tsiba ho ba. Thuso le tataiso. Le poloke ho di tswa. Ho Jehova a nnotsi. Mo mamedi le nna le wena. Matsatsing a hore phelang ho ona. Re hloka thuso. Re hloka tshireletso. Re hloka modimo maphelong a rona. E ute. O teng yeo re mo hlokang. Ke Jesu. Ke monga bophelo. O seng a letsatsi lena. Matshwenyehong a hao. Boimeng ba hao. O hloka. Hore o lebele. O lebele o lelaletse mahlo a o dithabeng. Ho modimo ka sebele. E momamedi. Kgale o ya kwana le kwala. Kgale o tsamaya. Mme ke re ho wena o seng a letsatsi la kajeno. Ema. Sheba hodimo sefapanong. Tlohela ho sheba metswalle. Tlohela ho sheba batswadi. Tlohela ho sheba basebetsi mmoho. Tlohela ho sheba molekane wa hao. Itadime. Itshebe. Mme o ye ho modimo. Bina mantswe. Ana a mo pesalema. A buang kapa ho a bina a re. A bontsha tisetso. Le tshepo tshireletsong ya modimo gobane o re sireletsa bosiu le motsheare. Dula mangweleng, sheba kgolokgotha, thuse o teng ha o ena le tshepo. Mme e ba le tumelo, e ba le hore thato ho etso ya modimo, mme e ba le teboho dinthong tsohle, mme modimo a o matlafatse momamedi e o seng ga letsatsi la kajeno ka Kreste Morena. Amen.
1: Re lebohile haholo hle moruti ka tabatse monate tse o re fileng tsona ho seng ha ka jeno me mamedi kena le tshepolitiso ya hore hona le se o ithutileng sona molaetseng o rufueng ka jeno a kontumele he mamedi re tlo kena ho tsa bodumedi kwano sebeletsong ya lesedi empa pele hle ke tsa jwalo a kontumele ke tse jeno
2: ke le ya pele basadi
3: Kato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le ho matlafala

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa. Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke Molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e mmedi ka mora hora ya bohlano ere re tle re amohele baiti ba rona kwano tshebeletsong ya Lesedi. Sheikh Ahmed Mohokare, salam alaikum.
2: Wa alaikum salam, ho tshebele wena mme le lona ba mamedi hae.
1: Re a leboha, re boele hape re amohele moruti wa rona, moruti Ntshabe. Moruti Ntshabeng, re a amohela tshebeletsong ya Lesedi hle kgotso.
3: Ke a dumedisa nna Sibongile mo le ba mamedi le ntate Sheikh mono. Alaikum salam, salamu alaikum.
2: Kgotso kgotso be le wena nta.
1: Re lebohile haholo moruti. Mamedi tumelong ya botšhaba e re ke amogele Mema Mopedi. Mami, re o amogela tle ebileng ko wena mme ka jeno ya emetseng tumelo ena ya botšhaba. Kgotso mogato. Le nna ke teng. Ke lebohile haholo mamedi ka jeno taba ya rona jolo ka ha ke ile ka o beela yona pejana re tla ke re tlo sheba hore na seabo sa mosadi ka hare ho tumelo e be ke sefeng mme e tla re he mamedi ha re se re shebile re adile taba ena ho ya pele re tla ke re shebetse dintsa dipotso tse amanang le sona sehloho sena re shebile basadi ka hare ho tumelo mme ntle le tshenyo ya nako ke kopa ke tle ke fetele ho wena Sheikh Ahmed Mohokare re ke re utlwe hore na ebe basadi ka hare ho tumelo ya Islamo na ba na le seabo seo ba se bapalang seo le leng tumelo le se ananelang.
2: Eya mme a ke tsebe kapa ke a utlwagala gantle ko go wena mono
1: o utlwagala ga monate Sheikh.
2: Oo, ke a leboa mme. Tumelong ya Islamo bomme e tlile ba na le seabo se segolo le ga re sheba historing dilemo tse ngata-ngata

0: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa
1: e metlhano metsotso ka mora gora ya botlhano moruting tšhabeng e re ke tle ke fe wena sebaka ga re ntse re le ka go fumana Sheikh Ahmed Mohoka re ka mona re utlwe rona e be tumelong ya rona ya bokreste basadi na ba na le seabo ka gare go tumelo
2: boa mme bongile mo le bamamedi ba gago ke le ke fela go hlalosa ditaba tse phagaletseng gagolo go hlalosa gore basadi ka gare go tumelo ya bokreste ba na le seabo se segolo gagolo mme nka hlalosa jina mes bongile gore ke tshetse ditaba tsaka ke kale jina tumelo ya bokreste gagolo ga o e sheba batho ba bomme ke sefatlhego sa tumelo ka mantswe a mang ke batla e tlhalosa ka go tlhagalela gore mo na bokresteng batho ba bomme ke sefatlhego sa bodumedi mme ka bomme fela ba mme a phelang ka tsela e tlotleng ka tsela e hantle ya galalelo a sa rera lentswe kapo go sa rerwa ka tsela yeo a ka phelang ka yona ke tsela ye ka etsang gore batho ba dumele modimo and-e ba inegele go modimo ka tsela e kgetheileng e renke ke tlhalose mme sebongkele mo le bamamedi ga re ka bala bukeng ena ya tite kgaolo 2 ka bala temana ya boraro ke tla nne ke tsamaye ka tsona jwang ere le bona basadi ba godileng ba be le metsamao e lokelang galalelo e seke ya e ba basebi ba seke ba ineela veini e ngata ba rute sentle foebere ba tla hlalefisa ba batšha ba ba rute go rata bana ba bona le ba ba rute le go rata banna ba bona ka mantswe a mang e be re five go phela ka kelello le go hlweka le go itulela magaeng a bona e be basadi ba molemo ba utlwang banna ba bona gore lentswe la modimo le seke la nyefolwa ka mantswe a manne taba ena takile ka go pharalela gore gantlentle jalo ka ke tlhalositse gore basadi ke sefatlhego sa tumelo e tlhalosa ntle gore one basadi ba godileng ba rute basadi ba batšha mme ba ba rute metsamao e e nepaetseng ba ba rute go rata banna ba bona ba ba rute go rata le bana ba bona gore le metsamao ya bona e tlweke go lentswe la modimo le seke la nyefolwa e re keketse motlala mes bongeng ke moruti a ratang go etela malapa ka nako tse dingwe ke etele malapa nkeke o dula le malapa bonong mosadi wa mokreste o tlame a phele ka tsela e tlhokileng ga ke kena lapeng le letho ke batla go bontsha taba ena go kwane ke tsa motlhala ka yone ke kena ke fitlha ke kokota ke tsamaya le mogatsaka mme mamoruti mona mme maitšhane ga re fitlha re dula fa mosadi e mong ore go monna wa gae eo monna wa gae a leng mogolo le go nna o re go yena Thabiso ntate moruti o sa le teng kore ka motlhala fela ore Thabiso ntate moruti o sa le teng monna o tloa ka mane ka mogeng o tla ka mona ka mogeleng ka teng monna eno ga se le modimo ga se le letho jalo o bitswa ke mosadi ya kereng o kena kereke ore Thabiso ntate moruti o sa le teng o mo bitsa ka lebitso la gae maara nna o mbitsa ntate moruti and-e ntate eno o mogolo le le go nna bale nna maitlhare go ka mosebetsi wa gae ba ke moo a gotlelang go kenya thuto e go ruta mme yono ga mosadi yono ga moruto monna ga a bitse jwane monna yeno a qetelelo mes bongile a nako ya dibeke tse ka bantse tharo motho yono a tsebe ke reke a tsebe leso ke kala go mmona kerekeng ka lebaka la bale mmema moruti tšhabe o butile mogatsa gae dintho tse a tlameyang a diteile go phela ka kgalalelo go tlhompha monna wa gae ke moo monna eno a fitlhang ka nako ya bopaki kerekeng ya rona go ne wa sebaka monna eno a ke a ema ke kala go utlwa monnate wa go bitswang tate ka tlong yaka ke yona ntho enkeng yang mona kerekeng mona gore kere go na le kereke e bapetse ka mogaa go mokuti le mme le atleye go nna mane lapeng mosadi ya ka o ne a sa mpitseng tate o ne a mpitse ka lebitso maga tlhompho ya tlhomphang ka yona go tloge le tloe mone ke yona e ntlisitseng kerekeng gore ke bone modimo wa mosadi enwa o a sebetsa obane ke yona o sukolohile o tlisitse tlhompho eo a utlwileng ga mema moruti ana moruti wa gona monna o tshwarwa jwane e leng gore ka mantswe a manne mosadi wa ga a laka a phela ka bophelo bona ba bo phelang a se ka tseba go monna o a tlhomphiwa monna o ne a sa tlo ya kereke monna o ne a sa tlo tseba modimo ka mantswe a mange ke batla go tlhalosa ape kere sefatlhego sa mosadi tumelong ke sona se etsa go batho ba dumele modimo tla go utlwa nne taba tsaka diatadipitletswe gagolo ka jego lena ke dipitletse ke batla go bua nnete mme wa sa basadi ga bane ba ka ba phela ka kgalalelo ba phela ka go tshaba modimo ke lobetsa go lefatshe le na le le tloroka
1: e re retle go mme mamopedi mme waka tumelong ya rona ya botšhaba e be basadi ba na le karolo e botlhokwa eo ba e bapalang ka re go tumelo kapo tumelo ya rona le yona e nka bomme ba beelela ka thoko bomme ba seke ba ba le lentswe
3: mme ka ga ke boele ke itebogele ka netose ga tsatsi le nana ke kene ditabeng tsa rona seabo se teng se segolo-golo ke ka gona sesotho se tla re bomme ba taodimesana bomme ba ka beya tau setswetse mosadi o e tshwara ka bohaleng mantswe ano a tibile haholo go ne go bolela gore ka bohaleng le ga di ka ba tsa tsha jwang kapa jwang mme a ka tshwara thipa ka moo o segang ka teng go sireletsa lelapa la gae ka lebaka la gore ga re re lelapa re bolelang tate le bana ba gae ore ke gutlele gape tabeng tseno re gopole gore ga o le motho o phelang nameng le moyeng mme ba phelang moyeng re ba bitsa badimo go rona mona borapeding ba rona ba bana ba thari e ntsho re batho ba dumelang re batho ba tsebang ba nang le tsebo go se re se phelang re dumela le gore ba bo rona ba seng ba fetile lefatsheng lena la nama ba ntse ba na le rona gobane re a tseba re na le go ba bona ka gona mme wa ka ga re tle mona go thwe taba ke puo ya letswele go bolelang ga o thwe puo ya letswele gantlentle motho wa mme ke tlhe ko etsetse le motlhala fela ga ditlala o kekebe wa etsa eng kapa eng ragadi a sa ka a tsebiswa jalo re ke gutlele mona mosadi ka gare go borapedi bona ba rona o teng ka gare o fiwa karolo seabo sa gae ke go boloka moetlo le ona go ruta bana ba ntseng ba tla ka morago gore moetlo o tlo seke wa fela gobane re batho ba meetlo le melao ya rona nkere ka go mme wa ka moetlo gantlentle re o kala ka puo ena go thweng ke ya letswele ngwana o godiswa ke mmang o kala ka go nyanya ebile bana gangata ba ithuta sotlhe-sotlhe se bomma bona ba se buang ga re ntse re nyantsha bana jalo ga re bue ka go nyantsha gola ga maseang ke ra ke re tla kala mo e be re a ba kgwetsa ge mme re ba nyantshe ka dipuo ga re ntse re ba godisa jalo-jalo mme puo ga se ntho fela ya gore re buisana ka yone puo e putile e bulukile dinthotseng a tatsa bohlokwa e je re mietlo maele le tsofetse o re phelang ka tsona re le bana ba thari entsho ka o ha nne a file ngwana wa ha ipuo eo o mo file di tlotlola botshaba go bana ho thulile go ha le ya baneng le a timela empa ha re ke ringile puo ra e fa bana bana ba rona ba ke ke ba ba gahlwa ke ba ke tsametse ene ba qetella ba bua dipuo o tsebe puo tsa malemietwa ngere ke ona mona mo re tla re bana bana jwale ba re qaka ba se ba bua segoa fela and ha ba bua segoa ba se ba sa phile nthwene rona re phila puo e bohlokwa mme wa ka ha re tla hape ho mona na tabenya ya borapedi ba rona jwalo ka se ke boletse hore re phelana me le moye ha re etsa o shebe le thapelo ya rona re le basotho ha o rapelwa ho tla hona le mane mo tla thu bonkgolo ba llela matlala e tibile haholo taba yeo go ba neng sa thu bo ntate moholo o thu bonkgolo le ha o hlabue na mamola ya bohadi ha o ntshwa bohadi ho ntse ho bewa matlala ka thoko ho belwa bo mang bonkgolo le ha re phahla re re bonkgolo le bontate moholo go ba neng re dula re beya bonkgolo ka pele ho bontsha hore mother f motherland ke bomme bao mme bomme ba hlanolo fetse ha holo fela ha holo borapedi bana ba ntseng ba tshwere moetlo ba ntseng ba bolukile puo ya bo bona hore e tle ske ya tibela hore bana ba hole ba ntse bomme ke bona ba hudisa thatha yena nenyane ba hudisa ba rwetsana bana ba banyane ka nnete bana le karolo e kgolo ke ka ona ke itseng le ragadi o ka dietsa tsohle empa ragadi ya ha soka a tibiswa ntwa dina tsa makanepo ha kana gore ke se ba bang se banka
1: ya wa tlhoba bua taba engwe mme mamo pedi ke ne ke na le ho ipotsa mihlaena hore ho baneng ha ho thwe e puo ke ya letswele ebe ba ka sekgowa ba re ke marathang ke ipotsa ke re ho baneng e sa le puo ya ntate ho baneng ntate ke yena e leng ntatao yo tshwantseng ho nka seboko sa yo tshwantseng ho nka dintho tsohle ka yona ebe ka nnete e bitsiwa puo ya letswele jwale ha ba e bua ka sekgowa ebe o utlwa hantle gore ke ya mme puo ena jwale ke o e hlakisitse hantle ka
3: jere
1: a leboha momamedi le wena re tlo o fa monyetla wa hore o botse potso tsohle tse o batlang ho di botsa baiti ba rona ka jeno ke kopotlo nkinele matsoho metsing re ntse re leka ho batla ntate mohokare ke a bona hore mohala wa hlile o na le mathata ho ba kuona jwalo so o re isa ka otlolo wa voicemailing empa mamedi ha ke mofumane re tla motlisa ka kwano ka ho otloloha a tlo buisana le rona a re fetsa ditaba tsa Islam re shebile letsatsi lena le leholo la basadi re shebehe mamedi rona ebe basadi seabo sa bona ke sefe ka rutumelo ka nngwe jwale ke batla hore ke se ke ka senya nako re sa fumane monyetla wa hore re fe mo mamedi ke ba fe ho ba ke bona di voice note di a kena ka bongata ka mona ke tsebe na ho etsa lang sense ba batla ho botsa dipotso ha ke tsebe molato ke ntate ntshabeng le wena mme mpedi ko patle le mamele di voice note tsa rona
2: ke ya mme le ba di ba rona ke mohaji ha mabote mona be ke ya lesotho potse a ka pele le ba ho moemedi wa tumelo ya bo Christ buka pele a Timothy a gaolo ya bobedi temana le shumele motsomong le hlahlama le a pele a ba korinte gaolo ya le shumele metsimene temana ma shwa ga go motswe e mene le hlahlama di thibela basadi o ema ka pele a putheo ba ruta ya le impa matsatsi a ka jino re bona hona le ba ruti ba basadi ya le jirena ele hore di temana tseo di se di hlomathisitse ka po hadisa sebetsa na potse abo be di le ba ho moemedi wa tumelo ya Islam ka ha re o tumelo ya Islam na re ka bona motho a mosadi a tshaga boemo bo bo botsiri me ha ba ha ho jwalo na taba e wa se kgetholo
1: e utlwahetse ya shege re tla yemela ha re se re mofumane empa ntate muruti ke kopa ho fa muruti ntshabeng hore o tlo o arabe ntate kwa
2: ya le bua ile me o bua ne di temana tseo di hle di a thibela ke re motho wa mme a ithute a khotsitse empa he ke sa hore na motho ka bo yena o utlwisisa lentswe la modimo wa jalo ka ke qeta go tshoke mosadi ka bo yena a ka gaga e fangedi a sa gore ka bophelo ba hae ya di itso na ba tumelo nyeo ba sebedisa ka tsela ya gore na ba ba sadi e ka ba ba ruti so ha ba ba ba ruti ke ka mogo bona ba etsa ditso tsa ka mo bona empa lentswe la modimo ke le hala le se le bua jalo ka tsho ditemane tseo le ge mosadi tlame a ithute a go tsiki ke le le tsholwa
1: e ke ke ke a utlwa ntate Ntshabeng ke na le mamamedi hape kwano e tsa zonjwa le voice note tune ya kae kae hai ba pali tse
2: a inte hana
1: le go dira ntate Ntshabeng o tla tswela pele
4: ga go matata ke bua ke le landane mona putso ya ka e tobile go ntate Moruti o tumele ya bokreste o itse mosadi ke sefatlhego sa tumelo ya bona ya bokreste taba eo ke hanana le yona sefatlhego sa tumelo ya bokreste ke sefapano mme sefapano mme sefapano seo ga o se qapolola se re ntate mora le moya o gararang morago boo ba bona botokoleng ga bona mosadi ka gare jale ke kopa ntate Moruti a thetsolole batho a bue nnete gore mosadi ga yo tumelong ya bokreste mosadi o nyenyefaditswe tumelong ya bokreste ga ana karolo tumelong ya bokreste empa tumelong ya thari re na le ntate le mme le ngwana o tlhokomele gore re re ngwana ga re re mora e leng gore tumelong ya rona ya bana ba thari ge kenyeleditse mosadi ge kenyeleditse ngwana wa ngwanana empa tumelo ya bokreste e bantshitse batho ba batshegadi ke kopa ntate a thetsolole setšhaba ke a leboa ke koko matata ka mona ka landane
1: ke lebogile ntate koko matata ke bone nomoro ena e na le dinomoro tse ngata fela tse kopaneng ke ipotsa gore e be ke ya go kae ke lebogile gaitsedi yaka Moruti o e noutile kere
5: ke tsebe gore di jalo tsa gore di tsebe honona le gore dimo e tle be e ntlafetseng ke nda dentho e silo wa Mokwena wa maya le seedi
6: alos bosh ke nda tletebele machacha ka ga Steenberg sebosha ke ke mathelemane moseo montshwane moseo o tlhong hammatsi ya chakalane tagate mohata teng ke tso se mme motswadi wa ka mo
1: mona tsak mona ke mona ke mona ke mona
6: alo bosh mmela go phele le ba iti ba ha mo le ntate mo gotle nna mang gotle ha ke tsela ba ke a fosa ke ba bitsa wa ke ntate le tebele ma chacha ka Rustenburg ke le ba le bitsa ntate mo gotle ya go dimpe ntle le phone ya seng sa fumane o bile mantjwa ba hlokwa go loga ya ga fika lape le la naite tso ra tsama le ba mo gotia ba go tlhabiso thate mo go tlisa le te tswe le ke ba tlo go tsanda ke mo go tlhona ha wa ka a gona go bitsa ntate fela a sa mhlompe a sa gete mantsha a bua le nna e bile a sa tlhile ke reke e me bo hato ba motho ka go ka ke bo feng a sena tlhompo go nna e ka ke yena ntate nna ke mme ke mosadi e bo ye tshwa ke go ba boeletsi ha na tabeng yeno fela ke ntate le tebe le machaja thank you boss
2: Weekend ya tite wa bobedi khaolo ya bosana iri basadi ba munne ba utlwa banna ba bona go ke lentswe la modimo le sekela nyefulwa ake yale ja motheja ba ja ba tsholla ke tshoki ka mantsu a mana ntwele ke hlalosa ke basadi ke tsfatle ne ke hlalosa go mahlo a shebile basadi ba dumetseng kere modimo ka o feta hala ne ha ba etsa di ntlotse sa lokeleng go modimo wa modimo a sa di gateng ke bona ha lentsela modimo le tla nyefolwa because but ba she bile go that is why lentsela la le gemme ba fadi ba molemo ba utlwa ba nna ba bona le lentsela modimo le fikela nyefolwa ka mantsoe a mande ke batla ke peta mantsoe kere how fela how o shebile batho ba dume lo ona ba tendate a landane ga ke ga motsa gona ka tshebo ya ha ya shebe batho ba bangata ka ga kireke ke batho ba pi ke ba tsadi mo ndate ba ba yo ka ke kireke bo ho lo ba ba kireke maga ba sadi ke bona ba bangata ka ga ke that is why bibele e tsonje na nne ene e ke ke tlalose hape hape mme ntho ke buang ka yona ha kere motho mong kana go tseding kalukela hore se bua di nnete bonnete ba taba gore bo Maria bo ma Jesu ke bona ba ile ba salamukela Jesu ha na yo thakiswa banna ba sese ha ikwana ba tutumela
1: okay ona ona ba ona
2: ba taba ya u di mo ba lo bona mo ngwana eno a lo fella teng
1: eh ke ona ona ona le pina ena
2: ba bo tlopa ho
1: eh ona le pina ena ntate murutini tshabeng e binwang ke masione reng basadi basadi ba molatela
2: eke
1: ba ntse ba molela
2: wa ikutlwa
1: ke ikutlwa
2: bana ke a tla ikutlwisise gore bana ke batla gore ha ke ya batletsa ke hle ke batletsolile ka lentsela modimo basadi ba molimo bibele tsho jwa e ba molimo ya ala ke tsi ba ba nyi fatswa ke tsi ko ka mo nyi pa nyi fatswa
1: Fela hen tate
2: e re nke ke hlalose ho yena mme e bohlokwa hlokwa ye ntate ya tatang ho ipotsa a ileng are yena ha thole tlhompo yena hai mane ka ntlumo ha tsa hai o tla ha kena ke wena tha bo go tsa o di teng ka microphone ka mo no wa mbutwa mme o na kere a ba mo jwetse a re ho yena are ana kwa lokela ngo phea ba tlile le theka we ha re go tsa le theka we ke ha mo tsa ga na o no batla go ga po batla ga ya le di taba tsa ka o fela ha tsona mo sadi o ke re nna mantsha bengwe ti mo lo wa ba go pela wa tsama me tlenya pele me mo ke le ke ke bua nnete mo tlenya pele o no ke ke be wa nyala ngwana nyana o sa tsebe o no tla o shebela pele kaka kala buitswa go pe sheba ma kuri le ha sa phila a sa dula ha bona jena basadi ba sa nyalwa tsela o so jwala pela go so jwala ha o tsala mo bana ba bona go ba ka tlhola basadi se ba gampe re go lentse because me go le diketso tsa ba tsa bona nawe di khuisitse sriti tsa basadi
1: mm
2: le la biswa ke kuri ke ba ka bua nete ha ntate a batla thuso o tla bo fano mo go tsaka mantjabe mo teng mo tla rupella mahasa hai ka pa yo mpella kwe mona a yo mpella ba sa dibono ga tsa malo ena a se bongile go bolela ba sa guna ba sa platform ya bona ke fe e ke nje ke bale go timotia wa pele gaolo ya bobedi temana 9 o tlo utlo mona e nne ba sa le bona ba pare se a pa se lokela ba ikonte ba bona tsene ona ba ikonte le ka tsabo kama ndo ma ba sa di lokela go apaga hantle ba tsa di go na ba kireketsa proso go matate o fana pe 2 cm go tle kireke ha ka ta ba ha ge ba ha ge lotulena la ya le tsi pele bibele ya e ba huta metsa mao ye metle ba huta ba phela ka moapa go nge ka tsa male mantsha be meka ya go go mong ke ya molong ha ke tsa ma molong fela ba nna ka fela ba ke ke mosadi ga ba ntse ba thinya ba poturu ba poturu a le yena ba ga tsa male nna ke le monna ha
1: kana go tsedi nga ke ga ba thinyi u ba nenga apere jwang ba thinya u ba nenga apere hantle
2: ke se ke tsho rwa ke ha pe ke hantle o ke lwa pe hantle ma ga bebele a ba ga ka pitlompo tsapa go le sona se na le meaning yo go le mme gore mosadi o gore bo mo ba hae ke bofe
1: ya
2: o ke ke ba go le jena mme o sona le 50 years le o le bo 60 years e bo ba tla dipete tsa le bana o ke ntse di tsotsentsi o ba tla o kena ka ga bana o ba tla o
1: ya tu ka me o mpedi a hlile na e khotsa ke kopa gore ke tle ke o fe sebaka mme mampedi
3: ke kopa le nna o dumeleng ke botse ntate moruti potso e seng e botsitswe ke ntate koko gore borarong bo tirone motho wa motshegadi o kena kae o botsitse ntate koko gore sefapano se bua ka ntate mora le moya motho wa mme o kena kae gape ya bobedi ya moaparo moaparo go etsaetseng go senyeile kae ke boikabarabelo ba bo mang ba go ruta batho go apara e nngwe ntlha e ke kopang go e tlaisa ntate o re mofumadi wa gae o tla lo ruta bo mme go tshwara bo ntate e le gore bana bana ga re ba ruti mo nana motseng ga re ba ruti ka matlhong a rona re emetse a ye kerekeng then kerekeng ke gona maatla lo rutwa go etsa gantlentle o senyeile kae gobaneng o ke boele qetelelong ke arabele ntate o qetela a itseng batho ba ba tshegadi ba kekebe ba ka pele go gang ga se botlhe ba filweng kapa ba tswaleletsweng bo eta pele e ka teng ntho e selo se ile etsa monye mohlala ka bonkgono mantsopa le bo king mojake ntse ke le teng
1: o ntse le teng ma
3: ntlo sela ditwititi jale
1: ao ya fofa ka nna mehala mamisi
7: pele ya pele basadi
0: Kato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamedi ke me so so ema shuma mabedi na le metso etsiletseng pele re fitla ho reng ya botselela ke o la gaolwa ke mohala mme mampedi empane nnete ke hore ke nna o gautseng ke ne ke re ke lukisa wa ntate mrutin chabeng ka tiki gaola wena o ka tsela pele mme wa ka
2: a ke a tshosen o sona le minwane minga tentse sebetsa le wena a tshe me se ke qetile he ke ntse ke mametse le papatso e reng basadi ba ile ba ema ba re holikane mme ha ba ne ba etsa jwalo ene se taba ya politiki fela ene se taba ya o khutlisetsa gore bona ba ne ba le mme
1: tsona pele mama
2: ba ne ba re bulela mamati ba khutlisa le seriti sa rona re le batho ba batsheadi ke mona tsatsing lenana nna le wena re moyeng ke a itebohela mme wa ka
1: ke bone ka reng ha o se gore menwana e mengata e sebetsang le nna o ba o ntse o le lefifi ke a tsaba se ka be pukutse di le teng ke ne ke re morutin chabeng ke re ke pele o tlo araba ditaba tsena tse memo pedi ana bua ka tsona ke ne ke re hanyane ke re jole ke lokela gore le nna ke ne ke le sireletse
3: ke
1: ya mbaka ka kwano gore ke le sireletse ke re ke o sireletsa ntlheng ena ya hore ho baneng ha o tla tlamehwa hore ho engwe le hore mamuruti bebe yena a tla tlanga tlo galemela bana ka pa basadi ebe rona re entseng lapeng jale ntho engwe le engwe e tswang ke motho ha ho o tsana le ha ngwana ile setlokotsebe se wa se bulele hore ka lapeng re mogalemele ha fitla ya setšhabeng ba motho e mongwe sele ya sa tshwane le motho o rona re mohodisitseng ha sa kena ka gare o lenyalo ha a tle ka dintho tseo rona re mohodisitseng ka tsona ba bang ga ba ka ba fumana monyetla wa gore ba fumane thuto nako e sa le teng e ka nna ba motlho mongwe botlhasweng ba setšhaba e ka nna ba botlhasweng ba gore batswadi ga ba ka ba banka monyetla wa gore ba thuse bana bao ke moo he mo bomme mamuruti ntšhabeng ba tlang teng ba kene ka gare gore gobaneng ga ba e fumana nako e sa le teng rona ntse re le teng re re o fetsela ke eno ne ke re fela ke isireletse fela tse dintšhe ga ke re ke a o emela le yona ena o ka nna ikarabela ka mogo e arabang ka teng
3: ke a leboa mme waka e renke ke tlhalose tabena mme taba sefapano lolo ka ga otho sefapano mosadi o na le seo etlile ke nnete mosadi o na le seo sefapano ga ona o gotlheng ke ntate mora le moya ona mo thuweng sefapano se jwalwa ga gona mo thuwe jwalo ka e fata bebile eno a e bala ga ona mothuwa nkate le moga le moya o galalelang ke boraro bo teboneng e le modimo ka boyena ba gae mme sefapano se tlile ka lebaka la go thagiswa go amogena jesu ga ona moo basadi ba kenang bo se tlile ka lebaka la go thagiswa ga amogena jesu e mong le e mong ya dumelang modimong a bolokege
1: ke tla ho yena
3: ke a leboa taba ya botlhokwa ke ena mme ka nako e nngwe re tlameha re ithute gore bophelong ba rona jwalo ka ga o qeta e tlhalosa le ga o ka wa ruta motho kapo a ba le dintho tse ba nana go wa ditseba ga wa phethagala ka o phethagala o ena gobale tse dingwe tla di etsa a di bone go batswadi ba gare kapa a di bone ka ntlong mme gore ngwana ga a kala a fosana wena o bone nna ke ka kgona go mogalema ke etsa ntho o because ke bona gore ngwana eno ena o bona e ka ntho o entle gathe e fosaene ntho e ke batlang go e tlhalosa ke ena me ga ne ke re mema moruti o na le eng eo yo ne ke sa retla ba yena fela a ka etsa ntho eo mang kapo mang a na le boiphitlhelo mang kapo mang a na le ditsebo tsotlhe le ka tsela eo modimo wa moneileng ka teng ga sa re na le psychologist le psychiatrist le na leng kao fela batho bao ba kgona go thusa bana ma jone ke tsalosa ne ke ga bela ntate pele hana wa lo ka hana u kgile ke tsalosa o ne ma u tula ba le go bua le ngai papa e tle ke nnete o tla gona go thuta ne ke tsalosa jwa e seng o re se kere e se tla ba yena a tla tsa batho pele tsikelele
1: ke ke tsa tlhwa e utlwahetse ntate morutin chabeng mamedi ha a re tsela ntate morutin chabeng ke kopa fela ho botsa potso
3: e
1: yena e ke utlwa ka mo hlalosang ka teng ka taba ena ya Bible le ka mo e bontshang basadi ba le bohlokwa ka teng empa rena le ho bona ditumelo ntseding basadi ba nenwa boemong ba hore ba yeme ka pele bakeng sa ho rutwa setjhaba ebe Bible e ring hantle ntle ka taba ya basadi hore batle ba rute setjhaba jolo ka ha re bone ma manchabeng a rutile setjhaba ha rutile motho a le mong o rutile setjhaba o bane motho yena le mong yena ke yona ntate o tlile o a ipaka se ba le babedi tabeng e jolo ke batla ho tseba hore bonnete ba taba yena ya hore basadi ba eme ka pele ba rute e teng ka po ha eo
3: ore go ba bute kae ka kerekeng
1: ka ro eke
3: ka ro kereke
1: ka ro kereke
3: ka kereke jwa lo ka handa tela bala ditimana tsane ne se a keng a dikgoda ifile tsa kile ire go hanga ha ba lokela go yema ka pele ba bute ba lokela go ithuta mesebetsi ya bona ke yena ya gore ba ka yema ka pela ba sa ba bang go ba ruta ba le go tlo mo kereke tsa tila bo mme ba ba bute ehe
1: okay
3: ke think ka kriking ha ba na tukelogi
1: all right tumelo nya gona ya botshaba me ma mopedi re ya gona hore mo setshaba mohlomong se kopane nteng meketeng ya rona ya botshaba ba sadi ba eme ka pele ba fane ka dithuto tseitse
2: ya mme wa ka jalo ka se ke buletse hore le ha re phahla re bonggono re bitsa bonggono ke le mamopedi ke le tsena ke a gona hore nka yema ka pele ka nnete jalo ka se ke hlalositse hore ha se bohle ba tswaletsweng kapa ba kgethehileng hore ba ka ba baetapele mme
1: e utlwahetse e re kenke mamamedi ka mona re utlwena o reng
4: dumela mamane bonke nna ke utlwisisa hore bo mme le bona ba na le maatla a gore ba ka tshwara mosebetsi wa Modimo ba ka rera ba etsa eng gobane ka moka lefu la Jeso ba ke bona pele ba ileng lebitleng ga ba fitlha ba fumana morena a tswile ke bona ba ileng motseng ba fitlha ba bua gore morena wa rona o tswile ke ha efangedi sentse e qala mamane bonke bona ba qadileng go rera efangedi mamane bonke ke a leboga ke dinete sa ba tsena ka Kroonstada
1: ke a leboga ngwaneso
5: mme se bonile ke ntombi ke kgaitsedi ya makotlano ka moka Thembisa ke dumelana le ntate wa Bere ya Lesotho bomme matsatsi ana ba a rera o thole bontate ba le bangata bang ba dutse fatshe go rera bomme ke phoso e kgolo e yona tshwanetse e lokiswe tshwanetse e tlaolwe ke dumelana le yena bomme ba tshwara ditšhelete kerekeng bontate ba le teng eno tshwanetse e lokiswe ke phoso e kgolo ga golo e tswang ke dikereke le diphutheo mara re ba be melato ke ka mokgwa bona ba etsang ka teng mara ke phoso e kgolo e lokiswe
6: kgotso se sebongele kgotso ke motseki pheretone le bona nna ke kopa go utlwa gagologolo ntlheng ya diphabadimo tsetse re di etsa magarona gomme wa setso wa tumelo ya botšhaba re kopa go utlwa right gantlentle ka golo e le gore bomme tlamele ba etlhale ga re tla tabeng ya diphabadimo gobane o se se bongele matsatsing a re ithola re dutse le bona mane phabadimong mane ba nwa dinkgolo rona mane go etsiwa eng le bomme bane jalo ke kopa utlwa gat bomme ka golo ya bona tlame ba e bapale ga re tatabeng ya diphabadimo ke efe
1: e utlwagetse ke kopa go qala ka wena morutin chabeng ntate wa lla mona real bomme ba fua le maatla a ditšhelete ao bana beso se le re ntsha le tšhelete ka matsogo
3: What about Lucky Yagabaruan? I can share a Korinke, Babili, 1434. Basadi le bona ba khutse diphuthe ho hobane ha ba dumellwa ho bua ba mpa ba tshwanetse ho manela jwalo ka ha le hona molao o bulela mme ka ha bana le taba e leng teng e ba ratang ho tseba ba putse banna ba bona hai so ka mantswe a mang taba ena e ke batla ho bua ke ena le ya ya ditšhelete mona ona mo ikenang bothata fela ke taba gore go ema ka pela monna go ema ka pela kutsego a ruta monana e gana dedi wa e bone e gana a se nna cheke a letse ke le ona letlhorwalo e gana a ke sebetse ya ona le a nang le le dumelang
1: ai ke itse ke a e lwanela tabena ya gana momete ge ke tlwela mme mamopedi bana le seng ho thuye a tsegibile re dula le le bontate mane re nwa le bona go etlang ke bone ka le male o re tlaja
2: o re
1: nne o tsitsa ke a bontate o fumane bo mmeli bona se ba fotse bono ba ja le bontate male
2: o o lo re o tsimeile
1: re re ke sa jwang
2: a ntate ha qala bona motho wa la ke batho ba sa itlhompheng ke batho ba sa hlompheng mekete ya batho hona le batho ba tloa mo batho wanteng ba isitse leqhoko nje o lo senya ntho tsa batho ka nnete ngwaneno Yesu ha qala bona motho wa la atamela mateng a hlaje fatshe a baleye a tloe pela ha ibane motho eno o tlisitse mo ferefere hona le batho ba batlang go galemelwa go kapa hona ho ruta hore msadi ha wa tlame a thi motho santse a tla ka dintho tsa ha o santse a tlo qhala a senya bomme ba tseba ona bomme ba lokela ho ya kae a sa tsebeng re hle ge moshebi mahlong ka nnete rona wa a kuri ke motho approachable wa gona ho molata ka po sontse o bona motho a tletseng ntwa fela ka ditegere butle re hle ge ge bo fe sebaka o tswa skalla a skalla ka rona o tsana re mothibile hona le batho ba tlisang maqhoko fela meketeng ya batho ha ba hlomphe ka nnete ya le tla ba liye
1: jale hanya ne fela mohlomong dinthotse seng ka ofela dinthotse pedi tse tharo tse bo mme ba salokelang hore batle ba diatamele ha ho lo ha o tsuwa mesebetsinye ya badimo ke ntho di feng tse pedi fela ka patse tharo
2: ha ho tla batla ba thatha o ke a rabela o ba ne malapa a sebetsa ka ho phepana ha re tswane
1: Okay, mam. Ya ne wa. Ke tlile ke ya utlwa ba mohlomong ita re gona tlo unkwana re tsa ka tsela e tsena lona a fitla kwana kweneng le tsa ka tsela ye itseng.
2: Ke rona ba matebele mona o tsone re ka nnete ke rona mane maleu a thiba ba mbona ba kweneng mola bo mme ba atamele ho hang.
1: Itlwahetse mme wa ka. Mamedi ke metso e dulang hantle ho elishumele metso e miraro pele re fitla horeng ya bohlano ke ntse ke dutsi mona nomorong ya 086003084 kapa 0797585066 o go kutlo rena ka fumana mmamedi kwano le sedi dumela hello ntate le kae ntate mamedi ha rena na go hle le sedi dumela o mamedi khotso le sedi dumela e se ke khola hantle ntle botshata ke mehala ya ka empa he mamedi ere ke pote ka mona keng ke WhatsApp
6: khotso ga mo di go dira polo ga le sotho ka mona ke la le pozo ho datino a inditseng tumelo ya bokreste gore a se ka re fa maikutlo ga ya re fe lengwelo le ereng mosadi ke sefatlhego sa bokreste ga re fe lengwelo le tshono jalo a se ka re tlhalosetsa ga ke go tseba mangolo kapa ga ba tseno ke tsa gae a se tsa bebele le teng a tshogo molala ke bua ka tsaka ke buika tsa bebele mo
7: Khotso o se bongile khotso le ba eta pele ba bona ditumelong mo kotsenyana ye mme mamopedi a e botsa ntate mogodi ka nnete kutlwa a mahanyapetsa gobane ntate ya neng a tlhalosa ka mosadi ya sa tlhomphe monna o bontshitse gore ke mosadi ya sa tsebeng letho ka modimo e leng gore batho bao ntate mogodi o lo etsa mosebetsi wa gae go ba isetsa lentswe la modimo le gore ba tlhomphane ka gare go lelapa la bona mosadi a tlhomphe monna monna a rate mosadi e leng gore ono ke mosebetsi wa ntate mogodi ka o phethala ga se phoso ya ntate mogodi gore ebe kapa phoso ya kereke gore ebe mme ga tlhomphe monna wa gae gobane ntate o tlhalositse gore ga tsebele letho ka modimo ke ya leboa ke ye ntate bo ka nqaoka ka mona ka thaba seno
8: bomme ga bana tokela gore ba ka ema ka kereke mamana bong yo mme bašhega le dikopanong fela mo e bang e seng kerekeng ba ka nna a tlhaga mme ga phamae ka tseba e tsebang ka ena a tlhatsise bomme ona o e tsela bang e tsebang ka ba e bele tae mamana bong ye ua
1: tanki ntate tebo mme mampedi tso le teng a jere
2: e ntse ke le tende
1: ke lebo re re mabenkeleng fela re gotlhe
9: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobotsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: sea, chica, me cualquier algo, hago la me a lesotho sa lesotho o qala o ngola pele le theba ebe o re m ebe o re le theba ebe o re e ka mantswe a mang pele o ngola mme tshwantse o bona le theba pele sekodi phoso ha o sheba tumelong ya sekreste modimo o bopile motho e motona le e motshehadi e le mosadi mme mosadi enwa o ntshitswe lehopong la e motona ka bobedi ba fuwe lebitso la Adam e leng motho jwale mosadi enwa ha ntshiwa maotong a motho e motona kapa hloohong empa o ntshitswe lehopong hore e be balekane ke ka hona ke reng tumelong ya sekreste mosadi e hlile o bohlokwa bothata ke tumelong ena ya seAfrika ke a leboha ke morutima sefo
1: ke a leboha morutima sefo ke nke momamedi wa o qetela fela
2: halo halo halo mera mme sebongile ka moo le baeti ba gago he re a leboha re ntse re mametse ditaba ka botlalo ke ne ke re wena mme sebongile ditaba re a re utlwa ka nnete ga di ntse di eletsa di ya kae di bua jwale ke ne ke re tlhokomedisa mme ka mono mme mokgwa gae ke kukwile motho a etsang manganga a sa faneng ka thuto o etsa manganga o tla ba pheagang le batho ba nang le bona ka mono empa a sa fane ka thuto mme o tlameha a fane ka thuto ke tleretse bo go rutea a se ka a etsa manganga a senang thuto a se ka etsa manganga a senang thuto a na etse manganga a na a fane ka thuto ke tleretse bo rutea jalo yena mokgwage o tla utlwa a etsa manganga a tla ba qhela ditaba tsa batho ba bangwe empa ka nkane a sena thuto ho ditaba tseno ha a fane ka thuto a se ka etsa manganga ke a leboa ke ntate stoko ka pojestokong ka mona mme
1: ke lebohile haholo ere ke fe ke qale pele ka moruti Ntshabeng e be ke tla qetella ka mme Mamopedi moruti Ntshabeng Moruti
3: ai mehala ka ile hana go ha a ke a utlwa gona ba mamedi ba re empa ke ikule fela ntate ya rona le sotho ana re na ke ntse lengolo le reng bane ke re basadi e ne lenyo taba e ne sefatlego ke mpa ke ne ke tlalosa gore ga ne ke tsho jalo ke ne ke etsa mohlala wa gore basadi ka bo bona ga ba tsamaya ka galalelo ba tsamaya ka go phethagala ditabeng tsa modimo bebele e re lentswe la modimo le keke la nyefolwa ga ba tsamaya jalo empa ba sa tsamaye jalo batho ba sa tsamaye ba tla bua jalo ka metlha ba bua ga mannye wa ka kena le nna ke tla kena gobane a bona go metsamao ya gae ga eyo bona wa tsamaya maga gayo mo modimong ga gona lengolo le tsho jalo e ne fa e le motlhala o neng ko tlalosao mosadi ka bo yena o tlameya a phele ka tsela e kgethegileng ga a moetse bokeresete bona a moetse morena jesu ka o petaga so a ke tsebe tsena tse di mme go na ne dirile
1: wa tsama moruti Mofokeng gantlentle eo e ne ke tlhile ke batla gore o e arabe ke yone eno ya ntate ya reng o bua maikutlo a ga wa e gopola
3: e ne le maikutlo a ka
1: empaneng bana bo ntate kao fela ba seng ba buile ke nana mme ena o utlwile ga golo baneng ntate eno qetelana tlhile a tsepamisitse maikutlo o yena mme Mamopedi
4: mme waka ntate ka photshika mola ka nnete a tla nyamisa go raye ka o fenya ka nnete ne e ntse sa nkutlwana ntse ke reng a tshe thuto ka nnete ke tla leka ka o moso e tle e be e bonojwana e e tsang gore a utlwisise a tshe dipuisano tlile di tlameya di be le yona one motho emele taba ya gae fela ga ke utlwisise ga re ga ke na thuto gore na ka nnete empa ge ke a utlwisisa go na le di-slow lena go lokile mme waka fela ke ntse ke re mama mama land wa itse ba pinela e bon thakathaka
1: ke a utlwa mama
4: mama mama land o bane o sa thwe papapapa land bo mme

0: tshia ka nnete ke taudi misana jalo ka se ke boletse
1: ke a leboga me mamopedi ke nana mohlomong o ine se le hore che ka nnete o ihlalosa hampe o na hlalosa fela hore mohlomong wa utlika re ho ba thathanyana fela o a hopole hore hona le ke letsatsi la rona ke re jole re tshwantse re ne re titise mona le mane
0: a o tla tla hantle ngwane eno e se eno o tla tla hantle a na le ditsebe o utlwa o tla utlwa
1: ke lebohile haholo mme mamopedi ka ditabatsoontatemorentsha
2: o ka ntumelela fela ke kwale ka diproverbs ya 30 verse number 30 e re kgatlhego ke ya thetsa botle ke bosawana mosadi ya tshabang jehofa yena ya tla rorisa ke mantswe ya ka ao a o qetela gore basadi tshabang jehofa mme le qetelelong le tla bona kgolo
1: ke lebohile haholo ntate morutinshabeng le wena mme wa mopedi ke a leboga tle
0: se lebohile mme wa ka ebe lesedi bomme ga e dule le bomme ba itlhomphang ba hlomphang le setšhaba se ba phelang sona bomme ga re se ke ra phokang tlatla matsholo motho a re bopileng ke a leboga mme wa ka tsatsi le monate la bomme
1: le wena o keteke ga monate mme wa ka
0: Thank you.
1: Asimo he. Mamedi hle re ntse ho lekane ka January le bohahle. Ho batho bohle ba nkileng karolo sehlong sa rona ka dipotso tsa lona ka mo le tshwaetseng ka teng re ya le boha. Mme sena se tla tlisa thuto, se tla tlisa phapang dinthong tse ngata tse bang re di bona di etsa hala tse sa lokang ditumelong. Ho di mahlo ho ra ke ya botshelela, ha ke etsa jana ke fetela mo ifong wa rona wa Mathumisa.

Sibongile re le buila holo hle re u dumedise wena mo mamedi ho lena la mathumisa ka jeno tsirinza ditaba tsire tla ofatsona sepolesa nye wenya tiko ya polao gahlano le Vusmuzi Ked Matlala le babelelwa ba ba mbabane selatola hore ha se a ikamahanya le molao ha se tshwara mokusi wa pele nye wenyena selemong sa 2024 mamedi re tlabela rofa ditaba tsena mo le dipapading mokwetlise motšha wa bafana bafana fela pele rofa tsena tsotlhe go lena la mathumisa ga re balwe ditaba tsa pele tsa letsatsi tsona ke tsa gore ya botshelela re di balwa ke naka moloi

re le buile na ka moloi ka ditabatseo tsa pele tsa letsatsi le tsa hora ya botshelela o bela pe a gutla na ka moloi hana go tlabele hora ya bosupa re bela ro amohela mo mamedi ho lena la mathumisa tsa tsile na le botlhokwa ha kana continenteng na kapana na hinga na Afrika Borwa e le ntatsi la bomme mafumahadi ra amohela ha ke hona mo mamedi metsi ntse di ntlatsi re tlo fa tsona ho lena la mathumisa mo etapelo wa mogha wa Democratic Alliance Jordan Hill Lewis we kana hore mogatlo wa hae o tla fana ka ditsebeletso tse tshepagalang ho sechaba ena mamili ke tabe re tla fa yona ka jene ho lena la mathumisa re tabela pere kena ditabentse ya manjolo le dipapadi mamili taba tsa bohlokwa tse tsaetse maobane re na le mokotlise motjha wa tlhopasana ha sa bafana bafana kamera hore morena Hugo Bros a tluwe he a tlwele mosebetsi o re tla fa ntlha tse feletse malebana le sewe ha re kena dipapadinga re o fe ditaba tse ya manjolo le maemo le hodimo re tla fa ditaba tse ya manang le wena o le moreki haria repetela lena la mathumisa mohlopisi wa lena la mathumisa ke se gametse moilwa ya etsa bonnete ba re ga se ne fihla wena ntle le tshitiso ke anatikondla nala ka lebitso ke tise tso mokwena re balwa ditaba tsa hora ke na ka moloi SABC News re ikemetse ha re getting kukapere.

Hona le ntho e nkileng lefatshe ka sefifo hona jwale. Na o se o hlokometse, pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse hosane, bo se bo le hona jwale. Tlo keteke mmino wa maobane, wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E kgutlela hae Sun City ka la 15 Phato ka half past 7 mantsiboya ka kotloloho ho SABC 1. Ditikete di rekiswa ka potlako. Reka ya hao hona jwale.

0: San Mino.
1: Ke phato kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo, mme Lesedi FM le phahamisa megoo ya sebete sa bona. Ke molelwa.
2: A ke nnete mamedi, Lesedi FM ke molelwa e le shomele motsolomong metsotso ka morago gora ena ya bosupa. Ke itse ka jone ke tlo buisana jalo le bagotsi ba ka pele ke a kae kapa kae. A ke gotsa metsotsonyane mašwa magago ka morago rena bosupa re tlo fumana segutlwana se ikgethileng. Jwale he e tla re pele go mo mamedi he metsotso ya mpeile tjena e be ke buisana le bagotsi ba ka. Ke kopa ba tlanne ba tsowe tswang bagotsi ba ka. Go na le taba mo ne ke batlang ke tlo qoqa le lona ka yone. Ke tlhokometse gore ha e le mafelo a beke tjena ha e malapeng a rona batswadi ba lefa mosebetsi. Ke bone se tsebo se betsa le banyane e bile batswadi ba shoba ga ya kini ha re to batla gore ba sebetse ba se ba le baholo re batla re hlenne re ba rute o sebetse ba santse ba le banyane tjena jwale ke batla go utlwa wena mogotsi wa ka gore na wena ha o le lapeng o sa sekolong jolo ka ile mafelo a beke tjena mosebetsi o thabelang ho yetsa ko feng o re ngwana wona tsa kini ko bulelle ke o yetsa le ha mme wa ka sankopa o kila bona mhlomo ngwana motharatang ho fiela o motharatang ho hlatswa dijana la ke tsebo ba bang ba rata ho hlatswa dijana mong tla rata tao jana ba fika bya skotlo so sa haimo ebe jwa lotla o mangwa hey ha sa loja jwale mogotsi wa ka ka jone ke batla go tlo mpolella gore wena mosebetsi wa lapeng o thabelang kofi ene ke a tsebo ga se mesebetsi ka ofela lapeng le ka e thabelang go na le one utlwang wana ke batla go yetsa ona a ke batla go yetsa mosetsa o tla go yetsa ke go ba batswadi ba go yetse empa ke batla wena o ntjotse gona o thabelang ko ofeng le o batlang go ba botswanyana go ona o feng gore wa tsa kini ke a go yetsa empa hai ke a go yetsa wa bona go ba ka nako tse dingwe o fumana bana ba bambe e leng gore ga ba kotswa gore ba sebetse gabo ba batla tšhelete ke batla go tlo mpolelela gore na le wena taba eo o ikutlwa jwang ka yone o ikutlwa jwang ka bana ba e leng gore ga ba lokela go sebetsa malapeng ba thuse batswadi e be ba kgothotsa batswadi ditšhelete tsa bona e motla jwetsa mme wa yo gore nna nke ke be ka ba ka tlhatswa dijana pele ke fumana 2 ranta wa bona gore ga se ntho e gantle eo 0797585066 0797585066 o ntjwetse gona wena mogotsi wa ka mosebetsi o thabelang kofi o yetsang go sena mang kapa mang a o kopileng gore o yetse e be go na le wana o sa o thabele o thabelang pa o thabelenyana o kila bona ya o yetsa mpa ona nna ko gate empa ya o phe yona ga ke batle o e ama kutlwa ke tshaba o e ama ba ka ipotsa ga le notšha ke tsaba bana ba phelang wa batlotsa wa e bona mogotsi a kontetsetse 0863003084 ka pontumele voice note 0797585066 re ke bona gona e bona le batho ka mo koko dumelang ha o sobe le batho ka mo koko hello ke re ba rabela ka mona ha ona batho ka mona re ke bona gona ke mang ke mo fumana ke batla o buisana le bana fela
3: Mabungi ke nomle ke dira ka mona ka botle ke ga ta hlatsa dijana mara ha ke kopane lo phela na ho ha
2: okay mkhotsi wa ka ha go tle mongwe ding
4: dumela aski
2: hello girl
4: na ta di bitara ka tshepa mofukeng ka mona ka botle na ke na sekolo matsotaka na ke dira na Na ga ke tsa sekolong ke tsisa mwa ka hlatsa di wa shene iblane na
2: hello ibile wena e mogotsi wa ka ke a utlwa rena o thusa mama o hlatswa di aparo ka mane ka tlong a ke a tsapa wena mogotsi o hlatswa di ka usha ke
5: tumela mama le
2: Hi
5: ke tse ke tsene le thaele ke tsena le ha go primary school ke ba grade ya botshelela ke dira welcome table na mosebetsi a ka tlung ke rata go fela ka ntlo ho freisa ho bana a me ke khumane a tshe o na ha go rata
2: ha mogotsi
5: jale na ke rata go fela le bala ho kuluma ka hlatsa di toilet Nna tabeng yona ya hore bana ba bang ba tla go sebetsa ka chat ha ke thabela bane nakong e nngwe mme o tla ba a kula tšhelete tla bo le siko ka tlong o tlo sebetsa jwang
2: o botsa potse gantle wena mogotsi wa ka jale ga ke utlwa go wena ga o rate go goma mamane o ko tshasepolitšhe ka lengwe e le ngwanana tshasepolitšhe ka lengwe e le ngwanana
0: melang eskile lebitso la ka ke Tshepi ke dula ka mona ka fishing ya sefane sa ka ke Matšhoba ke kena sekolo ikae nna ntho e ke e ratang ka di-weekend go thusa mme wa ke thusa mme ke tsamaya le mme wa ka ya mosebetsi mo ke kgonang go mothusa ka mo thusa a ntswetse gore ke etseng gape ke etseng gape
2: bye
6: dumela astini ke nna bonala mafatlha ka house nna ke mosebetsi ke thabela go etsa heso ke thusa ke fa mme wa ka ke mo phela di-chipsi ke mo hlatsetsa le dijana ke fiela le lebala ke hlaka le ka tlong Austin ne ke kopa go kopela ngwaneso lerato mafatlha wa gola o na gola maobane o na tshwara 7 years
2: ke a tshepa o ketekile ga monate ya kere jale mogotsi wena a etsetsa mme wa gao di-chips a gadikela mme wa gao di-chips mogotsi ga o tshabe mafura fela he ke a dumela go itlhokomela kere
7: kgotso mme wa ka o bua le tsitsi ka bona ka vision ya ka surplus nna ke rata o cleana haholo so ke rata
2: ke bua le ntate kapa ke bua le motšha kapa le ngwana ha kapa lentswe le le selele
4: jwang ke nna mo pekeng ke arabetse ka mona ka sepantse mamafube ntho e ke thusa mmoka go hlatsa dijana le go fiela lebale dango
2: mogotsi wa ka
8: dumelang skinny nna ditsala ka kelebileng kamae magabang pitannana ke bala grade 2bin memo ka ke mem dabi ke kena sekolo Phumulong primary school ke dula le nna nkgonwaka ke le mme wa ka ke dula ke beetsetsa diebe ke tlhatswa dikosi tsa ka tsa sekolo
2: ao nana re lebuila go le mogotsi tlha utlwa o lobetsa nkgono tee le mme wa gago a utlwa mogotsi
4: Mama mamani ke le ke tshabile ka mana ka ga Maphosa extension 2 le bitso la ka nna ke ga tshabile ke rata ho hlatswa le jana ha ke tswa sekolo le ho tlina ka di weekend le ho fiela le bala le hona je se ke tlile ke tota ho fiela le bala mamani ke
2: alala ngwana alala ngwana la
4: 7
2: alala ngwana no tso tswile kana kwe
7: go tso mama naka o bua le tsitsi sesotlo mona Virginia o bua le motšha mme wa ka ko bane ke voice ke kena ka mone high school mme wa ka ka weekend ke rata go thusa nkgono wa ka gagolo because ga ke rata a sebetsa ka thata ba bophelo ba gae gobane se le moqheko ka mole re utlwane ga utlwele maqheko bosoko godima maphelo a rona because o na le batho ba bangwe ba sa batleng go thusa batswadi ba bona go tuma maphelo a bona mme wa ka
2: thank you abutitlhe a utlwa mogotsi wa ka metsotso ke lesomele metse robong ka morago gore na bosupa ke tlwa mabenkeleng ka morago mabenkeleng e be ke nka pina ka moga pina e be ke kwala le wena gape
9: When it OK starts. Reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be monyetleng wa ho ikgapela e nngwe ya di-holiday tse 10 tsa boleng ba 100 000 rand e le nngwe. O boloke ho di 500 grams tse pedi tsa spaghetti kapa macaroni tsa Fettes and Monies ka 30 randa. Di 1.5 liter tsa mefutafuta ya Clover Crush 100% fruit juice ka 39.99. Le di 2 kg tsa mefutafuta ya Sunlight 5-in-1 hand washing powder ka 54.99. Di solo di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha di fumane OK Express le OK Urban. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
10: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: di mamedi le setšhaba ba re lefika la ka ke tshabetse go wena ba re beya metsotsong e mašome a mabedi le metso metlhano re furaletse gore ena ya bosupa ke ntse ke buisana le bagotsi ba ka re ntse re batla go utlwa gona e be bona malape mo ba ntse ba thusa batswadi je
1: Hi! Come on, guys! And Valley,
0: Batswadi ke kopa le tlwelele go sebela bana ke a kopa re dilwa re tshwabele metlhana le metlaena le sedi e feme mona ga gona o bua le ngwane leng go ntsa tlaila moyeng le ha tlaila mme wa ka antsa nna o lukile ke mosebetsi wa rona go mothusa jwale ha o ntse mothusa nahana ha le sekolong go na o tshwara mathata jwang ha le sekolong o etsa jwang go ba ha o sale yo kana ko nako ya go mosebele a batswadi ke a hana ka nnete ke a hana
2: Dumela mama Nikin. Ke rata o tsusa nkhona ka ga o fiela. Lo ga ga. Ke di le bitala ga ke bi koko le tsa mosepele. Ke di la di ele.
0: Okay, botshabelo. Hello ye le shapo joang. O wena ga ta o thusa nkhono wa hao. Oho. Ei, a o hlakola mogotsi wa ka nthumeletse mona ke tsebaneng a o hlakola.
3: Ka bitso ke rebile ke ba la mpumele. Ke ba lampumela nna mosebetsi ko ratang ke rata o kga metsi mosebetsi ke sa rateng ko tlhatswa dijana le o fiela
0: a jale mogotsi a o sa rate o fiela o tlhatswa dijana o tlo dula ka ga ntlo e jwa mogotsi a
2: dumela oskin ke lebetse ke nna tsenno seseng ke direta molapare ke bala kretso mmo ka ke mamogo nna a ntatwa ka gotha ke mthusa o go lape ke mthusa o gakela ka leboa oskin
0: ke a leboa boyse
4: lo mama le bontsi nna nkhono aka ke mothisa ka ho hlatswa dijana mama le bontsi ho gotha ho ya pompo
0: ho gametsi
4: ko re nthetsengata mama le bontsi ke a leboa ke diwe mametsi ka mona ka ona ya
0: halala halala halala halala
4: lo ha ka ke a mothusa lo fiela mabala ke a mothusa
0: hele
4: Danko
0: mogotsi. Ke la buile ha ho le bagotsi ba ka. Jwale ke a bona ona le emeng e kenang re ke etse fela tsena ke utlwe.
1: Dumela.
0: Ha motswadi a qala se ba fela ke iphetela.
2: Dumela mama le bontsi.
0: Hello.
2: Ke Thabo matshwao ka Lesotho. Now saying ha ke tswa
0: ke a ikwala motswadi qala a sebele ngwana ke le buile go le bagotsi ba ka ba gonneng ho kena le ba sa gonang ho kena moyeng mme ke a dumela go ke ntwa bohloko go re thuseng batswadi ba rona ho sebetsa ka tlunga ke re ba lebile hape ntweno le wena e tlo o thusa hore o be abuti a ithatanga ke re le mosebetsi o ntse a nako o thabele o yetse mogotsi wa ka go sana motswadi wa kula kapa a le sipola peng o bo gona hore ntlo e fuma a fumane hlokile empa ena ya o phe ba gotsi ba ka e batla batswadi ba ke ba haufinyana a usiane wa di chips yane o ntshwariste stress mogotsi fela ke a tsheba mama o lwa o shebile ke re ha o etsa di chips metso tso mamedi ke shebile ke mashome a mararo ka morao hore ena ya bosupa hopola go hlaloseditse ka gena le segutlwana mme moruti motantsi magele ke yena a tlo re fang segutlwana re ke tla fela ka mona mamedi ke o fe segutlwana ke sena.

le hlanya le hlahatsa khalefo ya lona empa ya bohlale wa itshwara wa ikhutsisa ha morena ka mamela mashano ba hlanka ba hai bohle batla ba babe mosenye hile mohlorisi ba gahlana ke Jehova ya ba edisa mahlo ba babedi ha morena ka hlolela mofutsana ka holoka tulotsa hai ditlatia ka mehla thupa le khalemelo di fa motho bohlale empa mohlankana ya ipuisang o hlabisa mai dihlong mohlaba ba be batletseng bogopo bo ata empa ba lukileng ba tla ba bona ha ba ewa la ya mora wa hao o tla o fa phomolo a nyakalatse moya wa hao se khutlwana saka se kgethehileng se khutlwana se sa batleng lerata se khutlwana se sa batleng modumo ke motantsi Samuel Magele sonta ensena ya reng ha re be mmoho ka ra phapusi ena ya se khutlwana saka se kgethehileng Mama Medi ha re rapele o modimo ntate mora le moya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste ha ra itsosa re tsositswe ke wena ka mohau wa hao mme re a leboga gore rona le bana ba rona re bone tšhabo e ntšha ya letsatsi re hlonolofaletse lona ha re kena le ho utlwa le lentswe la hao mme le phethe mosebetsi wa lona mo le tla fitlha go tle go jalwe mme go gole ditholwana tsena ra dikopa ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thuso ya morena go seng gona ga re ba le ga mmogo ba ahlodi kgaolo ya bone temana ya pele go isa go ya borobong setlhoo sa ditaba moprofeta Dibora se fela sa hae itse gobane Ehude a timele bana ba Iseraele ba boela ba etsa go leng gobe pela Jehova Jehova a ba rekisetsa matsogong a Jabine morena wa Kanana ya neng a busa Hatsore molaodi wa magotla hae e ne e le Sisera ya ahileng Haroshete Kijome ya ba bana ba Iseraele ba hweletsa go Jehova gobane Sisera o ne a na le makolo ya tshepe a magolo a robile mono le mong bana ba Iseraele ba tujwa hampe ke ena ka dilemo tse 20 mohlango Dibora moprofeta mosadi mohatsa Lepedote o ne a ahlola Iseraele o ne a dula tlasa sefate sa palema sa Dibora mahareng a Rama le Bethele thabeng ya Efraeme bana ba Iseraele ba ne ba nyolohela ho yena go ya ahlolelwa teng Dibora a romela go bitsa Barake mora Ebinoame wa Kadeshe Neftali a re go yena ga ke re Jehova modimo wa Iseraele o laetse taba ena e ya o hlwe thaba ya Thabore o nke banna ba 10,000 ba banna ba Neftali le ba bana ba Sabilone ke tla hulela go wena molapong wa Kishone Sesare molaodi wa magotla Jabine le makoloi ya hae le setšhaba sa hae mme ke tla ba neela matsong a gago Barake a re go yena ga o kaya le nna ke tlaya ga o sae le nna nkeke ka ba kaya Dibora a re go ya ke tlaya le wena empa o keke wa bona thoriso tseleng e o tsamayang go yona gobane Jehova o tla neela Sesere matsogong a mosadi ya ba Dibora wa tloga a ya Kadeshe ba ena le Barake lena ke lentswe la modimo modimo o le hlonolofatse ke rata o seng gona ka thuso ya moya o halalelang re shebe sefate sa palema sa Dibora Samsone Gideone le Dibora ke bona baahlodi ba pele ba tlang kelellong ya ka ha re bala buka ena ya baahlodi re le naga kajeno ha re sheba ka hara magotla a dinyewe re ka dumelana gore baahlodi ba basadi ba santsane ba haella ha e ba e teng ntho e dulang ba bang ba banna ha bohloko ke ena ya go bona motho wa mosadi a nka boemo setulong se tlwaetsweng ke go dulwa ke motho wa monna matsatsing ao a Dibora mesebetsi e tshwanang le ya boprofeta le boahlodi e ne e bonwa e le mesebetsi e tshwanelang batho ba bontate ena ke nalane eo re bonang ipheta le matsatsing ana
mo re bona batho ba bang ha holo ba banna ba sa thabele le ho khotsofalla ho bona batho ba basadi ba etella pele mesebetsi e hlokolosi ya holo ke bo madima be bo boholo ho bona le basadi ba bang ka bo bona ba sa tshepele basadi ba tshwanang le bona mesebetsi le ditulo tsena tsa bohlokwa ka jeno re le naha re ikotla sefuba ka basadi ba mmalwa ba etshwarang ka moo e leng bohale ka teng o ke ke wa bua ka basadi bana o sa bue ka mme Chief Justice Mandisa Maya moahlodi e moholo wa naha o ke ke wa bua ka basadi ba fasantša lethekeng o sa bue ka mme Mamontha Motaung ya okametseng kopanelo ya lesedi le motsweding FM o ke ke wa bua ka mosadi a e tshwarang ka bohaleng o sa bue ka mme Puleng Dimpane ya tshwereng mokobobo jalo ka mokomišinara wa naha sepoleseng ke ke wa bua ka basadi kgweding ena o sa bue ka mme Manini Nyokong ya okametseng mananeo tshebeletsong ya lesedi o ke ke wa bua ka basadi ba e hlanakang o sa bue ka mme Makhwini Letsoa Mathae mopremiri wa Freistata le ba bang Iseraele mosebetsi ona wa boahlodi o ne o so tsweletse pele dilemo tse ka bang 300 ho isa ho 400 mme ke buka ena ya baahlodi e manolla nnalane ena ya boahlodi ka botebo ena e bile nako eo ka yona toka e neng e sa phethahatswe motho le motho a etsa ka moo a batlang ka teng molao o se o sa fumane tlhompho e o tshwanelang merusu ile karolo ya bophelo ba letsatsi le letsatsi manyofonyofo le bobodu e ne e le tsona tse busa moruong wa naha sena ke setshwantsho seo ka bomadimabe bo boholo re bonang se hlasetse bophelo ba rona le kajeno moo toka e sa hlomphuweng molao o phepetswang letsatsi le tšhaba le le dikelang makgotla a dinyewo ya seholwang phatlalatsa isitale ke batho ba tsebahalang le ho hlomphuwa mosebetsi ona wa boahlodi e ne e se mosebetsi o amanang le tsa molao fela empa e ne e bile o bona e le karolo ya boetapele ka hara setšhaba moahlodi o ne a nkuwa e bile e le moetapele wa setšhaba dikarolo tsohle tsa ketapele ka hara setšhaba di ne di lokela ho ikobela taolo le ketapele ya boahlodi ka hara naha ha modimo o kgethela motho ho ba moahlodi motho enwa o ne a fuwa hlompho yohle e mo lokelang ha boetapele bo putlama dikarolong tsohle tsa ketapele mahlo ka tshepo a ne a sheba ho moahlodi ho pholosa maemo dilemong tse 20 tsa boahlodi ba hae Dibora jwalo ka mosadi wa pele ho nka hamore ena ya boahlodi o ne a tobane le ho tlisa botsitso maemong a tswileng taolong ena ke phetoho eo mosadi e mong le e mong ya fuwang boikarabelo a tshwanelang ho itlisa tshepo mo e felang teng kgotso mo e monyelang teng seriti moo se hlokahalang teng botsitso moo dintho di thekeselang le ho putlama teng moo ho ahlola ka toka ho hlokehang teng mme o tlisa toka ka jeno re bona basadi ba bangata ba buswa ke tshabo hohle moo ba iphumanang ba le teng ka lebaka la tlhekefetso eo ba iphumanang ba le ho yona matsohong a ba bang ba bontate kapa banna ba sa amoheleng ketapele ya bona se tla o makatsa ke hore basadi ba bang ba hloriswa le ho hlekefetswa ka mantswe le ka diketso ke basadi ba lokelang hore ba ba tshehetse bao e reng ha ba tshwanela ho ba thusa e bang bona ba beseletsang mollo ona wa tlhekefetso kgahlanong le bona ke thapelo ya rona ke hore basadi bohle ba filweng le ho hlonolofatswa ka maemo ana a bohlokwa a ka tlisang phethoho bophelong ba basadi ba bang ba sebetse ka thata ho fetola bophelo ba basadi ba bang sekgutlwana sa ka se kgethehileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo re bina sefela fateng sa kgolkgotha.

sekhutlwana sa ka se kgetheileng sekhutlwana se sa batleng lerata sekhutlwana se sa batleng modumo ha e ba iteng ntho eo setšhaba se neng se e tlhoka go tsa o di bora jalo ka mosadi wa moahlodi ka nako eo ke ena ya go ahlolelwa ka toka ke sefateng sena sa palema sa dibora se neng se le magareng a Rama le Bethele thabeng ya Efraeme mo setšhaba se neng se ya teng le go nyolohela teng go ahlolelwa teng ka toka lentswe la Seheberu le emetseng toka ke lena la Mishpat e leng se emetseng thekologelo e tsitsitseng le tekatekano ya semolao ka jeno se ipone seo basadi kapa bomme dibora ba ka itšhebang go sona ke seo kahlolo ka toka e se tlhokang ntho ya pele ke boatlhodi bo nang le ketapele ya bosebeletsi ya bobedi ke go roka meya e tabohileng ntho ya boraro ke botlhale bo tlhonolofaditsweng ke tsena fela ya go dula tlasa sefate sa palema sa dibora mme o se fetole legotla la dinyewe e bontsha moya wa bosebeletsi o dibora a neng a ena le ona re ka ipotsa gore puisano tse neng di nka sebaka tlasa sefate sena sa palema sa dibora ke dife gobane sena ke setšhaba se neng se phela tlasa kgatello ka lebaka fela la go furalela modimo wa sona basadi ba nang le moya ona wa bosebeletsi ba ipha nako ya go mamela bao ba ba eteletseng pele ga ba kgathatswe ke sebaka seo dipuisano tsena di etsagalang go sona phoso eo re sa tlamehang go etsa ke ena ya go nagana gore modimo o ke ke wa etsa seo ona modimo o batlang go se etsa ka eo mmatlang e le mosadi kapa e le monna modimo o ka fitlhela seo batlang go se fitlhela Israele e ne e le tlasa kgatello e makatsang ya bakanana ba dilemo tse ka bang 20 o se o ka utlwisisa maemo a go ba tlasa kgatello e kalo ka dilemo tse telele ga kalo ke ka nako ena e tlhokolosi yeo banna e neng e le bona ba tshepelwang maemo a jwalo mo modimo o phamisang motho wa mosadi ya tshepelwang boemo bona ba ditaba mme yena ke dibora sena se ne se sa tlwaelega matsatsing ao basadi ba ne ba sa bone ba ka dula ditulo tse tshwanang le tsa boatlhodi empa re ka phakisa ra re sena e ne e le qalego ya maemo ao modimo o neng o phamisa basadi gara setšhaba go etsa mosebetsi o babatsegang sena re bala ka sona ka makgetlo moo basadi ba emisiwang teng Ruthe o tsosa leloko le tlaisang Jesu mo kutu ya Jesu e tswang teng Estere ya ba mofumahadi wa Babilona Maria ya ba mme wa morena wa rona Jesu Kriste Maria Magdalena ya tshepelwang go fupara le go jara molaetsa wa tsogo ya morena go tswa lebitleng Melidia ya thehang kereke ya Filipi ntho ya bobedi eo e leng setlomo sa botlhokwa sa moetapele ke ena ya go roka meya e tabohileng moetapele ya hlwahlwa o phakisa o lemoa matshwao a pelo e tabohileng go bao a ba eteletseng pele mme moetapele ya jwalo ga tswele pele go tabola pelo ya motho ya jwalo le go feta empa o tla ka mantswe a bohlale go roka moya o tabohileng jwalo ka moetapele wa mosadi re lebeletse gore o roke meya e tabohileng empa e sebe wena ya e tabolang le go feta phoso eo bogolo ba baetapele ba etsang ke ena ya go tshepa dibuka tseo ba di badileng go feta modimo dibuka di ka o fa tsebo yotlhe e o e tlhokang empa motheo wa botlhale ke o tshaba Jehofa le go tseba Jehofa ga moetapele gagolo wa mosadi a sa tsebe thapelo o tsebe gore boetapele ba gae bo tsietsing seikokotlelo gagolo sa moetapele wa mosadi ke go ya mangweleng mme a rapele o na le baetapele ba bangata bao le ga ba ne ba rutegile empa ka lebaka fela la go tshepa modimo re fumane ketapele ya bona e atlegile le go tlhonolofala moetapele ga itshepe boena moetapele ga tshepe tsebo ya gae fela e be o lebala ka modimo ke go mosadi a tshwanang le dibora moo re bonang moetapele a itshwareletseng ka modimo mohlomong o mosadi a filweng maemo bophelong ba kajeno o dula o tletleba ka moo batho ba o monelang ka teng
ba sa o tsietseng ka teng boetapeleng bona ba gago. O seng gona ka ra phaposina segotlwana sa ka se kgetheileng. Ke rata gore o etse boitekolo pele o supa batho ba bang ka monwana. Ka moo ba sa o tshepeleng maemo a boetapele le go dula ba o segolola ka teng. Na o moetapele ya itelela mosebetsi o na o filweng. Na o fela o le mosebeletsi kapa o rata ga wena o ntse o sebeletswa. O mofumagadi o feta o ba mofo go bao ba eteletseng pele. Na dipuo tsa gago di a aga jalo ka moetapele. Kapa ke leleme la gago mo o tsamayang o tabola fela dipelo tsa basadi ba tshwanang le wena. Qetellong, na o ipona o ipha nako le sebaka go rapelela boetapele bona ba gago. Kapa maemo ana ao Modimo o fileng ngwana ka jeno a phagameng a etsa o seke wa ba le nako ya Modimo. Bophelong, Modimo o ka sebedisa motho mang le mang leo e leng motho fela go etsa mosebetsi wa gae. Ga se botlhe ba neng ba lebeletse le go amogela Dibora gore a ka sebediswa kapa a ka etsa mosebetsi o na o tlhwatlhwa wa go ba moatlhodi. Modimo wa rona, o sebedisa ba o re sa ba lebelelang go ya etsa mosebetsi o ka matlho ga re o sheba o ka fumanang re ba halala re belaela gore ba ka o etsa kapa ba ka o besa wa tuka. Tholo e o re e fumanang ka motho ya tshepetsweng go etsa mosebetsi ke Modimo, e seng ke batho, e etsa gore kganya ya Modimo e seke ya sirwa. Mehlompho le tlotla di lebise go Modimo ka sebele e seng go batho. Modimo o sebedisa ba sa lebelelwang go fitlhelela tse sa lebelelwang. Sefate se o nna le lona re tshepetseng go sona, sefate se o kahlolo tlasa sona e nang le toka, ke sefate sa Golgotha, sefate sa Palema, sefate se o go sona re fumanang go ena le phologo. Sefate sa Palema sa Dibora ke se emetseng sefate seo mosadi e mong le mong kgweding ena ya basadi a tshwanelang go ipea tlasa sona, sefate sa Golgotha. Mme teng tshwarelo ya fumanwa le bophelo bo sa feleng. Ha eba Modimo o behile moetapele jalo ka mosadi tlasa sefate sena sa boetapele seo Modimo o beileng go sona, se fetole sefate sa Golgotha mo basadi ba tshwanang le wena ba ka tshabelang teng. Iketsetse molemo, fumana Dibora le wena bophelong ba gago. Ka etsagala gore o fuwe maemo a matšha jalo ka mosadi, ebile ke maemong a jalo mo o iphumanang o eteletse le batho ba banna pele bao ba bang ba bona go bonagalang ka diketso ba bang ka dipuo gore ga ba o amogele. Iphumanele Dibora le wena yo o tla tsamaya le ena. Ikatametse sefateng sa Dibora seo nakong tseo re leng go tsona e leng sefate sa Golgotha. Itshwarelle ka sona. Ga e ba o mosadi yo e leng kgale a dutse setulo, ga e se kare ga mosadi e mong a nyollwa o iphumane o tlala tshabo o mo hulela fatshe, empa fetola setulo seo a se dutseng ga jwale. Sefate sa Dibora sa Palema mo basadi ba bang ba ka ahlolelwang ka toka go sona. Fetoa seipone seo barwetsana ba kenang bosading ba ka itshebang go sona, mme ba ikgolele tholwana tse molemo. Sefateng sa gago sa Dibora, dumelela basadi ba bang go ingwaparela mme ba seke bawa gobane ba itshwareletse tjaleng ya mme Dibora. Qetellong, ke boipiletso ba ka go basadi botlhe ba Aforika Borwa bao Modimo ba hlonolofaditseng ka ditulo tse ka

0: Mampara week e ya pelatsong me o bohloka re tshete ha o yo sebeletse matsiso ke o ka motsama o bohlale ho ile le hore o le petheko ya pelatseng ya borotho ka FNB le fa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din totading ha di tla sagatello ena ke tsela ya o fula molemo batatinya ha
1: swipe FNB easy aspire le prime life card ya ha o e qualifyang ho ro khono re ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetela di ntshotsohle bona le dipehelo melawana ya putso le itekanyetso ha stoko sa leteng FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo abuya sebeletso sa ditjhelete le dikadimo ya semolao.
2: Durban e malala laotswe dinaha tsa boroba Afrika di bopa ngatana nngwe kgweding ena ya August Afrika Borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban e bokanya baetapele ba kopaneng ka go bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga ntshetsopeleng ya diindasteri tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhegotlhe ga dinaga tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsogo kgwebo e a ntlafala matsidi a gola mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e e tlhagang kopano ya bo 46 ya SADC setereke se le seng batho ba le bang pono e le nngwe le katlego eo re e abelanang.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane, ke molelwa.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: maqeba ba re bea hantle metsotsong e le shomele metsirobedi re fogeletse gore ena ya borobedi mameditle ke hlalusitse bong kgone bong tate moholo ke a tsapa sentse le atamela mehala ya lona le tlokenya dinomoro tsa ka tsa mohala ke tsena tsa WhatsApp 0797585066 ke ya ka ya WhatsApp bong kgone tate moholo re ntse re bua le ka jeno ditabeng o tlile tshe gore ka jeno ke letsatsi la basadi jole ke batla segutlwaneng sena sa maqheku ke ke tlo bua le batswadi ba rona e bong khono ba rona tshe le bontate mo le bona ba ka nna ba kena empa ka jone ke batla ke tlo shebo ba gatse ba gore ha ona motho ka re rutang re le basadi ba Afrika borwa ka matla a mosadi jolo ka bong khono ba o rena le mbona abayo ka nete batla re jwetsa gore e ke ni ha o le mosadi lokela go betjene bane ka nete re a tshoka jone gore wa thinta bafazi wa thinta impokoto ha o ama basadi o ama lefika jolo re batla bong khono jolo ka nete e le mafika ona ile motheo wa malapa rona ke re tlo buisana le lona bongono le re gothatse e le re gothatse ka jeno re batla fela le fa ditsebe le re gothatse re le batjha re le basadi ba Afrika borwa ha ole holo jwang ka keteka letsatsi lena mohlomona le nthotse leng go ka nete wena ngono ile ba dikeletso tse o di fumanang ha ontso le motjha o ile wa disebedise o fihlella hana jwa le jena tse o ka difitisetsang ho rona hore le rona re nne re disebedise fela metsotso ha empe ile mona intumela gore ke tle ka mabenkeleng ha ke khutle ka mabenkeleng ngono etsa bonnete ba go sontso atumela mohala wa hao re ke re tlo buisana le wena go utlwa gona o go thatsa jwang re le basadi ba Afrika borwa letsatsing lena Afrika borwa mo go ketekang basadi teng
1: ke mo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintsha di koloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa di koloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe di tefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya di koloto tsa haetse qualifying e be tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintsha le sekoloto sa ha ho FNB ka jeno FNB thuso tetela dintsotsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya kona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo a bua sebeletsa sa tjhelete le dikadimo a semolao
2: wa ratwa wa le sedi FM
0: 0797585066 bongkhono le bontate moholo ke kopa le ntatsetseng ka jeno le ntumele voice note re utlwa gona le go thatsa jwang re le basadi ba Afrika borwa ke a utlwa ka nete gore ka selemo sa 1956 ile ba ntwa e golo ile ba mohanto moholo mo ileng gore basadi ba mashome ba diketetse mashome a mabedi ba ile ba ya mane Pretoria Union building ba king sore ba fumane toka ke a opola hena ko nyeo ha ke bala dibuka mame ne ke le siko le ha ba re qoqela ba re hey ke ni the girl re ne re tsamaya ka di dompas jwale ka nete ka jone re batla ke re tlo buisana le bona ba ke ba re fekeletso ba re gothatse hobane ka nete mame di ba se batsofetse na ena se le matsong a hona e ke tshotjena le nna ke ikinyeletsa le nna mo ho re nna ke ni the girl ke buka moso bana ha ena na ko ya ne gale ono se no fumana ngwana na le kana le nna a ha sa se ya le moyeng ha ene sa etsa ke kgolwa ke tse empa ke kgolwe empa ka bakala go ba ile ba hwanta ba ile ba se ba tokelo tsa bona ke mona mo ileng re ntho engwe le engwe re gona ho yetsa Afrika borwa sa gathale yona o motho a ntate ka motho a mme jole ka nete bong khono le bong tate moholo e ya ntate moholo wena mo lape mo ha se go ka jene go qhilela ka thoko motswadi wa ka tlo lwana o kenye di nomoro mona re utlwe hore na o re eletsa ka le reng eng o re eletsa o reng mohlomong ke a kitshulo ka re kana ba mohlomong ke keletso ile ngwa e fumana ha o santse o le motho jole wa e sebedisa go lonya hao ho fihlela so tsofetse dilemong tsena o ko e fitisetse ho rona ngkhono le ntate moholo kutlo gona ka nete ha le re tshetsa le re phamisa ka jeno le re beya go kae
3: tumela mwana ka ke gothatsa batsha ka go qalo ya bohlale ya bophelo ya katle ya diphunyeletso go tshaba modimo batsha ba kale ba bitsenda te modimo maphelo nga bona le meregong ya bona ba kale ka modimo ba hlomphe batswadi mamamele batswadi Mashaba ka ba mamele batswadi ba tle ba bona ha ba tle ya bophelong. Ha ba ka ibe bana ba ikokobetsang, ha ke ibe bana ba utlwa modimo, ba sepileng modimo dinthong tsohle. Ke a leboha. Ha ba shaba ka ba bea ntate modimo ka pele ba ka bona hore modimo ke modimo o tlang ke modimo a gabelang re ba be re sa sina ka je go lena go batsha hata modimo sebele tsa modimo dulang ho modimo bana modimo a se modimo o lahlang ke modimo a ha o helo ke le bo wa ke nna
0: ke la buile ha ho leng khono a tshware ke nita girl bohlale ba pele ke ho tshaba ntate modimo are ha ga nthotsohle tse o nka le fantsona le ba tshaba Africa borwa le ba sadi ka jeno ge ke teka go di ene ya ba sadi ke ya hore bohlale ba pele ke ho tshaba ntate modimo
4: o skini ke nna mo khono mapontsho mona ma mafubedi nna ka eletsa bo mme hore bomme ha ke ratane bomme ha ke tloele ngo bua na hampe bomme ha ke bopaneng ge tloele ngo phela ka dipelaelo ge hole ge hudiswe le ke maqheku a gona letsatsi la bomme bomme bo hlekele la ka letsa katlo le mahlonon ke la ka letsa le matsala ka mme mamukena mokwena diboka teng a sa bone mahlong go modimo a mo fodise a tlhatswe mahlo a hae ka isopa ya le godimo ba bae mamantung
0: ke le buile ha holong kgono
5: kgotso kgotso sibongile thaka maqheki
0: ntate moholo
5: sibongile ke ka ile letsatsi la bomme je bomme ra ba leboga ke dimbokotho tsa nnete bana ba khumama ka mangwele o thole mangwele ana bona ile la kwa ba sheba ona ke ba le bonggolo a matsho mona dipentong mona ba kropa ka polici le ka mafura a di fariki maburu
0: a re se ga sebedisa le ntsole ntate mogolo
5: ba tiseditse maemo a mabe de ba hula mekota ba kotula masimo ba hula ka matheka theka le o kana kweno o mmeleng o hula le mokotla ka mona ha sa itse jwalo wa tebelwa mono plasi mo dimbokotho bomme ha re ba lebohe ke nna ntate tshwabi ntate potritere mona vale vatrda ke re pele ya pele bomme le matla le peo ebile ka go yena ya hostesi tjena ha di fate di mela tsa medwane di mela makala bomme le bona ha o ba sheba bananyana mona gobane ke dipeo tsa lefatshe wa ba bona ba benya ditlhafung mona ba mela ke batswadi ke batho ba eketsang population mo lefatsheng ke ntate tshwabi mona vaterda shaps bongile
0: thank you ntate moholo ke lebuile haholohle wa thinta bafazi wa thinti mbokoto letsatsi lena la basadi maqheku a rona ka nnete ba re eletsa ba re gothatsa gore e ke ni etsantjena ke ni hlomphang batswadi ba lona hlomphang ntate modimo ke ni ikokobetseng kana go tsohle
6: dipelang ke di lebo the girl o ke di
0: a nkhona
6: rona ne re hudisa ne re jetsa go hlomphe batho ba baholo ne re hlompha batho ba baholo la re nyalwa re fuwa molao go hlomphe monna go hlomphe batho ba lapa leno bana ba ka shekwa ba hlomphe banna ba hlomphe lelapa la batho ba tella bana banana ga bana hlompho la re ga ba jetsa ba re mamele o bua le nkgono masebata ka le ga tsone
0: ke le buile haholo nkgono
7: le nkgono bo mama ne bo ngi ya mama ne ke hlo emeli mama ja le fa mokwena ya kuno start emme nkgono mama ne bo ngi a ke tsatsi la bo mme ga ite boela ke le bo mme ba tshwara thipa ka bohale mama ne bo ngi ke ke modimo a re tsireletse ke le bo mme bana ke bo mme re bone ka tebile re ke bomme e bile re bon tato ba ne re sala le bana ke rona re tsantho e mo lengwe ke le bomme ke le bo mama ni bo
0: thank you nkhono tsatsi lena la basadi ka nete ke ntse ke hatella tsatsi lena la basadi re ke teka letsatsi lena batswadi baka le ne le re gothatseng le re beng hantle
8: dumela ke ni the girl nkhono ngwanaka bua le me matshepo matsa mona H1 nna nka eletsa fela basadi tsatsi lena la basadi bua ka basadi ba sa leng batjha ba leng batjha le manyalo hore hona le 50-50 e felle mosebetsi ha o kena ka tlung hopola mantsu ya ntate modimo a re mosadi a hlomphe monna wa hae rona banna le rate basadi ba lona ga re ka ra itshwarella ka ntate modimo ra qala ka o tshaba ntate modimo re tla tseba o haha malapa mosadi ebe ka tlung ebe mme wa batho ebe mohatsa wa motho ke a leboha
0: nkgono
9: kgotso kgotso ke ne
0: kgono
9: ka bua mona ke mme magongwana ithu botshabelo ke re bomme ke kgwedi ya bomme ya gore bomme re meme modimo ka mehla le matsatsi re rapedise kgotso kgotso ga eyo go bomme bomme ga re rataneng modimo wa kgotso a tla tsebe gore di ela mogago ke a o leboa mafutsi moo kapa ngwanaka ke a o leboa mafutsi moradi wa molefe kapa mono ke a o leboa ka onkopela ngwanaka gore tsatsi la basadi le nna ke ntse ke o beya ke gantletle lesedi onkgono bonkgoko ka jeko lena o ile lentswe le legolo ntatemogolo a re re koropa re koropa re koropa difluru se ne re di sebeletsa kgotso ke mema gongwana ithu botshabelo
0: ke lebohile gagolo nkgono tlhe ke thabetse o buisana le wena ka jeno mo nako o bapalela setšhaba e re eloi eloi la masabakathane modimo wa ka o ntloeletse nna.

0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena.

0: Bopa ka hare ho nna pelo e hlwekileng. Bopa ka hare ho nna pelo e hlwekileng. Re ya mabenkeleng.
1: Mampara week e ya pheletsong, mme o bohloka gore tšhelete ya gago yo o sebeletse. Matshediso ke yeo ka motsama o bohlale. Go ena le gore o lefe theko e feletseng ya borotho. Ka FNB o lefa 99 cents fela ga Pick n Pay le Boxer, mme FNB e lefele dintho tsa ding. Ga o le tlasa kgatelelo, ena ke tsela ya go fola molemo budgeting ya gago.
2: Swipe FNB easy, Aspire le Prime Life Card ya gago e qualifyang. Gore o kgone go reka borotho ka 99 cents ga Pick n Pay le Boxer, beke le beke. Tšhentšhela go FNB ka jeno. FNB, thuso e fetola dintho tsotlhe. Go na le dipehelo, melawana ya putso le itekanyetso ga setoko se sa le teng. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabua tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo a semolao.
0: Ke dilemo tse 70 tsena tseo re di ketekang nka jeno. O tloa selemong sa 1956. Ha basadi ba ne ba hwantela Union Buildings. Moteng monga di stadium a ileng a ipata. Re a leboa. Re leboa sebete sa lona. Re leboa matla lebileng lona. Re leboe ntwa ena e o le ileng la e lwana go bona mosadi a lokologile le ena. Ka nako eo e ne e le ntwa bukana tsa boitsebiso, e le ntwa ya go sebetsa moo le ka sebetsang teng ka bolokologi. E le ntwa e le neng le e lwana le lwanela le banna ka re Afrika Borwa. Le lwanela le bana ba banana. Ka nako eo le ne le sa palame dibese le ba basweu. Ka nako eo le ne le sa dule le o dula le bona. Metse ena e ne e fapane e le metse ya ba mmala. Rona batho ba batsho, maIndia ba basweu, go tloa mona ra ba ra arolwa ka go ya ka merabe. Le lwanne basadi. Re a leboa tle mme Madibrain. Re leboa gagolo gobane ke wena ya setseng gona jwale. Basadi botlhe ba seng ba ile ba seng ba phomotse, ba ileng ba e lwana ntwa ena go tloa Windberg Makeleketla go ya feta bo Maokeng, o fitlha kwano motsomolo Gauteng, o fitlha gona teng Pretoria. Go basadi ba ileng ba palama diterene go tloa Port Elizabeth, ba palama diterene go tloa East London, ba dipalama go tloa Bloemfontein, ba dipalama go tloa dibakeng tse ding tseo mohlomong di sa kang tsa ngolwa fatshe. Re a leboa.

Metsotso e mashoma mabedi le metso medi ka morao hora ya borobo. Ke o bona ngwana mme ke nako ya hao yena. O santsa no phomo phomo tse ha ko shebile. Ho bana o kene ka dialla o kene ka madungwa dingwana o kene o senga. Ha me kokwela. E dumela ngwaneso. Ke lebo. Gebele ape kudumedi sa ole ka koloing ya hao. O le tselengwe ya mosebetsing hona jwale. Tsamahantle. Tsamahantle. Tselatswe.

mosadi phepetso tsa ha o hona jwale ke difeng ke difi di phepetso tsa o shebane le tsona hona jwale jwalo ka mosadi ke phepetso difi tsa o lwantsana le tsona le montsena ha basadi kana ko ye bana ba lwana ntwa ya tukulu ka jeno wena jwalo ka mosadi ntwa ya o ilwana nkefeng

Tseno ntwa e lwanwang le ke bana ba banana ke fenga metseng ya rona di bakeng tseo re phelang ho tsona ntwa eo bana ba banana ba e lwanang le dikerekeng mo ba kerekang teng phuthe ho ntsa bona ka tseno bana ba banana basadi ba lwana ntwa e feng.

koloi, palama koloi re tsamaye, palama koloi re mathe, palama koloi re tsamaye, palama koloi ya makhulong a matala, a koloi ena ya makhulong e seke ya o sia. Koloi ena ya makhulong e seke ya o sia. E mashome a mabedi le metso e mehlano hona jwale metsotsoa ka morao hora ya borobong. O lwana ntwa efeng hona jwale jwalo ka mosadi. Ho na le a sa tswa fihla hae e le mosadi. Ho na le monga e sala a tsamaya bosiu bona kaofela, theo sa nyolosa, a kena dibaka tsena moo teng ho rekiswang majwala. Ha e sale a matha theo sa a tloha sebakeng se itseng a ya sebakeng se itseng. Phephetso ya lona hona jwale ke efeng? Phephetso ya hao hona jwale jwalo ka mosadi ke efeng? E mong o na lelekwa jwaleng hoseng, mosadi hoseng a lelekwa, ho thwe tsamaya re se re kwala. Tsamaya re kwetse. A bogile a sa bone le ho bona, ebile a sa tsebe hore na o fihlile jwang mo emong hona jwale o hae. O fihlile a empa a tsebe hore na o fihlile jwang hae. Ke mosadi, ke motho wa mme, ke ngwanana.

mong ngwanana a isale a tsamaya maobane ba ntse ba ipotsa le hona jwale lapeng rena ebe o kae ha so ba tswarele ka mohala ha so buile bona mai wa ipotsa re be ngwana ka o kae ntatai wa ipotsa hore na ebe ngwana ka o kae o motho motle o mo mamedi o ke morata mphepetso e kholo ye shebile mbasadi hona jwale ke finga metsotso e mashoma mabedi le metso e supilenga ka morao hora ya borobong ngwanaka Mwanaka, hai sali, hotloa kala bohlano, uetela di taverni tse fapaneng. Hotloa kala bohlano, hai sali uetela tamini tse fapaneng. Hotloa kala bohlano, hai sali uetela dibaka tse fapaneng tsa jwala. Hai sali, ngwaneso, o le soufa ena e hiriswang. Ya catering. Ke la botlano e se bakeng sena ka moqebelo e mona ka sonta ha e mona ha sa le weekendse yona sofa ena sona sejana sina yona pizza ena e hiriswanga ya catering. Dumela mwanaka. Dumela ausi. Ho ba neng o matha dibakatse o kena se bakeng se o tswa ho se. O kena se bakeng se o itswa ho sena. Ako mamele ki bua le wena ka jeno jwalo ka ntatao jwalo ka rangana jwalo ka malomao jwala boqala ka peini boqetela ka peini mwanaka jwala boqala ka peini ibile boqetela ka peini ditete fatsi diqala ka peini Dibedi etele ka peini mwanaka. Hailo rohona jwalo so kene le dithethefatsi. Tseba o qadile ka peini e nngwe bohloko haholo. O qadile ka peini e nngwe e tlang ho makatsa. O qadile ka peini e tlang ho sotla. O qadile ka peini e tlang ho shapa. O kadile ka peine e tlang ho etsa tsikitsiki, lata-lata, ntoisili. O kadile ka peine boima bophelong ba hao. Ha o kadile ka peine ya dithethefatsi. Dithethefatsi di qala ka peine, di qetela ka peine. Jwala bo qala ka peine, mme ebile bo qetela ka peine.

bua le wena ke le teacher ya hao ka jeno. Ke bua le wena ke le mosuwe wa hao ka jeno. Pepetso yo kopanang le yona ke a re lwantse ntho tsena tseo seng o ikentse ka hare ho tsona. Ko re lwantse mekgwa ena ke o leng ka hare ho yona. O lwantse maeto ana a o a nkang ho tloha ka labohlano ho fihlela ka Sontaha o sa tsebe re o etsa eng bophelong ba hao. O sena morero bophelong ba hao. O matha fela, matha dibakeng tsena tsa ditamene, o tjhentsha dibaka. Ka labohlano o mona, ka Moqebelo o mona, ka Sontaha o mona. Sheba ngwanaka, leeto la hao wa se lona le tla o makatsa. Bohloko ba leeto lena leo le tsamayang lena le peini ka hare. Ere ke be hantle he jwalo ka ngwana Mosotho. Le hlaba le temo. Le bohloko. Tshehlo e temo. Tshehlo e temo. Moutlwa o temo. Tseleng ena yeo reng wena e nepahetse. Tseleng ena yeo reng wena o bohlale ke wena ke wena. Ke wena ke wena. O tla kena mona o tswe mona. O kena mona o tswe mona. Ke kopa o itlhokomele ngwanaka. O itlhokomele ngwanaka. O itlhokomele ke a o kopa. Ke a o kopa. Ke a o kopa. Bophelo a se experimente. Ke a ipheta. Bophelo a se experimente.

0: Orenjale motaunga. Ke o bona wena na lady le batla ke o dumedi sa o senguna ngwana le batla. Moratuwa le wena ke na le wena. Oh ngwana ke no wa mo happy le na o ke ne kwano le nna neng la magulong a matala. Dumela hlengwane so. Khotso. Ke tsama le wena. Ke mmona male rato le na o ke ne. Ah ba tundai sile na ke no ke mmona Unisa. Le na o ke ne nanong la magulong a matala. Le rato dumela le budi bie. Khotso sengona se tsapa le di dumela o sengona. Johannes dumela hlengwana mekehla dumela. Mwanaka mwanaka bophelo. Bophelo a se experimente. Wena wa tsama di bakatsena ka ofela ro etsa experiment ntho yetsa nyenwa ke full performance. O so kene bophelong ka wotlolowa. O so kene bophelong ka wotlolowa. O so pala mekalana ya bophelo ka wotlolowa. O so ntso tsama di makalana ya bophelo ka wotlolowa. O ske wa re le wena o santsa no experimenta. Ke experiment o experimenta ka bophelo ba hao. Ye pa o matha mo le nkotsi jwa longwanaka o matha mona la botlhano matha mona moqebelo matha mona sonta ho kotsi ngwanaka ho ho bi ka ntle ka mona hwang ga ngwanana Wangha kan teka muna wanaka. Wangha. Ho ho bi. Tuela urwa experimenta. Kabu pelo bahao. Tuela urwa na usanta nu experimenta. Ka hey, hey, hey, hey. Kale motse wili mhutsona. Itlokomele. Itlokomele. Eh. Itlokomele. Itlokomele. Ha ile ro hlotse la pemane me a bua le wena. Ha ile ro hlotse ntate a bua le wena. Ka jeno sia le moya se bua le wena. Ka jeno le ho dimo le bua le wena. Itlokomele. Bophelo a se experimente. O tsebe ha o qala fela go re experiment. Ka bophelo ba hao. Ka mmele wa hao. Ka moya wa hao. Ka maikutlo wa hao. Wa bapana ngwanaka. O qala ka peini. O tla qetela ka peini. Go jetsa nnete ha ke bapale. O ka ba jwang ha nka lata pina hona jwale hem. Ke buile le wena. Ke itse wena phephetso ye kgolo. Ya o shebaneng le yona. Jwalo ka ngwana ngwanana le montsana tse o re leng ho tsona. Ke ntho tsena tse etletseng. Menate ena e etletseng. Menate ena e etletseng. Mefuta e fapaneng ya majwala. E bitswang ka mabitso. Majwalana a bilana le diboko. Majwalana ebile o ka kgona le wa reneketsa o ka kgona gore o kene nthong eo ntlhengwe gape e botlhoke o keneng go yona o nwa le harabeke. Le harabeke o kene o kene o kene ke phephetso ntho eno ye o shebaneng le yona jwalo ka mosadi. Ke phephetso eno ye o shebaneng le yona gona jwale ye o makatsang. Ye tsang rena ko ngutlwe le harabeke jwale o tlo so bo batla o botsoma o hey
1: imbonile e hamba nami
0: amen
1: yena ngimbonile
0: Hallelujah.
1: And soul in him.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Ongi boni.
0: Mwanaka kia ukopa usimuna. Kia ukopa usimuna. Sholantwa yenu, ebu ima yenu ya ushebanin leona. Tsoantwe nyenu. Ikala kapeini. Etela kapeini.

Oh, inayemahla yamelusi mbogazi ngimbonile ke mone ha bula mamati ke mone ha mpulela mamati ya bophelo ke bone ha ha tsomana le nna ampatla hore bophelo ke bona empanna ke baleha ke matha masibwana kaofela ke matha matloa tshitelo ke matha matloa dithethefatsi ke kena mona ke tswa mona ke iphetotse ntho e hiriswanga mafelong a beke ke kore e ka ke catering e ka ke tulo sa catering e ka ke plate ya catering e ka ke teaspoon ya catering e ka ke khaba ya catering e ka ke fatuku ya catering ke matha la botlhano moqebelo ke matha sonta ke pepetso e kgolongwanaka eo shebaneng le yona e re ke tshele gape ke kene phepetsong e nngwe eo lemong tsena eo re shebaneng le yona ke phepetso e bohloko e bohloko bofutsana ke e nngwe phepetso eo mosadi a shebaneng le yona gona jwale ke nngwe phepetso yo mosadi a tlameileng gore a e lwantshe bofutsana ntho e bohloko bofutsana bo bohloko bo otla pelo mo mosadi a robalang a sa ja le bana ba gae mo mosadi nakong wa bahloke le dieta ga ba tlhoke le go rekela bana ba gae diaparo tsa ka gare e be bofutsana bona ke phepetso e nngwe ya o mosadi a shebaneng le yona bofutsana e phepetso ya go tlhoka go bohloko go tlhoka o le mosadi go bohloko go tlhoka o le mosadi ke monna empa ke a e bona nthwena gore bofutsana bo bong ga bootla bo fitlha basading e ba sono ena e e tshosang ke sebetsa ka bonkgono ka matsatsi otlhe nako ngwa ke fitlha malapeng a bone ga ke kena moo ba phelang teng ke kena moo ba dulang teng ke theola meogo ke re mosadi ona o ne a sa tlameha o sotlega jena ke re mosadi ona o ne a sa tlameha o dula mona moo gonkgang ke re mosadi ena o ne a sa tlameha o robala ka tlala o ne a sa tlameha o robala ka meogo a robale ka dikgapa mosadi ona o ne a sa tlameha o robala ka dikeledi o ne a sa tlameha o futhumatswa kobo tsa gae be meogo kobo tsa gae be dikeledi kobo tsa gae be dikgapa o ne o sa tlameha ore go be jwalo

ke kena la penleleng ke fumane ile ngwana ngwana na ya le mo di robedi ya le mo di robong a hudi sambana mai hloka hetse ntatae ha o botsa ngwana ntate o ka ya re ha ke motsebe ha ke so mmone ntate ya iphile na a ile u fumane le ngwana ngwana na le mo di le shome le mo di le shome le metse mmedi a hudi sabana babo a hloka dijo a hloka diaparo e ra mo sheba o sheba le mmelo wa haye u fumane hore le motsena tse wa leng ho tsona mmelo wa ya wa tlameha ho ba tjena bufutsana na ke pepetso engwe hape e kgolo e shebilweng ke mosadi bufutsana o bo bona hantle ho mosadi bufutsana o bo bona hantle ho motho wa mme bufutsana o bo bona hantle ho nkgonenwe a dulang next door ya hao o bo bona hantle ho nkgonenwe a dulang deposit le wena o bo bona hantle bufutsana o bo bona hantle o bo bona hantle ho nkgonenwe ya hudisang bana ba siweng ke bontata bona ba siweng ke bomma bona bufutsana o bo bona hantle nkgonenwa ya otlwang ke ditloholo ya otlwang ke ditloholo tsa haye ya sotlwang ke di ya nkelwang tjhelete le ke moradi wa haya motswetseng ngwana mmala haye a mo nkele tjhelete bohloko ba tshotleho ba bufutsana o bo bona hantle nkgonenwa ya fumanang tjhelete ya mmuso empa ho na le motho a mo nkelang yona a sena taba le yena ebile a sa utlwile bohloko ha a lapile a sa utlwile bohloko ha nkgono a sa hlapa a sa utlwile bohloko ha nkgono a sena diaparo a sa utlwile bohloko ha nkgono a sena dislipara a sa utlwile bohloko ha nkgono a sena kere le tuku ya ho phata moriri wa hae.

phephetso e nngwe e kgolo ke yona yeo ya gore go na le nkgono ntlo ya moela jalo ka ke bua le wena gona jwane. Metsi a kena fela re tla nakong e mpe ya pula mogatsela kuona moya ona o kena fela o kena ka mona o tswa ka mona o tswa ka mona o kena ka mona e bathong ha ana le stofu se wa phehang ka sona bona pizza tsa hae di jwang ke ntwa ye nngwe eo le tlamehileng go e lwana basadi le tlamehile go e lwana basadi ntwa ena ya bofutsana le tlamehile go ema ka maoto le e lwane mmuso se e le mmuso wa lona le tlamehile go e lwana wena ya le mmusong ya tlamehileng go lwantsha bofutsana bona a bontshe ka metso a ko e lwane ntwa ena le lwane ntwa ena le lwane ntwa ena o na le ngwana ngwanana yana le nkgwebo go boima o ra fumane tšhelete go boima o ra fumane dithuso tse ka mo thusang gore a kgone go tswela pele ke phephetso e nngwe gape eo go boima o ra fumane tšheletenyana ya e ka mo thusang mono mo a leng teng a sore ngwaneno a o botswa a sore ngwaneno ga a batle go tswela pele empa bothata moo a kokotang teng ga a kokota qhalelwa matsogo ga a kokota go etswa ditshepiso tse sotheileng go etswa ditshepiso tse sotheileng go etswa ditshepiso tse sena nnete go etswa ditshepiso tsa leshano go etswa ditshepiso tse shebile mo di shebileng tena go etswa ditshepiso tse robehileng go etswa

0: mamedi motle nakongwe ha re bua le batho ba tlamea ngo petisa ditsepiso tsena ba kwata ba utlwa bohloko motho e ka re wa modella ha ho ruhu yena petisa tsepiso yeo ngwana ngwana na tswe bufutsanena muiponi are powerful ntate powerful thank you so much ke lebowa wena muiponi ke lebowa muiponi joseph ke na le wena thabathi ubuhluku ubuhluku ubuhluku una le mosadi e sala e madilemo le dilengwana tsepiso re tla uthusa mona kgwebong ena ya hao re tla uthusa mona le ka jeno ntsa yemi ngwana motho ha e sala a tshwara lebota le ka nna la moela neng kapa neng e re ke nke mabenkele kgotso
1: e bang o nahana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nahana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng go lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naga ka bophara. Le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
0: Ndate motaung le nanong la magolong a matala mo mamedung o tse mona ke a bala mona ho WhatsApp ya lesedi a re hashtag magolong a matala a re ndate motaung o bua nnete bophelo ba ka ke bophelo ba bofutsana jwale mona ho bua monna o re ntho e ke e ntseng le nna ke kore ke phetse ka bofutsana le bana ba ka ba phela ka bofutsana ke ba phedisa ka bofutsana hobane ke sa ka ka tseba ntate Mna ke bala ka jeno ke khwedinge kholo ke letsatsin le leholo la bomme are bufutsana bo bohloko ntate yang go letseng kwano ke amokenga le yena mona bana ke mona o ngotsi ke a bala go ngotsi WhatsApp nge kholo ya le CDI FM ntwenwe hape pepetso di ma bufutsana bona bon mosadi a shebane le bo bana beso hona le nkgono ya reng nna ke a jwang ke bone bana ba kena ka matlong ba fuwa matlo bana ba banyane ho nna bana ka pa nna ke a jwang na ha ke tsofala ha le sampatla ha ke tsofala ha ke sana molemo na ha moriri wa ka o ba moputswa ha ke sa bona halana ho bonwa ba jwang Ke pepetso engwe hape eo basadi ba tlamaileng gore ba shebe ba shebane le yona pepetso engwe eo basadi gona jwale le montsena teenage pregnancy ke pepetso engwe eo basadi ba tlamaileng go shebana le yona o ima ha bana ba banana ba banyane basadi ba tlamaile go ema ka maoto bana ba le motse le shome le motsele shuma le motsolo mo le motsele shuma le metsemi bana ba atswa dikolong batswa ba imme yo ho mudimu jesu

Bothata bo bong hape bo shebile mosadi hona jwale. Go bolawa ha mosadi. Basadi ba bolawa. Bekenyane fitileng ke basadi ba robong ba bolailweng ka matsatsi a mararo fela. Matsatsi a mararo ka bolailwe basadi ba robong. Bolawa tsa basadi. Pula o tsaba sadi. Mosadi o shebane le nthwebima le montse na tseo re leng ho tsona. Hore ha re ho monna ke a leboa re sa utlwana mona ngwaneso o ntlhotse ke a tsama monna ha amohele. Mosadi enwa ka mpashwa. Ke a bua ka jeno jwalo ka ntate jwalo ka monna. Ngwaneso e mosadi ha ra sa o hloka. Ha ra sa o ba le kharebe ya hao. Cherienu ya hao. Ha ra o ya tsama o tswela pele ka bophelo. Amohela o motlwele a tsama ile tsa hae. Motlwele ngwaneso a tsama ile tsa hae. Motlwele a tsama amohela hore o ile basotho ba re. Seng khanang seng thula morwalo. Amohela hore mothenwa ha sa o hloka bophelong ba hae, ha sa o rata. Motlwele a tsamaile ntho tsa hae. Motlwele a tsamaile sefuba seno sa hae seno sa o ileng wa se rata. Ha a tsamaye ka sona ke sefuba sa hae. Motlwele hape a

Uma metsele nna ne o la magulong a matala ke tlamela o lata muruti maine hona jwale. Phephetswe ngwe e kholo ya mosadi a shebaneng le yona. Ke hore monna a mohele ha tsheri ena e se ire bye bye. Na kong ufumana ntwe na ehlula le ntate ya naleng motho la a kuri ya nale mosadi lapeng. Ntate o nale mosadi o nale bana bae me ho etsa la hore a wele mona tabeng ena hore ke eno sa utlwana le ba. Ha motho eno a utlwana le yena sa re a buti ha ke sa o hloka ke a tsama sa. O ya lwana a lwantse motho. A na le mosadi ka tlu. Ntwe na yona ha o hlebanna ha o hlebanna. Hape hona jwale pepetso ye kholo eo re shebane le yona basadi le rona banne re shebane le yona di divorce di tlhalano o di tlhalano di etsa mbaneng

0: Moruti Maine ke kopa go lata. Dumela Mofokeng, wa nkutlwa na ka jeno.
1: Ntate Motau.
0: Dumela Phoka, dumela ngwana Chiefi.
1: La tshisa le naneo la re
0: tukutukutu. Ah, ehle mona a Maine wena man.
1: Jo!
0: Ba a Maine man.
1: Ntate Motau, ha ke tsebe hore na ebe bekeng ena e felang.
0: Hey.
1: Ibe modimo buile le wena ka tsela e jwa. Oba le tsatsing le re keteka mbomme ka pa re keteka mbasadi.
0: Eh eh.
1: O bua ka di karolwana tse fapa fapa ni.
0: Ah, munna.
1: Tseo eleng di pepetso. Ho motho wa mosadi.
0: Ah, maine.
1: O di adile. Wa re bulela mamati a dipapusitse.
0: Kakata.
1: Tseo ereng mosadi ha bula hona le bohloko. Ke ne ke itse mohlomong o tlo tshwara le mati le leleng. Empa o tshwere mamati a mangata.
0: Hey, yahle.
1: Tshwara mamati a bofutsana. Mamati a o etswa hampe ha alare ha ke sana sebaka sa hao.
0: Hey, man.
1: Mamati a ditlhalano. Tate Motau, mpa ke kopa mamati ngana kaofela. Nke ke dumellwe nna le wena tshebeletsong ya makhulong.
0: Kakata.
1: Nke ke etse ini mini maine mo. Ke kgethele mati leo ke reng re kene ka lona. Ka jeno lena a kereme le mati le tshwenyang haholo.
0: Hallelujah.
1: Le mati le hlobaetsang boroko. Le mati le amohang motho wa mosadi boitshepo. Le mati le etsang motho wa mosadi a ba ipotse na Modimo o teng na. Le mati le entseng motho wa mosadi dinako tse ding a dumelle boleng ba hae bo ye tlase. Le mati la bofutsana. Ntate Motau, o phetlile dintho tse ngata haholo mating le.
0: Gosh, maine man.
1: Tse tshwarang dikarolo tse fapaneng tsa bophelo. E qala pele ho rona mona re le baahisane e tla mona motseng mo re phelang toropong. Jwale e tsamaye e kene sebaeng sa dipolotiki. Ntate Motau, dikarolong tse fapaneng. Ho tloha masepaleng ho ya dis ho ya setrekeng ho ya profensing ho ya Ntate Motau mmusong o bohareng. Taba ena ya bofutsana ba mosadi. Re tshwanetse re shebe ka leihlo le leng.
0: Re shebe ka leihlo le leng.
1: E re ha ke pota ka mona ke re radile le melao.
0: Oh yes sir.
1: E buang ka tekatekano.
0: Hallelujah.
1: Ntate Motau e santsane e le pampitsana e sa hemeng. Mosadi a keke a phela tjena re na le melawana.
0: Oh yes.
1: E kenyeleditsweng ka hara e meng bo Employment Equity Act.
0: Yes.
1: Empaneng ha re so bone motho wa mosadi ka nnete a fumana sebaka se nepahetseng. Ntate Motau, re le mati la bofutsana momamedi a kotle le rona. Ke a tseba hore ka nna ba. Le mati lena lo tsosetsa maqeba mang.
0: Bofutsana ntate Maine bo bo buyetse hore mosadi a hlole o qeta dithuto tsa high schooleng.
1: Ntate
0: Bofutsana bo buyetse hore mosadi eno a hlole ho hang hore a qete sekolong ka ba ka la bofutsana.
1: Bofutsana bo mo amohang le boitshepo ba hae.
0: Kakata.
1: Ntate Motau, a baye boemong bo leng tlase haholo bo wa sa bo batleng. Dintho tse ding mosadi ena ha mmona. Ntate Motau a le ka hara tsona le pele re ka ra nka leje ra mo qhemetsa ka lona. O hlokahala re ke re mo etele re dule fatshe. O tlo utlwa lebaka la hore ho be jwalo momamedi. Ke kopa nna le wena le Ntate Motau ka jeno re shebe taba ena ya bofutsana. Ntate Motau, bofutsana bo otla motho wa mosadi. Ha ona ntho e bohloko.
0: Oh yes.
1: Jwalo ka mosadi ya sena letho la ho ithusa ka lona.
0: Ya.
1: Hloka disebediswa ke motho wa mme.
0: Yes.
1: Modimo mo designe jwalo. Hloke le ho reka ntho ya ho itlotsa mahlong. Hloke le ho reka ntho e tla thusa Ntate Motau dinakong tse ikgethileng. e ba ra sere le bukeng ya bobedi ya mareng ntate motaung o hatile e nngwe konopo o ya ka nna kannete ne re tshwanetsile ra nolela leqetile jwale empa o hatile e nngwe konopo o na le mosadi ya ka kenang naneong lena
0: aleluya
1: momamedi re tshwarele ke tlwaetse o re mme empa jale ka jeno re keteka mosadi a ka kena o bolelela re go na le dintho tse kileng ka tshwanela ke di mamelle ka baka la bofutsana ga ke gopola gore ga nka ka tloa mona ka nnete e tla ba mathata ke entse selekane selekane le botlhoko gore nkampa ka phela ka gara bona o na le gore ke tlhage bofutsana ke bua nnete tshebeletsonge o na le momamedi ya ka pakang ba re moruti maine ntate motaung le bua taba tsaka ga ne ke na lekgetho nkabe ke semona lekgepe ke makgolo a mararo masome a mabedi a nang le metso e robedi 328
0: ai maine o tsang jwane
1: re bukeng ya bobedi ya mare tsiung ye kgokolosi tsiung ye gore utlwa mosadi ntate motaung ga o le go yona re kgaolong ya botshelela
0: 310
1: a le temaneng ya masome a mabedi a na le metso e mene
0: 320 tshwaraganyane fela maine ke ya go yona mmila wo mosesa eish e utlwang ke kua shapa nthwena ke a 328 minus ka makala
1: ntate motaung kgaolo ke ya botshelela
0: kgaolong ya botshelela ke e tshwere moruti maine ke e tshwere mofokeng wa ka
1: ke kopa re ke re kale temaneng ya masome a mabedi a na le metso e mene
0: ke ya go yona moruti maine ka moratseo
1: ka moratseo
0: ben hadade
1: ntate motaung
0: morena wa Syria a phutha magotla ohle a ha ya futuwa a thibella Samaria
1: temana ya 25
0: tlala ye kholo ya wela Samaria
1: ho
0: bane ba Syria bane ba thibelletse haholo so
1: ya
0: esele ya ba ya rekwa ka shekele tse mashume a rubile mmeno e le mmedi tsa silifera le karolo ya bone ya kabelo ya merukulo ya maiba ya rekwa ka shekele tse hlano tsa silifera
1: morena wa Israel
0: morena wa Israel ha tsa maudima le rako mosaya a hweletsa ho yena re mphulusa morena mongaka
1: ntate motaung
0: yo
1: maine ba basadi ba hweletsang hona jwane
0: ai maine ayayayaya
1: mpholose morena mongaka
0: ayayayaya
1: ntate motaung a ke re shebe ke mana ho tloha ho 24
0: tsa mama ine
1: ben hada de o hake
0: tsa mama ine man
1: ben hada de o alwa
0: tsa mama man
1: tibella samaria ho ho bina konye
0: jo
1: ntate motaung bibele iri ala ye khu
0: haleluya
1: ya wela samari
0: kakata
1: ntate motaung ya re tlala ha iwele sheba di thotse pedi tsentsu sitse mona Iri ha ba ha rekiswa
0: le hloho ya
1: ese
0: ah maine
1: ha tshwa ho ya di tong
0: ah maine
1: tate motaung ha ba ho
0: etswara maine re ma beng ke
2: ebang o le motsietsi e moholo ya na le lerato la dipapadi o le dipakeng tsa dilemo tse 18 le 35 o na ke motsotso wa hao wa ho hlwella sethala ho di 19th South African Sports Awards etsa kgatiso ya metsotso e 45 ya video mo o tsebisang abathongwa ba lemo se fitileng kgaong ya youth or junior sports star of the year mme o re bontshe makgabane a hao a ho tsebisa mohlodi mohlodi ya lemong ya lehlohonolo o tla fumana monyetla wa ho tla le motho eo a batlang ho tsamaya yena mme ditjeho tsohle tsa leeto la ho leba Sun City di pataletswe ho kenyeletsa jwalo 10,000 rands kontane le monyetla wa ho buisana le mohlodi wa youth or junior sports star of the year ka kotloho ho SABC 1 ka 23 Phato 2026 etela website ya department of sports, arts and culture, kapa ukene marangrang arona asimulao. Ukene la tulisano. Tulisano, ekwalo aka 12 p.m. kala 9 pato 2026.

0: Maine, Balama. Maine, atamela microphone wa hao, atamela microphone mo fukeng.
1: Jwale ho so rekiswa. Ntate Motaung le dihloho tsa di esele.
0: Hao Maine.
1: Mona ha e somzanzi re tlwaetse skopo sang.
0: Kakata.
1: Re ja dihloho tsa dikgomo. Empa mona ya pele re fumana ho jowa. Dihloho tsa di esele.
0: Maine. Monna.
1: Tlala e teng. Sheba temana hona temaneng ena. O nobile ho rekiswa le morokolo wa maebana.
0: Maine.
1: Mohitedi wa maebana. Standard sa ya fatshe jwalo. Dintho tsa ya tlase jwalo. Ntate Motaung ke re mosadi enwa ha o ka kopana le ena. A le moo o ka nna wa mo nka hampe o sa tsebe ho na le ntwa Samaria. Ha mo fumana tshwere morokolo wa maeba. O ka nna wa nahana mmelo. Mosadi enwa wa rata.
0: Oh yeah, oh yeah.
1: Maemong a jwalo e ba temana ya 26 morena wa Israele ha ntse a tsamaya hodima lerako.
0: Morena wa Israele ha a tsamaya hodima lerako. Mosadi a hweletsa a re ho yena mpholose. Morena mongaka.
1: Ho bua mosadi mona o re boemo bona bo se re le tlase ho bona.
0: Oh, oh yeah, oh yeah.
1: Mona re tshwanetse re nwe sopho, re tshwanetse re nwe moroko. Mona re tshwanetse re je hantle. Sebile, ke kopa ke adime lentswe.
0: Hallelujah.
1: Re setlela mona, skopong sa tonki. Mena wa hweletsa, ntate Motaung ke bua nnete. Ha ona bohloko bo tshwanang le bona, mosadi Afrika Borwa ha o le teng. O na le bohloko bo batlang ho bosa ka bona. Tshebeletso ya lesedi re a kokene lephepeng la rona.
0: Hallelujah.
1: Re a tseba hore ho na le ntho batlang e tlohe ho wena. Tsamaong ya lenaneo lena ha le ya pheletsong re tlo rapella le wena. Re tlo dula le wena thapelo bofutsana.
0: O kakata.
1: Ke le mati le bohloko haholo. Bofutsana. Bo amohile mosadi ena tokoloho ya hae. Bofutsa.
0: Yes.
1: Ntate Motaung ke le mati le bohloko. Ha re ntse re le hona mona ha o ka wa ya moraonyana fela. Lephepe ke 315. Se re le bukeng ya pele ya mare.
0: 315.
1: Ntate Motaung.
0: Ke ya ho yona moruti Maine ke tloha mona ho 328. Ke kgutlela morao. Ke ya ho 315.
1: Ntate Motaung ha o ya ho yona.
0: Moruti.
1: Ke kopa mamamedi a hopole mosadi enwa ya hweletsa morena wa Israele. A re morena mpholose mongaka. Mena hore nkeke ka phela leveleng ena.
0: Jo.
1: Nkeke ka phela maemong ana.
0: Jo.
1: O ntso le teng.
0: Yes, sir.
1: Ntate Motaung ke kopa ke dumellwe ke ya tla mona ho 315.
0: Bua
1: mang. Ho na le ntho e ntseng sisinya.
0: Yes, sir.
1: Ye reng ho na le mosadi Afrika Borwa.

0: go na le a reng le tona mo song wa bo hareng tlo o re thuse tate mo tlo re ke ke ra phela maemong mo sadie mo le mo o pupile ka setshwantsho sa modimo le serele ho emo ka ka ka fokomets mo ne re bala teng bu kenya bo bedi ya marena le lebitso la hae ha le ya hlaha le bitso la hae ha le ya pepeswa
1: ao bathong
0: bitso la hae le kobutuwe
1: halleluya
0: bone bofutsana na bojwang tate motang ka baka la bofutsana na kotseding ha o tseba hae
1: le lebitso la hao
0: le lebitso la hao ha le hlaha
1: ha ona motho ya o tsebang
0: bo bohloko bofutsana le ha o ka ba le merero e itse
1: ha ona motho ya na le ntshaba le wena
0: ha ona motho ya na le thahasello ho wena
1: ha ona motho ya o nkela ntloho
0: le ha o ka ba le bohlale kapa boko bo phahameng ka lebaka la bofutsana re se re le lekepeng la 350
1: ena ke phepetso eo basadi le montsena ba lokelang ho shebana le yona re ya 315 ke ho yona phuka
0: re kgaolong ya leshomele na le metso e supileng
1: e ya phuka
0: re qala temaneng ya borobedi
1: ya ba lentswe la Jehova
0: ntate motao
1: le tlela Elia la re tloha o ye Sarepta wa Sidoni o dule teng
0: ntate motao
1: bona ke laetse mosadi wa mohlolohadi wa teng hore a o fepe
0: ntate motao nge misambo
1: ka yema
0: lentswe le tlela mo profeta
1: hey.
0: Le re Elia tloa mona molatswaneng ya mane Sidoni wa Sarepta ka Sarepta wa Sidoni
1: halleluya
0: a fitla Sarepta wa Sidoni ho na le mosadi wa mohlolohadi
1: eke
0: yo atlang ho fepa o hlokomele jwale temana yena ka pokarolo e re badile re tlelwa ke mantswe ka pa re tlelwa ke setshwantsho se reng mohlolohadi yena o eme hantle mohlolohadi yena le fura na le fatshe le phitsetsa ho di mahloya hae
1: haleluya
0: o fitlhela re bala temana tsela tela ntate motao re ntse re le tabeng ya bofutsa e ba temana la tela nyere
1: ibile o tloa aya Sarepta ha kena ka khoro ya motse ha kena ka khoro ya motse a bona teng mosadi wa mohlolohadi ya rwala mpatsi
0: ntate motao ke itse ka ba o tla mona
1: ke bana
0: mosadi yena wa mohlolohadi o atetswe ha ho re kopana le ena lo rwala pats
1: mokakata maine tsamama
0: re kopana le ena tswere roponyana
1: tsamaya
0: e tlotla mangata ya hae ya patsi re ntse re le tabeng ya bofutsana le matilena le tswere mosadi hampe le matilena le mo amuhileng tokolo le matile yenseng a setlile ka ba dumelle le dintho tse simbo e mo ba hae bibele ba se
1: yo
0: Amitsa
1: are a kontlisetse metsana ka mohope kinwe
0: ha lata ntate motao
1: a mokopa hape are a kontlisetse le thatana ya bohobe ka letsoho la hao
0: mosadi are
1: ka Jehova modimo wa hao philang
0: Oh,
1: ha ke na la ile sengwa.
0: Ntate motao.
1: Hai se pofshwana e pitseng e ka tlatsang siatla.
0: Ntate motao.
1: Le olinyana e se ho bona.
0: Bon.
1: Ke be ke rwala thupana tse pedi.
0: Ah.
1: Hore ke ye.
0: Ao mo.
1: Ke lukisetse nna le moraka re tereje.
0: Jo
1: rinto shwa
0: ntate motao
1: a emaine mana e tle monna
0: ntate motao
1: a emaine man
0: le ena bebele ha re je sibitso la ha
1: maine em re ama bengkeleng ema hanyane maine wetsang ka bebele maine wet
2: na kontsa tahlelwe bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tsietsi moholo ya na le rato la dipapadi o le dipakeng tsa dilemo tse 18 le 35 o na ke motsotso wa hao wa ho hlwella sethala ho di 19th South African Sports Awards etsa khatiso ya metsotso e 45 ya video mo o tsebisang abathongwa ba lemo se fitileng gaung ya youth or junior sports star of the year mme o re bontshe makgabane a hao a ho tsebisa mohlodi mohlodi ya lemong ya lesohonolo o tla fumana monyetla wa ho tla le motho eo a batlang ho tsamaya le yena mme ditjeho tsohle tsa leeto la ho leba City dipataledi ho kenyeletsa jwalo 10,000 rands kontane le monyetla wa ho buisana le mohlodi wa youth or junior sports star of the year ka kotoloho ho SABC 1 ka 23 Phato 2026 etela website ya Department of Sports Arts and Culture kapa ho kene marangrang a rona a semolao ho kenela tlhodisano tlhodisano e kwalwa ka 12 p.m. ka la 9 Phato 2026
1: Modimo ke a leboha Mntate ke a leboha Modimo ke a o leboa ko leboa ka botebo ba pelo ena ya ka kaofela. Ka hore itse ha ke batla motho.
4: Oh.
1: Yeo nka ahang le nna ne o le nna la magulong le yena.
4: O tla loka ntate Mtao.
1: Ya ba Modimo mpha maine. Wa nkopanya le ngwane enwa Modimo wa ka. Quand kenya le to modimo wa re tsama o tla kopana le o tla kopana le muruti o tla kopana le muruti
4: ntate motao
1: le fumai
4: ke a kokobela ntate
1: o tla etsa sena se o se kopang gore o kopa motho o tla ngo aha le nna ne o la magulunga matala le la bile wa le hasa ka dilemo le dilengwa ke tla o kopanya le maine maine ke a leboa ke a leboa ntato wa ka ke a leboa ntato wa ka ke a leboa
4: re phamisa boholo ba morena
1: ya ke a leboa
4: na o tsibile hore e tla ba dilemo tse ka hodimo ho mashome a mabedi
1: ya
4: ana le metse e mehlano re tla bentse re le mmoho re bua pelo ya hae me ka jeno lena mo melaetsa e ntseng e kena e mong o re Jale le bohloko ba ho ba mosadi wa mohlolo ha. Ntate Motao, ke kopa re ke re tjhakele temana tseo re di badile. Oba hana troa monatswaneng wa kerite. Ke ne ke itse Elia lentswe le moisa manobonobo. Lentswe le moisa. Wa tla fihla a kena hlape maoto a hae ka lebese.
1: Hey!
4: Impa me enwa re kopana le
1: ena. Yeah.
4: A lo rwala patsi.
1: Hore ashwe.
4: Ashe ha ke tile ashe le mwana hae. Ntate Motaung, boinehelo le boitlamo.
1: Bofutsa.
4: Ba mosadi enwa a le boemong bo. Mona ma rwalang bebelere. Ha mohlanka wa Modimo a kopa thata manyana ya bohobe.
1: Amen.
4: O re ho yena ke na le popshwana fela. E ka tlalantse a tla ka pitseng le only nyana. Mena o re ne ke itse re tloetsa dijo tsa ho etela rije. Ha re petile rije. Tate Motao, ke kopa ke phamise ha nako e le mona. Ke eme ho mmenwa ke re. Le ha le boemong bo. Mosadi a kgannwa ke boitlamo ba nang le bo. Le ha le boemong bo, a hana ho tlohela bana ba hae, hana ho nyahlatsa bana ba hae.
1: Kakata.
4: Mme enwa, o bua le monna wa Modimo, ka le bakala o banta te motau din tswa di hantle ha mo jetsa re hana phofu mena re ho yena o mpona ke bo yemombo empake hana o tloela tseleng tiso nyaka le tsatsilele re tlatla re feta mona di timaneng tse ka tlase ntate motau ntaba e hlotseng pelo ya ka kena mena ha tse bahale impan try tswereng o tswere try tswereng hana we tloela bula di kanale ntate motau re kere chacha metse di province ka ofela mosadi o re bo phelo bo beile kae re kopa o ska ba wa nyahlatsa selekane sa o ba ngwana wa modimo
1: oh yeah
4: ska ba wa lebala lebaka le o tlisitse lefatshe ska ba dumela maemo ao a tlase a apese a khurumetse a ba pate le toro ya hao le tsatsi le leng re a tsweba gore ya re tshepisitse mo ntsa tshepa
1: amen
4: o tlotlatswa maemong ao le tsatsi le leng letsatsi le tlo o tshabela maru a kwaetseng a tlo apoa mosadi le matile o la bofutsa
1: oh yes
4: le tsatsi le leng o tlatswa o lona le tsatsi le leng tokolo ya gao e tla fitlha tate motau go na le mosadi a ikutlwang jalo ka nonyana e kwaletsweng ka gara gookonyana e gaketswang ga motho a batla e newang ga motho a utlwana le takatso ya one thapelo ya rona ke gore modimo go mosadi e mong le e mong le mating le na la bofutsana modimo ao etse ka gore le ka gore ntate motau re tla tshwara mamati a mane empaneng ka jono lena re tshwereleng ka lebaka la nako go nona le mosadi e mong ene ke lakaditse re ye go yena empa a ke re eme go bana ba babedi fela wa pele re mo tshwereng o hana ga lentswe la gae le ka la gotsiswa gore ga ona thodisa leng kwa gana tate motau o boeletsa morena mme ena ore le ga ke le leveleng yo tate motau ke a leka ke a
1: leka
4: Ke a leka, mme ena o re le hoja ke se ke ja morokolo wa mae ga se ka kgetho yaka ke ka maemo o ya o morena o re morena ga keke wa thola re le teng Lesotho Afrika Borwa Zimbabwe Mozambique gotlhe mo mametse nane o lena seka ba wa thola o morena ntate motau o ka bo sa tlisa kodilo lena le mathantla sa lentswe la rona gobane go na le mosadi ya re bofutsana ba ba bankwalla le mamati le ga ke nagana go ya dikantorong ke lo batla mosebetsi ga ke sheba diaparo tsaka ke sheba le dieta tseo ke tlo di rwala ka botsona di a nkwalla keke ka tlaga ke le tsena ntate ya le godimo morena le modimo wa rona mosadi ke enwa ya re morena mpholose modimo wa ka o tseba mosadi e mong le e mong o tseba mamati otlhe a tlisang botlhoko o bona mamati e ba reng botswi ba apeswa modimo wa ka le ke ditlhong modimo ko o bone o ntsha yene le meneng la ditau ke o bone o nyolola jeremia le meneng la seretse modimo ko o bone o ntsha shadrake meshake le abednego sebopeng sa mollo re a rapela le ntate motau moseng gona lokolola mosadi e mong le e mong ya senang tokologo modimo wa ka mo fe bophelo bo botlhe ntate mo bulele mamati otlhe mme tsena tsotlhe re a dikopa thatong ya gago ka lebitso la morena Jesu Kriste amen
1: modimo motlhe modimo wa tshepagala
4: ntate motau
1: moramaine o etsang ka jeno gobaneng o etsa jeno ko teng
4: ntate motau ke hlolwa le ke melaetsa ensenge ke na modimo a ka re thusa a ka ka re beha re santse re tshwanetse u bua a tokoloho
1: hallelujah
4: u bua bo phelo bo bo
1: hallelujah
4: u di mamo sadi ha u ta te motau hona le mepe ta muthusa hala hona le mosadi le moradi wa rona ya eta muthusa hala ke le nane o lena ka mantsu ya re le ha bo phelo bo bo karameleditse tlase tlase
1: Itshware mo
4: re modimo are tsirelelese wena ntate motau.
1: Amen.
4: Le lapala hao ka lebitso la morena Jesus.
1: Hai maine. Hai hai hai. Se modimo a se beileng ho wena. Se tshepa ha le ntate. Modimo o etsa motsebetsi o makatsang ka we. Ke a leboko.
4: Ntate motau.
1: Hai kona. Mo mama di lana le na o ka le reka 051 503 3225. Le reke le nana o lena e bela ha 051 503 3225 hona jwale ke a tshebeletsong ya o seng hona
5: ke a dumedisa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke mo ruti teboho ba dirileng mo Tshekwane ya u dumedi sangwe sengwa le tsatsela ka jeno wa putheho ya the United Reformed Church in Southern Africa bo chabela Bloemfontein mo mamedi re qala tsebeletsi ya u seng thuso ya rona e lebitsong la Jehova ya entse mahodimo le lefatshe o boloka nnete ka u sa feleng Jehova o tla pheta tsohle sebakeng saka o seke wa tlohela mesebetsi ya matsoho a hao amen Mo mamedi re qala tsebeletso ya u seng hona ka hobina ha mmoho sefela ho dula le ntate

mmamedi re a rapela ho modimo ntate mora le moyo halalelang re a leboha le ho senga lesatsi la kajeno ka pabalo le tshireletso ya hao re a leboha modimo wa rona ha o tsositse borokong wa re fa bophelo modimo wa rona na le matla mohau wa hao o santsane o bonahala maphelong a rona etswe mohau wa hao modimo wa rona o moholo hobane ha o ya tshwanang le wena ka kgalalelo le ho senga letsatsi lena modimo wa rona o sa re file sebaka le motsotso ona ho tlatla dula tlase modimo wa lentswe la hao re hlonolofaletse tshebeletso ena modimo wa rona bohle ba tlang ho dula tlase modimo wa lentswe la hao ha ba qeta ho le utlwa modimo wa rona ba tle ba be batho ba ntjhafetseng ntate wa ka ya lokileng e be batho ba tlang ho fumana matlafatso ho tswa ho wena e ntate re apese ka matla hobane ka ntle ho wena ha re letho hlonolofatsa lentswe modimo wa ka lokileng le re tlang ho dula tlase modimo wa lona bua morena bana bao ba mametse mme le lentswe la hao modimo le tle le re fetoele lehlonolo re tle re etse ka lona re phele ka lona etse hobane modimo wa rona ha o le teng re tlelwa ke matla le mahlomola ha sa baba tloho jwale mabaledi a lokileng ho kena le rona tshebeletsong ena re o kopa tsena le tse ding tshwarelong ya dibe tsa rona ntate mora le moya o halalelang amen momamedi wa tshebeletso ya lesedi re fumana palo ya lentswe hoseng hona buka ke ya ngaka Luka kgaolo ke ya 18 temana ya bone ho ya bohlano Luka kgaolo ya 18 temana ya bone ho isa ho ya bohlano mme ke rata ho bua le wena ka sehloho taba sena hoseng ha letsatsi lena rapela ho fitlhella ho e ba le se etsahalang lentswe la modimo le baleha tjenana ahana halelele empa ka morao a imamela a re le ha ke sa tshabe modimo ke sa re letho ka batho le ha ho le jwalo ka hobane mohlolohadi eo o a nkgathatsa ke tla mo ahlolela a tle a se ke a ngamola hlooho ka ho nna a itla ka mehla lena ke lentswe la modimo mme modimo le hlonolofatse ditsebeng tsa ba e utlwileng baratuwa ha o bala temana ena ka phethelelo e ntjha e re ahana ka nako e itseng empa ha morao a inahana a re le ha ke sa tshabe modimo le motho ke sa re letho ka yena fela ka hobane mohlolohadi enwa wa nkgathatsa ke tla mo ahlolela e se re qetelong a ngamola hlooho ka ho nna a etla morena Jesu Kriste o arolelana papiso e mabapi le thapelo ditemaneng tseo re di badileng ho seng hona pale ena e qala ka mohlolohadi ya bileng le mathata teba ena e ne e le e tlwaelehileng mehleng ya bibele momamedi hobane basadi e ne e le batho ba neng ba sena ditokelo mehleng ya bibele buka ya Luka ke buka e ngotsweng ke ngaka Luka ka sebele e sitana le buka ya diketso tsa baapostola ke buka tse pedi tse ngotsweng ke ngaka Luka evangeding ena Luka o re ngolla le ho re bolella ka pale ya bophelo e sitana le mesebetsi ya Kriste Jesu momamedi Luka e ne e le ngaka taba ena e netefatswa ke buka ya Bakolosa kgaolo ya 4 temana ya 14 ha e re Luka ngaka e ratwang le Demase ba ya le dumedisa e ne e le molekane kapa motswalle wa Paulose ka mehla maetong ao Paulose a neng a nka taba ena e netefatswa ke mantswe ya buka ya diketso kgaolo ya 16 temana ya 10 ho isa ho 17 e reng
yare ha bone pono yeo ra itukisetsa hang ho ya Macedonia ka hore morena o re bile ditse teng ho ya bolela evangeli mo mamedi ngaka Luka le Paulosi sheba hapeng buka ya diketso gaolo ya mashoma mabedi temana ya bohlano ho isa ho diketso gaolo ya mashoma mabedi ya motsomong temana le shume le motsogo bedi Luka o ne a golelana mosebetsi wa evangeli le Paulosi taba yena e netefatswa ke buka ya Filimoni temaneng ya mashoma mabedi a metsemine e ne e le motswalle ya tshepagalang mme tirongkong Paulosi o re ke Luka a notshi a leng go nna taba yena o e fumana bukeng ya bobedi ya Timotea kgaolo ya bone temana leshome le motsomong momamedi Luka e ne e le moditšhaba ya tswang motseng wa Antioke motse o neng e le wa bohlokwa Syria. Luka e ne e le sengodi se hlwahlwa mme o re ngwalla le gore bontsha go ba evangeli ke molaetsa o molemo bathong ba lefatshe lotlhe ba mefuta yotlhe dithagasello di bile teng tse ikgethileng tseo Luka a re ngwallang ka tsona mohlala wa pele Luka o ngwalla baditšhaba e leng batho bao e neng e se bajuda Luka o re bolelela ka maukresete a tuboketsang taba ya tumelo ya baditšhaba mohlala ke buka ya Luka kgaolo ya bone temana leshome le metsotsheletseng o isa go mashome a mararo taba ya bobedi ngaka Luka o ngwalla basamaria dira tsa bajuda ke ka gona a ngwalang ka setshwantsho sa mosamaria ya molemo go tswa bukeng ya Luka kgaolo ya leshome le motsosupileng temana ya leshome le motsomong go isa go leshome le motsogobong taba ya borago Paulosi o ngwalla baetsadibi bala buka ya Luka kgaolo ya leshome le motsogobong temana ya pele go isa go ya leshome taba ya bone Luka o ngwalla basadi taba yena e netefatswa ke buka ya Luka kgaolo ya leshome temana mashome a mararo a metso robedi o isa mashome a mane a metso mmedi taba ya bohlano Luka o ngwalla mafutsana bala buka ya Luka kgaolo ya leshome le metso tsheletseng temana ya leshome le motso robong o isa mashome a mararo a motso mong taba ya botshelela Luka o ngwalla batho ba neng ba kula taba yena o e fumana bukeng ya Luka kgaolo ya botshelela temana ya botshelela mme taba yena e netefatsa hantle goba Luka e ne e le ngaka ya ngaka ya sebedi taba ya bosupa thapelo le thoriso taba yena o e fumana bukeng ya Luka kgaolo ya leshome le motso robedi temana ya pele o isa temaneng ya borobedi momamadi sepheo sa go ngwalwa ga evangeli ena ke gore Paulosi o ne a batla go hlahisa nalane e e nepagetseng ya bophelo ba keresete le go hlahisa keresete e le motho le mopholosi ya phethagetseng Luka o ngotse evangeli ena ka selemo sa mashome a tsheletseng ka mora tswalo ya keresete temana ya sehlogo ya buka ya Luka ke Luka kgaolo ya leshome le motsegobong temana ya borobong le ya leshome e reng Jesu a re go yena ka jeno poloko e kene tlong yena gobane enwa ke yena gobane enwa le yena ke mora wa Abrahama gobane mora motho o tlile go batla le go pholosa go timetseng a the mo re badileng teng re kopana le Jesu a ye sa setshwantsho sa mohlologadi ya salokang a re ya moahlodi
ya salukang mo ahlodi enwa mo mamadi uri o ne a le teng mo tsengo itseng ya sa tshabe modimo me le batho a sa re letho ka bona hape o ne ho le teng mosadi wa mohlolohadi mo tsengo ya neng a etla ho yena a re nka hlolele ho ya ntsekisang a hana halelele empa ka morao a imamela a re le ha ke sa tshabe modimo ke sa re letho ka batho le ha ho le jwalo ka hobane mohlolohadi eo wa nkgathatsa ke tla mo ahlolela a tle a se ke a ngamola hlooho ka ho nna a itla ka mehla. Momamedi mehleng ya bibele ya kgale bahlolohadi le dikgutsana e ne e le batho bao ka nako tsohle ba iphumanang ba feta ka hare ho ditlokotsi e le batho bao modimo a ba kgathallang mme baapostola ba testamente ya kgale le ye ntjha ba ne ba tsitlallela hore batho bana ba hlokang ba hlokomelwe hantle. Mohlala ke buka ya Exodus kgaolo ke ya 22:20 temana 20 isa temaneng ya 20:4 ha e re le se ke la tshwenya mosadi wa mohlolohadi le ha e le kgutsana e ka re ha o ba tshwenya mme ba tla ba hweletsa ho nna ke tla mamela mehweletso ya bona bohale ba ka bo tla tuka mme ke tla le bolaya ka lerumo. Basadi ba lona e be bahlolohadi le bana ba lona e be dikgutsana. Mohlala o momamedi ke buka ya Jakobo kgaolo ya pele temana 27 ha e re borapedi bo hlwekileng bo senang sekodi mahlong a modimo ntata rona ke ha motho a lekola dikgutsana le basadi ba bahlolohadi mahlomoleng a bona mme a ipoloka a sena lethebanyana. E momamedi mosadi wa mohlolohadi o ile a phehella ho ya ho moahlodi ka makgetlo a mangatanyana. Mosadi enwa o ne a tseba hoba moahlodi enwa ha re letho ka yena hobane semelo sa hae le botho ba hae ke tse sa lokang ebile ha a tshabe modimo le hore ha re letho ka yena. Empa seo ke se ratang ka mosadi enwa wa mohlolohadi bibele e re mohlolohadi e itse ha bona hoba moahlodi o hanne halelele empa ha morao moahlodi a imamela hobane o ne a sa re letho ka batho ba bahlolohadi o ne a sa re letho ka yelwa ya buang le yena o ne a ikutlwa hoba mosadi enwa o mo tshwarisa hlooho o utlwa hore hlooho ya ha e tla ngamoha le hore o mo kgathaditse halelele a nka qeto ya hore ke tla mo ahlolela hore a se ke a hlola a e tla ka mehla. Ka mehla ho bolela hoba mosadi enwa o ne a kgathatsa moahlodi hangata a e tla ho yena a re nka hlolele. Momamedi mosadi enwa o ile a tla ka mehla ka taba e le nngwe mme pelong ya hae ho ne ho dutse mantswe a reng le se ke la tshwenya mosadi wa mohlolohadi e ka ga o mo tshwenya mme a e tla ho hweletsa ho nna ke tla mo mamela ke tla mamela meheletso ya hae mme bohale ba ka bo tla tuka mme ke tla le bolaya ka lerumo. Moahlodi enwa momamedi kelelong ya ka ho mpha hoba
wila tseba mangtsiana a buileng ke modimo ka sebele hore tlohelang ho tsisa ba hlolo ha di botloko modimo tlatla tla le bolaya a ye se ba sadi ba lona ba hlolo ha di le bana ba lona e be di khutsana e mo mamedi ho phehella tapelong ha mosadi enwa ho ile ha mo tlisetsa mahlohonolo le wena o seng hona le satsing la kajeno leo Afrika Borwa e ketekang le satsi la basadi e ka letsatsi lena kgweding ya August selemo sa 1956 basadi ba baditšhaba tsohle ho tswa merabeng yohle ba ile ba ikopanya mane Tshwane Pretoria me ba hwanta ho ya Union Building ba ipilaetsa kgahlano le ho eketswa ha dinako tsa hore basadi ba tsare dipasa e basadi ba kang bomme Lilian Ngoyi bomme Helen Joseph bomme Rahima Musa Sophia Williams de Brein ba ile ba fana ka petitione e tikinweng ke basadi ba fetang 100,000 ka nako eo ba ne ba bina mantswe a pina wa thinta bafatshe wa thinti o mbokoto o tshwere basadi o otla lefika basadi bana ba ile ba ikopanya balla ba rapela ba tela maphelo a bona hore bohloko ba ho otlwa le bohloko ba ho jara dipasa ba kekebe ba kgona ho bomamella kajeno lena ba tla tela tsohle tsohle ba se ke ba re letho ka bophelo ba bona ee ba re le ha le ka re otla re kekebe ra suta ho tshwana le ha ho otla lefika le ho seng ha letsatsi lena momamedi wa ka ya ratehang ke a dumela ho ba o iphumana o le boimeng o le ka hara dikoloto bana ba sa o mamele o iphumana o kopana le mathata le maima bana ba hao ba inehetse dithethefatsi bana ba hao ba inehetse jwala bana ba hao ba inehetse lefatshe ya ba otla dikereke di a lwantshana matsatsing ana ha o sana monate tlong ya modimo e mohlomong seng hona o jewa ke matshwenyego matshwenyego a maholo ke sa tsebe se o tshwenyang momamedi mamela le ho seng ha letsatsi lena rapela ka mehla isa ditaba tsa gago ho modimo se ke wa inehela dula thapelong sututsa phusa ho fitlhela le mati di buleha ho seng ha letsatsi lena re hloka basadi banna le bana ba sututsang batho ba dulang thapelong bina mantswe a sefela atamelang ho Jehova le mmileleng halleluya naha tsohle mo rorisitseng morateng mosebeletseng

0: ditaba tsa hora ya leshome le na le motsolomong di fella mona imameletse latelang horeng ya leshome le na le metso e mmedi bua monna le tau
1: ha ko le bo na ka moloika le bo le kholokwe le letle hana ko ye metsena ke nka ma benkele
2: ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botla le moemeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ile nguya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying ile ditefello le nguwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa haho FNB ka jeno FNB thuso fetela dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao
1: ke o taba mothemotle mme nako ena hantle fela empe metsotsong e tsheletseng ka mora hora ya leshome le motso o le mong hona le dintho tse ntate moteng a tlameleng gore a di etse kwa no mona a di lukise ke tla di lukisa ngwaneso ke tla di lukisa a kontumelle hanyane fela gore ke tle ke hate mona

0: Motshemotle o tla nkinela matsoho metsinga re tlameha ho sebetsana le bo rakgwebo ba rona hona jwale e re ke mabenkeleng.
1: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Asimohe, metsotso e leshome le motsolomong ka morao ra leshome le motsolomong ba metse le Lesedi FM le naneo ke bua monna o tholetseng monna a ko bue re tla bua ditaba tsa bohlokwa ka nako e sa fediseng pelo ke kopa o ntumelele hape hore ke nke borrakgwebo.
2: Ebang o le motshehetsi e moholo ya nang le lerato la dipapadi, o le dipakeng tsa dilemo tse 18 le 35, ona ke motsotso wa hao wa ho hlwella sethala ho di 19th South African Sports Awards. Etsa kgatiso ya metsotso e 45 ya video mo o tsebisang bathonngwa ba lemo se fetileng kgaong ya Youth or Junior Sports Star of the Year. Mme o re bontshe makgabane a hao a ho tsebisa mohlodi. Mohlodi ya lemong ya lehlohonolo o tla fumana monyetla wa ho tla le motho eo a batlang ho tsamaya le yena. Mme ditjeho tsohle tsa leeto la ho leba Sun City di pataletse. Ho kenyeletsa jwalo 10,000 rand bondane. Le monyetla wa ho buisana le mohlodi wa Youth or Junior Sports Star of the Year ka kotloho ho SABC 1 ka 23 Phato 2026. Etela website ya Department of Sports, Arts and Culture kapa o kene marangrang a rona a semolao ho kenela tlhodisano. Tlhodisano e kwalwa ka 12 p.m. ka la 9 Phato 2026.
3: Lokolla botlhetseke ba hao jalo ka sephehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutriflash Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jalo ka 3 kg Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka 79.99. O boloka 20 rand. Kapa 50 ml Rexona Shield Roll-On Deodorant. Dife kapa dife tse pedi ka 42 rand. O boloka 14 rand. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 10 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebang o le motshehetsi e moholo ya nang le lerato la dipapadi, o le dipakeng tsa dilemo tse 18 le 35, ona ke motsotso wa hao wa ho hlwella sethala ho di 19th South African Sports Awards. Etsa kgatiso ya metsotso e 45 ya video mo o tsebisang bathonngwa ba lemo se fetileng kgaong ya Youth or Junior Sports Star of the Year. Mme o re bontshe makgabane a hao a ho tsebisa mohlodi. Mohlodi ya lemong ya lehlohonolo o tla fumana monyetla wa ho tla le motho eo a batlang ho tsamaya le yena. Mme ditjeho tsohle tsa leeto la ho leba Sun City di pataletse. Ho kenyeletsa jwalo 10,000 rand bondane. Le monyetla wa ho buisana le mohlodi wa Youth or Junior Sports Star of the Year ka kotloho ho SABC 1 ka 23 Phato 2026. Etela website ya Department of Sports, Arts and Culture kapa o kene marangrang a rona a semolao ho kenela tlhodisano. Tlhodisano e kwalwa ka 12 p.m. ka la 9 Phato 2026.
0: Asimohe, motshemotle. ile shumele metso mehlano metsotso ka morao ra le shumele motsolo monga jolo ka o tswara ba reka ha hulu kwano mona ke bela hape ke hata mabenkele
4: ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o qeka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying hulu loan ile nguya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be tefelelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso Tetela dintho tsohle. O fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya. Kona le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa tjhelete le dikadimo wa semolao.
3: O ka ba le
0: Mothemotle jwale ntho di lokile jwale. Jwale ntho di lokile jwale re di tshwere jwale di tlatlamea ho tsamaya ho ya ka mo o di tlamea ho mathaka teng. Di seketsa tsamantse di iketsetsa fela ka mo di ratang. Ke kgola hore ntho tsa rona di lokile ke lebo mshaniso ke lebo ra tekhniki wa ka metsotso le shumele metso e tsheletseng hantle ka morao gora ya le shumele motsolomong ke sonta baking ka jeno ho podile ho podile ha ke tse bona mono mo le nteng ho jwa ntate motau ke rata ho lebo ha ho lo ka lenane la magolong a matala le ntate muruti maine hle ke nna ngwana a marope ke ka mona ka motsengwa Senegal ere ke tek fane ka nomoro ro khono ithekela le naneo lewo nomoro ya mohala mo ka rekang le naneo le na tenki 051 503 3225 manana wo tle ama khulunga matala o tla fumana mono 051 503 3225 tla bo ntse mo sebetsiwe moholo ere ke tle ke fetehe mo mamedi dumela motaunga Reale bo wa hle o le ka jeno ne le tshwere taba tsa bohlokwa haholo o wo la bua ka le mati la bofutsana motho bo phelong ba o hloka mo Samaria ya molemo ya ka mothusanga reale bo ngwaneso baruti baka ke le bile haholo me re tla kopa hle ke le refe le mangolwana mo le badileng teng ke tlo le fa mo mamedi re ba dile ho marena abubedi 11 verse 6 marena abubedi 11 verse 6 raya ho marena apili 17 verse 8 marena apili 17 verse 8 ira ke tswa mono he ke o fena ko metsotso le shumele metsoro bedi hantle le sekoto ka morao hora ya pele butho

0: pine monate haholo. Ke rata pinena. Ke rata pinena. Ke ngwa pina tse matla haholo. Era ha nako ye metena he wena momamidi wa ka e o ke mo ratanga. Rati rati. Ke tle kere re tla ke re bue le wena ka tsatsi lena le leholo letsatsi la basadi. Wena motse mono mo pelanteng ka monaka Soweto ka bo Diepmead ka bo Alexander ona teng kwa no mona jwale Johannesburg jwale mona ka bo Hilbro ka mane ka bo Ferndale ona ka mona ka bo Germiston ka bo Brakpan ka bo Binoni ke na le wena ka jeno ona teng mona mo ke leng teng ka Sasolo o Zamdela ke kopa ho botsa fana Bale Park ke na le wena hle le wena ka mongwe ka bophelong ka boipatong ke na le wena Sebokeng ke na le wena ka moo ka tshepiso phephetso e kgolo eo basadi ba shebaneng le yona lekeišeneng la hao ke efeng ke phephetso efeng le mapolasing moo ke a le kopa hle mapolasing le ke le bue le nna le mapolasing mono ke kopa le ntetsetse le na le gona gore le ka bua le ntate thuso lenanong lena la bua monna nomoro ke 086 000 3084 jalo ka re keteka letsatsi lena la basadi ke kopa go bua le wena toropo mono mo o phelang teng gore na phepetso ya gago e phepetso ya basadi mono ke efeng o le bona mona ka nnete basadi ba shebane le phepetso e kgolo o ka bua le nna o le Foriesburg ke na le wena o ka bua le nna o le Clarence ke na le wena nomoro ya mohala e o kileng go yona ke 086 000 3084 a ko mpolelele ngwaneso bua le nna wena ausi bua le nna mme bua le nna nkgono ee bua le nna ko emetse ka jeno phephetso mono motseng wa wa heno bona basadi bana ba ile ba tswa 1956 ba shebana le Strydom baba ba fumana mongodi wa a le teng ka kantorong ba mmotsa ba re o kae Strydom re ya matla re na le mathata basadi 20,000 ba tshwere di-petition tsa bona bomme di-brain ba ditshwere mona borai mamusa a gore ke nke momamedi ke utlwa gorena momamedi o nkutlwile na ele momamedi o moyeng dumela o phetsantle mme
1: ke ntse re se nne ebe ke papa ka mona ka Welkom o bona phephetso re shebane le ga le batho ba bomme ga le banyane ke ya peto ntse ke tshwane
0: ya peto bothata bo bogolo ke peto ka mono a re ka Welkom ka mane phephetso nngwe e ba shebaneng le yona gagolo ke peto mo mamedi dumela e re ke nke mo mamedi gape mona mamedi kgotso
2: re tengo ka nte re thuso
0: re temme
2: Ntate thuso phephetso e re shebaneng le yona ka mona ka botlhabelo ke ya bana so bana ba rona ba tsile taolong ntate thuso
0: bana
2: ntate thuso ba tsile taolong
0: bana ba tswile taolong
2: kore le ga ke bua le wena ke lena e ka ga ntlalla gagolo ena ka nako o entse bonnete o le motswadi gore o fa ngwana gao bophelo empane
0: a o phoqe
2: ntate thuso ke bua le wena tsena ntate thuso ngwana ka o tronkong o tshwere ka labotlhano ke mogalemetse ntate thuso ke mogalemetse kore ke mogalemetse ka dilemo empane ga ka bankutlwa jaanong ke tloe nna ke le motswadi ke ye ke lo mosheba tronkong ha ke go khona that work
0: moya wa hawana
2: ha ke go khona that it thuso because ke mo khalimetse
0: ke a u singana ke a u buti
2: ke a buti that
0: wa bua le yena o ska mitsa ka le bitso wa re mo nna o ska etsa tsena
2: ka mo khalimela that it thuso go bophelo ha bu tsena ha ga bo philo re le ba mona ha ka ba ntlwa
0: jwale kana go ntse o bua lena ntata e o kae ha ntse o bua lena o khale mamsane
2: ntata ntata e thuso ke blame yena no ke blame yena
0: because o ska bitsa motho ka le bitso ne
2: eh yanda le thuso
0: ene
2: ga ha ke khale mela ngwanenwa ene ga ha ke mo khale mela abare nna ke rata e mo mutsita yena wa yuka are ke rata e mo mutsita yena ka mantjwa mang o na tsenya le hloyo ba kentsa bana baka
0: ka jeno ba motswere ka la bofa
2: ka jeno ngwana ka o tronkong ke bua le wena ke ke bohloko ntate thuso
0: motswadi wa ka ke le boha holo ke botsabelo me ne o re a keke a ya mono jwalo o buletse sealemoya o ya utlwa he mo mamedi ke botsabelo me o re bohloko bona a re phephetso e shebilweng ke bomme basadi re la botlhano maponisa monkile ba re monna ha re jwale pelo ya e re go ya mane nna ke e mo gape ke ile ka bua le ena lekgale ga motaung ke gole ga ke no ya moo ke nke momamedi e mong gape momamedi o moyeng kgotso
3: ayate
0: ndate
3: mafokitu wa mmamo school a tseba o boima wa bothata taba ya go robala jwaleng
0: go robala jwaleng
3: o robala jwaleng o reng ya o boima
0: go robala jwaleng a re taba ya bothata ke a utlwa ntate o ka bo Limpopo ka mane ke phephetso engwe mme a lo robala jwaleng a tsambosi bona kaofela a robale jwaleng mme tseba ro ka jeno moporesidente o tla bua tle momamedi empowered women empower nations basadi ba matlafaditsweng ba matlafatsa setšhaba ka motse kapa o bolailwe batho ba leshome le motsolomong Western Cape metseng ya Makation mo phelang rona batho ba batsho mo phelang rona batho ba batsho Western Cape go bolailwe batho ba leshome le motsolomong ba thuntswe 11 le mekhukhumane Western Cape mo phelang rona batho ba batsho batho ba thunyane ha ke tsebe rona mafutsana re tsekisana eng ha ke tsebe rona ntho e kana-kana ya mafutsana ke eng ka mona ka Eastern Cape bana ba banana ba dulang haufi le sekolo gore ba be haufi le sekolo seno ba tswa dibakeng tse itseng go na le moshimane ya ba kenela mono a ba bete na le moshimane ya ba kenelang jwale maobane mona ke bone ntate a bua televisioneng a re mmuso o ba thuse ao bathong kore makeišene a rona mo re leng teng metseng makeišeneng ha bana ba bashimane ba etsa manyala jwalo ha banna ha ebele gore ke monna mothieno a etsa manyala a jwalo nna re tshwantse re emele mmuso ore mmuso o tlo re thusa momamedi re ke o bolelela ke tsho ntho ena ke tlabe ke tswe mona gatsong ke itsamaele bothata bo re na leng bona makeišeneng a rona metseng ya rona ya batho ba batsho bothata bo bogologolo bo re na leng bona makeishining metseng ya rona mo re pelanteng ha re ya ruta bana ba rona boitshwaro ke mo tar mo teng muska tsho jwalo a se rona ka ofela wa tseba hore ka jenu le na jwalo kha ke le DJ Singapore ntho ya pele ke dula ke bua ka monna mohulena ene le president ya Singapore ntho ya pele a ile nga yetsa hang ka Singapore ke a ho lwantsha tshenyo ya thepa vandalism a shapa hore batho lefatshe ka ofela le re icona ba re ke ke ra etela Singapore ke sponise mono ho busa sponise ha bane ha o etsang ba fumana o tshwere tshepe fela ke phafa ha ba fumana o itsitleile ka roboto e ya tsha ha ba fumana o tshwere lejwe a teng ho bile o fit ha ba fumana ka tipa ay ay ay ay ay o tla super ntlwal hlanya korba ho bi ha ba qeke ba wotlela ona strateng mo ka phafa ho tsha phafa mthengwa ile nga yetsa igolo ke a ruta bana boitshwaro dikolong ho ske hai ba le letsatsi le o ka lona bana ba kenang sekolo ho tloa sub A ho tloa dom A irne nri bitsa jwalo gale kana kwane ya rona re re ke dom a go tloa sub a ba rutwe boitshwaro ntho ya pele o ske wa nka ntho eo e senya hao ya bobedi ha o bua o ske wa reetsetsa lerata o ske wa etsa lerata ha o bua ya boraro ya boraro bo phelo ba ngwana bo sekolong o kena sekolo a o dule hae ntwena ka ofela ba enka bana ba ikenya bana go tswa mono ba ba joetsa ba re you do good you'll be rewarded you do wrong you'll be thoroughly punished. Hore bona ngwana ka o etsa hantle, o itshwere hantle, o hlompha, o sa utswe sekolo mona, o sa utswetse bana ba bang, o sa lwantse bana ba bang, o sa ba shape, rona le wena re tla utlwana empa. Ha o ka betsa ngwana o mong ka tlapa fela, a re tla o trapa. O le monyane o le mokana, re tla o trapa. Ka pelenyana fela, re tla o trapa. Rutho shap ke Singapore yeo mo mama di tseba re ke metse mo president ya kene mona ke tseba o fetela lefapheng la ditaba ba khone hore he ba tle ba re fe puina ya president Cyril Ramaphosa ntho ebo thata makeshi nga rona ke a chole ka jeno mo mamedi mo tle ke rona batswadi ke rona batswadi ke rona batswadi ke rona batswadi ka me u bile ntho kgolo re ngwana no a ke a bua le yena ke a bua le yena o tsa jwale o yentse ngwana ngwana ha tswero me o re hakimo ngwana o tla ithuta sa bone mmai a tlo mo sheba mo o re haki o botlhale a hola ke re ke clever ke buile le yena ke tleva ha ke mo ke tlo fa ha pero ntwe engwe e ba yentseng e bile efe ha ntwe na yutlisa botlhoko a holo go bolawe fela batho ba 11 fela ka sethunya batho ba thungwe fela o kena qha ka sethunya qha ibile rona batho ba batshware batho ba dithunya dithunya ke ntho tsa ma Germany le ma Russia ke ka ba ile ba gona wetsa bo AK-47 Russia kwana fela ka mo re papetseng dithunya ka teng ka mo batho ba rona makationing ba shwang ke dithunya ka teng gore ntho engwe lengwe re itshwarang re yetsa ho tlola ho tlola ho tlola tekanye dipepeto tseo basadi ba shebaneng le tsona mme o re ka mane ka Velkom o lile ka peto ke o jwetsitse ka dipeto tse e tsalang Eastern Cape mo mamedi moyeng khotso hi
1: ntate phepetso
0: ntate phepetso engwe a pe ke fe motsengwe
1: ntate phepetso singapo maponisa nena sa tsaba tsana e tsai tsara se ga mo etala e o ba le dikolo ba la ga sa tsiba bana ba ta khalinyela bana ba ke tsama dikatelo
0: ba ke bana ba rona bana rona ka rona tshwantse ri eme jolo ka batswadi makation ga rona a se bana ba mmuso bana ke bana ba rona tshwantse ri eme re khaleme bana bana tshwantse ri eme tshwantse ri eme ho a more tla me ri eme ba ke rona ba busang ke tshaba se busa tshwantse ri eme jolo ona yetsa na go eno khale ha nka kwana ka bo 19 ke neng 60 mama ke ta shebana ne le mo sefeng tshwantse re eme rona mo mamedi re ke ke ra tsamaya ka tselena re tsamayang ka yona makeišeneng mo o tshabang le o tsamaya mo o tshabang le o robala mo o tshabang le gore o etele batho ba bangwe ke ka re bosiwa ga o robetse wa utlwa batho ba pota jarete ya gago mona o utlwe dikitse o sa di tsebeng gore ke tsaeng ke ka re o robetse bosiwa utlwa motho a sa bula koloi yago fela gudlugudlugudlu ke eng toropong moo mane mo modimo a re adimileng teng gore re duladule teng o ka sia koloi yago o e butse moo o e butse o e butse mamati o e butse moo o sia garacha o e butse ga ona motho a tla kena o tswele kae ka moo ke eng go le jalo bana ba ba tswetseng jalo ka bana ba ba rona ba a keng ba sa itse ntho ba rona le keshe nke kwa sia garage o ibutse motho o tswetsa cellphone anke cellphone bo Korea North Korea South Korea bo Japan ha o inki phone ya motho ha isetse training o tla ithola hona mono ha o gutla o pala motho a fumana hore e phone ya ka kena mo ke isileng teng mona lapeng o keke wa isia motho ya yutswa nka bua hona jwale le mme Malkota o ile atela Singapore mofumadi wa ntate Moruti Lkota o la atela Singapore o bone nthotse o ke buang ka tsone hona le mme ne re bua le wa isia phone ya ho mono o ile bala o tla ifumana le jwalo spatches sa hao sa chalete o tla tshumana sene jwalo
4: na kontsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pama tshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
0: Asumohemo mamedi ere ona jwale ke kwale tabena ke e epinenga. Hobane ninga paninga ke seba mona mo presidente akatloa abua hona le bana ba ntse ba itsa ntho tsa bona tse smart tse ba tumeng ka tsona empowered women empower nations ba sadi ba ile ba fihla 1956 mane into union buildings mo mamidi ri kujwe tse ditaba na o no tseba hore pina yena ha ina mabidi yetsang kolo yena tseba hore ha ina mabidi ha itla wena itla o tsama godimo wena ferevuti ba ne ba bina basadi ba tshojwalo basadi ba bang ba bile matla holo ke ba Winback basadi ba neng ba etswa Windberg bana ba re kolo yena ha ina mabidi tswa tseleng wena ferevuti etla o tsama odimo pina engwe hape e ile nya hlahela ha hulu e u basadi ba neng ba ibina tronkong ba ibina le makeishining kiering watinta bafasi watinti mbogoto kipina ne ibinwa ke basadi ba Windberg basadi ba Windberg ba ne ba bina pina ina le ha ba tloa mona ba tsama ba ya Pretoria o tlo bale mo hongotsweng history ena ya basadi na le buke nkile nka e bala khola ibile mon ki page 121 first paragraph yeah page 121 bukeng yenu a demand paragraph nya pelo ba le ka basadi ba Windberg ba itsenga ba fitla man union building ka ba rwa thinta ba fazi wa tintimbogoto ke metse karabo ke

0: Dumela motho motle ke itse wena mpolelle wena phepetswa ke feng nomora mohala mo ke leng teng ke 086 000 3084 khoro motse mono mo phelang teng ke utlwile metse e meng mona ke a utlwa e re keng ke momamedi dumela khotso le kae mme ke teng o letsa o le kae Wolo ka mami?
1: Amana ka ma o kendile e, tshepe tse go le ba mona ga di nyenda te tshe di 12 mona ga go ba le tsiba nan tate. Ka e ka le gata o sika o fela ntate ba nile.
0: Ha le robane ba ya nwa bo sika o fela.
1: Eh, ba di nya bo di nya ta ma bollo ga go ba le ntate tshe.
0: Go di nwa pina tsa ma bollo.
1: Eh, ba di nya ga tla ba tsika ba ma ka mo ga mikhukhu ene ga gona ba di nya go go betse go le batho ba ba holo go kula. Ba ga sa ntse bo nna o fela ntate tshe.
0: Ah.
1: E mo ngibile o ga tla o feta ona ya le tla ka mona. O tla uwe o a tla ka katiba ya apostolo a sego.
0: Ai mme wa ka ke maokeng ke Kronstadt akere?
1: Eh ntate tshe.
0: Ke utlwile mme. Ba eta pele utlwang a ke le mamele mphepetso tso bong gono bana o ya kula ngono o batla o robala o yetsa jwang hai ba shimane ba yemi mono ho binwa bo pina tsa mabollo a ke le rata ke bo hele ba nna hele king ho etsa la ing bontate re o kae banna re o kae bontate ke ne ke tla nthonye ngwe hape e ile nya etsuwa e le nya tlisa discipline le bo kerla mane strata le strata ntlo ya o qetela khoneng ntate wa mo ka pa mushimano wa mo fuwa ditaelo hormona mna strata nsena ka letsatsi le itseng o tshwarwa kopano me ke kopano ya boitshwaro kopano yenu ne bile tsa maisa le know your neighbor tseba mo aisan wa hao
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao Di Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: O bona momamedi ho na le ntho e re kgathatsang haholo. Rona makeisheneng e re kgathatsang haholo. La ke bua le bontate ke bua ditokelo. Ntwena e khathatsa batho ba batsho haholo gore batho ba fuwe ditokelo tsengata haholo gore ditokelo tsena ntwengwe khathatsa mbontate e ballang ka yona haholo ke ene ho rona ditokelo ntseo ha ba ile ba tshwara motho a etsa eng ba kwallwa ba tshwarwa ba re mona Afrika Borwa ya etsang ketso e mpe tokelo tsa hae di ngata ho feta wena ya senyetswang ha o tshwara motho a le ka koloing ya hao ka jateng yao a utswa radio ya koloi ya hao ha o ka mo tshwara wa mo etsetsa sephethephethe yo ho tshwarwa wena ba re ntate mta mbuthata bo bong ke bo mang la utlwa tau ha o bua le maponisa hape o mara maponisa ke eng le saitse tse ba re monna matso a rona a tshwere ntate matso a rona a tshwere monna matso a rona a tshwere motho a ka re betsa ka majwa ka itse a re kgone le gore re tshwere dithunya re tshwere eng ka ofela o thunya o ke kwa sebedisa o ya kwallwa mo primiru la buar kaman ka winbeke di body ka tsaitse ding di labatsa le mala bantsa ba tshwere di betsa tso ba ka di sebedisa pa ba ka ba di sebedisa ba di tshwere di betsa jwa loka shaba re tlame hore re ha ke re shebeng bothata bona ba hore ditokelo tse hore di hlokang ke ditokelo ya inle ing re emisa mona go ba ntwa le ntho e ka re di jwa le di a itaela jwa bana ba tlo bina pela mkhukhwa ngono pina tsa mabollo busiu buse ba bina mo ba tsa masrateng ba be ke ong bile ngono re o jwa lo gona jwale o itse tuku ya postola nthwa inwileng thotso ba dietsang ai are nthwa inwileng o bitsitse le tuku ya postola hlohommo Matsotso ke robedi pele ho ra ya le shumane metso medi mo mamedi mo tle wa le CD FM khotso. Hello.
3: Dumela dumela ntate Tshiso.
0: Dumela mtswalle.
3: Le ga ntate Tshiso.
0: Re a phela.
3: Re bolokile ka mo ha ntate. Eh ntate, re le bomme kgwetlho ka go thuswa. Re na le kgwetlho ya bana ba rona ba ba blomang di-cup shop ntate o bua le mang kae kae mo Nortene
0: bana ba dula di-cup shopong ba bloma moo
3: ba bloma moo go tloga go seng ntate ka around ka bo 7 se ba le di-cup shopo ba tlhola moo a kitsuru ba robala moo or bo etsagala mara bana ba bloma di cup shop ntate
0: jwa ko o kae mo ke Limpopo ke Northwest ke kae
3: ke Limpopo ke Limpopo ntate
0: o Limpopo ke a utlwa ga o bua puo ke a utlwa gore jwale o shapa puo ya ka ka Limpopo ba bloma di cup shop
3: ba dula di cup shop full time ha ke tsure ha ba rumiwe go etsagala mara di cup shop mane ntate Una le ntwe ba ija mba e tlhola mo no.
0: Ho tswa seng ka 7.
3: Ho tswa ka 7 ne ho tsweng tate di tax shop o tsa makuleng tsa makuleng tsa Somalia ma Bangladesh ntate.
0: Ke o me o ya bua o re ba dula mono ba ya di tax shop o tsa India. Ha re le ka mona re re fela ke ma India ke le bo mme ka moka Limpopo o re bana ba rona ba dula mo tlo 7 o'clock bana ba dutse di tax shop ba dutse 7 o'clock tsa ma India tsa eng bana ba ma India ha ba yong hore ba tlo dula di tax shop hore ba etsa mme hore ba tla o tsiba re ba etsa ho tloa 7 ya o seng o tla di pepetso tso ba batswa di bana le ntsona hore ba sadi bana le ntsona ke tle hape le ka mona ka mmuso wa tseba ke tle ka mmuso ka mona ba ke tseba ba mametsona jwa ba mamela gore ba mamela hore ha o letse ba mamela ye bana boeta pele mmuna a ke lietse ntho e so ka yetsa hala ba sadi ba

0: o a o qetela mo mamedi khotso mo mamedi ke a kwala ka wena hi
1: dimela ke tsenta u
0: hello mami
1: le kae ta tuaka
0: ke teng le kae me waka
1: ke ntse ko mamme tsenta tsenta u tsala lo kenya le sedi fm ke me mamkhwanazi ka mona ka bophilo mo vango
0: ah mamkhwanazi dumela hle a le le ke a leboa
1: ke a leboa ntate waka ke dula ko mametse ntate mtaung e teng tekshopo e sale re etsa ka mona ka jarteng ya ka ntate mtaung ba tlala hoseng ga ke nne a sena ntate a sa ilantsia ga ke ba timela ntate mtaung ba tla ema mona seprateng ka pele ba bine dipina tsena sa bona sa mabollo go tsuje mo matekwane mono ke ditshithifatsi ba nwe nthwena ya bone ba reng ke leni ntate mtaung re gathetse re le batswadi ntate mtaung
0: ei mme waka ke a leboa mme ke a leboa mo mamedi le a utlwa ntho tse e tsalang makeišene e mabollo ke bontate mesuwe ya mabollo le reng ga le mametse bobomme ba lelagakana ba re ba gathetse le reng mesuwe ya mabollo le reng marena le reng goreseo ga gore o balwe engwe le reng batho ba bagolo lona ba mabollo batho ba bagolo nna lona ga ne le nako ya mabollo ka bo 1950 ka bo 1960 boma na ne le bina bosiu kao fela le eme strateng mo le bine le eme ka etlwa mo letsamai le le onwa jwala e be bo dithethefatsi mo ne le etsa ntho eo gona jwale go tla jwang gore e etsagale le le teng le tseba gore na mabollong tshwantse o e tsale eng ke bana bana ba mabollong ba gutla ba le loss ke kronsata e lile ka ona ke mona ge le le funda be ile lela ka ona o tla ba teng veli mvololo ka lenaneo leo le ratang golo la re kao fela o tsika wa le ka wa fetwa tla o bapalela mmino monate le maobane mona le teng a o tshwaretse mmino o monate ya golo empa he o tsebe gore President Ramaphosa o teng ka jeno ke letsatsi le legolo lang pelena la basadi le legologolo e basadi bana ba e lwanne ntho e ba ile ba lwana basadi bana mane ka jeno re na le basadi ba o leng di-primary re na le basadi ba leng magotleng a dinyewe re na le basadi ba o leng disaetšene tsa maponisa re na le basadi ba kore ba a tsela ba di butse mane ka jeno re na le basadi ke di-principala ka jeno basadi ke baruti le ba utlwa ba rera le mona o le sedi fm bona o sebetsa ba sebeditse basadi ba ba wentse bomme ma di-brain a ba wentse mosebetsi wa bona ba wentse bona bo Oprah Winfrey ba la ba batla mona Afrika Borwa ba bula sekolo sane sa banana mane ba tla mona ba bula dikolo ba bona ba wentse mosebetsi ba o shapile mosebetsi a tla mona Oprah ro ntate Mandela ke tlo o bulela sekolo jwale sa banana mona ntate Mandela re thank you ka re ke a leboa kuri matlo go rakela shumele metso medi na ka moloi o teng o tla o balla ditaba

ke se ke lebohile tau mamedi wa tshebeletso ya le Sedi FM kgotso. Metapele wa moga wa EFF Julius Malema a ka nna a tobana le dikoso tsa tshenywa lebitso ka mora gore mokgatlo wa Afri Forum o tekele lekgotla la naga la botšhotšhisi NPA mabaka gore e tswele pele ka nyewo e kgatlhano le Malema go latela dipolelo tsa gae tsa kgwedi ya Mmesa selemong sa 2025 tseo a ileng a di bua ka mosuwetlhogo wa metlheng wa College ya Backview e matatiele porofenseng ya Eastern Cape e leng ya Co Peterse ya neng a tloswa ka go beta ngwana ya tlase dilemong. Peterse o ile a bula nyewo e kgatlhano le Malema kgweding ya Phupjane ngwahola. Le ao le jwalo ga o ya bonagala kgatelopele ka mora gore Peterse a bule nyewo eo. Seo se ile sa qobelela lekala la botšhotšhisi la poraefete la Afri Forum go tekela NPA mabaka a maatla a go tswela pele ka diqoso kgatlhano le Malema. Ditokomaneng tse e bonweng ke SABC News

0: Mamedi metso tso tso rama metso ho ile shumela metso mahlano ka mara horena ya le shumela metso medi mere ntse re shebile mokete ono moholo wa ho ketega tsatsilena la basadi jwale ntse re bua le tau mona ngwanana ya thewang ka mona ka Afghanistan ya ile nga thungwa he mo mamedi a tlabe a hanelwa ho ya sekolong le yena o mengwe ke malala ke yena ntse nga fana ka puo mona tau ka nnete ke ntwe kgolo
1: Mamela hevile o tla dwetsa batsha he ba muthuntse ka haksa 2012 o na le 15 years
0: alifia ya di 9 tsa go
1: ke ngwana na tswang Afghanistan ya ne ne lwana le America e rumetse masole Afghanistan ababa le a ya England wena o tla tswela pele ntate jwale tsa ba wena o tla kokela mo ba me duta
0: ya ra o tsa ma DJ o la
1: mushema malala ka rata sebetsa jwalo pe
0: dagi dagi ya leboa Tangi wana be, tangi sibata. Mamere ke tseo ditaba he re ya leboa. Metla rantho di ganya mo presidenta a tswa sithale mane re tla fetela ho tisetso mokwena le mo ifoke monis gametse mo ilwa le yena o teng ba tla re fa he hore puo yeno ya mo presidenta ya kidiko ya letsatsi lena la basadi e tla tsa majwang ntumelle hape ke biele ke fete le mona.
2: Ketika Major League Birthday ya rona le Shoprite le ka shop. Fumana 750 ml efe ka paife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le 6 packets tse pedi tsa di 500 ml tsa di kotkoti tsa biria Vintuk Premium Draft ka 195 randa. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tlobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Hona lento e nkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Now so ho kometse. Pina e tshang etswa ka jeno. Motho e mong le e mong o santsa etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a santsa a bina le yona. O ka mo soba mino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Ka kitike mino wa maobane. Wa ka jeno le wa hona jwale ho sama 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume ne metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. E tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya ho hona jwale.

Mamedi metsotso Ezra Majwalo o ile shumela metsiro bongwe ka mara gore na ya le shumela metsumedi ka jene tlhola matsatsi ya robongwe kgwedi ya phato ke letsatsi la basadi mona Afrika Borwa me ka jeno moya wa rona le mmino wa rona go tla gore ngena ya le shumela metsumedi o isa gore ngane ya boraro ro libisa ka wotloha ho basadi ho masadi ya sebetsang ka matla ho mme ya sa robaleng ho ngwanana ya latelang toro ya haye re kitika matla a hao pelo ya hao le kgolo ya hao ka jeno lena lenaneho kila hao mme re o kitika mbogoto re o bona mme re o rata me re a tlotla re bua le wena ya hudisang bana o le mong ho wena ya tsosang kgwebo ho wena ya fodisang malapa ka thapelo le ha le fatse le lethata wena o ema o tile me ka jeno re a bona re a leboga re a rata mosadi wa magonthe.

Mamedi ha re tshojwalo re na re wa moela re ra re be mmoho re tsamae mmoho nna le wena 87.7 o ya mano 106.6 re ntse re mino mino ke tlonga e mong wa basadi ba ileng ba lwana nako e fitileng le mong sa 1964 nako e thate bima o ile a ya mana America empa le ha le mo o ile etsa bonnete ba hore wa ema o etsa bonnete ba hore basadi le ntse la bona le a utlohala ka mmino a ke bua jalo ka Mokaubere mele tambulu le mong sena ha kgwedi ya Phupjane hlola matsatsi ya 20 a metsi supileng a Ziyakhala Mosan City le gotla la gaso la Afrika Borwa le ile la motlotla le molekano haye ntate Kaifa Semenya ba re banna re a leboa re a leboa ke ka hona ke ngampine na ha e monate e tshwere molaetsa o re ganya e teng qetellong me re masadi sebetsa ka matla mme o tsitlalele ho tsohle tseo di etsang ha re mmitse mmele tambuli a re buza.

0: Mamedi Putso e bonolo haholo pakeng tsa Regina Bell, Teddy Pendergrass. O tlwa mang? Mona ke TP Teddy Pendergrass. Love TKO. Pejana ho yena o tlile jwalo. Regina Bell mo mamedi o tlwa mang ba mamedi ba ba hlano ke bona ba re tlang ho banka 086 000 3084 mona ho le sedi FM ka jeno ho re ka ofela morerenga mino ke shebile mamedi ka mane ka Tshwane Pretoria mo mosebetsi boholo o etsa landing sethaleng ha jwale ya ntseng a bua ke mong wa basadi ebile emong ya ka pele ba etapeleng ba neng ba hlile ba etelletse pele mohanto wa 1956 e le mme Sophie Williams the Brain ebile le yena fela ya le mong ya seng a setse ba bang ba se ba hlokahetse ke yena ya ntseng a bua sethaleng mane o tla hopola le mong tsena tse 70 momamedi ba etapele ba mohantona ila ba mme Lilian Ngoyi, mme Helen Joseph, Rahima Musa, le yena mme Sophie Williams du Brain e leng yena ya setseng. Mme ke bone mokotaba wa selemong sena basadi ba matlafatswang ba matlafatsa setšhaba. Ha re utlwehe momamedi utlwa mang tshebeletsong ya lesedi re kaofela e tla re ha moporesidente a ema jalo ka kile ga hlaloso re lena la ka general ke kebe la tsama jalo ka tlwaelo tla be re fetela jalo ho moifo wa lenana la ditaba ba utlisetsa puyeno ya mo president ka botlo wa le Sedi FM dumela tsabele tso ke le Sedi utlwa mang dumela
1: molalo
0: dumela ntate
1: e ya nna ke ntja magaba mshanesh
0: ngwane se utlwa mang ja magaba
1: Regina Bell, Love TKO.
0: Regina Bell, Love TKO. Ngwana mme ke a leboha. Lesedi dumela?
2: Woli mola.
0: Dumela ntate.
2: Lutla se utlwe kutlwa Teddy Pendergrass.
0: A re utlwa Teddy Pendergrass ke a leboha ntate. Lesedi moyeng dumela?
1: Yela volo, yela mavolovolo.
0: Yela ngwana mme di afa?
1: Mole se utlwe kwese.
0: Ngwana mme ntho di monate wa tseba.
1: Abuna di gile re le sele ga tshimela ka mlaire sa ntang bolisto ke mora na rantiba ka mlaire ga tshimela ke tsuka ndi se TP ke di tsoka ka bolisto
0: ke ale bo mora na rantiba ba ba bedi ba o qetela le sele utlwa mang dumela
3: Abtim bolisto
0: e dumela mmele kae
3: amuna di le kae khaitse jaka
0: amuna di mme wena utlwa mang
3: o bua le makamelo finger hashtag muslantam khiseng ke mona welcome ngwaneso
0: e ya mme makamoela
3: na ke ka handle ha bina ke Teddy Pendergrass ngo tla ka ha re bile ng hopotsa mofunta twana
0: ao bathongo ke ya le bo gaitse dia
3: tanko
0: a re ngo qetela mamedi le sedi dumela mamedi mo eng dumela
4: ke no le ka ente ke loi
0: ka re tla ga mme
4: ke ka Teddy Pendergrass number 2
0: Teddy Pendergrass wena o mang?
4: Mampopu mkwena ka mona ka phlokong.
0: Ke a leboga gaitse di aka.
4: Tanki tsa tsile monate bo mme bo se tanki ke a leboga lona ka tsile monate ntate loi.
0: Tsa tsile monate le yona gaitse di aka.
4: Tanki ntate loi.
0: Mamedi ke tse o Teddy Pendergrass 41 Regina Bell. Aw, ri a leboga. Mamedi ke mang ya holang ka jeno o jalo ka e hlola matsatsi a robongwe tsatsing le leholo tsatsing lena la basadi Afrika Borwa mona ke mang ya holang re molakaletse ka tlolo mahlonolo mamedi bile ha o hola ka jeno o hola le e mong wa adibini tse ratwang sibini se se holo sa America ebile e le sebapadi sa ditshwantshiso le difilimi Whitney Houston we la tswalwa ka jeno mamedi le mongsane sa se ke dimagola robonga mashume a tsheletseng a metsume raro tla mo hopola ka pina haye saving all my love for you I will always love you tseleng tsa roba rekoto a tsa sebetsa hantle ha holo o sebeditse Elizabeth banna me ka la le shume le motsulumong hlakola selemo ke 2012 ke ha fumano ka nete papusi nya ha ya hotel mane Beverly Hilton a se hantle mo medica bating ya metsi me itse metso sunye me hlano pele wo tla hora ya bone mantsibu ya ke ha o phatlalatswa hore a Whitney Elizabeth Houston o hloka hits me e bangana pela mo mamedi le yena o ketika letsatsi la ela tswalo pine ne ke tlong ho bapalla yona ile ya ngolwa ke baby face me na go ngewa mo ngolla nyona o ile a hana Whitney Houston a baby face ha ku utlwisisi mantsu a pina ena me ha ke ikutlwe ho ibina fela ya re tsa mo ya bophelo ha di motla ka re di kamano tsa lerato a hopola hore e ke le ka fuwa pina ke ne ke sa utlwisisi kana go fela ha jwale le ngotlile lerato ke hona go utlwisisa mantsu a yona ya ba re tlise ke ibine why does it hurt so bad Whitney Houston ha re khutla re happy birthday ho ba holang ka jeno ho le sedia fa mmino mmino.

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Hamole isi phe sihlamkhize mne hlopheng sa sekukuni United dikamota ba ditlabang ka teng mertero ho potape mamelore ka mora papadi ya Kaizer Chiefs Premier League ya ka jeno mna ho tla ba ho etsa lotho rena be di quarter final ka pa di semi final di papadi tsa pele ho magaola ga di tlahle di tsa mejwa hamfela ka mora papadi ya Kaizer Chiefs ho tla etsa lotho nete ya salama hore na ebe di papadi tsane tsa pele ho magaola ga eng le di semi final na di hlopha tsa nete tsa ba indisetse di tlahle di papale jwa are bone he ho so ntse ho entse qeto ke moletsa phala ba mothusang ga mmone ba kapteni ba tlhopha tsane tse pedi he mo mamedin jole ka re tlhalositse gore ena papadi e bapalelwa Chatsworth Stadium ke yona mo papadi e bapalelwang teng ke hona mo papadi e bapalelwang teng re tseba gore amazolo e na le go bapalela King Zwelithini e na le go bapalela Princess Magogo empa ka jeno ke bana ba iphumana jalo ba bapalela kwano Chatsworth Stadium mme ke tsane di bapadi tsa amazolo nnete ya salam di dumedisa jalo batsietsi ba tsona mme re tlatlhe re bone e tlile boemo ba legodimo a bo monate mamedi ga bo monate nnete ya salam e tlile legodimo lona e tlile mo mme pula e le ka nnete legodimo le mo mme pula e le ka nnete ga re ke re bone hem gore na o tlatlhebe o hetsa le jwang re bona jalo melosi butelesi mane mekwalelong ya sekukuni re tlatlhe re bona gore tlatlhe a sebetse jwang jalo ka re tseba gore o ile a ba a tlhopheng sa Orlando Pirates mme bonnete a ka ba fumana nako e kalokalo ya gore a ka bapala tlhopheng seno sa Orlando Pirates e sentse tlhongwe mo gomongwe le bala mme amazolo ya kgotlhwa e kgotlhwa jalo ke bana ba sekukuni mo mamedi mme sekukuni ba kala papadi ba lebisa le boya amazolo ba kala papadi ba lebisa bo rabile tswala ka ntle ka kwano ka molengwe ka bophirima le bala ya gala jalo ke kigen allen ke wa yagela morago nyana mane o ne tsa tharek felice felice ke wa enkanga ke yane ba le kaotswa jalo ka yona mme ke rianana moube ka molengwe ka bashabaela mme ka lephio le leseare ke ba tla jalo ka yona ke amazolo ebile e kgutlha jalo mme ba phamisa mme ke la ba eleka jalo mme empa a go na le monna ba fetsong gampe ya thini makokolo mme empa otho papadi tswele pele sephe setle mokhinse mme onka bolo isa morao ke na bolo mme morao nyana mona mme ba inka jwa lomme ba ne tsa tsapo matsimbi matsimbi ke wa a inka ke se khukuni ba ba pele mane ne a rola ka hlo ho ka mane kike na lena we ine ne tsa mme a ine le mona ka mona go se khona ga debe mme empa ba ba bala ke ba ile ne le jwa lomme e bile a fitisa se pesi hle mme mkhize mme o ye fitisa jwa lomane matsimbi matsimbi sa ka mole ngo ka botshabela tsepo mashilwane wa e khutlisa mme we ine tsa matsimbi matsimbi ke wa inka jwa lomme morao mona we ne tsa di angelo kasim di angelo kasim ke wa iketla di angelo ke wa inka jwa lene sa nyikomobi wa fitisa leren we ne tsa sipe sitla mkhize mkhize ke wa inka ne tsa di angelo ke o kazim we hata jwa lwa e khutlisa morao nyana mane nimne ke yo ba inka jwa lomme ke tsepo e bile ka mane ke tsepo mashilwane ke wa iketla ya fitla jwa lo sipe sitla mkhize ke wa inka na a ne tsa tsepo mantsimbi mantsimbi ke o ba hare mara bana e bile e khutla jwa lomme e ne le ka mane keep mo kupe emba ka mrengwe ka bachabela ke o e ka tsatsa ka ntle pala jwa ba e thiba pele tsona ka ntle ke a ne ntse le nna tsoka ma tsakore ka mabedi ne e le ka ofeta ka mazulu mme empa ya mahlola ka mane ri yana na mupa e tso tse ka ntle lo ke ya gelwa mo lengwa no ka bachabela le bala ya gela jwa ke se kukuni ya gela jwa lo ke ba ya gela ya gela ke tsapa mashilwane ke la ba inka ba e be ya mra mona ba ne le tsa nyiko mori re a mo hopola mo ne na nyiko mori ona le tlhopheng sane sa siwelele mne selemong sena se fetile sa dipapadi mne wa gutla ka mona di angela kasim onka ba lone tsa nyiko mobi mobi ke wa nkamna ba ile tsa tsapa mantsimbi mantsimbi ke ane nne wa fetisa ke na ba remba bana ntle le sikukuni re ka hopola sikukuni mme re nne ha re sheba mme hona le bapali tsa bona tsene ndi le hlohlo tsero gene ngri tsi ba mme ba bretli problem ha ba sa le yo tlhopheng sena sa sikukuni mme e ka sitana le ke le tso magalwa ke le tso magalwana ke se seng sa dibapadi tse e leng gore nnete ga di sa le yo tlhopheng sena sa sekukuni empa re tlatlhe re bone ba tlatlhe ba ganne jwang o ntse o gopola gore mokwetlisi ke mogadi Cedric Gaze e o bileng mokwetlisi ka kopanelo tlhopheng sane sa Kaizer Chiefs a re bone ke yane rianana moupo o tla jala ka bola o ikwalela jalo morao mane mme ke wa enka morao mona mme o ene tsa kigen allen keo wa e fetisa bona mme ke ena e tla jalo ka mona mme empa ke sepamatla sekgale sekgale ke wa enka be a pele empa o santse le teng ka mane ne wa enka mme ke melosi butelesi o se bile a ntshitse mme butelesi mme o ene itse jalo tsapa matsimbi matsimbi keo o tla jala ka bola matsimbi ke wa e phamisa jalo bole telele e bo harem bana mme a e leka ka mane a re bone e tla jalo ka kwano mme ene elis ramala ke ane a banna ba sudu bana e ba phoso a mazulu ba ba petse ngwana mong hampi mane tshepa mokwena ba ba petse kwena hampi e tla tlosa mono o ne ba mane le kolonya a mazulu phoso gape moralo phoso gape moralo no toka ba tlhokeng ga mabedi ke metso tso e meraro karolo ke a pina papadi MTN 8 wa fa wa fa
Hili pakenza mwana wa bahare mwana wa alanda. Emu na wali 18 nizena.

0: Barza, AmaZulu, Iloto Sojala Kiskukun United, Harmona Kianini, Elisa Ramala, with Sajalis Kamalanga Chabela, Tapa Machinuari, by Pami Sabatelem, Isabelum Sajolong, Ibidia Solakan Tem. Ito se kantende ilo kana etlo somromane ke tsibatibane fadie kuasi mo mameri tsibatibane sena fadie kuasi ke se ba parisetla nanya Ivory Coast o hlaine kana ba shume ba mabedi kgwedi nya mphalane le mo sa 2002 ona le di mo tsa ba shume ba mabedi a mtsomiraro me ra sheba bo phamo ba ha bo tlelele ba ha we hodimo ke di sentimetara tse le kholo ma shume a robedi a metsorobo ke ka mo wa phameng ka temo nena ke fadie kuasi di sentimetara ke tsela kholo ma shume a robedi a metsorobo ha re bona bona ke yena etla jwa roka Kasim Kasim di Angelo o ntse bona jwa longwe o re wa ile ka ka monamme e ne le thaba mahlangu e mba go tla ka mazulu ba re marbala ha re bona a mazulu ka mona mo ka bo prima mko tsi khona ga rene o ntse bona jwa lo be a pili ke a ne ne e mko ke a tsene ba kokoro ba mo ke la bolo e go tla ka kona ka mona mo ka bo prima le hlona no mojela o le ka ofete ba e khwebela maotong a hai e tsela ka ntleme noto a mazulu noto se kukuni united MTN 8 wa fa Kepa padi di kota finali. Etla kere bore ne. Niko Mobi, onga bolo ke ana mara mani. Vina le tsa pa matsimbi, matsimbi ke. O tla ka bolo isa ka mona ngwa ka botshabela. Tsepo mashilwane, o le ka feta mashilwane ka mona ngwa ka botshabela. Ba monkela bolo, e khutla ka mazulu impala lo jolo. Ba re mara bala nga. Ke ana se pesi tlhabukise, o khutla ka bolo jolo ke se kukuni. Ke ana la lo jolo nga. E ya mara ka nama. Ho se tiba tiba ri. E le nyana fa vie kuasi. Fa vie kuasi. Yeso na siti batibane sa masolo mo mameri yeso na siti batibane sa mazo ire o sa le tsena mo mameri re ka bone gore na ebe tsa sona di eme jang a gore ke fetela mo yena a tsholo lo ka o kem re ka ruko rena ebe hona le taba ka ba jwa mwana mme mona mo re lente e re ha le tsena he ke tle pele mo mameri e ra le tsena me ke tle pele me re tle re utlwe rena taba sa rena di tsamajwa e re tle re utlwe rena taba sa di tsamajwa e ke da bolo ka mona mo ka mo prima e fitla tsona ka ntle e fitla tsona ka ntle me e le noto jola ka mahlokeng a mabedi noto ka mahlokeng a mabedi noto amazulu noto sekukuni noto amazulu noto sekukuni Re terbone kiena bolo choy kiena ya khala jolo ki di Angelo Kasim di Angelo Kasim wa ya khala kiani banna ba ile ka jolo ka shohong go se khona khare be bolo jolo kiani me ba re balbala ine tla jolo ka mona me ine tla hanta fela ka thando long go se ngwenya re tla terbone re terbone re terbone tsa tsorna di mi jwang ke le ka o sheba ke le ka o sheba tsa ka jolo ka ke ne ke di fumane la lo jwale hang ha ona mathata ngwana mme ke ne ke na ne ke tla tla metsotso ngwe le shume ne ke na ne ke tla tla metsotso ngwe le shume ka mo re na bo raro empala jwale hang jwale ka o social site mme o ka tlawe tsa jwalo mo na tsa khutse re tle bona di tsaba mme o bane na go tsaka dimpi amane metsotso ngwe le shume ka mo re raro empala jwale ke ane tsapa mashilwane o khutse jwale ka bolo tsapa mashilwane ke ano ra bolo jwale ke bo letelele mme empala jwale ka mo rago mo namme Tariq Felice ngwe jwale ka tlhoho mme o ine le tsa city batwa ke tla se ke fete mo holoso me se tsenye le shume ka mara hora bra re re bona ke ane me ya go tla bolo ka mara ka mleng wa ka botshabe e bile go tla jolo ho riana hana mo riana hana mo buke riana hana mo pa o tla jolo ka bolo ke o ntse hula hula jolo riana hana mo ke na go tla netsa sebe tsana fa die kuasi kuasi ke wa nkana o ene tsa kige nale ne ke a inga go alwa netsa riana hana mo pa riana hana mo pa mo ra mo na ke o tla jolo ka bolo riana hana mo pa hana mo buke wa nka phamisa bona telele banna ba yemetse pele mane e ba le jolo rona ka tloka mo ra mo na ke ena tsapo ma simbi e bile tsola ka ntle mme mo le ngwana o ka bo tshabela wa le bana ar bone ba tla se ba khanna go anga ke ane no tloka mo tlokeng ga mabedi mme ke tsona tsa MTN 8 ba re ba la Tariq Felice ke ma solo Tariq Felice phamisa bona telele e le ba ka mo le ngwa ka bo tshabela mpa no jolo mme ke ane ya ba siame e fitla tsola ka ntle e fitla tsola ka ntle mme e tla ba bona kana jolo mme e le bolo ya Sekukuni United re tla se re bona re tla se re bona mme hore na di tla se ding ka le jwa re tla bona hore na di tla se ding ka le jwa nga sho phatsela se pedi mme re ntse re shebile le kamane mme ka FNB stadium mme kamane ka FNB stadium mme hore nya botsela hore nya botsela la dintho di tla se di etsa hala Arbona Kira, Ngosikora Harebem, Kamanoga Primakal Peltona Kamasulu, Angamawa Hutsa, Kiganalen, Kiganalen of Harmarban, Winner Rian Haramub, Wapami Sabatele, Banaba Yemesi, Impala Jolong, Kazim Winga Shahom, Winner Swetubani, Elin Sadrik Kazi, Acharaling, Melusi Utelis, Winneleza, Butelezi, Sadrik Kazikimu, Quetis, Arbona Kiadbolo, Inguadola Kisi Persise. Mukiza, Mukiza, we need to spend money. Melusi Buchelis, Melusi Buchelis. We need to spend Nikomobi. Karadi 80 million dollars. Kazim, the angel of Mukiza Bor. Kutaka Mazulu. Harmoni kiena me. Inguage Zikali, Zikali kiewa inga pamiza. Wole chelele me. Esa malumu fana jolo me. Kiani me. Remesuzunga. E robundo ale me. Karulo nyena iapele ababani me. Esa le nato Amazulu. Ele nato. Sekukuni United.
1: Bo fela lo jole Mr. Kula se ke ba morralo wa dihlopa tsena tse pedi ke mona re ke morralo o tswana ho baneng ho baneng se hlopa sa mazwe se papala ka banna ba bararo mo lengwe ka o wa tshileletso ke bua jalo ka yena Ryan Hanemoop le yena Tasrik Finis le yena Allen Kigen ha o se ba se hlopeng sena sa se kukuni le temba ba papala ka dipapa di tsetharo mo lengwe wa tshileletso ke bua jalo ka Tsepo Matimbi le yena Nico Mobi le yena Angelo Kazim ne hona o bulela gore
2: na go ntsa tahlelwa bophelong Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Kokolo, atin makokolo, wakere makokolo, kwa mbolo kara di eti nimbalo jolonge. Kio ba etsula. Kiani mumameri. Ita ba abolo jolo na kena makokolo. Mbalo lu jolo. Ika tela jolo. Iba shote amazulo, noto kama shokringa mameri. Ekeme sotsu. Ile shome jale karulo njena yapili yapapari. Tanak filisi kyon kabolong we ne tas pamanda sikali sikali ke wifi tsana atin makokolong e balo jola ka kwanong batae sola ke ke arenka na ngo se kwana bala tla ya bashula amazulu ya bashula amazulu mumameri ya bashula amazulu arbone kyani reta serbone arbone Kiani Basula Kibolo Jolo Basula Kibolo Jolo Kamani Basula Kibolo Jolo Banaba Mazuli Banajol Harbona Mujala Charon Sabolo Jolonga when I read as Elis Ramala Itaba Poso Elis Ramalam Poso Elis Ramala Poso Elis Ramalam Itababolo Amazulum Oba Petrolo si Fomanda Zikali Hampim Ongoti Oba Petuanamu Hampi Jolo Etaterbone No talk about Sakurama Baby No talk about Sakurama Baby Esele meso sujwane e me kai re tla serbone esele meso tsegan kan ho ya le shumelwane ke an bolo tso tsegan tlemo ngwane o ka bo tshabelo wa le balong o le ngwane o ka bo tshabelo wa le balong esele meso tso e le shumele meso meri dwane re ka rolo nyana ya beri ya papari kamane kamane ngwa ka bo tshabela ye khutla jol ga riyan haramu haramu bu ke wain ka bahar bar balam o ine sa jolo ki gen alen alen ke wai fiti sana kamene ngoga bu primam spamanda zikali ke ngoga bolo be pili im paro jolo kienam ai sa ta kan tre ka ko anom im sa jolo kiena di angelo kazim di angelo kazim e to ta ke na ya khalo ke ngo si kona khare be amazulu ka ko anom kamene ngoga bu primar balam ngo si kona ke wai khalo jolo bolo nga kiena pili nyana monam o ine sa ngwenya ngwenya ke lo ko fita tano lo ngo si on sa bolo jolo ne sa ngo si kona nga Embassy Kali, I come out to the high. I come out to the high. Kiane, Kigana, and we need Sariana Muba, Barbara Malaki, Rianana Muba, Happy Money, Empala Jolonga, and Rabba Salakamani Mlondi Banjo, Erikiliko Sheba, Kiana Kamana Kamilu Kamachabe, Honari Wakan, I can go Sheba Kimamunino, Ekilikomu Sheba to Amekam Daka, Sorella Bolente, Allah is at Takamani, Amazulu, we back our Kamana Tando Longwesi. Ngwenya uibeka hari ngwenya mumameri Wana mazulu Kienze kire kishawadi Taba hanti ornadi ya mejwanka kwano Uibeka hari kakwano Tando lonkosi Ngwenya uibeka hanti Dwalo mumameri Mosusunga wabone shime nemitumine Mosusunga wabone shime nemitumine Uibeka hari Tando lonkosi Ngwenya amazulu
1: Mutama Obote, Mr. Kulu, was it for Pasina Samazulu, Hutta Buharim Balibala, Ilimbolo, and Lohore, in the Tata Hahulu, Horobaka, Sula Bana Batapasam, Sukuni, Impa Asabeta, Svapalisena, Seva Parangamona, Ilindina, Zikara, Yaba Ofita Bolo, Mustangana, Eno, Ilinana, Tando Longquesi, Longosi, Guena, Kispa Palisema, Matra, Ibliki for Rose, Asapasina Samazulu, Mutamas Mosaki and Pele Afmana Koti, in the Tilena Mustabadinta, was it for Pasina Samazulu, Haile, Mustangana, Eno. Hadebe, we Pumana, how fee, or Raganeta, Savapasena, Ilum Forose, Yamazu Bolo Enna, Eleuro Sabanta, Pedro Mitsu, Elishman Mitsano, Yakarola Pilabadi, if air.
0: Asamahe, Kikamoto, Milanate, Resertabona, Horanase Kukuni, Batata by Lenin Sajantabena, Tarifili Sigamon, Venezuela Kigan Allen, Kigan Allen, Kakona Kamabu Prima Kalatona, Allen, Ongabo, Pabi Sagamazolo, we be a billion money, Imbalajan Baharan Sipi, Venezuela Sipesi, Kiela Fidi Sakawanum, in any give more coupe, Imba Uta Kamaka Tarifilis, Boro Etelene, if it has Olagan Takawano, Kamabu Prima Balam, Kisonata MTN 8, Wafa Wafam, Kisonata MTN 8, Wafa Wafam, Utaupore. Provincia KwaZulu Natal ekwano MTN 8 yemetswe ke dikopa tse taro fela se le seng se setswile ke bua ka Durban City se setswile mo bare ka mora re ntse ke olona parase ka ntlatse pedi ntlhale ngwe mme jwa le o setseme amazulu ha molecule na rose re ta bona rona di tlatse di sebesebetse jwa a re bona ke ya bona mme e fite ka tsapo mantsimbi mantsimbi wena le tsaka mane ka mene ngwa ka botshabela mme tsapo mashilo ane mashilo ane mme ke wa fiti somna a ine le tsama ne mme ra jana tsapo mukwena ke wa enka isa mrao ene tsa tsapo mashilo ane ke wa enka mme ke se kukuni mme mora mona e tla jola ka nyiko mobi ke wa enka mme ba ine le tsa jolo di angel kasima di angel ke wa fiti sa se pesi ka mkhinza mme ba ine le tsa nyiko mobi ke wa enka mme a ine tsa tsapo mantsimbi ke mantsimbi mantsimbi wa kena mantsimbi wa pa sa ke skukuni ka mele ngwa ka botshabela empa wa etlwella ka mane ri ana na mupa hore e tsola ka ntle wa etlwella ri ana na mupa hore e tsola ka ntle ele no tsong se sho pa sa skukuni ele wan amazulu o tla hlokomela hemo mo meri hore di tlhopatsana tse pedi nnete ya salama ha di soka di ula tsoma ho pona wa MTN 8 ha di soka di ula tsoma mo ho pona wa MTN 8 wa etlo sa romani Fabia Kuasi, Embalajola Kiova in Kajualo in Elizikari, we be happy when I have an Gwen on Samolo, Yana Tinma Koko by Ratamotunga High, in Guadalajo Omegam Taga, Omegam Taga, Yamazuakova, Bonatele, Impalajolo, Kakaka Prima, Arbano Kosukona Harebe, Ngosukona Harebe, we to be the Penezola Kante, Winga Jolong, Arbano Kio, Banga Jolong, Inguakitari Felis, Felis Baramalam, Winazaki and Alena, Alena Kiovanka, and as a Rianana Mupa, Kiova Fitia Telegoro, Tari Felis, Wife Fitisa, Arbano. Banka ba ya pili ke amazulu e pala jono a ba itse tsaka ntle ka mane o solo ho be ka mora ka mane ke tsapo ma e re ka ka mantsimbi ke tsapo mantsimbi wa hana se ba ya amazulu ngo si khona kha rebe me ka mona ngo prima ba tla monkela bona ba ba ba sudu bana o tweng e ba phoso ka mane ba ba petse ngwana mo hampi le hlono lo mojelana o ba petse hampi le hlono lo mojelana o ba petse hampi arbone hemo mameri Horena di tase dinga le jwanga ele noto joloka mashokoreng ama ele noto se sho pasa sekukuni le wana mazulu ba re ba bona go tla ka mazulu ke ela ka bra go mane mantsipi le ga jalo ne tsa sepesi ka mkhize mkhize ke o ka feta sekukuni ba e gaba tunga hai e ba lo jalo ke e go tla ka kwano ka ke ba khupe ya nka jalo isa ka mane ka mashilwane e ba lo jalo ke khupe hape o ata khupe khupe wa tla ke sekukuni o ntsa ba lo jalo ke ene nkwa jalo ka kwano ke le hlanana mojela ka tlo 18 mojela o ntsa ba lo jalo ke sekukuni e ba lo jalo mbe aba hana a tsene makokolo o ine le tsa sikhali sikhali ine tsa makokolo makokolo banga huena kiena ai fitisa nyiko mobi ke winga jolo netsa kazime kasimu ke o taraka kwano raka kwano ine le thaba mahlangu e bala jolo ke e gutla ka tshini makokolo makokolo a tshini makokolo ke a mazulu a tshini makokolo o ntsa bolo imba win tsampi ba gutla ka yona nga ke le ka mora go mana si pesi tsam khize o gutla jolo ka bolo bo hare bana bana nga ke se kukuni ele wana a mazulu noto se kukuni ke na bolo nga si pesi tsam khize ke se kukuni win sa jalo nico mobi ke wa engane tsa kha ka mona di angel kasima kasima ne tsa nico mobi ne tsa tsapa matsimbi ke ba hare mara bana jani matsimbi o tla jala ka bona e ra o le jalo he mo mameri ele wana mazulu ele noto se so pa sa se kukuni papa di ile di quarter final MTN 8 wa fo wa fam e ra o le jalo ke go tlela di popitsi tsa gaso mabenkeleng
3: Tjona we, kgaolo e ntsha e tlo e qala, mme voucher ya ka ya streama e fedile.
4: Maikutlo fatshe mangwane, o ka kgona go reka di-voucher tsa boithabiso ka e-wallet go WhatsApp.
3: Di-voucher go WhatsApp?
4: Eya, WhatsApp fela hi ho 087-392-5538. O tobetse buy, e-vouchers, entertainment, le o reka eng, ebe wa e netefatsa.
3: Yoo, ho sa re nka reka voucher le motlakase ha o dumeleha.
4: Ho jwalo, e-wallet e le nngwe, di-voucher tse ngata.
5: Dula o le gaming, reka di-vouchera tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le o dieha. Ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng. Ena leng tsohle ho WhatsApp FNB tshuso ya ho fetola dintho tsohle ho na le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited mo ya tshebeletso tsa tjhelete le dikadimo wa semolao
2: nako ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Re thabile haholo ho lokisetsa kopano ya rona le Auditor General South Africa ka letoto la mananeo a matjha a beke le beke, moo re tlo hlaba malotsana ka tshebetso ya bona ka hara demokrasi ya Afrika Borwa, ka ho lekola tsamaiso ya ditjhelete tsa setjhaba mmoho le ho fana ka tlalo ya maemo a tsona. Eba le rona dipuisanong tsena, o kgone ho utlwisisa ka mosebetsi wa Chapter 9 Institution e nang le dilemo tse 115 hore ba etsa mosebetsi wa bona jwang. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. AGSA, Eliminating Insights for a Better South Africa. Lenana lena o lutlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
7: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse nendire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o lesiyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
8: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molao. Ho na le melawana le dipehelo.
9: Sadi papadi. Kholisedi FM.
0: O fela lo jalo sadi papadi le Sadi FM metso tsumameri ya tsamaya ntle tikati gonga. Entseli. Wana mazulu noto sehlopha sana sasekhukhuning ntlha e keleng jwalo ka thando lonkwesi ngwe a re bone ke yane mme ga o sheba selemo se fetileng sa dipapadi sekhukhuni e le a tlhajwa ntlha gona ka yona nako ena tlhodisanong ena e tlhajwa ke ntlha jwalo ke setlhopha sa TS Galaxy ba ile ba etelelwa pele ka ntlha tse pedi unoto go fitlhela ketelelong bona bana ba sekhukhuni ba tlola ka ntlha tse tharo tse pedi ga re bone ke yane omega mtaka wa e leka omega mtaka ba mokela bolo keane gotla jalo ka mane give mo khupe khupe ke wa enkanetsa letlhwanelo mojela mojela ke watla ka bolo letlhwanelo mojela keane ba montshetse bolo kike na leno teng wa e tshola ke ya mazulu ka kwana ka molengwe ka bophirima ga re bone ke yane ne ga enka jalo nkwena o enka jalo eeletsa ka mona nkosi kgona ke bolo ntle keane le ka motshwetseng a mazulu le ka motshwetseng a mazulu dintho tsena di na le o ipheta mmamedi jalo ka ke tlhalosa gore selemo se fetileng re ile ra bona sekhukhuni e tlhajwa ntlha gona nakong yone ena e tlhajwe ntlha ka yona ba ile ba etelelwa pele jalo ka ntlha tse pedi unoto o fitlhela ketelelontšhe ba tlola papadi ka ntlha tse tharo tse pedi mme taba tsa mofuta o jalo ba lokela gore ba tla ba di lokise ba lokela gore ba tla ba di lokise ga ne metsotso e masome a mabedi a metso e mene karolong ena ya pele ya papadi ga momamedi a re bone ke yane sekhukhuni ba leka go tlwa jalo ka bolo o tanki ke na le ene o e kobola ka tlhogo ke ene ya gotla ke ena ba gareba le bana e gotla ka mazulu ee ke ela ya mathela pele mane e kwa mobi a e kobola jalo ka tlhogo e gotla jalo ka give mo khupe ke yanene ebile gantlentle ke yanene e ne letshapo mashilwanene o isa ka monengwe ka botšhabele ka lephelo le tona ke eo ba e leka ba e tleka ya wela hape ka mona go mashilwane ke wa e tshajwalo barebare bana a sepe setlhe mokhise mokhise ke wa enkana a isa moraonyana kwane ke ela ba enka jalo sepe setlhe mokhise ke yane o tlhajala ka bolo sepe setlhe mokhise o tlhajala ka bolo sepe setlhe mokhise ke wa isia moraonyana mona e ne tsa jalo tshepo mashilwane tshepo mashilwane ke wa e fitlhang tse di jalo e ne tsa mokhise mokhise o ne tsa mashilwane mashilwane keo ba kakarorong ya bo bona ke ena enkwa jalo ke nyikwa mobi nyikwa mobi keo o tla jala ka bolo nyikwa mobi ke wa enka ne tsa kasima ke ane di-angelo o e ntsha jalo e ne tsa give mo khupe khupe keo e ntsha jalo ga re bone keo rammala o ntsha bolo e ne tsa letlhwano mojela mojela wa kela mojela empala jalo ba mokela bolo keo ba leka o e tsholanga a mazulu ba gutla ka bolo ke enana empala jalo keo e gutla ka nyikwa mobi mobi keo ka bolo ka mone ngwe ka bophirima ba ne tsa give mo khupe ke e sekhukhuni bolo e telele ke ela ka mone ngwe ka botšhabela ke ane mashilwane ba tla mokela bolo empala jalo ga re bone ke ane omeka mtaka omeka mtaka ke wa enkang a ene le tsamolong di mbanjwa mbanjwa ke ole ka go feta mbanjwa o ntsha bolo jalo ke e feta jalo ga re bone omeka mtaka ka mone ngwe ka botšhabela ka lephelo le tsheyadi ya gotla jalo ka ngwena ke o ba enka ba e phamisa ka mazulu empala jalo ke wa hana ka kwano ke ane di-angelo kazima o ne tsa give mo khupe khupe o ne tsa gape di-angelo kazima ke ena ke sekhukhuni ba tlo tsamola ba harang barbala engwa ke le hlonono mojela mojela ke o ntsha jalo o ne tsa give mo khupe khupe ke wa enka ba harang barbala o ne tsa nyiko mobi ke wa enka o ne tsa tsapo mantsimbi mantsimbi ke o mantsimbi ke o le ka feta mna ke wa enka mna ka mona ngwa ka botshabela le hlonono mashilwane ne o ya mwela jalo ke ane mashilwane ke tsepo ka le bisonga o enka jalo bolonga o ne tsa nyiko mobi nyiko ke wa enka o ne le sa di-angelo kazima kazima o ile ya pele o ne tsa le hlonono mojela mojela ka mona ngwa ka bophirima gotlela morako bolo a motshwara ke nalene phoso kigen alene metso tse mashume a mabedi a metso tsheletseng karolong ena ya pele ya papadi mojela e tlile o batlago o nna moletso ke moletsa phala o mona moletse ka gore a letse phala a re kigen alene o entse phoso jale mojela o batla gore godima go le jalo moletsa phala a moshapile le ena a moshape ka tsela ya gae ke letlhonono mojela
1: ke ketso e mpe yagolo ga se se ba dibapadi tsa rona kwano leaking ena ya bepe premiership gagolo re bapalela mogope o mogolo jalo ka mogope ona wa MTN 8 go bontsha dibapadi tse senang mamello tse e leng gore di bontsha gore maikutlo ko ona a nkang karolo e golo bona ebile ketso e mpe yagolo go mojela
0: a re bone bona tla tso jalo ke elise rammala mo phoso e tsatseng teng elise rammala o tla e tlosa ka kwano ka molengwe kwa bophirima ka lephelo le tsheyadi mo sekhukhuni e lebisang teng o boetse o na le ena gape lehlonono mojela gaufile ena mo ga re bone ke yane lehlonono wa e tlelela elise rammala wa e koba bone ntle ka radiitsini pala le jalo ya batlola ka mane sekhukhuni ya batlola mo mamedi o na tlile a e lekile ka kwano give mo khupe o na e lekile mpa ikela godimo ebile ke matsimbi tshwarelo ke e tshepo matsimbi e tla tlosa moramane sebatibane se tlosa e leng fadio akuasi Kiela ka mona ka botshabela o me ka mtaka o tla tla ka bolo ra mo hopola ho tshepesane sa Stellenbosch o me ka mtaka ke ano khutla mona ka bolo o inga ne tsari ana mo hopa ana mo buke wa inga ne tsa Tarik Fleece Fleece wina le tsa Kigen Allen ke o kamazulu ka karolo nya bo bona mna ene wana amazulu ene notom se kukuni ntlega ne motsotso go bala shime le metsubina mme karolo nya na pila papadi tando lonkosi ngwenya ke bolo e khutla jola ka Kigen Allen ana ke wa inga ka amazulu o ibe ya pili ha re bona keo inkwa jola ke ngwenya I got a little Nkosi Khona, Nkosi Khona Khadebe, o tla e kobaka le thiele le tona, ka ntle o 18, Nkosi Khona, wa go ba ipalala jolo ba baka huku. O le nyukunyane mo mamedi Nkosi Khona mme, ke huku ya pele na mme. Ya papa di na ke huku ya pele ke a masolo. O le nyukunyane Nkosi Khona Khadebe mme, ka le thiele le tona mo romana right back ya amasolo, Nkosi Khona Khadebe, itle o le nyukunyane mo firifiri. O ntse a tshwana le a thini makokolo. O ntse a tshwana le a thini makokolo. Harbona tsa tsa huku ka mona ka borwa bo phirima Chatswese stadium Chatswese stadium kyona mo tlhodi sa lanteng a tsakonteben harbona tsa tsa ka gwanu ki amazulu riana na mupa o tshe sa me hantle mona riana na mupa kyani we sa ma riana na mupa mona sa phalale na buisana le di papari ka ra di 18 tsana tsa sekukuni united wa na amazulu no tsa sekukuni Alla pala riana na mupa ke o tla ho yona mme wa phamisa boletele ka radio 18 ka dihloho ba etsola la lwalo ke na nko se kona gabebe ka ntle 18 ka kona ka bene go ka bo prima go tla mo roka bolo ke wa enkanda bo har barbala o ile le tsa zikali ke o se pamanda zikali wa phamisa boletele ke ke na le o e kobala ka hloho e ba lojole ke e ba phoso e bile o thi le ka motsotse mo kwetlisi me tso tsuke na mme e ha bile wotla e ba shoma mararo ka rolo nyena pele ba bari ntse le wona amazulu no Sekukuni United.
1: Papadi ya monate le ka nete ya bontsha gore ke papadi ya mohope paketsa sepatna tse pedi ga o se shema mo nosa sa pasna sa mazulu bana bana ba tla sela molemo ka pele ke bona bana ba kotse ya hore ba tla itsetsa sepapa sena sa sekukuni mathata ke bua jalo ka yena a thini makokoro o sa tswa ho bua ka yena Mr. Kulu ne hape go na le sepapa di mona le nyana mbanja mlondi mme ke di papadi tse thusang thando lonkosi ngwenya tlhaselo ya sepapa sena ha
0: ona se bakena mo go dise na bakena
1: ha ile se ba palisina se ba palanga tla go rene le tuna tlhaselong se tlhopeng sena sa amazulu ile nyana go si khona khadebe se ba palisetsa fa fa holo ka tla go rena le letse ha diteng re bona jalo o mega mdaka ile yena ya nyulohang a theosa tlhaselong le tshireletsong ya se tlhopa sena sa amazulu
0: ho go fela le jalo bolo tsane tla ke negelwa ka mane o mega mdaka wa ya gela ka mane ka bile go ka botshabela morao nyana mane o ne tsa riana na mupa ke o nga bolo o isa morao ka ntle 18 o ne tsa sebatibane favier kuasi favier ke wa ntsa gola ne tsa riana na mupa ke o tsela ka bolo ho yella ka mane ka bile go ka botshabela ai phamisa ke bolo telele mme ba ye be se pele nyana mane mme empa ro ka hloka mo ka mane ke tsapa mashilo ane mme sula jwa le go tla ka riana na mupa ke yo ba ile ka jwa ka hloho a tsene makokolo te mo o re wa ile ne a tsene makokolo ka ntle 18 e ka bolo ka hloho impa jwa longa ha ana ka mo ka go ano ba e tsula mme ke tsapa matsimbi impa jwa le ha re bone e go tla jwa ka mana ka ramala ke o ram ai ba e fa pa nyane na mme ke ena go se khona o ntsa bolo ha pile na mme ke ena ba e lwanela ka kwano e go tla jwa ka mme give more coupe kupe ke hanga bona ba pele ya mathelo ke thaba mahlangu impa ba rata matuka hai Tarik Fleece rata matuka hai Tarik Fleece e tso tse ka ntle mo nwana wa ka bo prima ba ele no toma se kukuni wa na mazulu mo mamedi so patana tse pedi ha ka sheba mme nalani ya tsona mme o ka ri hledi ba tla dilikana ka mahlempa lo jolo mme ke tla uneletsa hore na ho bana ke shojwa lo mme bolo ya khala jolo ke di angelo khazima ka kwa re ka meleng o ka bo prima ba di angelo khazima ke wa khala bolo jolo mme ke a ba ile na amazulu ka kwa re ka meleng o ka bo prima ba itse sholam na pele tsola ka ntle impa lo jolo har bone ke ani wa ile na khazima o ifi tsa ntle jolo har bone mahlangu thoma mahlangu ho nka bolo o ile tsa ile sira mala ramala wa ntsa o ile tsa sapa mashilwane mashilwane ke wa enka a isa marawa ne tsa matsimbi matsimbi ke ba ka karolo nya amazulu ka fela matsimbi ke ya ke ane tsapa matsimbi o ntsa bolo jalo mme ke ba fiti sa tsene jalo mme ba itse sa moromona mo ngwa jalo ke nyiko mobi ke wa enka a ene le tsapa matsimbi ke wa enka o ene tsa tsapa mashilwane ka mo ngwa ka botshabela mashilwane ke wa enka ba pele empa lo jalo harbone ke ane ka mara ka mo ngwa ba e kwa ba bolo ntle ka radio 18 fita pulletsi e khutla jalo ka nkosi khona nkosi khona ga nebe ke o tla jalo ka bolo ka kwa ka mo ngwa ka bo prima nkosi khona ka mo na ka mo ngwa ka bo prima o le ka fita la jalo ke ane ba siriba na jalo mme e tsola ka ntle tla ba bolo e kena jalo e le bolo ya Sekukuni United mo le tsa phala ho na le di papadi tse wa di bitsang o batla ho buisana le tsona metso tso e mashuma mararo a metso meri re karolong ya pele papa di jola ka ne ke tlhalosa mamelo re di tlhopetsana tsepedi a motho shebana o ka re di ela kana ka mahlamo ho ba ne di se di bapetse papa di sele shomela motho mongwe ha e sa lotlwa le mo sa 2021 papa di tseo tsele shomela motho mongwe se kukuni a e hlotse papa di tsetharo amazon e hlotse papa di tsenne mme papa di tseo ka ofela ho bapetse ka ole kana papa di tsenne mme dintlha tse tlhabilweng ke tlhophetsana tsepedi ke dintlha tse masoabedi a metse mmedi mme amazulu e tlhabile ntlha tse lesome le motsho mongwe se khukhuni e tlhabile ntlha tse lesome le motsho mongwe ga re bone ke yona elise rammala o tla bagare malebala ka bolo o tla tshamola bagare malebala o enka e netsa di angelo kazima kazimi ke wa e gotlisang bagare malebala o netsa nyikomobi nyikomobi ke yong ka bolo o e netsa tshepo tshepo matsimbi ke wa enkana e netsa give mo khupe empala jalo give mo khupe wa e lwanela ba monkela bolo go tlhoka amazulu ga re bone amazulu e tla jalo ka ngwenya ke na ngwenya a khona ibile nene ene le nkosi khona nga ke a ne bolonga e khutla jwala ka mana le shona no mjela ke o nka bol we ne tsaki mo khupe ke wa ene le tsama sipe si hlemme ke o nka bolonga ka bana ka bana ngwa ka botshabela tsepo mashilwane ke o ke se khukuni ba tlo tsemola ba hrem barbala give mo khupe wa mana bolo give mo khupe o ntsa bolo jwalo ka ntle 18 ha re bona elise ramala we ha tlo elise ramala o ntsa bolo jwalo we ne tsaka kwano kazim impala jwalo ba tsula ke amazulu ba tsula jwalo ke na ba hrem barbala Give my coupe, kiss a cocooni, give my coupe, Ungabolo, Di Angelo Kazim, why hold this against cocooni? We never give my coupe, coupe Baramarbala, Untabolo, we never said a tempo, Tempo Matimbi, where Pamisa, in Baikelante, Jose Tibatubani, Favier Kouassi. Let's get a bonnet hand, Mihao Sheba, Di Papadinza, Selassing, it's a fitting, Theodore Chopatana Tepedi. Di papetse mo kwatisi tsela ka ke tshogere e hle di ala kana ka mata papa di tsetse letseng o tla hlokomela hore amazulu e hlotse papa di tsepeng se khukuni e hlotse papa di tsepeng di papetse ka lokana papa di tsepedi ke di ala kana ka mata ha motho so hle o di sheba hantle le mane mo ke sa tsang hore di papetse papa di tsekae ka karetso wa bona hore e hle nnete ya salama di ala kana ka mata mme ho tla tso fela hore nabe ka jeno ke sopa se fe setla sebedisa menyetla ya sona mme lo re nabe ke mo kwatisi ofing ya tla hleng atle ka maqheka a tlaseng a basebeletse re tla se re bone ga re bone ke ena bolo e tla kenaegana ke nkosi kgona ga rebe e le one amazulu noto sekukuni ntlha e kene motsotsong wa balesome ne metso mine karolong ena pele ya papadi ka thando lo nkosi ngwenya ke e sebapadi sa matšhaba sa naga ya zimbabwe thando lo nkosi ene ka retang sokodisa ke tla re fela thando ngwe ita ke a gona tla sebetsa thando ngwe
1: ke yona thando Mr. Cool
0: e ke yona lo nkosi e ka re tla sokodisa ke huku mamari huku ya bobedi amazulu ka kwano ka mana ka borwa bophirima e tlosa jwala ke rian hana mouba o tla e tlosa ga re bone banna ba hwiriana ka ra di 18 ba hwiriana ba ya odimo le tlase e se lile phala ga re bone ke ane riana na mubu wa phamisa bolo nga ba itsula la jola ka kwa skukuni ka ntle 18 ngo tsikona ga nebe a u ya mphunywa ngo tsikona ga nebe e so se ka ntle mo le ngona o ka bo phima wa ba ke tona ta MTN 8 wa fa mme jola ka kgala sitse hore se fapa se tla hapa mo hopona ke di milione tsa le shome mme di hlopa tsa dintse supilenga se hlopa ka seng se tla fumana di ranta tsa milione mme ka kakaretso bana ba MTN ba tla be ba sebedisitse di ranta tsa di milione tsa le shome le metso supileng ba ke sa tournament ena ha bona he re tla se re shebe ngwana mme hore na ntho di tsa majwa ho bona la itse ntho di me hantla holo ntho di me hantle di me memo di tsipame me ha lo jolo reta ha ntho di me hantle ntho di me memo di tsipame ke hona ha re tsaba ha lo jolo entse le wat amazulu no tonga se tlhopa sa skukuning bona ke nna nkojola ke di angelo kasim mun sabalonga e ne tsa elise ramala ba mutshela bolo ke gen alena mun sabalonga ko se khona khade be mo shola nga e tsola kantle nko se khona khade be ne ya mo shola e tsola kantle re tla se ribona MTN 8 wafa ntle le tikati wafa ha o hlotswe tseba hore o tswile ke ena e gotla ka matla magolo ya tsholo ka mane ke tharek felise empa elise rammala ba monkela bolo ke sekukuni e tla ba phoso elise rammala phoso sekukuni o bapetse ngwane mongwe gampe gape moralo Oba petse gape moralo hampe. Arshebe, arshebe. Ona no paretse ke bona ba sikeletsa mo hopona mmameri. O tla hopola re ona no paretse ba hapile mo hopona ka makgotlo mane. Katatellano. Ba hapile mo hopona katatellano ona no paretse ne. Mme ke bona ba sikeletsa. Re tla hopola re ona no paretse e hapile mo hopona ka 2022, 2023, 2024, 2025. Ke bona ba sikeletsa ntle le tsikati. Mme ba se ba kadile he ka o sikeletsa mo hopona. Ka lebaka la gobane maobane ba ile ba sola jalo Durban City ka ntlha tse pedi ntlhalengwe mme wa bonagala he go fitlhela bothatong wa jale ba motšheng wa gore ba sireletse mogopona wa bona mme re tla bona he gore ka mora papadi ya Kaizer Chiefs premier league nyaka jeno gore na lotho e tla reng e tla fa setlhopha sefe gore na se bapala le setlhopha sefe nang ga re bone ke ena e tla jalo ka sepe setle mokhize mokhize ke o ntsha balonga ka molengwe ka botšhabaelana ke ane lalo jalo ka serrathene enkwa jalo ka mane e ne le ena tshapo mokwena mokwena keo a e fitlhe ntle le jalonge e gotla jalonge ka sepe setle mokhize mokhize bogare balabalana o e netsa nyiko mobi keo ore ka go feta nyiko mobi ke wa enkana o e netsa matsimpi matsimpi ke wa e fetisa ga re bone sepe setle mokhize mokhize ke wa enka wa phamisa ke sekukuni e mpala jalo keo o e leka ka tlhoka kwano le tlhano le mojela kikena le ne wa etsho Kena ya khutla ka kwano ka ngwena a inga be apile empa ha ona give ma khupe we rola ka hlo e bile rota fatse e tswala ka ntle ka kwano ka boleng ka bo prima e tla ba bolekela jwalo e agelwa ke amazulu Kigen Allen o tla ya gela mesuzu e masuma mararo a metso e robong ka rolo nyena ya pele ya papari e ra lo jwalo hema meri tabadi ya mi jwalo e le wana mazulu e le noto Sekukuni United MTN 8 wa 4 wa 4 e le papadi ya di quarter final re ke re mathe re fete mabengele
7: ha ke sa hopola ditloetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go bo ye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya le sphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong ho na le melawana le dipeelo
9: tsa dipapadi
0: Oh, pelaru jolo tadi papa di ni seri fe. Sari papa di ni seri fe. Wan Amazul, Noto, Sekukuni United. Noto, Sekukuni United. Rekarulo ya pila papa di na limitu jama shumama ni nsa sona pili. Chola kake salu si zem. Nkai kene mutu zunga boli shume, le mitu imine. Karulo nyena pila papa di ka Tando Ngwenya. Tando Ngwenya. Kale utibe he. Selmo sa dipapadi se kadile mo mamedi a o re tla ba bona ba tsietsi ba tla tle ba etse be ka le mehlolo o na le motsietsi tjena wa amazulu o na le motsietsi wa amazulu o mo khutshwanya le tjena ka seemo o apara diaparo tsa amazulu tse feletse mo mamedi burigwe di kausu sekipa le di eta tsena tse ba parang bolo di cock jwale ho ha fela mo mamedi o hlile o thabisa le tshile mona stadium ya hore mona tlase a yo mona tlase a phame ka re o nka bolo ka hlo a etseng ka re o etsa motele e ke ipotsa re bana motho ya ho ka thukela ka le bale mmanna e be ya ka hlaetsa tsona na ha re tsene nge ke motsetse mo holo wa mazulu yo ha re bona lana jwa le tsene ho ana mazulu no tsoma se kukuni nyiko mo bi ho nga bona o netsa tsapa matsimbi matsimbi ke o tlotsa ka bona mme ba ka ka ronya mazulu mme ke ane o le ka fetse ka mani ni a e fiti samne ine ni tsapa mo kwena ba e kwa mme ke ana e tsola ka mona nko se kona ga re bene bo le tlele ka ga di 18 ni se tlo ka sa ka sa eng ka tshe mo empa e pa mo flaga e pa mo flaga poso ka mona bana se kukuni poso se kukuni Munenwa Munenwa di Angelo Kazima ke se papa se sa kwa no Africa bora o tla ile ka lapile go di nya phere go le mo sa 2004 o le mo di mashwa mbedi a mitu meri di Angelo Kazima di Angelo Kazima ke ka mo tabeli nga tenga go hanga ka nete ruri ar bona tsane o teng e ma mna tin ma kokolo Kiane atini makokolo ya le morama bitle di papa mabitle o a tshora ke a mona monneno tle o futumetse a re tsebe ha go tla kena ka baleng rena o tla tsetse tsona na ya di papa mabitle ka nnete wa tshora a ke mona monneno ke a mona monneno bua ngae gale mrena maphale uri a eh monneno antlentle ke tlamini ke tlamini monneno o tla mona ntsa o di mona tlase mo tsietse no amazulu o tlo felletse je no felletse di etatse ba palandi ka usu burigwe sikipa o felletse o motla ba khoma e o di mutate ka ro nka ka hloho a e tsegene ka ro nka ka serethe ke tlamini mrena maphale ke yena ngwana mme ere e tsere bone bolo ke ane tla jwala ka mane hante fela ka tsapo mokwena kwena wa ra la la le tonta tsapo mokwena kwena sikukuni united we be ka re tsapo mokwena mo mamedi hante mo sutung o bo mashime mane a mi tsimine we ra ile hole motho no ke ka bana hana re bolo ene tla ka re tsantenge impala lo jolo ho jolo one amazulu one sikukuni ntaka na jolo ka Tapo Mugwena Sikukuni United.
1: Sikukuni United, Mr. Kulu van Hausso, Chef of Monar, Mitutunya, now Katela, Elishman, Timishano, Carlo United, the Padre, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, the Bona, ufumana bolo bo harre balebala ha ile yena mohlankana ena tshepo mokwena ya ba ha atumela di 18 tsa sopa sena sa sikukuni ya ba o raha bolo e thata haholo ne bolo ena ya ba head e thula Tariq Felix ha e thula jo Tariq Felix ya ba e kena ka neteng ntla e bohlokwa haholo ha o so sheba nako ena e leng hore papadi e setse ka yona pele papadi e fela ka rolong ena pele papadi ke dumela hore sikukuni se le sa thola papadi se gahla sa papadi ne o thola se gahla sa papadi ke ba iphumana ba le tabolong ya papadi ke ho ba ketela jalo ba fumane ntla
0: ho fela re jalo mo kwetlise ho fela re jalo ke ka motho ba dilenga teng re tla bona re radio le batla tle ba ikarabella jwang a mazulu a o ke ane ba ka jalo mo se pese tle ke la bona e khutla la morao kwa na se batho ba ne seng ka kamane e le nyala Fabien Kouassi ke o ntsa jalo mo e ne tsa riana na mo bo ya nka nga ne tsa jalo ha pe moralo moralo e ne tsa thare Felix Felix ke o morao mo nama o ine ne tsa jalo mo ke na le na le ne ke wa nka phamisa na ke bo letele la rotha fa se bara mara bala a thin ma kokolo a e komela ka hloho mo e mpa le jalo o tshe papa di tsola pele o no bana la baba petse sikhale ampi o no bana la baba petse sikhale ampi e mpa le jalo ke a re e khutla ka se pesi ke mo khiza ke wa nka jalo mo wa re bala bala na we ne tseli sra mala ya khutla jalo ka give mo kupe ke na nga a e jalo har bone ke na tabanga mahlangu ba mokela boro Impala jalo ba lwane sine ke anime ya ka mdenwa ka botshabela nge e khutla jalo ka sikukuni mameri ka karolo nyene ya mazulu har bone ke anime tapo mashulu ane we ntsa jalo nge ke ane ba 50 cent jalo ka mdenwa ka botshabela nge ya khutla jalo ba harimba bala si pesi tlo mkhize we nga jalo ene sa nyiko mobi nyiko mobi ke ai 50 cent jalo ane tsa give mo kupe kupe ke wa nka ai ne tsa si pesi tlo mkhize ke wa nka jalo nge empo hana kigen alene we ko mo jalo ka shohom we ko mo jalo ka shohom mameri ya khutla jalo Barbaram, and Nico Mobi, we let us at Tapo Matibi, Matibi Wanka, a Pamisa Dolo Volatile, Etama Dolo, Emile, Etolacante, Omega Takawaya Hell, and let us Swatman, Swatman is in the Abbe Omega Taka, Omega Takawanka, Moramo in the Tariq Felix, Tariq Felix, Tariq Felix, Ota Dolo, Kimis of Jamaica, and Mary, Esin Yelen Carolina, Ya Philippa Party, Harbona Volatile, Kiena Romana. E tshidwa ke tshibatibane kyane melusi buteles re ntsa jwa lwana sa nyiko mobi nyiko mobi ne tsa tsapa matsimbi matsimbi ke o tla jwa ka bolo tsapa matsimbi ne ke o hata jwa lwana e khutlisa e ne tsa tshibatibane melusi buteles melusi ke wa nga ne sa nyiko mobi nyiko mobi ke nyiko mobi a ne tsa tshibatibane melusi buteles buteles ke wa nga e ne tsa tsapa matsimbi matsimbi ke wa nga e ba pele ke se kukuni wa re bala bala go tla ka riana hana mo upa a mazulu ke ane ka mo lengwa ka botshabela e tla ka gape moralo wa nka wa e koba ba nka ka dihloho empa ho jwa re bone ba e tshula ka kwano Kazim Di Angelo e tla ka mo lengwa ka prima ha re bone Elise Ramala Elise Ramala Elise Surubana ba Surubana le kigena lene Moleta palare phoso ke ha monna Elise Ramala ba ne ba ile ba Surubana ba ba bedi ba ne ba ile ba Surubana ba ba bedi empa la jwalo ho han fela re tla ser bone tsa tsarna di mi jwang ke le ka o sheba rona tsa tsarna di mi jwang kwano re tla ser bone ao itse har bua gona hemma meri yalla hang yalla habedi a thola mo ngari tshilo mo khele mo ngari tshilo mo khala hore ba nna ba petsole ka metsi tselo na e ma shume amane a metsi me tsharo fa dile e fela jalo karolo ena pele pa padi ele one amazulu ntheke ne motsi go ba shume le metsi mina ka tando ngwenya ele one sikukuni ntheke ne jalo ka tsapo mo khwena motsi go ma shuma mane a metsi mina karolo nyina ya pele pa padi fela la lu jalo tsiba mo medi di ga fuzon tsena na jang ka pa jang karolo nya pele pa padi re tlolo ke la hore re fumane mo shodi e ba metso tsenye la tla nge ma shuma mana metso mi hlanu e tlanga ho se mo shodi ke mo tla beng huwa na go nye ke di tsweng me na go nye ke di tsweng re tla fuma metso tsoe ma shuma mararo e le metso tsoe le shume le metso mi hlanu karolo ka nngwe hore tle re tsebe fumana mo shodi le teke bang ho se nko tsa le mina ho tla uwa thaung ya mekoko e ra lu jalo he bo go tlisi ri akaretse karolo ena pele pa padi re kere u tlo rena be maikutlo ke a fe ka karolo ena pele pa padi
1: se khahla sa papadi Mr. Khulu ka rona pele papadi ke se rona re se bona boholo ba nako re bone di papadi di thulana mme go thulaneng ha bona papadi ntse tswela pele mme hona hona bontsha hore maikutlo e tlile batla phahame papading ena mme he ke ka hore reng ha papadi qala re bone le stopa sena sa Mazulu be leng hore bana ba phamisitse papadi mme ba ketela go le ba fumana monyetla hore ba hlabentla metsotsong yana e mashume metsotsong e le shume le metso e medi le shumele metso mine e le ntlha e leng ya kora jalo ke ena Thandolo Nkosi Ngwenya ka mora gore a thusiwe jalo ke ena Nkosi Khona Gadebe bolong e neng e tlhaga ka tlhakoreng le letona mme he wa bonagala gore nako ena e tlhokolotsi ditlhopha ka bobedi ba kgonne go e sebedisa gobane re bua ka metsotso e leshome le metso mehlano e qadileng papadi e leng gore AmaZulu e kgonne go tlhaba ntlha ga o sheba gape fumana gore metsotsong e leshome le metso mehlano ya o qetela karolong ena ya pele ya papadi re bona jalo sekhukhuni le bona ba kgona go tlhaba ntlha jalo tlatlha re seabo rena a na segatlha seo ba bapetseng ka sona karolong ya pele ya papadi se tlatlhe e be segatlha seo batlang go se sebedisa karolong ya bobedi ya papadi
0: Hare le boemo go tlisi mmameriki ka monto le ngatenga wana mazulu wana sekukuni united re tla bona ka rolo ya bobedi ya papadi horna ibe e tla be re tshwara tsirifing ha lo jola re go tla le papisi tsa gaso tsololo ka oke
10: ah Mr. Cool hang cool Mr. Cool
0: eh wana me
10: ah ke wa utlwala ke ne ke na na hore ga go di ena ke ya bo mme ho tla o tla bo mme mabale mo ka pantse ke rena
0: Oh,
10: ke o tlile morana ka ke le bile hle ba tlhompe karolo ya bobedi re tla tiana mo he
0: ke o ta
10: ba be le metso se ke re bile hantle ho ya robong a pele re fitla ho reng ya bona ke ne ke na no ke tla ba bo mme ka jeno jena hle ba di soke ga nete ba di soke tsa tsilena ke la bona

0: kwala no malanga fela o tla re tla gutla re tla boela re tiana ha e ga ba ga o pula ntate ona re tla ke tla o bona bye bye Kafa semenya ho le Seri FM no malanga pina ne ne ke ba tla ya he ha dipina ke Anthony Hamilton yeah eish we mamele na la mantsu ya kotsi ya mpipine le mabedi e motle Anthony Hamilton o buetsa motho eno ha go tswa keng ha sa le go etsetsa diphoso na go ena ka ofela go etsetsa diphoso ke o thetsa ke re ke tla fitla ke sa fihli ke etsa meliko ke hopola ibile o lela diatlentsa ka mona fubeng sa ka mo empa ka nna kare ba ba batho batho ba ga o fedile ha sa taloka empa wa boela wa nkamoela hape o ba nna nga nkamoela hape wa na bua ka pelo ya motho a mme ai bomme yo bomme go nna wi nga ka bua ka lona ke na o qeta mo ke le jetse e di ke na o qeta nga ka bua ka lona mo e le masoro go tshe na di ke le masoro Ege ke bona ke re ga fitla feme mona ba batla go mpulela mamati ke ga bitle mpile se ka la ke tsanye we ke pele ke o Mr. Cool
1: tsadi papadi Holy City FM
2: Oh fela o le jolo tsadi papadi le City FM mo mamede re se re kadile karlo ya bobedi ya papadi mme ke a tlhokomela mokwetlisi ga ke re ke a sheba ke fumana gore e ka itlhile go na le phetogo tlhopheng sena sa sekukuni ke bona itlhile go na le sebapadi mo name e leng Brighton Ndlovu ke bona gore o kene Brighton Ndlovu tlatle re shebe gore nabe mme ke manya a tswileng gobane jale ba ntse dintho ka lepotlapotla ba se ba potlakileng sentse re kena karolong ye name ya bobedi ya papadi go bonagala itlhile go phomotse jalo mme thabang matlhangu ga re ke re utlwa mokwetlisi maikutlo gago ka phetho ena e ntseng jalo ke sekukuni
3: Mr. Kula re bua go tsengena ka sebapadi sena e leng yena Bright Ndlovu. Bright Ndlovu selemong se fetileng sa dipapadi o ile a qala pele setlhopheng sa sekukuni a bapala a ba molengo ka morago wa tshireletso a ba le papadi ya ntle ke gopola ba ne ba bapala le setlhopha sane sa Mamelodi Sundowns empa ga selemo se se ya shilo fela ke bone jalo thabo Bright Ndlovu a sa sebediswa e le forose mme ka go a kenywang ka jeno a kenang e le forose a kenela forose e tswileng e leng yena Thabang Mahlangu mme ga ke dumela gore ba se ba shebile bana ba tsamaisi ka ba kwetisi ba sekukuni gore motlhankana eno a sebapadi sena Bright Ndlovu o tlatle a ba thuse tlhaselong ya bone
2: ga re leboe mokwetlisi o fela o le jalo le nna kile ka motseba le sebapadi se bapala morago monneno wa Bright Ndlovu empa la lo jalo heme

0: ile ra bona sa tshe aba pala pele mane mme a sebetsa antla holo ntle tika tika mme karolo nyana ya pele ya papari ha mamedi amasolo e le bisa le boya ati se kukuni yona e le bisa bogram borokena ka mo go ka bo phima le bala ya khalo jolo ke riana na mo upa o ya khala tshiba tshiba ka mane fa vio kuasi wasi ke wentsa jolo ka no tonga o ene tsa kike na lena ka mane ka mo go ka tshaba ya ka le pelo tona mme kike na lena ke wa nka be pele ha bona ke amasolo e mbalo jolo mme o ene tsa ka ntle ka mane ene tsa ka ntle come on, Eki, Banaba, Sekukuni, Etak and Ekhano Joloki, Ekiani, Nkosikona Hadebe, Nkosikona Hadebe, Oyahe, Lakiani, Impala Dualome, Kio, I ran a Sipesi Kleme, Kio Sipesi Kendovu, Kintovu, Kio in Sagalome, Ekimkiza Tarelome, Kiela by Bepilin Yamani, Impala Dualo, Etolakante, Tabole Amasulu, Wayahe, Kigan Allen. Winnetsa Tarik Phillips ke ano tsela ka bolong o ba re balbala Tarik Phillips ke wa enka jwalong gape moralong winnetsa Tarik Phillips Phillips ke wa enka winnetsa mne Rihanna na mubu wa fitisa winnetsa Omega Mjaka Mjaka ba monkela bolong ke ane la lu jwalong e tsela ka ntle e ba phoso Omega Mjaka e ba phoso Omega Mjaka e ke tsapo mashilwane tsapo mashilwane hote a e tsame fatse tsapo mashilwane Eki wa insa jolo sapa mashilwane mme uisa mronya na mane mme veneta nyiko mobi nyiko mobi ke wa fiti sama veneta kama ane di angelo kazima e khuti sama aneta nyiko mobi ke wa inkama sapa matsimbi matsimbi ke wa tla ka bolo matsimbi ke wa inka phamisa ke boletelele pele mara ba yemetse empala jolo ka radi 18 Tarik Phillips ai bela utanya ne omega mjaka uiti ba sentetso tsa kantle e tla ba huku ibile kare hona le mona u tlo soko e kare ke Rihanna na mupu ya utlo mohloko kare Rihanna na mupu jana utlo mohloko bana ba skukuni bana bana na tla ba huku jolo ka nna fela ne ke bone kare tla ba huku empa o tla ha e be bolo ya masolo Tarik Phillips kyane o khutla mara mana ka bolo ho yella ka mara ka meleng o ka botshabela o ntsha bolo jolo ba khutlisa mme ene leng go se khona ga rebe mme o ene tsa kigena lena o ene tsa tsipa tsipa ne fa vie ku asim ku hasi ke o ntsha bolo mme o ene tsa Rihanna na mupu ba mokela bolo empa ba lwanela gape moralo teng o itlela tsipa tsipa ne ku asim Wasi, we are going to go to the house, we are going to go to the house, we are going to go to the house, we are going to go to the house, we are going to go to the house, we are going to go to the house, we are going to go to the house, we are going to go to the house, we are going to go to the house, we are going to go to the Niko Mobi are huku Niko Mobi Iba huku ya bararo Eba huku ya bararo ya Amazolom ona likile jwa la peile ka radi 18 gape moralong ona sa she bile bongwenya ka mane le ngo se khona gare be be e tlotlo sa bolo huku ya Amazolo ile huku ya bararo e tlo sa jalo ka kwano arbona kya na e tlo sa ngo se khona gare be bolo ka radi 18 bolo jwa lo ke la ba ke tle tsa ba tshotse e ba ka radi 18 tsara ke fili surwa la nela nga kya ni e ba phoso Eba Poso Amazolo Eba Poso Amazolo mme motho o kwa sheba fela di papadi tselong re Amazolo di bapetse papadi tsa salo tso fitileng me ke shebile mme hona le papadi mona kana mashwa mabedi a metso mehlano kgoding ya phupu hona le monselana honona le tlhodisano tsena tsa pele selemo sa di papadi se qala ka mane ka Thekong Durban ho ile ha ba le di papadi tse jwalo tse leng hore di ebile di hlopha tsa KwaZulu Natal tse ileng tsa bapala mono tlhodisanong eno pele selemo sa dipapadi se qala mme ke a hopola mono ke la ka bona Amazolo e tlola jalo Midlands ka ntlha tse pedi unoto mme a re sheba papadi tse hlano tse fetileng tse e leng gore Amazolo di bapetse ba kgonne go hlola tse tharo ba bapala ka lo kana papading e le nngwe ba hlolwa papading e le nngwe mme dipapadi tse kaofela Amazolo le la kgona go tlhoba ntlha tse nne ya sa bua ntlha e le nngwe fela mme a re sheba ka letlhakore la sekukuni le bona ka la masome a mabedi a metso mehlano kgweding ya phupu ba ile ba bapala papadi tse pedi gona tlhodisano tsena tsa pele selemo sa dipapadi se qala mme ebile dipapadi tse ileng tsa bapalo jalo ke ditlhopha tsa ka mane ka Limpopo province ka mane ka provinceng ya Limpopo moo ke gopolang gore papadi ya pele mono ka la masome a mabedi a metso mehlano kgweding ya phupu Polokwane City ile ya bapala le sekukuni ya ba sekukuni e tlola Polokwane City ka ntlha e le nngwe noto papading ya bobedi ya ba Makezi e kopana sekukuni ya ba sekukuni e tlola Makezi ka ntlha e le nngwe noto mme papading tse tse hlano tse ke buang ka tsona tse sekukuni di bapetseng e tlotse tse tharo ya bapala ka lo kana papadi tse pedi ya seke ya tlholwa mme re sheba hemne re se re sheba dintlha tse e leng gore ba ile ba di tlhaba ebile ntlha tse tsheletseng ba tla buang ntlha tse tharo ke tsona dipapadi tse re ka buang ka tsona gore ditlhopha tsena di letsa di bapala give mo coupe o ntsha bona jalo re ineletsa ka bona kwena kwena ke o ntsha bona o ineletsa mashilwane wa e kwama mashilwane mme a le go tloka bana ba ka huku rianana mopa e ba huku ya pele ya sekukuni e ba huku ya pele ya sekukuni e tla tloswa ke sekukuni o ne ba mane mekolong ya amazolo ke tsona tsa MTN 8 dintlha dialekana a re bone bolo tlotlo jalo ke Elis Ramala o tlo e tlosa Elis Ramala o tlosa bolo ka kwano ka hukung e ka borwa bophirima o a tapatapa o tla yona wa e phamisa bolo ka radio 18 ka babolakatsi lalla letsantsa sekukuni mo mobedi o e bea ka gare gif makhupe motsotsong wa bosupa karolong yena ya bobedi ya papadi sekukuni united Arriba sabe.
1: Ho fela ho le jalo Mr. Khulu ka mora hore se tlhapa se naga sa se kukuni se hlasela sa tswa hlasela mitutung ene e qalang ka rolo ya bobedi ya papadi le ra bua go tsonyane ka bona hore ba qedetse ka rolo ya ne pele papadi ba papala antla holo me ba gutla jalo ba ntse ba tsola pele ka ho tshwara bolo e bile go hlasela go ba no bana bolo ene go kopetswa jalo e ile a tshwana hore e qetella e le huku ne ho tswa hukung e nkuwa jalo ke yena Elis Ramara e feta jalo ka hara mekwallo ya sopa sena sa amazulu ha ba tshireletsa hantle bana ba amazulu ho hang o ba no bana bolo ena e fumana give more kutu ale ka nkane ka hlakore le letshehadi mo teng a hlabantla bobedi a sehlopha sena sa sekukuni
0: monne no a give mo khupe ke mo Afrika Borwa o hlahile jalo ka la mashome a mabedi kgweding ya Tshitwe lemong sa sekete magolo a re bo mashome a robong a metso robong o na le motse mashome a mabedi a metso tsheletseng give mo khupe ke o sa beile sekukuni botle mo mamedi dintlha tsona ke tseo he ke 2 sehlopha sa sekukuni ke 1 amazulu ka mo tabadileng ka teng e le tsona tsa MTN 8 wa fawa fa a re bone Elis Ramala Ramala tlara ka ntle wara lalla le tanta Elis Ramala sekukuni nata ke re noko a di bahlaba hantle fela motsotsong wa borobong karolong yena ya bobedi ya papadi e ka re jwale ho hanga amazulu e tla shatwa ke ntho e ba sa e boneng le o e bona gorena e tswa ka
1: ntlha e etsa ntlha Mr. Khulu mme re tlhalose re re ga o le tjena ke nako ena e tlhokolosi e leng gore ya sebetsa gobane bana ba amazulu ka mora gore ba tlhajwe ntlha ga ba ntse ba keakea ba sa tsebetaba tsa bona di eme jwang o iphumana a fumana bolo ka tlhakore le letona sefapadi sena Elis Ramala gobane ke sefapadi se rerang ka le otolola leqele a tloa ka tlhakore le letona a kena ka gare ga e le sethibathibaneng sa setlhopha sena sa amazulu e leng yena kuasi o utlwa ka letshole le teng kwano stadiumong gore motlhankana ena Elis Ramala o sa tlhabile ntlha ntlha ena e kena jalo ka mora ka phapang ya motsotso fela ba tlhabile ntlha e ne e tswa hukung e ne e nkuwe ke ena sefapadi sena Elis Ramala
0: o tlhabile ntlha e ntle mokwetlisi Elis Ramala
1: ke ntlha e ntle Mr. Khulu baneng ba ile ba lahlela bolo e le gore ka tlhakoreng le letona ya fitla leotong la gae a kena ka gare a tswa ka ntle ya ba o ipha monyetla le nako ya gore a e raye ka leoto leqele o tlhaba ntlha ena e le ntlha e ntle agolo Elis Ramala
0: go fela le jalo ga re bone ke ena bolo e tla jalo ka kwano ka omeka mdaka ka molengwa ka bophirima omeka mdaka na ke o tla jalo ka bolo omeka ke wa enka jalo ba re bolo ene tsa track felis felis o neeletsa gape moralo ke ke amazulu o ntsha bolo ene tsa kiken allen ba ka karoronya sekukuni ke ano wa kena kiken allen allen ke o sia bolo ka bane ka molengwa ka botšhabela ke ane e le ka o kena amazulu ke ane track felis o ya moela jalo bile a fetisa ka molengwa ka botšhabela nko se khona garebe garebe ke o ntsha bolo ene tsa track felis felis o neeletsa kiken allen allen o tla koba wa kwala ke gena le ne ke o ine tsa go tsikona ga debe ga debe ke wa nka phamisa bona ntle la la le tanta busutu tando ngwenya we be ka hare mo mamedi tando lo nkosi ngwenya hantle mo tsutsung wa le shumela mo tsumung ka rulo nyana ya bobedi ya papadi e ka re go tla ba go bi
1: mo se go le go bi Mr. Khulu ba le gere ntla e tlisa ntla ne ka mora gore se tlhopa sena sa sekukuni ba thabele go tlhaba dintlha tse pedi re bona setlhopha sa amazulu se gutla le sona jalo ka bolo e ntla golo e leng gore bapetse jalo ya wela tlhogong ya porose ena ya mazulu ke bone bapalang gape ke sebapadi sane se bapalang ka tlhakore le letona e leng yena nko se kgona gadebe a kropetsa bolo e ntle ga e le niko mobi le ba mophato wa gae ya ba ga ba ema gantle e wela tlhogong ya thando ngwen
0: mo mamedi ke ka motho leng ka teng 2 amazulu 3 sekukuni united hohobe hohobe amazulu jalo o solete ba tlapitetsa ba batla re balekanya dintlha ho kampagwa ma ofe ba re ha hona taba ke sonta ha re tla bona ho sane ke tsatsi la phumulo re ka nna ra ma ofe ha hona taba two Amazulu, three Skukuni, Arbona Bono Barbara, Kiane Bairanella, Kiamazulu Hapemorano, Rabona Bida Ratano Fatini, oh to a person, a Kamono Eliseram Malam, Paso Bapeta Hapemorano Hampi, MTN 8, Wafo Wafam Momedi, MTN 8, Wafo Wafam.
1: Mr. Kulu ka tlasa letsotso e le shume re bona di hlopha ka bobedi di hlaba di nthatse pedi re bua ka di nthatse nne ha jwale Mr. Kulu ka tlasa metsotso e le shume mme bolo ena e tla jwale e le bolo e leng e tswa e le phoso e ne e ntse ho mohlankano me gape moralo ya go wela jolo hlohong ya Tariq Phillis mme ya re ha e khutla mono ya ba e khutla ho yena hape ya ba o ketella a hlaba ntla a ntse a wile fatshe e le ntla e tsang hore jolo di ntla di ya lekana ho hobe haholo Mr. Kulu.
0: Eh bobabedi ka nnete ho hobe ka nnete ho hobe ho hobe jala kana di ntlame 3 amazulu 3 sehlopha sa sekukuni e ne le mone ke keta bua mokwetlisi ha amazulu e keta o hlaba ntlha bobedi gore jala ba tlo petetsa gore ba lekanya dintlha gore go kampa bua nakong ya ekeditsweng
1: go bile jalo Mr. Kulu ke ka go se re bua jalo ka gore di ya lekana dihlopha ka bobedi re bua ka tlasa metsotso e mashome a tsheletseng mo se re bua ka dintlha tse tsheletseng ka ofela
0: yo I call on mabedi arbona ke arbona bolo ka mane ke poso se kukuni ka mo le mo ka bo tshabela le balam ka ne phela tsona mo amazulu le bisante e ka ntle di 18 tsena tsa se kukuni le tso jola ke riana na mupa a u file na ke bona mo se kona kharebe empa ke bona tla tso jola ke na riana na mupa e se lile pala arbona riana na mupa ke o tla yo na a e tlola mo se kona kharebe ke wa tiba jola e pala jola ke o ka ntle di 18 ba e lwanela riana na mupa wa e khutisa a e rela o se le riana na mupa o e rela o se le riana na mupa hare ke re shebe mo mamedi hare sheba mme di shopeng tsa KwaZulu Natal mme ke se tlhopa se le seng fela sailing sailing sa hapa MTN 8 re tla hopola gore ke golden arrows e santana e kwetliswa ke mongadi mangoba mnithi le monsane sa 2009 ha ba re ba pala papa ya makhala gang le Ajax Cape Town ka bona ka Orlando Stadium Moreland ra bona jalo mme golden arrows e gagatha mme se tlhopa sa Ajax Cape Town ka di ntlatsetseng no tom ine le kala mashume a mabedi a metsemine kgwedi ya mphalane le monsa 2009 Orlando Stadium ha tlhopha sa golden arrows se ne se gagatha jalo Ajax Cape Town ka ntlha tsa tsheletseng go noto mme jalo ka ga sekukuni e le setlhopha sa Limpopo ga re bone kwa sekgona o phamisa bolo empalane jalo mme o ntsha bolo e telele e fitlhang e tsona ka ntle ke ne ke re ga re sheba jalo ka sekukuni e le setlhopha se tlhagang provinceng ya Limpopo ka Limpopo teng gogang ga o sobe le setlhopha se gapang MTN 8 go ba le phetogo a mazulu e re bone nomoro ya lesome le metsorobedi gape moralo wa tswa gape moralo wa tswa nao mokwena le mang le Spamanda Sangabeza Baken Bakena Sianda Sangabeza Lina Mukwena Ereterbone Mukwetisurna Kibomamba Tulenga Kibomba Tosabonale Kibomamba Tulenga Arbone Arabona Kibomamba Tulenga Impasser Tabana Mukwetis Impalangol Reboni Bakening Reboni Sianda Sangabeza Lina Mukwena Arika Fama Kuka Homo Mukwetisi Capitol Genesis and Kimanget
1: ke dipetso tse le mo mangete wa le lo hore hantle ntse tsone re a hlole papadi ena ho bana ho bane le ga hlalosa re selo mo sa dipapadi se a qala mme ha papadi ena ka iphumana ile na go nyeka ditswe ke tla nka matla mangata a holo bane bonete ba taba go di hlopa ka bobedi ba pala ka matla ke ka ho ho tsone dipetso tsena ke go papadi e hlasela
0: Arbona skukuni ke o ka ntle ya itse ne pala jwa le khutla jwa ka mazulu nga Arbona ke ane ne ona ruwan le ka kamane ne le na mo kwena nga empala jwa le ke ane ke phoso e se le phoso ke phoso ke phoso ka mari Sekukuni kiane re tle bone dial kana din tatri amazolo 3 sekukuni united tarik felice ke o unka bolo ne tsa hlangabeza ke o hlangabeza tsa kabono so ba lisa tsa ba re bala bala mamedi sienda hlangabeza so ba lisa tsa itlene e bala jola re bone bolo e tla ka tsapo ba shilwane a koma ba shilwane wa hana tarik felice wa etula me ke ba etula jolo e khutlela wena tsapo ba shilwane tsapo ba shilwane ke wa unka bolo jolo ha re bone ke ya fita ka mane me e ka gimo khupe ka ntle etini ke sekukuni e bala jola ke ba ba right ba ka mane ni kikena lene ya kamani kamane ngoka bachabela impala jwa leke amazolo ba itshola jwa leke boletelele ya mathala kamane kamane ngoka bachabela e ke na tsene makokolo ntsa bolo impala jwa lo
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka wona ka siriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 me o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: bone re ya di pani bo mamere
3: police di
0: e ka re ya pele ya pani e rar bone e ho tlo bana phetho yaani ho kena mang ka tla go letlapa ka tla go letlapa o tsene e rar bone ka tla go letlapa ke yaani ho tswile le tsana no mojela o tswile e le ka o sheba ta ba sarna di emi jwang ka kwano di sale botle le ena monnwa mo kwetlisi re ke rutlo maikutlo ka tla go letlapa ke se ba balise setla holo ke ile ka mashokomela ke se ba balise setla holo empa gore ke re fitise re bona ka re ke huku re bona re bona ke ano fela re jwala ke huku ya bobedi ya skukuni huku ya bobedi ya skukuni lo tsoka mane ka borwa bo tshabela ho ga beri eskukuni kyane esoke elis ramala ke wa phamisa bo lentle ka radio tsi ba tsola lo jolo kyane bar bay lwane na me ya khutla mane bar ba le ka kamane o te sipesitle enka ne tsa tsapa mashilo ane ke ba mongela ba ora ntse ka ntle tsapa mashilo mo go tsisa gore ke re utlwe ha ile mona ho tswile le hlono lo mojela ho kene jolo ka tlhogo le tsapa
1: go bana di sopa ka bobedi di bapala ka di wing backs mme ke dumela gore le sona no mojela ona bapala ka sakore le le tshadi e le hore ra tseba ke sepapadi se rang ka lotu le le tuna mme ha o kena di sepapadi sena e le nyana e ka tla go le tlapa ke sepapadi se bapala ka lotu le tshadi mme ke ka ho alo bapala ka sakore na le tshadi e le nyana ya tla etsa gore a thusa se tlopa sa skukuni tsa selo a thusa se tlopa sa skukuni e tshireletsong
0: ha re sheba di tlopa tsa ka bobedi e bile di tlopa tsa ile tsa hlolwa ke stelembo sho tlhodisa dong ena selmo se fitileng se khukhuni ha mona amazolo e bile di phofu e bile di tlopa tsa ile tsa hlolwa jalo ke tlopa sena sa stelembo sho selmo se fitileng ke ka mo re ka shaba ni thoka teng ha re shaba morao ha re shaba morao mo mameri ha re bona ke ar bolong e tla jola ka amazolo ba re marbal ke an wai le ka ngotsi kona kharebe kharebe ke ong ka bolo isa morao o ile tsa kike na lenna a le no ile tsa tharit felisa felisa ke ba re marbal amna wai go tlisa amna o ile tsa kike na lenna ke an ni me wai ka jola morao mona amna o ile tsa riana na muba riana na muba o re no ka ya ke boni wai phami sa riana na muba bolo e telele me ke an me rola ka hloka kwa no tsapa mashilwane o ile tsa ka ntle me e tlo kena ya gelo me ke an ne o mukwena wai ya gela o ile tsa jolo ha re bona kyane e hlangabenza ke yo hlangabenza o nka bolo jwalo mme a fitisa ke la ka mane ne ke gena le na fitisa tsere jwalo a suri bana jwalo mme ba pa di tsola pele ha re bona bolo telele ke yo amazulu ke yo u teng ka mana ngwena bolo ntle o me ka mtaka u ka bolo bolo ntle siti ba di bana sa etiba menu se buthelezi
1: ona sa fifile nna o mokwena monyetleng o motla holo wa bolo e kropetseng jwalo ka hlakore le tshadi e kropetswa ke yena mohlankana ena e leng wa modaka empa sebetsa ne lusi o bane bolo eo e ne le bolo e leng gore hantlentle tshwantse ba re bua ka amazulu e leng gore ha jwale ba thabetse hlabantla empa sebetsa thiba thibane le nyana melusi buthelezi
0: ho fela lo jwalo sebetsa mo mamedi melusi buthelezi e ne fihlile amazulu e ne fihlile amazulu ntle tikati ona re ipeka gare ka mane na mo khwena empa melo se buthelesi are hukane are hobbies ho butle pele are hobbies a tla sebetsa le ka nete ntle le tika tiko ke ka ona re tshwana re ntseli 3 amazulu ele 3 se hlopa sena sa sekukuni dinthatsa amazulu re bua ka yena nna thando lonkwesi ngwenya thando ngwenya o hlabile nthatsa pedi a tshi tari firise o hlabile nthale nngwe a tshi ri tla hlopa sam sekukuni re bua ka elise ramala re bua ka give makupe ekim etsona di bapari le tsapa mokwena ke tsona di bapari tseo tse hlabileng dinthatsa pentsena sa sekukuni ke ka motho le lengate mo mameri re tla ser bone se ho pa se ne sa seng si patamani ho tsene tsa o katela riana na move anga bana jole ne tsome ka mtaka ndaka ka mle mo ka bo prima wa e khutisa o ine tsa hlanga besa si ana hlanga besa o ine tsa riana na move ke o tsai hula dwalo o ba re barbala anga ne tsa si ana hlanga besa ke o si anda ho ntsa etlola a e kwala jolo si ana hlanga besa ho ntsa bana jolo o ine tsa kigen alenda ke amazulu ka mle mo ka bo chabela ka le phelo tuna ha re bana ngwenye wa e khutisa o inga ne tsa kigen alenda alenda ba re barbala o ine tsa si anda hlanga besa ke o tsa jolo ka bo tsabolo we na tsatsa re finise o ya pele tharike ba mong ka ba mme fatse ka ra sidike go se ba re marbala ka ra sidike go se ba re marbala poso give mo coupe se le ba itlusa ba senyana kwa mazulu ele 3 ya mazulu 3 se le tsapa sa skukuni o me ka mtaka ba mong ka ba mme fatse wa kena o tla ra mtaka a impala lwalo a isa ka thuko o me ka mtaka a isa ka thuko o me ka mtaka eta ba goal kick melusi buthelezi eta ba goal kick melusi buthelezi ar shabam etsa liki hlopatsena mme ha di qeta mona mme ka tsa MTN 8 ka ar shume na mtsumeri khodi nyana phato amazulu ya moela Orlando Pirates a ti utlo mo ka ar shume na mtsumeri khodi nyana ya phato Chiefs ya moela sikukuni ha re bona bona cheo ba inga jola ba isa morao ke sikukuni ke le bona telele a inga ka serata ke gena lena ha re bona bo ha re marbala ya gutla ka tharik finish finish ke o tla ka bona tharik ke wa ka phamise ga mazulu ka mme ngwa ka bo prima o me ka mtaka o ntsa bona jwalo ne mokwena mokwena ke wa ema thala kwena o tla tla ka bolo ne mokwena ke yo ka mazulu o nga bolo o ina sianda hlanga beza tharik filize ba tla mongela bolo ba ka lwana ka mona ha re bona bolo e tla jwala ka sekukuni wa kena brad ndlovu ndlovu ndlovu wa kena ndlovu a ne ile merebele sulubana sulubana phoso le bapetse brad ndlovu ambe amazulu le bapetse brad ndlovu ambe arbone mo hope ona wa MTN 8 uile wa qala jwa lo mo sa skete ba gola re bo ma shiba supile ga metsumedi re bua ka le motse ma shiba ma hlano metsumedi tse fitileng mme jwa ka ke hlalo sa mme bana na pharetse ke bona ba sikeletsang ba se ba hapile mo hope ona ka magatwa le shimele metsumine Kaizer Chiefs ile ona ya hapile mo hope ona ka magatwa ba ngata ka fitisisa ka magatwa le shimele metsumehla arbone bolo tla tloswa ka ntle ri 18 tsena tsa amazulu ho tlala ka gore ka bona go bo premier ba lana e tso tlo ke skukuni ha re bona Elise Ramala a phamisa masoho Elise Ramala ke o tla yona wa iko ba Ramala bona ntle ba le ka we tsola ka bona amazulu ha re bona ba tsola gana a tsola riana na move ke bo le telele ya rotha ba re ba bana mane sohong ya matsimbi ke o amazulu ba khutla ka bolo a thini makokolo makokolo makokolo a thini makokolo o le ka feta a thini makokolo o ntsha bolo ha re bona ke ne mokwena amazulu ba ba tunga hai e khutla jalo give mo khupe o ntsha bana jalo skukuni o ne tsabra jeng tofu imba amazulu ya hana tarik filis ba rabal bana o nga bolo o ne tome ka mtaka mtaka inka a ne tsa sianda hlangabetsa hlangabetsa wa phamisa bona telele e ya ba sia e tsola ka ntle e sia ka mane ni nkosi khona kharebe e le metsotso e ma shwa bedi ya karolo nyana bedi ya papari e le 3 amazulu e le 3 sikukuni bile mo kwetlisi ha o tlo bua jalo ke a bona hona le phetho e tletsiwa ka mane ke sekhukhu
1: mo fela ho le jalo Mr Khulu bane ha se shebo fumana rena ko ena e setseng ke nako e leng hore e le ka neng mutinyane ke ka ho di ba kwetlisi ka bobedi ba tsona ba etse di phetho ba neng ke le ka ka hlalositse nako e fitileng hore ba tsona hore ba le ke ho hlola papadi ena na ko ena e ma emetso tso en e ma shume a robo di phetho tsa letseng tseng ke setlopa sna sa mazulu e bona jalo gape moraro a tswa ho tsena ena sianda hlanga beza mme sianda hlanga beza wa pala ba re balbala mo gape ana ba pala teng ra bona hape ho tswa mlondi mbanjo le ena mlondi mbanjo ha tswa ba kena neo mokwena mme ke tlo di phetho tse tsa etseng tseo neo mokwena o kena jalo a bapala karolong e ka pele ya tlhaselo setlhopheng sena sa Mazulu, mme re bona Mazulu gape e le bona ba nkileng taolo ya papadi gona jwalo baneng ke bona bonnete ba taba ke bona ba dulang ba tlhaselo.
0: Ga re bona mokwetlisi e tla ba huku ya sekhukhuni, mme ke bone kamane ka sekhukhuni ke tlhokometse ka re o tla kena Daniel Cardoso, ke tla shaba fela gorera ke bo mang ba bang ke bone Daniel Cardoso le ene ka re o eme o tla kena fela lo jale bahuku ya boraro ena ya sekhukhuni e ntse le 3 ebile ke Amazulu tshwarelo ya bone ya Amazulu ke huku ya bone ya Amazulu e tlosa jalo ke Rian Hanamoba ehlie legodimo ga le monate legodimo ga le monate le ganyenyana fela kiane Rian Hanamoba a e phamisa bolentle ba e tshola ka mane tshola ke makhupe kiane nkosi kona garebe nkosi kona ke wankana o e beya moraonyana mona kiane a e phamisa ka mane zikgale boletelelee empala jalo e tsamaye lengwe fela jalome ya ba keteletse e tswetse ka ntle ya keteletse e tswetse ka ntle 3 Amazulu 3 sekhukhuni MTN 8 wafawafa ke papadi ya di-quarter finale o tla e tlosa boramane Melusi Buchelet ke papadi ya boraro ya di-quarter finale ka gore ya botshelelang ke papadi ya bone ya go ketela ya di-quarter finale Kaizer Chiefs ya moela jalo Golden Arrows a re bone ke ane nyuko mo bihuyeme Cardoso o tlo kena Daniel Cardoso Mokibelo Ramabu o tlo kena gammole Ntedi Mvala ke tsona dibapadi wa phomola Tshepo Mokwena wa phomola a re bone ke bomang rammalaleno wa phomola Mokwena wa phomola Nyiko Mobi wa phomola Nyiko Mobi wa phomola ke itsele mang mokwetlisi le rammala wa phomola e lese rammala mme go kena Daniel Cardoso go kena jalo Mokibelo Ramabu ga mole Mongcedi Vandala o tla gopola ya mmamedi gore sebapari sena Mokibelo Ramabu o tla tlhopheng sane sa Polokwane City ate Mongcedi Vandala o tla tlhopheng sane sa Magesi ke ka mo o tabadileng ka teng ya mokwetlisi ke tseo diphetho jwale o di entse monghadi Cedric Kaze ga re tsebe gore na ba editlamo sebeletsa kapa cheo bane jwale nako ke ena seine metsotso e masome a bedi ya metsorobedi karolong ena ya bobedi ya papadi.
1: Go fela go le jalo Mr Cool ga o sheba o fumana gore Daniel Cardoso o kenela Nyiko Mobi gona go bolela gore Daniel Cardoso o gotlhela mane morago mo teng Nyiko Mobi a ne a bapola teng le ka tlhalosa ka re ba bapola ka dipapadi tse tharo molemo ka morago wa tshegeletso mme Nyiko Mobi ne le ena a bapalang pakeng tsa dipapadi tsona tse pedi e leng yena Matsimbi jale go kena Daniel Cardoso yalo bapala karolong yona eo mme ga o sheba o fumana gore sebapadi sena e leng yena Mokibelo ke sebapadi se e kenelang Mokwena a bapalang molemo ka pele mme seo ba batlang go se etsa ke tlhaselo Vandala jale ka Mr Khulu o tswa setlhopheng sane sa Magetsi sebapadi sa botlhale se e leng gore le ena o kotsi gagolo ka tlhaselo
0: go felalo jalo ke ore wa nneka ka mono nnete ya salama ena ka mono Mongcedi Vandala empala jalo ya matlhola empa e go bonala ehle e tswetse ka ntle e tla ba re bone e tla ba bolo e kenang jalo e rewa e le huku ya ke sheba e tla ba huku ya boraro e ba huku ya boraro ya sekhukhuni go felalo jalo e tla tswa kena Vandala ka mona ka hukung e ka borwa bophirima e kwano mo name chatswetse stadium ke ane Mongcedi Vandala o tla e tlosa sebapadi sa papalang gantle golo go tla tlhopesane sa Magesi ga re bone Vandala keo a e phamisa jalo bolentle ka radiatine e bala jalo ba e tshola Amazulu e ka ntle radiatine ba e gotisa gape e tla ka mona ka Vandala gape Vandala ke o ntsha bolo ka mone ka bophirima ke ane o ntsha e kwa ba jalo ka maane mashilo ane mpala jalo ba e tshola Amazulu ga re bone omeka mtaka wa e tshola ke Amazulu bore telele ya mathelo mora mona ga re bone keo a enka Mokibelo Ramabu o e ntsha jalo hampe ga re bone bolentle ka tshoko mekollo ne o Mokwena Amazulu ka tshoko mekollo mokotlisi
1: ne Mokwena e ne le monyetla o mogolo gagolo mme ke dumela gore monyetla ona a keke a go lebala bophelong ba gae kapa pepeding ya gae ya bolo gobane le bolo e tswang jalo hukung ya ba setlhopha sena sa Mazulu se kgona se bapale bolo ka pisana
0: a re bone keo enkile ka mane
1: ya ba Ramabu o leka gore bapalela Melusi Buthelezi bolo a the o sa le gaufinyane motlhankanena wa Neo Mokwena empa a tata a nkwa ke maikutlo a ketela jalo raetse bolo eo ka ntle
0: arbona ke arbona e tlhalo ka mana Mazulu ke a ne spamanda zikali ya mohlona ke ya mohlona spamanda zikali a ke tsebe bo kwetlisi hore nabe re tla bona ile di papadi tsa nako e ke ditse nna pele re fitla bane papadi tsa pele magalo ga go tsebe maobane papadi tse pedi re ile ra ya ma ofeng mme re tsebe ke mona di santane dingangane ke tse tharo 3 Amazulu 3 sekukhuni re tsebe na re tla ma ofeng nam re tsebe papadi ya Kaizer Chiefs le Golden Arrows tla tsama jwa re tsebe rona ebe e tla ba papadi ya di extra time na
1: dumela Mr. Khulu ka mogo di tlhopha di tlabileng dintlha ka teng le ga o sheba nako o ba tlabileng dintlha ka teng ke dumela gore go ntse go na le ntlha kapa dintlha tse tlang go ba teng metsotsong yana e setseng ga jalo gobane obane se re bone monyetla o motle golo wa neo mokwena gore a ka tlhaba ntlha empa he ya ba wetsa phoso wa tata a ketela tsona ka tsebolo ka ntle mme ke dumela gore setlhopha se e leng o se ta fumana menyetla mme ba kgona go sebisa menyetla ya bone ba tla etsa gore re seke ga iphumana re le maofeng
0: a re bone mokwetlisikane e sekukuni ba tlwelela jalo bone gore tswale ka ntle e tlebe gol kicker e tla kena jalo go i ga e kgona o halefile mokwetlisikamane a sa tswane mmamedi mangete o halefile gona ga e sale a re bone e ntse le 3 amazolo e le 3 setlhopha sa sekukuni dintlha tsa sekukuni e le se rammalam re be le give makhupe ga mone tshapa mokwene ke tsona dibapadi tse tlhabileng dintlha tseo a te setlhopheng sa amazolo re na le Tarik Felice rena le tsepedi tsa thando ngwenya a re bone bolokeane ka molengwe ka botšhabaelame e le ka go gotla jalo ka sekukuni mpala jalome ke anee amazulu ka radi 18 ngwenya ka radi 18 ke balakwetse amazulu empala jalo go gampela ba e tshola ka manene e le ka gotlana ke ane mokibelo ramabu ramabu ke ba monka ba meafatshe e ba phoso amazulu e ba phoso amazulu mramanene ilokena e tlosame ilokena e tlosamane ebile phoso jalo ya sphamanda zikali Spomanda Zikali Possum. Three Amazulu, three. Sekukun United. MTN 8 Wafa Wafa. Arkerbone. Mitsutun United Sumani. Masumara Romisum. Mitsu Sets. Mitsu Sugaman. Shume. Lemitsumira Rum. Horbabari Fisher Penato. Kirabolo Fitzolagante. Kapano Kamene Oka Primarba. It's what I can have like you Omega Jack. It's what I can have like you Omega Jack. Babina Noko. Babina Noko. Arre Bata. Kholokwano impala jalo amazulu ba re che le ke ke la bona tawa mufuto jalo ha re bona ka melengwa ka botshabe bola etla ka ngosi kona khare ha re ba ke wa fetla ka ha debe ba mongaba mme a fatshe e ba phoso ka re tie tsetla ya tswa ka re tie tsetla ya tswa e bontsho jalo ka tla go le tlapa e bontsho ka tla go le tlapa ka re tie tsetla mme ha re bona e lo tlo sa ma phoso etse sente ona ke na ngosi kona khare be empa ka tla go le tlapare hookaneo a re hobbies a re ga ona mo yang teng ga e eme bese ena ke stopo mona re a palama a kgona a re bone e le o tlosa bolo mane e tlosa jalo ke amazulu gone ba mane mekgolonya sekukun united babina noko e le o tlosa ke rian hana mopa banna ba thaile botala nama godimo mona wa di 18 tsena tsa sekukun united ke bona nkosi kgona garebe ke bona rianana mopo yalla phala rianana mopo o tla yona mme ke wa rajalo o bone ntle e nkwang ke sebathu bane ka bane melusi buthelezi o inkile melusi buthelezi gore banna kenelang gare a e thetha ka radi 18 melusi o e blaisa seata se matlha mme bolotelele keo e tlotse molao ba remarebala a e rola ka tlo rianana mopo ga re bone keo ba remarebala sephamanta zikali le ka motsotseng ka mono ngwenya thando ngwenya le ka motsotseng le ka motsotseng hookaneo hookaneo 3 amazulu 3 sekukun united ke a re bona ka melengwe ka botšhabela e tla jala ka sekukuni a re bone ke ane nebe e netle a ba re ba leka e nele di angelo kazim ke la bolo ka melengwe ka botšhabela e gutla ka mazulu a re bone thando e ne le nkosi kona garebe o ntsha bolo netsane mokwena ne mokwena mazulu o tla ra ba e thiba ne mokwena ke ane hlangabesa wa e lwanela hlangabesa mpala jalo e ya mosietsola ka ntle siana hlangabesa ya mosietsola ka ntle mme e tlotla e kenegelwa o le ngwana wa ka bophirimarebala go ba le phetogo go kena kgomotso le kolwane go phomola jalo thando ngwe ke phetogo ya amazulu go kena kgomotso le kolwane re a gopola le ena o tlhatlhophesane sa stelemosha mme o phomola thando ngwe
1: thando ngwenya o entse mosebetsi wa Mr. Khulu bane ga re bua tena o tlhabile dintlha tse pedi mme ke dumela gore mokgathalo o batla o mo kenela ke ka go monghadi a tazwane a e tsayang phetho ena a kenya motlhankane ena wa lekolwane go leka gore a nke papadi a ise setlhopheng sa mazulu
0: a re bone bolokeane ntle jalo mo mamedi ke ane ka radi 18 nkosi kgona garebe kiane la lo jolonge e mo sholang go tsona khare beme o na tike ka bona antle ka mane ni a tsini makokolonge imbalo jolo riat ana mo bo ke o itsula jolo bolo mo mona par par bala a tsini makokolo ke a rong ka bolonge ya fetse ka no mo khwena o ina tsa sianda hlanga besa ke o ntsa bolo jolonge o isa ka bona ka o kigen alena alena ka mane ka mane ngwa ka botshabela o e khutisa ba e phamisa jolonge ke a re bona telele ya matshelo ka mane ni a re bona ke a mazulu ka ra di 18 lokulwane bolo ntle ba itsula ka bona ka mane Daniel Cardoso e khutla jwa loka bana nga e ka mara ka mene kwa ka botshabela ho hanfela mmameri ya mo shola bride ntlofu e bile khutla ka kigena lena ha re bona keo ke yane sipa manda sikhali sikhali ina tsa kigena lena a lena ke ba mo kela bolo e bile tsola ka ntle e ra lo jwa he mo mmameri ele 3 amazulu ele 3 sekukuni metsotso ile mashuma mararo a metso tsheletseng karolong ena bobedi ya papadi MTN 8 wafa wafa ke khutlele papadi tsa gaso mabenkeleng
3: re sitisa gaso ena ka ditaba tsa morao gao nyeweng e hapileng maikutlo a setšhaba ka bophara nyeweng e bitswang ka gore ke gazla ha go utlweng seo moahlodi a se boletseng
4: o eme ka pela lekgotlanena o kgosa ka go sitisa tsamaiso ya toka bomenemene le o thusa motshwariwa ya seng a gatlotsa
3: go bonagala e ka botlhe ba molato mona go latela nyewe ena shebela umthetho go Netflix fela
5: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Di papadi le sedi FM 3 amazulu 3 sekukuni omega mtaka rikarlo ya pedia papadi omega ngabalo neta sienda hlangabeza hlangabeza wa phabisa ya kamane ka mele ngoka botshabela impalo jola re bone u teng ka mane ka tlhogo le tlapama ba ile ka jola ka dihloho impa tarik filisi u raela bolo sile tarik filisi u raela bolo sile e tlaba goal kick ya siti batibani Melusi Buthelezi mo mamedi o tla hopola re tlhodisana nama e re lo jalo ho ya ka ba tsietsi ba yona o tla hopola re hopola hantle tlhodisana nama e ne bitswa BP top 8 ho tla ne qala ka selemo sa skete mo holo re mo mashima se pile ka metso mmeri ho fihlela le mo sa 2002 ya ba o tswa mono mme ho nka bana ba di fofane ya ba bitswa ka re ke SAA super 8 ho fikela ka 2007 me isa letsi jolo le MTN 8 ho tlwala monsa 2008 irelo jolo ka batsietsi ba kana ko eno irelo ka batsietsi ba kana ko eno mo mameri arger bone na ko ya tsama me tsotsi ba shwa mararo me tsorobedi lelo sibuthelezi o tlwe bohloko lelo sibuthelezi ke se tiba tibane sa se kukuni Mikiano bona le tle misifa ya hana me banga ho le jwang e banga sa khono tsona pele toastan sabata outing ha be lo re botata botla ba bohulu ho monenwa melusi buthelezi ho bona la e kare itse ha ro rabolo ka nete o ile rabolo ka to rabolo nga ba bona itshora sropi mona nga ho bona la ihlene botata boritemo ba tshisa potla go la lo jalo ke bano abana ka mothusa mme ka yona na ko eno di bapadi tsa amazulu ke tsena di ka kwano ka ba ka ntlenela ka kwano mme di le ka gore di fumane maele go mokwatlisi o rena ebe mongadi a sa zwane mangethe ebe ga o le tseo no sola ka tsa gore re etse motlhomong e ka re ga re etse seo re neng re dumelelane ka sona ebe o ne re re etseng jale ke eno tsa ba bolelela ka nnete mangethe mokwatlisi a ree ne re dumelelane ka gore le etse tsena le tsena wena o tloye mane o tlo thibe monnane empa e ka re ga re sa entse seno se go dumelelane ka sona mme jale he batlatle ba etse dintho ka tsela e nepaetseng oa ema melusi buthelezi oa ema melusi buthelezi e ka re e tla ba maofa e ka re e tla ba maofa e se le ona gore re beye matso diphatleng re tle re bone gore na e be ka nnete re tla maofeng kapa go na le ba tla tlhaba ntlha metsotsong ya go ketela papadina ke bone papadin ya Orlando Pirates ba bane nnete ya salama ao le yona papadin ya mamelodi Sundowns ho hlajwa dintlha tsa tlholo metsotsong ya ho qetela ya nako e ekeditsweng ho hang fela mme ile a hlaba jwalo maobane taba eno e ile a hlaba jwalo maobane taba eno re bona Orlando Pirates e hlola Durban City ka ntlha tse pedi ntlha le nngwe ntlha ena ya bobedi ya Orlando Pirates e kena metsotsong ya ho qetela nnete ya salanda e le hore ke nako e ekeditsweng ya papadi le Mamelodi Sundowns jwalo fela mme ha e ne bapala jwalo maobane le Polokwane City re bona bolo e loke nagalwa ka mane ke ka tlhago letlapa molengwane o ka botšhabela empama ke bona e tlwelela jalo ka tlhago letlapa a e tlwelela ka mane D'Angelo Kasim D'Angelo Kasim o lo yagela bolo a re ngatamele mannama ke yo D'Angelo Kasim wa yagela bolo telele rona ka hloka mane Tariq Felice empalo jalo har bone ke ane ya mathala ka moroko mane ni ke ane ni sula ka matla mahulu ka mane tsapa o matsimbi wa tsula bolo telele wa har marbala engwa jalo ke se ana tlangabetsa o ntsa bolo jalo ka mane ka bo prima ke ane ah ba mong ka ba me fatse Poso ka kwa re ka mle go prima na o mokwena ba mong ka ba me fatse ba re ha ona mo yante monna ba re kwena ha ona mo yante nga e lo tso jo le ga masulu mo le ngono ipa pitang ka ntlentle me ka bo prima ho le bala me mo le ngono ipa pitang ka ntlentle me e lo tso sa ga masulu ri ana na mo pa anna ba tsha botala na ma ho di mo mo di 18 tsena tsa sikukuni ba tsha botala na ma Ola etosa Rian ana mupa 3 amazulu 3 sikukuni united metsotso ke mashume mane a metsu medi karolo nyana bo medi a papari ana bona tsane Rian ana mupa ola etosa Rian ana mupa arbone ona le mona ane ngale ka ntle o tshwakene ke ane Rian ana mupa ai ko bo bolo ka radio tsi ba tsola ka mane ni e mbalo jo larbon amazulu ke ingwa ke sia nda hlanga beza ke wa nkanga ke ane ne o me ka mtaka mtaka wa phami sa bolo telele ka radio tsi ba tsola ka mane se kukuni ke ena nga ingwa ha ka mane ni e ne le na sia nda hlanga beza nga ke ane ka mane ka mane ngwa ka botshabela e tla ba phoso tlo ingwa tlo ba di tsola pele ha re bona ke mo khupe khupe ke ane se kukuni ka mane ngwa ka botshabela nga e ke na jwalo nga ke ane ramabu wa e gotlisa e pala jwalo amazulu ba bankela bolo e gotla jwalo ka nkosi khona ga rebe re bona le ka motsotseng a tshini makokolo le ka motsotseng a tshini makokolo a tane kadoso o lo etlosa romani ke mani bo harmar bala o ta etlosa daniel kadoso ele 3 amasolo 3 sikukuni united o etlosa kadoso empa ke bona tsamanye le mo fela jalo e bile tsola ka ntle ka mani ka mene ngo ka botshabela e tla kena ya jalo ke Keegan Allen e tla kena ya gona ke Keegan Allen re tla tle re bone e mashume mane a me tsume ra romisa tsore tla bona rona tsina go ga e senye ileng ye re tla mo ifua e ke ane Keegan Allen go tla ka bona ka mo lengwa ka botshabela ke o ikwala jwalo mme ba re malwa ne re tsanga si pa banda si khali ke wa enka ne tsa sia na hlangabetsa ke o o tla ka bona ba re malwa ke a mazulu e mbala jwalo ha re bone ke o meka mtaka ba ikomela ka swetsa la ka ntle intsho jwalo ke tsapa mashilwane intsho jwalo ke tsapa mashilwane e tlo ke na gelo jwalo ke o meka mtaka Omega Mtaga, Kakona Kamene Kwa Kabo Primar Balam, Re Karolo Nyapu Bedi Apapari, 3 Amazulu, 3 Sekukuni, MTN 8, Wafa Wafa, Omega Mtaga, Bae Kwepina Mautunga Hai, Iso Lakante, Yakala Kien, Omega Mtaga, Ki Amazulu, Uyakala Sianda Sangabeza, Sangabeza Barim Balbala, Uyineleza Rian Hanamuba, Hanamuba, Uyineleza Keegan Allen, Keegan Allen Kiyo, Uyay Fitisa Kamene Kwa Kabo Chabela, Harmoni Kiyane, Ngozi Kona Kadebe, Uyay Kutisa, Keegan Allen, Uyay Kutisan Teligolo, Imba Barim Balbala, Zika kali unga bolo netsa ne mokwena ba e gama tunga ne mokwena bolo telele kiela nga ba le kenele ramabu embo wa tshola ka kwano Rian hana mupa ya rotha hlonga kwano ya matsimbi e gutla jola ka kwano ha re bona o meka mtaka ka mone go ka bo prima o meka mtaka a hata jolo ba ra a ketletse a ntse ka ntle tshepo mashilwane arbone metso kiena ya tsama e mashuma mana metso mine wa ya khala me kam taka wa ya khala mronya ma ne riana na mupa riana na mupa aine sa tarik felice ke tarik felice re tla bona metso tswe senye ile mo mameli ke metso tswe me ka emine ke metso tswe mine senye ile nga karolo nyana be ya papa har bona mo na sudu bana ma ne na mo kwena ya ka tele tse mo shotse ya ka tele tse mo shotse ke ani Arbone eta kena etlo somramane kol kika melusi buthelezi ke sitibatibane sa skukuni hotata hubima hotata hubima 3 amazulu 3 sikukuni hotata etlo sa melusi buthelezi kiani melusi buthelezi o tla yo na jwala nne o e blaisa seta se matla ke bona telele nne e tlo tsemola ba harama ba lana ke ya ba ba metse ke mo khupe ka hlohong imba o teng tsaka besa o i khutsa ntle jwala tsaka besa Daniel Cardoso o i rola jwala ka hlohong ke ya ma tsimbi o inga ka hloho imba lo jwala o tsikali tsikali arwara bona ntle ka radio 18 ba kokolo se tiba tiba ne senka ma kokolo ona sarabolo e matlakalo ona sarabolo e matlakalo ma kokolo o tla e tlosa ebile go na le moyanyana o bonala gore o thusa amazolo mothating wa jwale jale ka kile ka tlhalosa gore nnete ya sala boemo ba legodimo ga se bo monatakalo ga se bo monatakalo o tlile go kwaetse maruwa kwaetse mme re tlatlhe re bone ke ena bona o tlhokana ya gelwa moleng ona o ka bophirimalebala ya gelo jalo ke tshapa mashilwane sekhukhuni nete empa wa gana moletsa phala o re gotlela moraonyana ganyane e re a tla gotlela moraonyana ganyane jalo mme ele sri amazolo ele sri sekukuni karolo nyana be da papari re ke re boela re mathape re fite mabenkele
2: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba ke ntsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Sadi papadi, Lesedi
0: FM. Oh, fellow jolo sadi papadi Lesedi FM. Entse le 3 amazolo. Ele 3 sekukuni. Re tla tsere bona hemo mamedi. Irere re be maswa di pattern re bone. Gore na ibe metsotso nyana e setseng. Go ka bana le thonyana le tsalana. Empa e se ile nako. E ka re tla ma ofe. Ba ya gela ka mari ke gena le nna. Ke a la rujwa ma kokolo ya mosholo nna. Ke khupe o inkile jwa. Ke la tshola ka mane sikhali. E fetse jwa ka ne o mokwena. Ha re bone ka mane. Tshola ka mane Daniel Cardoso. A inka ka hloka mana nna. Ke ne mokwena. Ha re bone ke ane Daniel Cardoso. O itlela la sibathu ane. O so isa le tsela me tsotwana. O se tsela fela me tsotwana. Ha re papa di fihle pele song. Ba ra ka mane ni. E kiena meno si buthelezi ke le ba ile ka jwalo ha re bona bolo tsheo e tla jwalo ka bandala bandala ntsha bolo jwalo ke keo ka gore ka bone go ka bo prima mashilwane tsapa mashilwane o e kwala jwalo ke keo mashilwane a inga netsa bandala bandala keo o le ka feta bandala a isa mara wa shaba tsubena go mo netsa phala e ka nala nne ka paninge bandala itse a ya mo le jwalo allah ha nya allah bedi allah ra ro phala mo ga di tshilo mo gele ore le ba betlo ka re banna Metso tsi yalo na e mashuba mana metso metsano fedi le fela jalo papa di mamedi ele 3 amazolo ele 3 skukuni sena se bolela hore re yana go nye ke ditswe eng re mo go tlisi a ka rete papa di tere ka mara mono he re ke re mathele di papitsi tsa gaso
1: re ka sala sa fela ka mara hore amazulu ele ka le ka nye dintla re bone ba le bona ba ba le nnye tlene nga tanyana hore ba ka sala papa di ena empa he di papa di tse pedi tse le mo bonete ba taba ga di akata tsipa misa maikutlo a bona papa di ha go lojwa ga ba le monyetleng ga gore ba ka saba dintle ke bua jalo ka papa di sina se ke neng se tswa bankeng ya mazulu e le nyena neo mokwena mme gape re bone se papa di sina e le nyena go motso lekolwane le ena a fumana monyetla empa he a tlholeya go sebedisa monyetla o molemong wa setlhopha sa gae ke ka gore re ketelelang jalo papa di e le gore dintlha di a lekana ditlhopheng tsena tse pedi mme tlatlha re shebe gore na ga mata sa a fedile a na botlhale ba papadi bo tla tswa setlhopheng sefeng gobaneng re na le ditlhopha tse pedi tse e leng gore di bapetse ka maatla e le ka nnete karolong yane ya pele ya bobedi mme re bone gape batla ba dintlha tse nne kao fela karolong yane ya bobedi papadi jale tlatlha re shebe gore na dipheto tse tlang go etsiwa ke difeng gobaneng setlhopha sena sa mazulu se ntse dipheto tse tharo fela ga le setlhopha sa sekukuni se ntse diphetogo tse tlhano kao fela
0: e re lo jalo he nke ke fetele go wena ngwana mme dipapisintsa gaso he re se re tla o khoya he ba ke nsa ka rona be dia papadi ka gola he o ka nna feta le taba ya hore ho ka balwa ditaba ka mongwana mme di papisi tsa gaso tsholole o ka oke
7: ke lebile Mr. Khulumabedi metsoso o ke tsile seng pilo ra bohlano o tshebeletse yona ke amantla le seri ya FM SABC re balwa ditaba tsene ntle ya ho tla ho reng ya bohlano tsona re di balwa ke di engwane mo 8.

0: tsona di fella monatse la telantsana itlabatsa gora ya botselela monga phofu ke re gulisetsa wena
1: ke le bile hle ga itsira motho ke ya homest khulu jwale
2: sa di papadi police di
3: ho fela ho lwala ngwana mme o pile go molena ka re ka rolo nya pele ra go e ka ditsweng e sana le metsotso me raro ntse tsola pele ntse le 3 amazolo 3 se kukuni mme ka rolo nya pele ya na go e ka ditsweng amazolo e le bisa bo ro atis kukuni le bisa le bo ya bo ne ke ya ne bono mme ka mo le go ka bo primal ba lo wa matela matokolo matokolo impa wa hana dene ka roso mme are ka ntle ke bo phelo mme empa la jolo mme o bona la tla ba bolo e ka re nya khala jolo ke bana ba se kukuni o tu bolo ntse go ena matokolo mna empa na ke bone ka re nnetime entswe ke dane kharoso empa re tla pele ke fuma khupe khupe ke o nka bona wa phamisa bona telele empa la jolo ba etsola amazulu ke ena ka ntlenyana di 18 e gutla jolo ka mane mme e ne le go motho le kolwane mme empa la jolo ke e gutla jolo ka mane mme ke la tsapo ma shilwane mme ka mone go ka botshabela ba mone le tsana tsapo ma shilwane o ntsha bona jolo mme empa la jolo ke wa hana ka mane e go motho le kolwane o ntsha bona o ine tsome ka mtaka mtaka o ine tsa le kolwane o ine tsa riana la mupa ke amazulu wa solariana na mupo boletelele ke le ba lwanela mra o kwana ke la mna ho hanjwa le ba 20 banga ka ntle 18 ha re bona ke eno e ba tla ntla ka kwano sikukuni mpalo jolo ke ha ba tsola jolo e tla ka kwana ka mle go ka bo prima e tla ka ngwa tsikona ga rebe ga re be ke wa tla ka mle go ka bo prima mpalo jolo ha na ka kwano ke a nene a khona a o fita ka ba ka tsikona ga rebe wa fita ga rebe ba ka dele se ba buti bakatelase ba bodile di angelo kazima o na le monna sa temfatshe wa amazulu e mokwatlisi e rehem re tle re shebe re tlhokomedise mmamedi gore sekukuni motsotso fela re kene karolong ena ya pele ya nako e kentsweng ba ntse phetogo go tswile mokapteni sepe setlhe mokhizen mme bakeng sa gae go kene karabo tlaka ke yona phetogo e ntsweng jalo ke bana ba sekukuni
4: Ho fela le jole Mr. Khulu ba nes ba palisena sipo sipo si tlamkize ona ba pala bo harimba le bala mona tshirele tsong ona ba pala ka pela di center back tsa hae ne o kene ka rabotla ka le yena o ntse ba pala gona mo me le ngwe sipo si tlamkize ona ba pala teng ne ke dumela gore mogathala no se batla o mo keneletse se ba palisena e leng sipo si tlamkize
3: arbone ba poso poso given a coupe give mo coupe o ba petse jalo sipamanda zikari hambe poso give mo coupe ilo tloso ake amazolo le ba mane me kwalonya sekukuni intse le 3 e ka mahlakore ka mabedi 3 amazolo 3 se tlhopa sa sekukuni ke di quarter final tsa MTN 8 wa fa wa fa ho thata bo ima ho hobe ho bi le ka nnete arbone ke na bolotsa ke na khala jalo ka kwano ke e ka tla go le tlapa o ya gala tsebe tbana ra ka mane melo se buthelezi bolotele le bar barbala hlanga be zoeng ka jolo ka shohong e matla ka mane ni ke na mokwena mokwena o itlela jolo o meka mjaka mjaka ke wa phamisa jolo nge e mpa ba hana sikukuni nge ba ile ka jolo ba bile ba itsola nge o te bar barbala nge e le mntadi bandala nge ke la e khutla jolo ka nge ria na muba a ka nyalo tuka kwa nge e ne le mneno ka kwa nge e ne ile nge brighton jofu e mpa lo jolo ke ka mane ka mane go ka botshabe e khutla jolo ka sikukuni ke la bar barbala e nkwa jolo ka mane ke karbotaka empa e khutla jwa lomme mainkwa jwa lomme e arbone karbotaka hape o tla ka bolo karbotaka o ba re mbalana ke wa nka bolo itlisa mara mona ke se kukuni e wala lotu la dane kadoso kadoso ke wa nka a re tsa tsapa mashilwane mashilwane ke o le ka fetsa mashilwane o ntsa bolo jwa lomme arbone bandala bandala ke o le ka fetsa bandala o ntsa bolo jwa lomme bandala arbone ra ramabu empa lo jwa ba ithiba nga ntse bolo ka banko tsi kukuni ke na bolo mme o ntse bolo ka radio 18 la la le tata We be a car, get a hole, tap on. Mumma Mary. Ke buile ka yena nga nakonye wana nga ke yena nga hanta fela mosusungwe wa borobedi mosusungwe wa borobedi karolo nyana ya pele na ko e kedi sengwe o ibe ka hare kala le kele ka ta ho le tsapa ma sekukuni 4 3 amasolong bo kwetse se ke ile ka buisa ke ile ka bua ka monne no re ke se papa di se tla holo ka ta ho le tsapa
4: ka tla go tla pa Mr. Khulu hela re mo pula hantle wila ba sa sella mane ho ba fana ba fana na ko ne fitileng ne ke

0: di se mata le ga salosa ha ke na hore o ba pola ka sa gore le le tshadi e tshireletso mana ula ke na jwalo a ke mela mo tsankana ane e leng yena le sono no mojela ne bolo ena ha so se ba fumana hore bana ba ma mo ba mazulu ba dikile hore ba itshireletsa ya ba ntse ba thula go fitela jwalo e fitla ho se ba palisena e leng yena le tlapa ya ne a le mo ka sa gore le le tshadi a re ha bolo e thata e leng hore o ira la palo nya o qetela ya ka mo bolo e hlanga teng ne ke ka hore buang re o go hlabile ntla e bohlokwa holo no hlaba ntla ena metutung ya supileng fela karolo ena ya pele ana kwa ikeditsweng e kadile
1: ho fela lo jalo he mo mamerike o se tsama pele e tsama pele skukuni force skukuni 3 amazulu ha re bone hore na ebe amazulu ba tla ikarabella ka le ringing kgetlo lena ha re bone hore na ba tla ikarabella ka le ri bolo ha pele tla pa ka ra 18 ba lo jalo me kgetlo lena e bonono e kwa ke tswa tbane ne fa dio kwa si kwa si ke ntsa bolo jalo ira ka mane ka o me kam taka ke ke amazulu nga bolo ne tsa riana hana muba hana mubu ke mo romona a nga ne tsa tsipa tbane kuasi e kuasi ke wentsa ka lo tonga we ne tsa kike na lena ki tsene amazulu le bisa borwa ha bona sikhali zikhali ke ntsa bolo ka mlego ka bo prima e tla jola ka kwalo ka nko tshikona kharebe kharebe wa ikoba ke bolo ntle e bolo jola na hana ka mane ni ke tsa pontsimbi e tla jola e bile tsholwa ke ona askukuni wa re bala tarik filise we nga jola ka amazulu zikhali we ne tsa nko tshikona kharebe kharebe ke a e khutsene tsa zikhali ke a re spamanda zikhali we samra we na takike na lena wa re mabala riana na mupo wa ya moela ke amazulu ka mone ngwa ka botshabela ka le pele le tsiari impa lo jwala re bone ke ani ba ile ka jwala me ha ntse fela ne ne o mukwena impa ya mashola me e tla ka kwano ka mone ngwa ka bophirima e fitla e tsola ka ntle me tsotsong ena e robong ka ronye na me ya pele yana kwa ikeritsweng ha re bone kike na lena amazulu o ntse bolone tsa ka kwano nkosi khona khadebe wa ke na khadebe ka ka ronya se kukuni ha re bone zikhali ntsa bolo jwalo ke a ne wina tsa sianda sanga besa yang ga jwalo isa ka bana ka o meka mtaka ndaka ke u ne tsa sanga besa ke ba ka karolo ya skukuni sanga besa wa phamisa bolo telele impala jwalo ke ane e ba hlola amazulu e tla ba goal kick melusi buthelezi e tla ba goal kick melusi buthelezi harshe ba hemo mameri ho fikela ha jwalo e sa le tournament ene ka ka patshutsana ene ka lamme ke di tlhopha tse lesome le metso metlhano tse e leng gore di se di ile tsa ngwadisa mabitso a tsona mogopeng ona wa MTN 8 Mamelo Sundowns se ha pile mogope ona ka magotlo a mane ke hlalositse gore Kaizer Chiefs le Orlando Pirates ke tsona tse hleng di tsamayang pele haholo ka o hapa mogope ona mme di latela jwalo ke Mamelo Sundowns ka o hapa tlhodisano ena ka magatlo a mane athe moroka solose ka magatlo a mararo bitwes wets ka magatlo a mararo supersport united ka magatlo a mararo ha re bone ke yona ka tlhago letlapa ka molengwa ka bophirima o nka bolo jwalome ke yo ba e phamisa jwalome empa ke ane e moshotse brighton trofu e tswala ka ntle e tla ba goal kick ya sethibathibane favie kuasi o e ntsha jwalo kuasi ka ntle di 18 winne tsa riana na moupe ka molengwa ka botshabela omeka mtaka o tla jala ka bolo omeka mtaka mtaka keo o e kwalla jwalome ke nini muromano ine ta sianda sangabeza kiewe uinta jolonga kiene wela hande fela ukigen alena alena wata kama zulu kigen alena kamule ngoka bu prima nkosi khona ndaba ke a impala lu yalo ine nkosi khona khabebe ya bashona itso tsikandi itso kene ya gelo bolo ya gona ke sikukuni katla go letlapa o tlo ya gela katla go letlapa o tlo ya gela ke se kukuni ke o tlamoleng wa ya gela nna hopola gore e kwano tšhatso ya tshepapadi ena mmameri riana hana mopo ke ane moramane riana o nka bolo ne tsa omeka mtaka ke o tlaka bolo ba re balabala ke amazulu o ntsha bolo jalo ha re bone a tshene matokolo ba montlela bolo e gutla jalo ka manenene ha re bone ya gutla ke anene e gutla jalo ka tshepa mashilwane ba e fetisa jalo me empa ka morago mona o hana riana hana mopo bolo e telele ba re balabala banna ba leletse ba e shebile ke ane go motsolokolwane ho mocho nekulwane ba munketse bolom ke ane o tlo bana butlempile theola moya ho bi ra hlokomela ho bi ke nnete empa theola moya banna a ka mono lona give more coupe a re bona mo mamedi 4 sikukuni 3 amazulung karolo ya pila na kwa geritsoeng e na le metsotso le shemela metsotso meri ntse tsola pe e re ha ho le hanne na kwa tsarna di e meka tsela e tsena na re ke re boela re mathe re fite ka mona ka mabenkeleng
2: e bang ona na o ruke ka wa khona o le fella le kwetha na ana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Pamisa jalo ke skukuni me e tla ka gona ka bolengwa ka bophirima tsola ka ntle Keegan Allen o tlo ya gela Keegan Allen a re bona mo mamedi ke na e tsola ka ntle hape e tla ba bolo ya amazulu e tla ba bolo ya amazulu nkosikona khadebe ho tlo e hlongafatse molengwa o iphapitsang ka ntle ntle ka bophirima e leng ka le phiona le tsona mo amazulu le bisante Otu etu sang kwa sikona harebe amazulu hule ba mikolo nyase kukuni kiane kwa sikona harebe bai topa batele botala nama kwa sikona harebe kiwa nga pamisa wale telene me kiela bana ba emezika di shoye mpano yola hoha fela me iya basula me ibile fitle tola gante mwine wano kwa mchano lanbala ikena akala ki amazulu tarik filis oputa kiye wakala wano jolo wendele za mwano nyala mani me sianda sangabeza kiwa nga pamisa wale telene ba emezi kiena kani shong kwa sikona harebe wailika ikuja hoting wena kwa sikona harebe ho hang onkile ngwane mong ka hloho monna onkile ngwane mong ka hloho kwano ho bona la le mang kile ka o sheba hore na ebe ke manyelo ya utlwe mo hloko ke le ka o sheba ke ka tla go le tlapa ho tho ho monna ha wa mapala hantle ke bona e tshwere hloho mona ka tla go le tlapa ho bona la utlwe mo hloko ba ne ba tle ba tsaka bolo le udimo metsotsi yona e le shomela metso be tsano karolo nyena ya pele ana go ekeditsweng Mesente retafika peloton jwale serta kana karolo ya bobedi ke mona mo mokwetlisi a tsazwane a le ka mo bua le di papaditsa hae ha ile mona o santana ho yengwe hanyane ho santana o fumantswa ka ta le tsapa thuso ka mane le bana ba se kukuni ba tla jwale ka kwano mong ha di sa trikasi ke yani itse o batla a sa buile tom me batho ba bua ho bona la le Paulos Masihe ha mo ne papizo tswane ka o pula papizo tswane We love a shopping center, San Richard's Bay, in Balonjolikino, Remona Sale Shopping Center, Sassi Kukuni, Ati Paulos Masihe, Naranara Mona, Iselina, Community Paulos Masihe, Ali Shopping Center, Sass Kukuni, Elemutusi, Uamo, Quetisi, Ere, Osonto to the Besum Quetisore, Ekara, Carola Pili, Ganeti Fedino, Yakamota, I want Halangati.
0: Isile ho fela ho le jolo Mr. Kulu ho bana ho bane bonete ba taba se ba palisana e le nyana ka tla go le tlapa o tshile kotsi na koeng e le leng hore mo le tsa phala o ne a sa a ikemiseditse hore a ka letsa phala hore karolo ya pila na go e keditsweng e fedile mme tla re se ba rona karolo yena bobedi o tla hle ho etsa hale eng ho bana ba le karolo ya pila re ifile se tlopa sa se kukuni ho bana ke bona ba ile ba hlaba ntla empa he ha re se ba re tmona hore se tlopa sa sa mazulu bonete ba taba ba ntse ba pala ka tsela e ne pa hetseng ba ntse ba neletse na dibolo hantle mme se bapadi se e leng gore ke bona e tlhile se sebetsa ka thata le ka nnete papading ena ke ena Nkosikona Khadebe a bapalang ka tlhakoreng le letona gobane ditlhaselo bogolo ba tsa mazulu di tlhaya ka tlhakoreng la gae
1: re se re le karolong ya bobedi jale ya nako e keditswe mo mamedi jale ka re tlhalositse amazulu he ba lebisa kgetlho lena ba lebisa leboya a the sekukuni mona ba lebisa borwa ga re ke re bone bolo ke yare ka meneng o ka botšhabela le bala e fitlha e tswala ka ntle jale ke metsotso e leshome le metso metlhano e mashonoko dipakeng tsa tlhopha tsena tsepe e mashonoko e le ka nnete ga re bone bolo keyane ilwa ke nagelwa kamane ka molengwa ka botšhabela re bone go ba le phetho amazulu go phumola jalo omeka mtaka go kena tebogo mashego a re ke rutlo mokotlisi ka phetho eno go bane o meka bojaka ke bonna bapala morago mme mashego ke na le bonnete ba gore ke bonna bapalang pele mane ga re tsebe gore nahem ba tla fapanyetsana jwang gore mang a tlae ka mane ka lepheo le letsheyadi morago kwana
0: o ntse o sa lebale Mr Khulu gore banna bana ba amazulu ba ntse ba bapola ka ba tshireletsang ba bararo mme ga ne mopu ke yanana ba polola ka tlhakoreng le letshegadi ke dumela gore go tswa ga Omega Mdaka go tla fa ga ne mopu monyetla gore a ka tlhakoreng le letshegadi mme a ba thuse gape le ka tlhaselo baneng motlhankane eno mashego re a tseba gore ke sepodi se ba palang pele mo teng a batlang gore a tlhabe dintlha
1: Oh, fellow Lujol Mokatisi, Arbore Kiane, Boro Tarik Felisi, Winga Jolo in Elsa, Pamanda, Zikali Kiwa in Kamna, Kamaka Mokabucha Bell, Arbore Kuadra Kim Kuanakare, Webeka 18, Impala Yolo, Hanakaman in Zimbi, Manzimbi, Winsa the Ganteba Huku Abasanwinam, Yamazulum, Winsa the Gante Tapa Matimbi, Ilo Bahuku, Eto Sankamani, Kalebuya Buchabe, Ilo Sakamani Kalebuya Buchabe, Enseli, 3 Amazulu, 4 Sekukuni. Re karolo ya bobedi me yana kwa ikeditsweng a re bone ba le tlosa amazolo Rian Hanamoop wa tlosa ke boletelele ka radio 18 ba ne ka ba tshola ka mane ke se kukuni razikali bolo ikela mo sele a ra bolo ikela mo sele se pamanda zikali ilo tlosa bro mane ke se tibatiba ne sa kukuni melusi butelezi e tlo ba fatse melusi butelezi re karolo ya bobedi wa lenne yana kwa ikeditsweng Arbona Kiane Melusi Butelezi, Eblaisa Seta Semata, Ebolatele, Hamakimo, Mamedi Barbaram, Kiane by Nicola Shom, Kamanoga Prima, Arbona Kio, Aramabu, by Kripamatuna Zolagante, Etokanakala Gallakit of Machiluani, Etokanakala Kit of Machiluani, Eletri Amazolum, Elefose Kukuni, Arbona Kiane by Nicam, Atulakamanikitari Fleece, Boletele, Yahutakako, and Matakamani. Ya tsapa mashiluane e tswa tsekang Rian Hanamoop o tlo yagela ka molengwe ka bo prima ke bo yagela jolong a ba re ba ile ka mpara jolong e tswa la kantle ba ntshitse ka kwano Rian Hanamoop wa yagela ke wa yagela pele nyana mane wa hana matsimbi wa etsula ramabung ka bolo mpara jolong ke ba ithiba pele tswa la kantle o tlo ine sentse tswa tsekang ten ha ibe bolo ke nanya ga ga masolo ba potla kile masolo mamedi ba bona re jwa letsa tsilile mathuba tsana ha re bona bolo ka tlo le tsini ke tiba ntibanga Rian Hanamoop ga so hong empa etsa la kantle ba bona re tsa tsilile mathuba tsana bana ba amazulu mme o thata na ho buima bo makokolo ga ja ba fumana monyetla pele mane a thene makokolo mo mamedi ha re bona ke na bolo ba enga jwa lo tsane ka kwana ka mlego ka bo prima hoteng karete ya tswa re bona karete ya tswa e bontsho jwalo ka robotlaka o bontsho karete e tsehla tshopetse na sa sekukuni entele 3 amazolo ke 4 sekukuni poso ka robotlaka o bontsho karete e tsehla bolo tsa tso jwalo ke nko se khona ga rebe ka karolong ya mekollo ya sekukuni mo na ba re marbala o tlo e tlosa nko se khona ga rebe ke nko se khona ga rebe nka phamisa jwalo empa bahana ba ntse tsa ka kwana ka meneng go ka bophirima a ithiba pele tsola ka ntlela lo jwalo e ke ane kwatsi kwana gare wa ntsa ke bolo ka radio 18 ba ile ka masulu o teng mani ene le tsapo mashilwane empa ri ana na mupo o tla kwa ba ka 18 wa phamisa bolo tlo ka radio 18 ka dihloho empa la le jolo nge ke ane ka tlo le tlafa wa tsula ke se kukuni ke ane se pamanda zikali ka mana ka mene go ka tshabela o eng ka isa marau tsi batho bane ka 18 kuwa si o eng ka jolo nge ene le tsika o e tsan zikali bana ah bo go tlisi Zikali, estimate when they for more than a permission to a team only who look one and here. I get to be none of the Zikali, but nah. Ekanakana Katahoneta Pataya Helama, Kamana Kamakamachabella, Karolina Buberi, Yana going to get to Kemine, Intel 3, Amazulu, NFO, Sesapasas Kuku, Harmona Riana Namu, Woman Abolojano, Kamana Kamaka Prima Kapala Sadu Kabolo Pili, Imbala Yolonga, Yahuta Kaguano, Tapa Mashiluani, Joan Gabapis Kukuni, Harmon Etaka, Untabolojolo, Vineta Vandala, Vandala Kion Kabolo, Kamanoka Prima, Vineta Ramabu, Yoramabu, Ramabu, Wakala Ramabu, Ulkofita, Vineta. Vandala, Vandala here, Untabolo, Situatu Sayamuela Fabier Kuasi. We are my Dolom Mamedim, Ele 3, Amazolo, Ele 4, Sukukunina Tata, Renimitu Tingamesano, Carlong, Yabubediana Quake, Irahu Gonaham, Kese Sonic Sinana Quayale Tom, Kese Gamata Kitime, Kifitele, the Papa Sintahaso, Mabin Killing.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Durban, diterata tsa rona di a le bitsa. Mme mmala o purple o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Best Durban 10 km road race ka Sontaha sa di-30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo ka kopanelo le diterata tse kgolo, le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo, le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsahalo tsena ka kotloho SABC 2 le SABC Plus. Ho tloha ka hora ya bosupa hoseng wa Sontaha sa la-30 Phato. Hollywood Best Durban 10 km road race. O itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport. For the love of the
5: game. Sadi sadi papadi. Holisedi FM.
1: Oh, pela lo jalo sadi papadi le sadi FM. Intele 3 amazulu. Ele force Kukuni United. Remetso tsenya supile ka rolo nya bobedi ana kwa ke di swenga e ke ane bolo ba nna ba ye metsi ba ile ka ka di shohom e ba lo jole ke tsholo ka mona ka mona ke ene ne ri ana na mo bi ba lo jole ke ra bar bar bar e fita jole ka mona ne ene le tebo ho ma shiho har bo ne amazulu ya ke na ma ma shiho ka ra di etini ma shiho u ita ta ka ntle ri etini hanya ne har bo ne ri ana na mo ba ana mo bo ta ko ba ri ana na mo ba ka ntle ri etini u ta ko ba ai kwa la ri ana we thabisa ka ra di etini ke ba lo ka tsena ya tsholo la lo jolo har bo ne ke ane Zikali, winga jala ga shohom, kiena ebile ko ke tarik filisi ke. Wina ta kigena len, e kigena len na wina ne ta sianda sangabeza. Asanga beza ke bare malbala, onta bolo jolo ne ta tarik filisi, kamane kamane ngoka bachabela. Wa pamisa wala ta leka ga di itini, impalo jolo me, kiane, zikali, zikali tarra ba rata ba tunga hai. Ke tiba tiba riana na mupo, wa iranela. Au ke au wa fati. Au wala fati riana na mupo. Also, the general Tamana Yasaman Raham, Ebataman Nataman Raha, Ekan Tenana, the 18 money, Ekan Tenana, the 18 money, Ebataman Natasanga Rahe, Akamunika Kamani, Melusi Butelezi, Etatuagana Captain, Rian Hanamuba, Etatuagana Captain, Rian Hanamuba, Arbone, Yani Rian Hanamuba. O tla tla place seta ba le ka u ithopa ba le ka u ithopa me so so ke robonga karolo nyena bo mediana kwa ke ditswe ba le ka u ithopa re bona yalla phala riyana ke wa phamisa jwalo mpa ikela o sile ka thoko me go lo riyana na bopa e tla tloswa goal kick e tloswa jwalo goal kick arbona e kyane Ilo tosa goal kick against Tiba Tiba di Melusi Butelezi. 3 Amazulu. 4 Zeto Pasenasa. Sikukuni United. Ki arbolo kamene ngoka bachaba la bala ile ka khuta a tshini makokolo. Ibile ka ba moraile tsena. E ka re ba moraile. Ita hlongwa mane empa la lu jolo re bone. Ote pa mari sole pe, sole pe. Akike nale, nonga bolo ne tsa hlangabese. Hlangabese ke o bare barbala o tlotse mo bare barbala a masolo ke a re bolo eng kwa jola ka mona ke na mo kwena mo kwena wa phamisa ke o ka ra di a tshini ba tsola e tsola ka mana nne give more coupe ke a re ba le ka nga e khuta jola ka zikhale a masolo ka mo le ngwa ka botshabela mo se bona khare ba phamisa ka ra di a tshini wa eng ka melusi butelezi wa eng ka melusi butelezi ke a ne wa bana la tsa tsili phirimela tsile ka masolo me tsotsikele shume karolong yena pedi yana kwe kedisweng wa ramelo se buchelesi bolo etelele tla ka mona ka mona kwa bophirima empa la lojalo ba re barbala ke ana fitisa ka botla ka ke bolo ba tlanga mona ka mane kike na lena ke ane nge ba le ka wetsola mazulu e khutla jalo ka tarik filis ke o ntsa bolo jalo ke ane zikali zikali ba re barbala u isa ka mona kwa bochabela ka le pio la tona mazulu ke ba enka jalo ba ya pili u ten daniel kadoso mra mona wa isikele sa re tsola ka ntle a goal kick melusi buchelesi dia hana rian hana mupo ho hanga batsetsi are begeng sertlang ho se fumana tsatsilena are keng sertlang ho se fumana ka jeno hantlentle ke eng sertlang ho se fumana ka jeno haile mona ka re tsa rona ha di re tsamae hantle tjena e banga se kukuni e re bona makokolo le ka motsetsing a masulo e banga se kukuni e ha pa pa di na hemma meri o tlabe ho bona hore tshebetso ya mokwetlisi Cedric Gaze e ka re hlile e motjenga hobane o tlotse be papadi ya bona pele ba ile ba moena jwalo se tlhopha sa Durban City ya ba ba se hlola ka ntlha e le ngonotho mme mona he e ba mba ha papadi e tlabe le hore ae tshebetso e hlile e motjenga metsotso ya tsamaya le shomele motho mong karolong yena bedi ya nako e kedisweng ga re bone ke yane ne e kgutla jwalo bona mane ba re barbala a enka jwalo ne mokwena enka jwalo e ne tsa mashigo mashigo ke yane itebogo mashigo empa la jwalo e tsola ka ntle ke bolo ya masulo ka mane ka moleng o ka botšhabe ya gala ke nkosi khona kgarebe e re re bone gore na e be e tlhokofatse ka batšhe yaane sebile o tlile banna ba potlakile nne sianna a tlhangabetsa ba re mara ba sianna tlhangabetsa ke onka bolo ene tsa kikena lena oela ka mane ka moleng wa ka botšhabe ke o ntsha bolo jalo nge ka mane ka moleng wa ka botšhabela nkosi kona garebe o e phamisa bolo telele empa ya tsholwa ka morako mona nne o hana tshapo mantsimbi e tla jalo ka o riana na mopo wa e tlwelela gore tswela ka ntle wa yagela riana na mopo o eleletsa sianna tlhangabetsa tlhangabetsa o e phamisa bolo telele ka radio 18 ka ditlogo empa la jalo ke yane e tla tswela ka ntle ya fela tswela ka ntle e ba hukwa botshelela hoke a botshelela ya mazulu ilotloswa ka mane ka lebo ya botšhabela tswatlolo ke riana na mopo ilotloswa ke yena riana na mopo o e tlwetse riane o romeleletse e mongwe gore a e tlose ka mane ne ke nagane e tlatswa ke yena e tswatlolo ke nkosi kgona kganebe nkosi kgona kganebe ke wa enka phamisa boletelele ka gadietsedi ka tlhogo ka mane ba e tshola e ya ka letsang teng ba e tshola e ya ka letsang teng ba huku ya bosupa o na enkile ka tlhogo kiken a lena ia ka letsangteng ba thiba ba e tshola ba e ntshetsa ka ntle ilo ba huku ya bosupa ya amazulu o sebeditse ka kono diangelo kazim riana na mopo wa e tlosa ka boletelele keo ka radio 18 ba e tshola ka mane sekukuni e kotse sekgale ba monkela bolo e mathola ke nkosi khona kganebe o tla e koba nkosi khona a e rajwale tshila motho e tla ba huku e ba huku ya borobedi huku ya borobedi amazulu ilo tsa ka mane ka lebo ya botšhabela metsotso le shomele metso miraro karolong yena ya bobedi ya nako e keditswe ke yane nkosi kgona kganebe o e phamisa bolo ka radio 18 ya bahlola amazulu e tswela ka ntlhene tsatsi le badikelela tseleng tsatsi le badikelela tseleng e ya gana ka mane riana na mopa a mokwetlisi ga o le tsena wa bonala gore go gang jwale e ka re tshepo e batla e nyamenyamela e fela jwalo tlhopheng sa amazulu
0: go fela go le jalo Mr. Cool ho bana ba ne bonete ba taba le ga salosa ba re menyetla o ba e fumaneng ba tla ilela ke bua jalo ka se ba palisane le nna mo kwena le yana se ba palisana le nyana Rian Halimutu o ntse a fumane menyetla ya dibolo tse leng hore a ka ba di sebedisitse mo lemong wa setlhopha sa hae empa mogathala le tsepamiso ya maikutlo papadi ke yona ntho ke bonang e le bothata setlhopheng sena sa Mazulu ha jwale
1: a re bone ka radio 18 ke yane bolo o tla e koba riana na mohupi mpa e sentse tso tse ka ntle o ile e tlwelela ka bo mo tshepo mashilwane ho re tswela ka ntle o ile e tlwelela ka bo mo tshepo mashilwane ho han fela mme ho se ho setse metsotswana fela mo mamedi o wa tlo sa melo se buthelezi o ile le tsa tshepo mashilwane mashilwane ke wa enka ba pele ka kwa ka mlengwa ka bo prima empa wa hana sia nda hlangabetsa hlangabetsa ke o tla tlwela ka bolo hlangabetsa o ntsha bolo wa hana mashilwane o ntse tsa ka ntle e ya gana ke hlangabetsa o potla kile o sa tebetse tsona fela Tariq Filisi wa ya moela Tariq Filisi ke a re ba re ba la Tariq wa enka wa phamisa ka mazulu empa la jwala ke ka radio 18 wa enka ka mane e re re bone ba ba tapenele bana ba amazulu empa wa hana moletsa phala re ha ebe huku wa hana moletsa phala ba ba tapenele wa hana moletsa phala re ha ebe huku e tla ba huku ke nana re ka mora huku yena ho hatsela ka bo fedile Ekio a tlosa riana na mohupu ka radi 18 tiba tiba ka radi 18 ai rela o sile na mokwena ai rela o sile na mokwena mo mamari papa di ona setse fedi papa di ferile e ka nna ra ba tlosa e ka nna la phala ba ka tsa tlosa go ba ne tsere tsi ya mazulu e le force kukuni e ka nna fela ne ka ba ne papa di MTN 80 wafa wafa amazulu ha mo le kukuni e re bona ke mo tsotso fela o senyeileng ke motsotso fela o senyeileng karolong ena ya bobedi enako e keditsweng zikgarekeng ka bolome ke a re bare balobala rianana mope empalo jwale phoso ka mane mokibelo ramabu ba bapetse jwale nao mokwena hampe e le o tlosa mane bare balobala tari felise ke wa enkana o enetsa tlhankabetsana tlhankabetsa ke wa e fetisa enetsa kikena lena bare balobala ka karolong ya sekukuni kikena lena wa e fetisa ka mane ke a neng kwa sekona garebe o enetsa kikena lena a lena bare balobala o enetsa tari felise ke wa enka phamisa boletelele ba e ebetse ka ditlhoka radio 18 hana ka mane ne ke mantsimbi ba e gotlisa mazulu thibang thibang thibang thibang a e tshola ka mane ka tlhagole tlapa a e gotla ka tlhoka tari felise ha re bone ke yane zikhali wa e phamisa a hana ka kwa eki tsapo mashilwane itse are bua jalo yalla hang yalla be di yalla raro phala mo ngadi tshilo moghele phala mo nalang gore banna le ba petsole kane metsotso ya lo number e fedile metsotso ene kholu le mashume a mabedi e fela jalo ene ri ke 3 amazulu 4 sekukuni dintla tsa amazulu e bile tharik filisi tsepedi di kere jalo ka Tando Longkosi Ngwenyam ke tsona ntlatse tharo tseo tsa amazulu ati tsa sekukuni ibile le siramalam give ma kupe tsapa mokwena hammoho hammoho le mamanna ere ke bone ke le ka o shebae mo monna ya tsabile ntla mona bone ntla ya bone mona me e ke ne jwalo ka katlego le tlapama katlego le tlapama ke tsona di bapadi tse tlabile ntla tsa sekukuni elis ramalama e give ma kupe tsapa mokwena hammole katlego le tlapama ke ka bo tsa tsa ile ga tenga haile se so pa sena sa sekukuni se fita jwalo he mo mamedi ka o fela di papadi tsena o fikela jwale ke di papadi tse e tshotsin jwalo ka marana go e ke ditse
0: ho fela ho le jolo Mr. Khulu re le bohela se tlhopa sna sa sekukuni ka morero ba sabe di ntla tsenne ka ofela mme di ntla tsena tsenne ke tsona tetsang hore ebe ke ba hlodi ba papadi ena ha ile se tlhopa sa mazulu re la bona ba etsa diphoso na go e khutshwenyane ha ka rola bobedi e qala metsotsong e mashume a mahlano a metso tsheletseng le metsotsong e mashume a mahlano a metso shipileng ke mo teng ba ile ba fana ka di goal tse pedi tse ding tsa hlajwa jolo ke se tlhopa sna sa sekukuni empa le bona ba ile ba khutla baneng metsotsong yane e mashume a mahlano metso miraru le mashume metso ya nako e hlabueng dintla ke sekukuni ke metso tse mashume a mahlano metso miraru le metso tse mashume a mahlano a metso mine mme ya ba amazulu lona enka monyetla hore e hlabe dintla metso tse nge mashume a mahlano a metso tsheletseng le mashume a mahlano a metso shipileng jole taba ena ya bontsha hore di hlopa ka bobedi ba ile ba theo ba ile ba iphumana ba sa tsepamisa maikutlo a bona papading ke ka ho phapang ebile metsotso e mene fela ya ba dintla tse nne di a hlajuwa ka nako eo empa ya gutla karolong ena e nako e keditsweng ra bona jalo setlhopha sa sekukuni le sona seng ka monyetla se hlaba ntlha karolong ena ya pele metsotsong e supileng mme he ke ka ho re reng ke setlhopha sa sekukuni se fetelang pele go tse nne tse e leng gore di tla bapala nako e tlang
1: go fela le jalo ga re leboe mokwetlisi dintlha ke tse lesome le metso metlhano ka go fela tse tlhabilweng go tloa mabane o fitlhela papading enang e sa tswa fela mme a re shebehe re fumana gore goreng yana a botshelelang go tlo bare papadi ya dipakeng tsa Kaizer Chiefs ga mo le Golden Arrows le yona papadi ya go ketelehe ya di-quarter final mme ka morago papadi eo go tla etswa lotho gore na ebe ditlhopha tsena tse nne tse setseng di tla bapala jwang dipapading tsa pele go magaolagang ke ka moo tlo ba ditsamaileng ka teng 3 amazulu 4 sekukuni mme re leboa botlhe ba bileng le kabelo ga song ya papadi ena re a leboa le ka moso ka tshietso ya lona mme ga o le jalo hen re sentse re gotlela diphapatsing tsa gaso tsholo le o ka oke
6: ke lebile Mr. Khulu le coach Molefi
1: ke o taba
6: a ba sebeditse ma offer sondage ha kona ha bonolo jalo ho tla teng ya 6 o'clock ni ho tla teng ya ra botselela ke ma coach a ba pala le Golden Arrows ke sebile ke bone le gona ba panne jwa o tla ba hobe ka nnete re tla di bona he mo mabilo a tshebeletso ya le seri gile bile tse ba tlompei re tla ba le papatso di engwane re tlo bala nengwane so ha re ba le ka Utla pele ke shebe tokomane tsa ka mona tle ke seke ka tlwa ka etsa diphoso. Di papatso ke so. Di na lo kgeregeritsa mona kana ko eng okay. E teng ka 22, e teng ka 10-2. Ke tla bua le diengwana hona jwa se ka ba tshwenya. O na le ntho mona ba bitsa talk back. Ne hana maobane e hana mona ntse a bua tsoa e ngwanese ntle pele ge re tla bona gona be ka jeno ntho di tla re tsamaya tsamaya jwa re a o letse yena nke ke re hanyane fela.

0: ke a tshepa hle le ntse le ketika tsatsi la lona ha monnate o fitlhela ga kana metsotso ke mashome a mabedi a metsomine re goreng ya botshelela ke tla buisana le diengwane mamedi ke re shebe fela rona re bala kae re bala ka nako efeng le ngwanene bo se bana pule leo ke a gola o tswile jwalo kopano o tlantswetsa ngwana ka rona re tleneng go wena ke tsebe go tsikeletsa ke o latlhelele ntho tsa gago fela mabedi ka mora ra ya botshelela e tla ba lenaneo la jazz le letlhonolo tsholo ya go na le papadi ka jeno ntate o na le papadi ka na o tlama offer ka na o tlama offer re tlabe re etse kwa le maobane o nne ebile ntho e jalo fela le ntho e jalo ke dipapadi kao fela kapa sanna o se kore e tlhabile ntlha metsotsong ya go ketela na o e tsaetse jwa maobane DK re ke etse tjena sanna o se ne matisana le setlhopha sa ntho maobane go le obe ya gole sa Polokwane City no lo boya holo Polokwane City tsa di tloa fela hla bantla e di so e kae ka baka ya khutla Sundowns ya khutla Polokwane City ya bantho tse jwalo o thiki neo neo maema o hlabile ntla o ketela ya Mamelodi Sundowns ya mabedi me tseba hore hang fela ka mrapa padi ena ya ga jeno yene ri yang ho yona ona jwale yene ri yang ho yona ona jwale ho etsiwa lotho o gona di semifinaleng di tla o tla o tlana jwang se re na le Sundowns re na le Pirates re na le Sekhukhune re tla emela Arrows kapa Kaizer Chiefs ka bona gona manke ke bona ona le sepapadi se seng se ke sa tsebeng tjena se qala le papadi tlhopheng sa Kaizer Chiefs mo mamele o re ke tla ho yena ka 5-6 di yangwane ha re bale fela pejana fela man ho metsotso le shobele msemhlano pele ho hora ya botshelela ke tla o fa nako mono e tle se ke ya re kgaola papatso ya metsotso e leshome pele re fitlha goreng ya botshelela ke lebile tlhapule leo ya o somphile ditaba ngwanaka re ke tle ke o fe ntho tsane tse o ileng wa mpatla tsona ke tla o fa tsona a tseba ke tla o fa tsona ka smart le auleke a tshwa lo mesticular smart se kopane le bo auleke ya ke shebile mona la ba sebana ona di kentse mona ona kentse bomme haholo man ke shebile ntho mane class mane ke bona even chaka o teng mono ke bona nathi o teng ei bana ke bona bo bb wine se ba teng mono bo alia oh ya re tla reng nako ke yone leng se yo hem wa medi wa tsebeletso ya lesedu ska ba tshwenyea re tla o fatsona maobane re bone di springbok ho lo bima o le thata e tsaba pele Argentina ka tsele shomeo tse tharo a tine tetela ona o tsaba dintlha karolong eo ya pele ya papadi Argentina a re sheba tsena tsa rugby ebile re e tšhaketse ka fitlha ka pšhata tsele shome le metse supileng go tsele shome sebidi antetsesebidi se ka ntetsetsa ka nako ena ho hobe ho tšhanye ho tšha scrum ka mona ho tšhanyeo o tsha ntho tse thata mona ke shebile ka mona batho ba batla trial conversion ba tsewe tsa 1717 bjale re ya hana ka mona bonna e tsa phoso wa tlhopha sa Argentina e tsa nokono a tlameha o le o hlaba try a le ka thokothoko a iphaphita ka lepheolo le letsadi o la ba beya matsotlho bonna eno ka morago ra e tse nokono ya ba o fedile papadi ne se e fedile ebile e na le metsotso e mmedi e tlameha fela e lephala go lle zairini go lle ntho ne se lile itse kwi ei ke tshwile nokono eno itsaetsa nokono ka re sebidi a ofedile re ka qoqa neso ra e mmula pumas rona re di springbok rona re ba beya golo tshebeletso ke lesedi mabedi metsotso e dula gantle go ye mashome ya mabedi e pele re fitlha go reng ya botshelela e ra oletsenage ke pote ka mola ke ya o tla mashelešhele e tle re ga ke gautla ke re ganyane fela be ke lata diengwane moeti
1: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ere ke tle ke bitse diengwane moeti ka mmino kapa ke mmitse ka melodi ka molodi tsholo re ya tsona tabena ya leomile le male ya bana ba gwale a bitsana ka melodi.

0: Papadi, letsatsi la kajeno re bua ka mangadi gara mokwena ho tloa mone he rentano sheban e leng gore o tsamaisa kapa ke match commissioner re ke bua ka mangadi Lebohang Daniels ke bona bao e leng gore ba eme ka tsela ya mofuta ono o jwalo letsatsing lena la kajeno wena momamedi wa ka ya ratehang ha re shebe he gore letsatsi la kajeno ha ke tsamaye ke le mongwe ke tsamaya jwalo le ka kape kgolo ke bua jwalo ka Ernest Makayang a tsebeletso ke a lesedi ngwana mme ke tsena he ditlhophang e sentse di kene ka lebaleng Kaizer Chiefs e matha jalo ka lewa la 4-3-3 ha e le tlhopha sena sa Golden Arrows ba matha jalo ka 4-3-3 le bona ho ya ka mokgwa o kileng ka hlodihlodisa ka teng taba tsena ka mokgwa o di dutseng ka teng ha ke tsebe gore na ebe ga sentse re tala tjena papadi ena ya Golden Arrows le Kaizer Chiefs o e bona jwang ka kape kgolo ho tloa moo ho ya pele
1: wana me ke u dumedise ke dumedise le mamelo le CDFM FM hohle mo mametseng a le teng ke nahana hore e tlo ba papadi e monate ya holo mme re se re bone hore dipapadi tse tharo tse fetileng dipapadi tseno di ile nakong e ekeditsweng ha re tsebe hore na ena e le papadi ya ho qetela dipapadi tsena tse di-quarterfinal mona ho MTN 8 hore na yona e tla fela jwang empa ke nahana hore Kaizer Chiefs e tla papading ena tjena le hore e hodimo haholo e na le boitshepo bo boholo ka mora hore e tle hape papadi ya yona ya pele ya league mme re hopola hore Golden Arrows e ile ya bapala ka ho lekana le Chippa United ka noto ho noto
0: momedi ha tla tsere bona re tle pele he ka papadi re tle re tlhokomele taba tsa rona rona di tsama ka tsela ya mofuta ofeng ho tla se a tsene ka pano ke bojolo ka mongadi makanya hante fela tsere tso ya le sedi har bona he bolo e sentse bile inku e ka mane ka mlengo o ka botsa batsa tsi pula re tlhopa sa Golden Arrows ba tloa ka mona ka molengo o ka le boya ka mona ka le boya ho le bana e leng ka mona ka le tsona ka le tsiadi ha tshi ditse ka bophirima ba le bisa ka mane ka ho le tuna ha ile tlhopa sa makosi bona ba tloa ka mona ka ho leletuna ba lebisa ka mona ka ho leletsiadi e leng hante fela ka mona ka lebuya jwale ke noto ka mahlakoro mabedi noto Chiefs noto tlhopha sa Golden Arrows wafa wafa MTN 8 hantle tsatsina ka jeno re tla tle re bone rona ena papadi e tla tsamaya jwang e tswela ka ntle jwalo kgatlhanong le yena ka mane mabuye e tswela ka ntle kgatlhanong le yena ka mane mabuye enka jwalo ka mane Golden Arrows ba siya moraonyana hanyane fela mme e tla jwalo ka notula dlamenene empa la le jwalo ke ena bolo ba ja poko ka tlhana ka morrao kwano a ntsha jwalo ka kwano ka moleng bo ka bophirima go lebalang e ne le ena ka mane monabaga ayanda fela o topole gore monenwa ayanda giani ke ena mo kapteni letsatsing lena la kajeno ke ena mo kapteni letsatsing la kajeno re lekola fela gore banna bana ba tlhopha sa Kaizer Chiefs kapa ke re sa Golden Arrows mo mamedi ba apere dikipa tsa bona tse tshweu ba apere dikipa tsa bona tse tshweu ba apere hantle fela le dikendi tse tshweu mme ha re sheba jwalo dinomoro tsa bona ke tse tala ha eba ke bona hantle mona mo kidutseng teng jwale dinomoro tsena di batla di le sesane ha bohloko bona ba esale wena mo mamedi wa ka wa lesedi re tlatle re penye mahlo hantle re bone gore na banna bana ba tlhopha sena sa Golden Arrows ba tlatle ba re tswalele namane ya mofuta feng re sa ntse le jalo he ke tla ke utlwe fela rona ebe ka kape kgolo NS o sa ntse le teng mme ke utlwe fela rona ebe o na le rona tsatsing lena la kajeno ngwana mme kgotso ebe o e bona jwa
1: ngwana mme wa nkutlwa pule
0: ke utlwa hantle ka kapa ke utlwa hantle
1: ha ke dumedise ngwana mme ke dumedise le momamedi wa lesedi FM hohle mametseng a le teng ke ne ke hlalosa hore e tlo ba papadi e kgolo ka nnete gobane sehlopha sa Kaizer Chiefs se ya kgutla dipapading tsena tsa MTN 8 e sale e le lemo tse pedi ba sa kgone gore ba bapale tournamenteng ena mme ba batla ho iponagatsa ga o sheba ka letlhakoro le leng o fumana gore batla ba na le boitshepo bo boholo ka mora gore batla ba gape papadi ya bona ya pula madiboho bana ba Kaizer Chiefs mme wa hopola gore Golden Arrows ile bapala ka o lekana le sehlopha sa Golden Arrows mme ke nahana gore le bona bana ba Golden Arrows ba tla leka ka maatla gore ba tle ba itshupe ba iponagatse papading ena mme ngwana mme re ka lebelela papadi e maatla golo jalo ka o setlhalositse ditlhopha ka bobedi di bapala lewalane la 4-3-3
0: mme ha re shebe ka tlwaelo lewa lena la 4-3-3 hangata re ka e bitsa ka gore ke lewa le hlaselang haholo jwale ka mantswe a mang jwalo ka o santse o tlhalositse he seo se netefatsa seo qetang o se bua gore e tla ba papadi ya mollo pakeng tsa banna bana ba le babedi e le 4-3-3 ke 4-3-3 ka mahlakoreng ana a le mabedi.
1: ho fela ho le jwalo ngwana mme ha o sheba

0: se ka papapa di fitileng e tatango bapala amazulu le sekhukhune ke mo re bone ntlatseng ata holo ntlatse supleng ka ofela mme ke nagana gore mohlomong re ka fumana dintlatseng ata ka gore ka bona dintlatseng ata papading ena jalo ka ha ile Kaizer Chiefs le yone bapala le wa le tshwanang le lena la Golden Arrows.
1: Are bone he mo mamedi ke na bolo etla ka kwano ka bona ka melemo ka prima ho le balang he ke na hantle fela ka bona Golden Arrows ba ba tle ba tsena jolo ka bolo makwelen empala jolo o isiya mo rao nyana hanyane we kadima lotla chi anene e bile tsane ba nka ba isiya mo rao nyana nne etla jolo ka lotla hai ka bana ba basone o ntsa bolo ka bana ka mosewane mo lengwe ka botshabatsatsi le lena ka bana manje tempala jolo keo a isiya happy happy ka melemo ka botshabatsatsi e bile etsola ka ntle ho thwe e bile hantle ntle ha ya tsola ka ntle a isiya mo rao mane ke na thabiso monyane Aisia murrao mane tabiso munyane har bone he bai japoko ka sanaka Kaizer Chiefs eleka o tewa jalo se bile nyelwa jalo ka bolo ile noto ka matakura mabedi noto chiefs noto golden arrows bona lotu la hai ka mane batman batman ke ka bolo ka kwano ka bolo ka prima wale bala ainga jalo ka mane baisia murrao nyana kwano hantle fela en Kaizer Chiefs aleka jalo tena ka bolo first time e ki frostla ai ka ba bolo telele impala jalo kio ha na ka mane murrao batle ai tlaba ka le rumo munena impala jalo ka mane ko ntando yenkosi mabaso fela tsane a khutla hape Kaizer Chiefs rota ba re bala ka mane ni rota jalo lutla mabu yene o nka bolo ba tsaka mane Bartman Bartman wi sia ka kwa no Frostland wa tsaka bolo yeo ha re bone ka mane mabu ye ka runya le tini impala le jalo ya ba hlula hantente e bile tsena nko singipile ngobo alikana balikana banna bana nko singipile ngobo liena ka mane mabu ye fela he ke o bolo ya ba hlula Kaizer Chiefs bo itiko ba bona ba pele ba neng ba hlile ba re ba boluha fela he taba yeno ya ba e ba khelela ka thuko e ba noto mahlakore ka bobedi karolo ke ya pele ya papadi metsotso ke supileng wafa wafa MTN 18 wafa wafa re bone ke na bolo e tsola kantle ho thwe e lahleleng ka mono tlhapasa Golden Arrows e lahlelwa ka kwano ka mono ka bo prima ho le bala e ne hlile e tshetswa jalo ka mono ke phila ne kumalo fela tsane bolo ba isile morao nyana ho lotla ha ka mono kapteni a da jiani ne enka jalo ka mane mabasa ke enka jalo ba mletsa bolo hapen japoko o ka tsana ka mabasa ne o ibata lotula hae ka kwano ka mlo ka prima ho le bala mapne ke jiani ne jiani o ne letsa ka kwano ene ke na jalo ka rona lotula shezi ne fela tsiani e tsola ka ntlo tswe haibe bolo tsena le tahlelo haibe te bolo tsena le tahlelo ya amakosi haibe tahlelo ya lona ka mono tlhapa sa amakosi onta atile afana ka ditelo ka mane mangadi pitso dlatlam jalo ka kile ka hlalosa ka re tsena ye leng re ho tsamaisa se tlhapa seo sa na Golden Arrows aba fana best ending re bone bolo e betla jalo ka mane morrao wa e kwini ka ne impala jalo tsena bolo se bile ba ntile jalo ba re ba le bana ne enkuwa ka mane e bile etla morrao kwa mane Bartman ho tlotse o tle ka kwano ka karolo nya bona ya amakosi ho enka jalo o isiya morrao nyana hanyane a sentse ba ntile jalo ka mane Reef Frostland empa jalo ka mane ine Miguel liena wintite ari jalo kyane yankuwa ka mane ka musewane empa la jalo ibile rota barren barbalan ine sente etena jalo hape ka Miguel watula wa basheba ore banna ba isotlo ngakile bone watula wa basheba ore he tlo banna ba isuwa hake le bone wa ikani ma ka mona riza na Reef Frostland Frostland wa ibata Bartman Bartman ka mona ka prima hole balan har bone chi ba bal ka tena wa amola hape Bartman tsenya lotu ibile tsola ka ntle etengwa lotu ka kwano ka prima hole bala kule khane shezi hoti haibe tatelo yaluna kamona makosi haibe tatelo yaluna kakwano kamona makosi ya mahlen elatelo kamona kena Reef Frostland hotela tela kamane Frostland enka jalo kamane Asia mrau nyana hanyani we karima lotung lamuna ya tsang kamane kana nya Portugal ili nyana inashium Miguel felatiani sibile bain tsitse jalo harbone nga tieu ya tsalo ne hanta fela kamane inele vilakazi impa la jalo kiwa ibe rota bo ringa ba le bala ai lo nela kamani ni tlopa sa Golden Arrows ir rota bo ringa ba bala kamani Golden Arrows impa la jalo rite bone yalla pa la uti poso wena kamuno mabuye uti poso wena munna isu mabuye bo ringa ba le bala ka ras ronu biki se bo ringa ba le bala o bapeti ngone mong hampi o bapeti ngone mong bo tsaso monu aka le takuring la tlopa sa Golden Arrows ile ntlantla zwani o bapeti ntlantla zwani hampi munna isu e tsane se bile ba ntshitse ka maneng e ntshwe tsena mabasone fela tsane bole mathelwa tsholo ka bana thabiso monyane e tsola ka ntle nna ko metsotso e robong karolo ke a pele ya papadi sentse re gagabella ho yamane metsotso nge e le shume karolo nyana ya pele ya papadi noto ka mahlakore mabedi noto Chiefs noto Golden Arrows e ba palo ka kwano ka monaka FNB Stadium hona ka monaka Soweto e tsona mo rilenteng letsatsing le nna ba ka jeno me o tlopore ka mahlato a ka bang a mashume a mararo ana le metsi robong Estopa tsena tsepedi di ile tsa tiana mo mamedi tsa tiana sa dipheleu ke tla unele tsa rona ke sefeng se ile sa ba matla hantle kgahlanong le se seng ho ya tlopeng tsena tse tsepedi ona sentse ba hle ba re ba tsena ba enka tsano a tla lotula shezi a ne tsa lotula shezi ha peke yong ka bolo ho isia mo rona nyana hanya ne o ka di mamo kapteni wa hai a ya nda tsiane ne jiane ke wena tsa ka mane ntando ko si mabasane ba sa wa tlo ba sheba rona ba se tlo nga tile bone ontsa tsheta jalo o ya habo me kwa lunga he batla lotunga la mo se ka pala sitiba tibale sahabo Edward Mauvamne auva ke winele tsa le nam kapteni ele nga yanda tsiane hotula jalo ka bolo ka bana ke ka bolo winele tsa ka mane hanta pela ka bona shezine shezi ba se ba itsite bolo ka bana ma tela hape shezi ko ba ka bana pala jalo tinyalo tu ha tinyalo tu ka bana Miguel inko ka bana tsitiba tibane ele nga Brandon Peterson asabile ai la hletse ebile ma tela ka bana rbone ebile etla ba harim ba ba isiya mrao ene tsa ka bana thabiso monyane nyane o sabile tsitse ka bana rbone ke ba se ba nka jalo ne ya tla bolo ka bana makosi ene tsa ka bana Reef Frostland Frostland ke wa tena ka bolo yeo sibile ba ntse ka maneta jolo ka hantle ka kwano ka bolo ka prima ke na Bartman Bartman wena tsa ka mana rbone ene ka jolo tsena ka bolo ene tsile tsena jolo ka na le bohamba buye empa jolo tsena bolo ka bolo ka bochapa tsatsi ebile ene ka tsena ka kwano e tla ka mapuye mapuye wisi ya mrao thabiso monyane ha re bone ka bolo ka bochapa tsatsi a nka bane tsa ka bane mapuye hate wa hata ka bane o ka rasrono biki se ba reng ba le balan noto ka matla koroma beli Bigwell wena tsa ka kwano ka bona Emna Riva Frostla Frostla wa tla Bartman Bartman keo ao impala jola mosula ka bana Bartman ha ke tsile ngwana mme seo Bartman e ana rwa sietsa mo ke le ka ipotsa ha ke mamela cerebramu eleng boko bo bohudu ba motho bore ha ke tsile na ona batla wetsang ha ke re ke mamela cerebellum eleng boko bo bunyinyane ka tlasa bona ba cerebram bore honna e ka kare mohlo bongwe na le ntwana le ka uyetsa wena o ka rona le ka wetsa mo Bartman
0: wana me wili ato sa mahlobolong meletse pamiswa maikutlo ke sona se bankanete se molaile Bartman re tsiba hore ke se bapadi se hlotlwa holo le hoja a le monyane empa hem o tla leka hore a tla fumane boiphitlhelo selemong sena sa hae sa pele se tletseng sehlopheng sena sa Kaizer Chiefs
1: e jalo fela ka kapegolo e jalo fela tshebeletso ke lesedi metsotse rona e leshome le metsomedi karolo ke ya pele ya papadi noto ka matlhakoreng a le mabedi noto Kaizer Chiefs noto tlhapasam Golden Arrows pule lieo ke laka leo ha re bone keyane bolo e a tla bolo ka bane thabiso monyanene wa enka ka bolo ka bane keo thabiso monyane rra ke bolo telele ka bane mpela le jalo makosi pelenyana mane bane ba sele ba re ba kena hantle fela wantilene empela jalo kena bolo a gutla morrao kwano gutla ka bogabane bore ba e sale ba mabaso o ntsha bolo ka bane mpela jalo keo ba inka ba bela pili nyana mani ni ene tile e tsena Golden Arrows empa jo lo tsane bolo e khutla hape hape ha re bone ntiba wa ene ki e tsi manga e tsi ha re bone tsi wa ba inka jo lo hape ba batla lutula Bartman lo ka tsena ka bolo o le ka tsena u siam rawin pala jo lo amola ka mani ki Miguel e ha re bone tsi mabu yene ha inka jo lo bolo ka mani phamisa tsi bolo telele ya katelo ka mani ka muse wa ni tsa Chiefs e tla hantle fela e ka yena ngwana wa tswenya e le nyana ka kwano tsi ba jo lo ka e fila kasi empa jo lo tsane bolo bile ba ntse hape ba ithadi ba ne ithadi rete bona vila kazi we de ka rutne ntini Bartman a o bane ba hlula ka mane Bartman a mo hlula ka mane Bartman mo mamedi ona re o she wa tsena o tebana le sithiba tibane ba ne ba ba di le ngwana mme ba ne ba iruka hantle vila kazi bo reng ka mane ka rulo nya de ntini tsa tlopa sena sa gol na rose empa ba ile ba mpa fela ba hloka le tsono lo tlopa sa Kaizer Chiefs
0: ho fela ho le jwalo mme ke Bartman hape ya bileng le monyetla ka haru di 18 tsa tlhopha tseno sa Golden Arrows Kaizer Chiefs ho bua nnete ngwana mme di neletsano tsa yona di ntle haholo mme di neletsano ho ya ka di 18 tsa tlhopha tsena sa Golden Arrows di ntle haholo empa ke nahana hore ba lokela hore ba tle ba tse qeto tsene paetseng e le hona hore ba tle ba be le monyetla hore ba tle ba hlabentle
1: re bona he tsa ne Golden Arrows e ya tsena bolo ka mane hantle fela mangete fela e ona santse bile go bile bolo mme e tla ka kwano se bolo e kalo kalo e pala jolo ba ko ba bolo ntse importance tiba tibane tsula ka matla mahulu e bile so ka tsola ka ntle o teng ka mane wa itiba pele tsola ka ntle jolo tabiso mme e o se bile ntse e bile tsena bolo ya tla inyelo wa mme e ya tla jolo ka ngwana wa tswenya o le ka jolo tsena ka bolo re bana ba se tlonga tshile bone o ntse jolo ba reng ba le bana la le jalo re bona ka bona ko singi leng ngobo ne on sa bolo batla bartman bartman ke o khutse tsa ho yana hanyane hape ne o re bana ba iswa tshile bo bone o bo hareng ba le bana we be la karase ro no bi ki jwale e se bile ba ntse tshe chiefs e bile ro tape hape e nkwa tsena nkosi e ngipile u isi ka kwano ka mlo ka prima bartman o motla monna na mo shwe nna na o bartman fela tsane bolo river frostland o atula o ba sheba o re tlomba na tshile bo bone o na batla ka bana nkosi ngipile ngobo impala le jalo ya fita bo halotso o teng ka kwano khule kana shezi o se bile ntse ka mana khule kana impala jolo tsana ba isiya mane mo rawo e tla hantle fela ka lotula ha ka mane monna ne wa ha ne ke e ke na mabaso ne fela tsa ani bolo a nka jolo ka mane e bile khutla hape huwa e na monna wa ji ani ne fela ke na bolo betla jalo khutla bolo ka mane ba reng ba le pa ne re tula jolo ka bolo ar bona ke e tla mo rawo enkwa ka botsa mo e tseleng ene sentse bile tla jolo ka ene sentse bile e ke na jolo ka na mabaso ne fela tsa ani bolo are banna ba iso tlong ipeng dibatseng tsa lona ipeng dibatseng tsa lona ha ke le bone onka bolo o isiya mronyana hanyane we kadima leto la ayanda jiane ayanda jiane tsane wena tsaka mana hape wena tsaka mana hape mabasonde fela ke ani bolo se bile ba ntile ene le yena monne no ba hatlele ne empa ya keteletse e ba hlotse Golden Arrows e tsola kantle hoti e la hleleng ka mono makosi e mo hlola ka mane khumalo e mo hlola ka mane khumalo etsola kantle bolo yeo hoti haibe tahlelo mme sebile ba ntile jalo ka mana makosi rive frostla onka bolo re tlomba nna mme o ibatla lotula hai ka mana bartman bartman ke winel tsa hape mrawo rive frostla mme ka kwa no ka mlo ka bo prima le piong le le tsiadi mo ke tsa chiefs le bisanteng o na kwa tatamala impala jalo ba mo tswasitha e ke na aya bulela matswele ne empa winel tsa ka mana tsibatibani e leng edward mauva Aho bakie o ibatla lotunga la chezin chezi e tiano ka bolo o le ka tiana ka bolo ka mana ro bana ba se tlhonga o se bile ntse ya ibile hantle tse ke matwele ene e tiana bolo e le ka ho tiana ka bolo ba nka tsolo ba batla tsa poso le ka Kaizer Chiefs ke ba hlasela importeng si batho ani ho teng ka mana si batho ani ona ro tiana ka mana Juba ona re wa tiana ka mana Juba nako metsotso ke le shume le nana metsotso pile nkarolo ke ya pele ya papadi ke noto ka mahlapo ra mabedi noto chiefs noto sapasa Golden Arrows hantle fela ka kwano ka mana ka FNB stadium e ka kwano ka mana ka FNB stadium kile ka salosa mo mamedi ka re sapa tsena tse pedi di tiane makgetlo a ka banga mashume mararo anang le metso e le robong a Kaizer Chiefs go no hlola makgetlo a mashume mabedi anang le metse medi har bona ke o bai ka bona tlele ka pan ke shezi ka bona le tini tsa chiefs har bona ka man Golden Arrows ba tla tsa phoso bona impala jalo ha na ka bona bai tsula ke river frostland fela ke o ya futa bolo e tla hantse fela ka kwano ka lo tla ka bona ya bulela matlo ene ne o isi ya mana mo rao nyana hanyane har bona ke ba tsetse mo ba reng ba le bala ne ka re ke na ka bona ba boso ne onka bolo o isi ya mana pele impala jalo ke ba tlo e bai bai ka jalo a isi hape hape leutung la Ronaldo impala jalo ke na Ronaldo which saka kwano ka mona ka prima ho le bana na batla ka bana shezi shezi ke onka bolo o isi ya mrao we ne tsa ka mane giani a giani ke o ole ka jalo ke na ka bolo ka mane ne a isi ya mane ba renga ba le bala mrao nyana ne ba so ke onsa bolo o isi ya ka mane ka lotula manje etene ha re bona ke ba ba le ka o tsena ka bolo tlotse mo na ba re bana jale noto ka ma sakoro mabedi ba ntse ba tlile ba ne le tsena ka bolo a iketlile jalo metsotso ele shume le na ne metsotso robedi karolo nyana ya pele ya papadi ele noto chiefs ele noto Golden Arrows har bona kamane shezin onsa bolo kamane hanta fela kiena bolo ba netsa shezi hape wai amuela impala jalo bo ntsa hampi shezi wentsa hampi shezi wai ntsa hampi shezi kumano ona kobile bolo ntle bona ba isale fela he a sebetsa sitibatibane sa amakosi eling munena Brendan Peterson ya go le jalo he metsotsonyana e leshome le metsero bongwe karolonyana ya pele ya papadi e le noto ka matlhakoro mabedi noto chiefs noto Golden Arrows ke re tsholo wa hakakapa mabenkeleng.
2: Ana o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
3: Na kontsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
5: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntso ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
6: Sadi papadi ho lesedi FM.
1: Ke le boa ka kapa ya tsholo tsa tsing le nna ka tseno mo mamedi re hlela jalo ntse le noto ka mahlokora mabedi noto golden rose noto Kaizer Chiefs FNB stadium metso tsirona ke ne mashima mabedi ana le motho le mong Carlo ke apile ya papadi re tsamaya li ka kapa eleng yena Ernest Makanyam Ernest ngwana me re bone bana ba tlopasa golden rose ba fumana set piece eneng le botlhokwa haholo me ba batla ketlakela ka mona ka mikolong ya setlopasa Kaizer Chiefs ke yona nthwane o ileng wa e bua ya gore golden rose ha ya tla fela papading e
0: ha ya tla fela ngwana mme mme ke nana gore menyetla e jalo bana ba golden rose ba lokela gore ba tle ba e sebedise gobane re a bona gore ba na le taolo e kgolo papading ena gobane ke bona kgetlong lena ba bang le bolo ha ngata maotong a bona empa ga ba kgone gore ba tle ba sebedise menyetla eno gore ba tle ba tlhabe dintlha Kaizer Chiefs bo a bonala ngwana mme gore ga ba kgone go bapala ka karolonyane ya tlhopha seno sa golden rose mme ba bapalela moleng o ba reng ba lebala mme ke nagana gore ngwana mme ba tlala mao lokisa e bang ba sa batle gore golden rose e tlhabe ntlha pele re ya kgefitso
1: e jalo gantle fela mo mamedi ha ke ena bolo re ba frost long ka bolo we sia mo rao nyana ba tla miguel ho nka bolo ka mane miguel e bile hantle ke re ke bona tsa thabi o ine tsa kunika kunika ke ho nka bolo ka mane har bona ke ba re ba re bala ne ne sense e bile ke na jalo ka leoto la bite geko o pole re mo nena bite geko mo mamedi ke se tla botsa hlopeng sa amakosi hantle ho re a motseba hore o tla ka mane kana nya tanzania o tla kana nya tanzania Jwale o apere ka patire o le modima shuma mabedi ana le metso supileng monena bite Adolf bite Jacob jwale o tlopolo re tlopa sa makosi he bana le di papadi tse ka banga tse pedi tse leng re di tswa ka ntle ho Afrika Borwa hona mona tsa tsina ka jeno fela ka rolo nyana ya pele ya papadi re bua ka jersey number 84 e le nyana Inacio Miguel ya ba pala morao o le modima shume a mararo ho tlo mono re bua ka Adolf bite Jacob o le modima shuma mabedi ana le metso supileng o ba pala hantle ka pelang le botlane le morao la tlhopha sena sa Kaizer Chiefs o hla kana hinya Tanzania monna yo wa Adolf Bite Geko ke na monna ya ka utlwisang hantle fela ha kere pembene pembene minataka kusalamia watu wote, minataka kusema karibu bakuba na watoto. Mina furaya kuni wana leo, Mungu anibarikie. Ye iko michiso ya kumkutama na sikiliza rafiki yango, rafiki ya kumswahile pule liyeu naku lisedi FM. Kia nafela mwana yeo akankutuanga habani ngosla wanakabani ka Tanzania mo hosebiliswa mpue yeo ya siswa hile. Haribonehe noto kama sakura mabedi, noto thapa sa Golden Arrows, noto bana basopa sa Kaizer Chiefs. Eya la selo akakwano kamunoko kabu prima kule bana aselo kamane kena river frostland impala jolo tsane bolo ya otamle tsa phala bo harin ba bana bile baibitsa mole tsa phala bile hore haibe advantage bana ba hesu luna kamono makosi emba mabuye tsiano sebilan tsite bolo ne ekie bolo beta jalo rota pia pe tsie winka jalo ene ba ne tsa kamane kamu sewani harbonen tsi ba bana ka tsena ka bolo eki ngwana wa tsenyam manje eki ene kiza chiefs eta hantle felan kalu tula bartman akakwano kamunoko kabu prima kule bana eki wa tsena ka bolo kamana bartman wisia mana lotuna hai kamana pro frostland frostla wena leta ngobo ngobo cheo wibata lotung en la mabuye mabuye sabi ba insite kamana biteke kon wai ko mabule telele impala to lotie bai tsula maramani ya tsula hanta felaki en ngube ko tamini wato pasa golden rose ibile chane bole beta jalo enkuwa maronya hanyani ebile enkuwa jalo kamane bite ke kon harbona kina bole beta jalo en miguel antite bolo hanpi ya matela dion impala jalo bamu bolo amunchela bolo dion oplore munina dion oile asabadintsa tsengata holokwana mona likinyaruna sehlensane se fitileng ya ba yena ya sabile ndintsa tsengata ka fitisisa ekwano likinga ya the betway a premiership motle munene wa dion junior motle bona ba isali kwila na tsame nyenyetsi mona le mane hore sehlenseno o tabe atamaya aya ka ntle go Afrika borwa kae kae empa he che wa bona la hore ene empa fela ene menyenyetsi e sa reng letho bane ke enwa o ntse le teng tlhopheng sa Golden Arrows. Are bona tsane bolo e ya tla e ba reng ba le phalane ga ke o ra ka mane ne o le ntse mabuye fela ya ba sula Kaizer Chiefs ha sula ka mane Kaizer Chiefs na reile mabuye ona reile ka mane le bohang mabuye o tsile ba palla se tlhopa sa Mamelodi Sundowns ana re mona hanteng e bo khoni ba hae le mata bo khabane bo ba isale ona le hona tlhopeng sa Mamelodi Sundowns ya ba o tla hona kwa mona tlhopeng sa Makosi me tieno o etsa tseo atumeng ka tsona reile bolo entle bona ba isale ona reile bolo entle bona ba isale metsotsung e mashume a mabedi ana ngale metso e tsheletseng ka rloki ya bo tiapile ya papadi ele noto kama sokora mabedi noto amakosi noto se tlhopa sa Golden Arrows noto amakosi noto se tlhopa seo sa Golden Arrows ati haibeta selo bana baiso tlhopa Kaizer Chiefs la sela kama ne ki frustland anka jolo kama ne basi bele sistemo rao kama ne miku elan impala jolo chani kuni kama hor bana baiso tonga chiri bona lokai impa chani kama ne go kama chamatsati harboneng mali kau chana kama lo ngona watsenya onka bolo kama ne chiwo wata kama lo yeo ba insa jolo ba ikari mangobo ngobo ba harimar bala insa jolo bartmani chiwo ba tasela makosi rinne fo frostla kama bolo inte karbonya le tini hana kama ne impala jolo rela bolo ichelan kau chuko mikwal lo mabuye wa sasela mabuye wanamme dibolo tsengata tsha bona hona le seo a se hlokometseng sa mo sa sitibatibane sa tlopa sa Golden Arrows elinga Edward Mauva hore kai kai nining ona le nako re a tswe mikwalong jwale aba hlafela arrabolo mpaka o hloka le tsonono e be ikela ka thuko mikwallo wanamme
0: seo Kaizer Chiefs le kang o se tsangwana mme ya bona hore ho thata hore ke fitle ka di 18 ning tsa tlhopha sena sa Golden Arrows mme ba le ka hore ba tle ba rra ha ba le ka ntle ho di 18
1: ha re bona pota ka ntima me kwallo au ngobo ona re ile bona ntla se ba le tsiba tibane bile se wile ngwana mme a se tsabana le me kwallo e buleile fela ya ikela ka ntima me kwallo o ka tsola pe
0: bunyetla o moholo wa tlhopha sena sa Kaizer Chiefs ka morao re batle ka bolo eno ka lepheong le le tsiadi di 18 tsa tlhopha sena sa Golden Arrows mme Bartman o e file ngobo empa ngobo ga kgona gore a tleyang ke bolo eno ngwana mme a e beka le tanteng e ne le monyetla o moholo gape wa setlhopha sena sa Kaizer Chiefs
1: nako metsotso ke mashome a mabedi a na le metso e robedi Carlo ke apele ya papadi noto matlhakore ka bobedi FNB re bona sold out ho ya ka mokgwa re utlwileng ditlaleo tsa pejana ka teng letsatsing la kajeno fela he ho ya ka moo ke utlwileng ditlaleo ka teng empa ga ke sheba kwano mona mo re leng teng ka nnete ke a bona dikgeo di teng mohlhomong sold out eo ke go lekana ho ke tekanyo ya ditikete tseo ba neng ba itse ba tla di rekisa batleng sa papadina letsatsi la kajeno fela he mona le mane wa bona gore ka nnete go na le disene ka ba le nenang la FNB mme ga re bone tsane bono e ne sensible tsene gantlene e a tla ba eng ka ba ise a pele manene na rwa tsena ka mane wandile duba fela ba montsela bolo ga bonolo go tla bolo ka mane ka mosewane ga re bone ke wetsa tlo ka nngwe ngobeko dlamini ise a mronya na khanyane o batla wa habo nkosi emne ke mabasom empra jolo tsena bolo betsa jolo ka chieftain fantastic ayanda giani giani we batla lo tla mabasom abaso tsi onka bolo ka mane ke wo we ntsa jolo ka mane re bone e be tla hantle fela e bo reng ba le bala enkwa ka mane tsena e monna wa hangbe ko ne empra jolo tsi bolo ya tla ka mane ka mosewane se bile ba ntsite ya mathelwa ha re bone eng e tla ka mane jete mane jete ke wo zwane o ntsa bolo ka bohlale karolo ya 18 gol de la ros ra bolo e tla ntsa rostise tu komi kwa lokamani fela ke batla bona rona be e sebeditswe ke sitibati ba ni bona yeo hore ke teletse e tsotse ka ntle ka pa joang me aba tle ra ile bolo a tshe ka nete we botile ka ya sitibati ba ne u ile itsa ka mora hore monenwa e leng a ya bulela matwele ra bolo e ntle bona ba isali ya baka huku ka mana ka hupinyane e ka borwa bo tshabatsatsi e ka borwa bo tshabatsatsi Eto so ke golden arrows ke huku ya pele golden arrows ke da tshisa so ka bari huku e bile le huku ya pele a letsatsi Khalima ka mane mo letsa phala Khalima mo ngadi lu lukolo badi Khalima na Giani e le mo kapteni e ka sita le na mabuye Batisilana banna bana ba babedi Batisilana banna bana ba babedi e se ka re jole ke mikuku e le ngore ya kobolana e se ka re jole ke mikuku e le ngore le khoko ya kobolana fela he hotu taba bona ile tshile ha re bona he tsane bolo ya tso bolo ka mane tsena a se bile ba itlusitse bolo tsena le ka mane matswele feta bo ho tso la le jalo e tso la ka ntene he ba tso la jalo ka kwano giani a mo tso la ka mane giani hotu haibe bolo tsena banna ba iso ele ya lona ka mane se tsapasa a makosi haibe bolo lona ka mane se tsapasa a makosi ba bangata he ba santsane ba buhile ba shebile me tibello ke hore ba batla ho bona monnenwa ele nyana ka mane ke lange lise pile pili ba neng e hlile ile ya ba hot property motho ha ka e hlalosa ka lentswe leo ene hlile ele se bapadi seneng se shebuye ka mahlo a mafubedu tlhopheng sena sa makosi e ka sita le bana tedi ba setlhopha sa makosi mme ka tsela eo ba ileng ba mo apesa kobo ya galalelo ka teng ebile ba mo apesa kobo e nang le mebalabala kobo ya josepha nnete kore re tla mmona nakong eo a kenang gore na ya mo tshwanela kobo yeo kapa jwang nna fela ke a dumela ka mokgo ke neng ke mo tseba ka teng kobo eno ya mo tshwanela ga re bone ke ane bolo e ne sense ebile tla jala ka yena tlhamene fela keane monna o tlapaletse fatshe ka manene faniel ronaldo empa gote polo banna ga e tswele pele enkwa ka kwano ka molo ka bophirima go lebala e ne le ena ka mane bartman o ise ya bareng barabala ka mane betla jalo ka lotola mabuye mabuye keo e ne letsa gantle fela ka kwano ngwana wa tshwenya ga re bone keo o enka jalo ka mane vilakazin oa tla wankaka vilaka warra ya o tla motho empa lamjalo ra gape a gape gana ka mane ba e tshola ka matla magolo a e tshola ka mane amata magolo golden arrows ebile tsena bolo river frosla phamisa bolentle karolong ya 18 empa na le jalo vilakazi ya phama flaga hothe o ihutse ka ntle monna heso o ihutse ka ntle ka mono wena ngwana wa tshwenya vilakazi ngwana mme tsela yeo vilakazi dibolo tsena di fitlhelang go yena ka teng ka mane ka moleko ka botšhabatsatsi go bonala gore bogolo ba nako ga gona motho ya mosammeng kapa ya momakileng ka puo ya papadi ya bola maoto o fumana dibolo tse ngata a le mong mme ke a rata ka tsela eo a leng creative ka teng ga motho ka e tlhalosa ka lentswe leno mahlale ao a sebedisang gore a qeteletsa phunyeleditse go kena karolong ya tlhaselo tlhopheng sena sa golden arrows mme ga jwale he ba bonala gore Kaizer Chiefs ka lebaka la dibolo tse ngata tse fitlhelang go yena vilakazi e ka kare e tla ba le namanenyana itseng e batlatlang ba e fumana gaufinyana
0: wana me Kaizer Chiefs na di bapadi tse pedi Luke Bartman ha mo le Vilakazi me ho bona la hore metsungena e mashuma mararo a metsime raro ba bapadi sa le hlakore rena le le tsiadi ha holo ka mona ka mo bapalang teng a Bartman me ha se hangata mo re bonang di bolo di ya ka le tiong la le le tona me se bapadi e bang hona le bolo e yang ka mo se bapalane ke Thabiso Munyane me ke nana Kaizer Chiefs le ke la re ke se bise munyetla o no wa Vilakazi
1: re bone impala re jalo set ne timba na wandi le duba hey mwana mme monenwa ha ka di bea tsena na ho bona na hore hona le seo re tla se bonang a hlopeng sa Chiefs ona raile bolontle fela ya otla le tanta ka thuko
0: re nentse re bua ka le hona le hlakore le lwe le tona mo Kaizer Chiefs e tlaselang ya teng ka mane ka botshabela ha o ya le boya mme ke gila ka se ha mo ho le wandile duba mme ke yona monyetla mo o tswang teng hlopeng seno sa Kaizer Chiefs ke yona nthone ke le ka boihlalosa hore Kaizer Chiefs lokela o sebedisa mahlakore a mabedi e ska sebedisa hlakore le letsi ya difela empa e sebedise le lane le le tona e le hona hore e tle e ferekanye sehlopha sena sa Golden Arrows
1: har bona he ke ane bona betsa jalo ka na thabiso munyane honka bolo o isi amurra nyana kwano hanyane we batalo tula mikwel ina shio ke watu la bashe barba na baiso ka kire boni wata mela jalo karlung ya bona ibile we neta kamane munyane sebile ban tite munyane le na winka aisia murra nyana hanyane kunika wata ka bolo we batalo tula mikwel mikwel ke wa hanta fela ke wa thamisa ke bolo telele ba ba yeme tsika kwano e tsa jalo ka lo tla bartman mo tle mo simona bartman wa ke na ka bolo u hinka bolo karbunya le tumisa tsola jalo ko ba impana le jalo ha na kamana tsu yena ka kwano mo kapteni eleng g yanin re tibone otwe haibe otwe bana ba iso haibe haitlebe huku bana haitlebe huku ya luna makosi abona la re ke yona huku he ya makosi eta tloswa ka kwano ka huku nge eka lebuya buprima ho le bana etloswa ka kwano ka huku nge ka lebuya buprima ho le bana tsepedi an tsepe eleng yena lebohang mabuye Elenyana lebohang mabuye wenka jolo ka short pass we batalo tla bartman ke wo sabelen tsi tsena nan impala jolo ka bana rbona ngobo utara ka lentsi adi ka lentsi we pami sempala di jolo ha na ka bana itsula munani ileng ngobe ko tlamini ibile rota ka ntlenyana le di ho le tini impala jolo tsani bolo harbona ka bana tabi somne munyani we sia lo tla miguel ke ka bolo ka bana miguel we pami sa ke bolo telele ya matelo ka bana ka musewani di tohomne ka rbona le tini impala di jolo ha na ka matama hulu tsula ka bana munani wa baba somne fela ke ne be rota jolo tlo ka jiane pa misa ke bona tele bana ba yemetse ya mathelwa one on one impala jalo ya mohlula ka mane monanene diona a mohlula ka mane ba ne tsa tsiba tsibani a tsena miguel nna ko metsotso e mashume ma raro ana le metsotso tseleng karolo nyana ya e ya pile ya papari re ha ha balla huye mashume ma bedi ana le mashume ma raro metsotso sikile jale karolo ena ya pile ya papari wafa MTN 8 letsa tsing le nana ka jeno e le noto mahlakore ka bobedi noto Chiefs noto Golden Arrows a Chiefs ya tsela ka yena mme ngobo ke wena tsa ka man harbone yena ka ke bartman ke onka bolo bartman o tsa tsosa motho o a tla ka bolo yeo bartman o ntsa tsintisa monna wa e koba impala le jalo tula ka hlomo rao shezi baka huku ya bobedi ya makosi baka huku ya bobedi ya tsapasa makosi etsa ba hona ka ona ka kwano ka mona ka kunye ka borra eka lebuya bo prima ho le bana etsa to soka lebuya bo prima ho le bana ke na tshepedi an tshepe monna ya ba palanga di soka ba hore ba le bana dipedi di huku ka hlokorla hlopa sa Chiefs Chiefs engwe ka hlokorla Golden Arrows o bolonye o kamane mabuye wa enka wa thamisa khatone na karolanya le tini palo jalo la di dikile ka hloka mane duba ona le dikile ka hloka mane duba ona le dikile ka hloka mane duba ana likile ka soho mona wa haduba zwane o tlile bo harreng ba le bala ebile o tle zwane mona ko ena e mo thititseng etla ba huku ya boraro ya makosi metsotso nya mashuma mararo ana le metsotso pile ya to so bolo ka bane mabuye hape hape ke wa phamisa ke bolo telele ka ronya le tini bolo ntle impola jolo ke ya le bolo ha re boneng ke o tla ya basula ka bane ne hantle kuri ka nne ibile re rotsa ka kwano ya mathela jwane ha re boneng e tla hantle pela ka kwano ka mlo ka bo prima makoele ne a yanda wa ikoba impa ronaldo ya busula ka bane ronaldo ona ikobile ka bane ne a ya bulela makoele ne ra rwa tsena mona wa ronaldo faniel impa la jola mosula ha re bone bolo romane kunika wata ka bolo ya ka mane Kaizer Chiefs Golden Arrows o bona lore ngwana mme e hudimo ka 53% Kaizer Chiefs 47% ine te patsa seo o ile ngwa sibua hore ka rolo nyana pila papadi Golden Arrows ine ntse hlile e tla ketla tsela e hlasahlasela hape hape se pasena sa Kaizer Chiefs
0: ho fela ho le jwalo ngwana mme me ha o boa o sheba o fumana hore Kaizer Chiefs ba pala ka dipapalo tse ka dipapadi tse tharo mona moleng o boareng balabala re bua ka Adolf re bua ka Ncobo re bua ka Mabue empa ho fihlela ha kana Kaizer Chiefs ha ina taolo papading ntle le hore ba nke dibolo ho tloa morao ba di se ka dieting tsa tlhopha sena sa Golden Arrows.
1: ya tla he chiefs ba le ka ho jana jalon e bile etla hantle ba iphamisa e tla jalo ka manaka le tla mabuye abuye ke o se bile ntse a re bone ngwana wa tsenya misa ke bole telele ho andile e ke manking ngobo ka re nya le tini impala le jalo ha na ka kwano ka mana shezi ho tla jalo ka bolo re bana ba isotlo nga tshile bone wa nyolo wa jalo ka mana shezi wa iphamisa Dion ka dipita wena tsa ka man Ronaldo Ronaldo ke o bata Dion Dion ke o ka bolo junior Dion ho isi mane ba reng ba le pala ne ona bata lo tla ha yena ka mane makwe ke ene li mulena aya bulela fela ke ani bolo ibile ya ba sula ya ba sula ka mo se wa ne mo le go ka botsa tsatsi si bonelo tlele ane ba re ba ilo ha si bonelo tlele liena junior diona nna ko ya runa e metso tse mashuma mararo ana le metso robong ka rlo ke ya pele ya papadi le se di fm ke si ale moya fnb stadium mo ke mo papadi ba palwanteng Noto Masakure Kabobedi Noto Golden Arrows Noto Chaser Chiefs Wafa Wafa MTN 8 Hopula Mumamedi Kilaka Salusa Kare Sopa Sacheza Chiefs Kibanaba Happy Dem Papadi Tenata Ile Ngatse Mashume Mabedi Ananimitsu Medi Khatanung Le Sopa Sena Sa Golden Arrows Di Papadi Ngatse Mashume Mararu Ananimitsu Rubonga Buona Bartman Impala Jolo Ngobo Impala Jolo Harbone Raha Pote Kachuko Mikolo Kamani Vila Kazi Buitiko bo botle ngwana me ba Vila Kazi.
0: Buitiko bo botle ba Vila Kazi ngwana me ke buile hore e bang Kaizer Chiefs hlole ya hore ke kene ka di 18ing hore ke hlabentla pele re ya gebutsong ba lokela hore ba tle ba leke ba le ka ntle ho di 18 mme ke sona seo ba setsang re bone le metsunyane e mashima mabedi ba raha ile yena mabuye le bo ha mabuye a raha le ka ntle ho di 18 mme Vila Kazi ke yena o etsa buitiko hape ho bane jolo ka hlalositse Golden Arrows ke yona nang le taolo e kgolo papading ena ho ya ka dineheletsano mme ke nana hore Kaizer Chiefs yona e batla ntlha pele re ya gebutsong go seng jalo ngwana mme re ka nna ra bona mathata ga re ya karolong ya bobedi ya papadi
1: jale dipapading tseo kileng ka bua ka tsona hemo mamedi tlhopha sa Golden Arrows ba kgonne gore ba tla ba tlhole dipapadi tse lesome mme tse supileng ba di bapetse ka go lekana ditlhopha tsena ka bobedi ga re sheba jalo dintlha tse ileng tsa hlajwa pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi re bua jalo ka dintlha tse masome a robedi a nang le metse robedi o fitlhelela ga jale re kentse ka kakaretso tlhopha sa Kaizer Chiefs ba kgonne go tlhaba dintlha tse masome a matlhano a nang le metse mene ga e le Golden Arrows ba tlhabile dintlha tse masome a mararo mme ga re sheba jalo kwano mona le ba lenena la FNB kwano mona le baleng la FNB se re sa bale dipapadi tse etsahetseng mabaleng a mang tlhopha tsena tse pedi re fumana gore setlhopha sa Kaizer Chiefs ba bapetse makgetho a mashome a mabedi a nang le motse le mong le tlhopha sa Golden Arrows mme le ena ke lekgetho la mashome a mabedi a nang le metse mmedi ga re bone ke ena bolo ya tla jalo ka kwano ka a ya bulela matloele koba bolo empana jalo ikela thana rra sheshe ka thoko go mekwallo ya ikela ka thoko go mekwallo jale dipapadi tseo tse mashome a mabedi he a nang le motse le mong Hoti golki ka taw mi kolong ya sitiba tibane sa Chiefs Brendan Peterson nako resalo tsiki metsotso me raro jwale re ti bone a e hoti ka nete hona le monna River Frost ho ya ka mo khoti bone ka teka re e motlileng hantle hoti ha be bolo tsenang ele huku banna e ka kwano ka huku nyena e ka haleluya bo pirima ho le bana e to so ka mona ka patire ke puro bo pirima ho le bana ya to so ka kwano ki si bone ki si bone lo tlele Atosa diarkana di huku dipedi ka mahlakurana mabedi a si bona lo tele o tla tsa ka le tsiari o tla tsa ka le tsiari o tla tsa ka le tsiari mole tsa phala wa ba emisa hanyane o buisana le Dion hantle le yena Thabiso Monyane e ka re ba tshonetsana ka mane ka re lo nya di thini bana bana ba mabedi kar ba tshonetsana ha re bona he ba itlo sa ka bana tele bo lentse impala le jalo ba tla itlaba ka le rumo ba tla a itlaba eka le rumo Thabiso Monyane fela uti haibe huku hape banna ya borraru gale ke bone ka re go tla ba lento e maatla pakeng tsa Monyane le Dion ditharo di huku ka mahlakora mabedi ditharo di huku tsa Chiefs ditharo di huku tsa Golden Arrows a re bone tatlo so hape huku ena ke ena tlele o tla tosa ka manes bone lo tele pa mi sa bone ntle ka re monya le tini pala jalo tsula ka matla maholo River Frostla ibile etola ka ntlo thitahlelo Yaluna kamono tlhopha sa Golden Arrows jale dipapadi tsena tse mashome a mabedi a nang le metso o le mong tlhopha sa Kaizer Chiefs se tlotse dipapadi tse leshome le metso meraro kwano FNB Golden Arrows e kgonne go hlola Chiefs mona FNB dipapadi tse hlano ba ba pala kaolo kana papolintse tharo ha re bone ke ena bolo ka bane matwele ko ba bolentle impona le jalo wenga ka mane stika tibane ele nyana ka mane Brandon Peterson ona e kobile bolo ka mane ona e kobile yena a ya bulela matwele wenga ka Brandon Peterson ahlala ka letsoho kadima lotola kadima ka mane lotola zitam onka bolo re bana ba isotlo nga tshile bona lo kai fela tsane bolo se bile ba mona tsa bolo hape ene lena se tsa botsa tibo jolo ka bite ke kone fela tsane zitan ha bile se bile ba ntse ba ba tla ka bana lo tla tabiso mo nyane ne bite ke ko wena tsa borao ba tla zitan zita kwini kan wa tula wa ba sheba miguel ho tla jolo ka bolo yeo ina shiyo mona ya di mo di mashima mararo ho tswa ka bana ka portugal empa ra jolo ke na bolo beta jolo ka mo ka prima ho le bana bartman wi sia morao ba tla lo tla frisan e kin e frostland Anisa tibona telele impala jalo amahlola ka mana wa dile duba a khutla bolo ka kwano ka Gianni impala jalo keo lana la ka mana etla hape hape ka ka ka nan shezi impapa itse poso ya khutla chiefs ka rumenya le tibona a jiba a bona impala jalo ba hlola hape Bartman ngobo re buile ka yena ngwana mme ka tsela yeo a hlaselang ka teng wa mmona re o lapetse ntlha monenwa una shabane di sitiba tibane fela ntwentle e o sitiba tibane e le monenwa Edward Mahova a gona ngwe yetsa o tseba o kwala dipalo
0: ngwana mme o tseba go kwala ke monyetla wa bobedi o fumanwang ke nkosing pile ngobo ka haruri 18 tsa tlhopha sena sa Golden Arrows ka mara gore Kaizer Chiefs e tle e fumane tsela ya go phunyeletsa empa ngobo ga kgona go rata sebedise monyetla ono gape ke monyetla o mogolo wa tlhopha sa Kaizer Chiefs eo ke naganang gore ba kabe ba o sebedisitse
1: Hitse haribwa jalo kakapekholo letsatsing la kajeno ya ba yalla phala ya mongadi likolo badi ele phale bolala ngore banna ba Yesu le bapetse metsotsaluna e mashume amane ana no metsimihlano e fedile karolo yena ya pele ya papadi e fela jalo ile re ke noto kama sakure ka bobedi noto sapa sa chiefs noto sapa sewa sa golden arrows fnb stadium papadi nyabune ya mtn 8 wafa wafa hantle fela tsatsing lena la kajeno me hatle re shebe retere apegere akarete karolena ya pila papadi re bona rena ebe itsa maila joang re bone ka mahlakorenga na mabedi hore di formation ka pamawa au bana bana ba sebediseng 433 ka golden arrows 433 ka Kaizer Chiefs e hlile a re bontsitse papading hore mawa a bona ana tshwana joang
0: ho fela ho le jwa ngwana mme a ne a tshwana mawa empa jalo ka re tlhalositse golden arrows ke yona e bileng le taolo e kgolo karolong ena ya pele ya papadi di neeletsana tsa golden arrows ne di dintle haholo mme ha o sheba o fumana gore golden arrows hangata ba bapalla moleng o bohareng ba lebala ha se hangata moo ba e bang ka nnete ba ba kotsi ka karolong ya tlhopha sena sa Kaizer Chiefs junior dion ha so ka bonagala tlhopheng sena sa golden arrows ka lebaka la gore dibolo ga di fitlhe maotong a hae kamane ka karolong ya tlhopha sa Kaizer Chiefs mme ha o sheba mola o bareng ba lebala tlhopheng sena sa Kaizer Chiefs sebapadi sena adult mtasingwa e leng sebapadi se sešwa se tlang naeng ya tanzania le sona ga se soka se bonagala hantle moleng o bareng ba lebala tlhopheng sena sa Kaizer Chiefs mme Kaizer Chiefs wa bonala gore e batla go tlhasela e tlhaa ka matlhakoreng e sebedisa bartman ga mmogo le vilakazi le hoja ham ke eleletse gore bartman ke yena eo Kaizer Chiefs mapadisang aholo go feta vilakazi ka lephelolane le letona mme ke nagana gore ba lokela gore ba tle ba fetole mawa karolong ya bobedi ya papadi mme Kaizer Chiefs e lokela gore ke e fumane tsela ya gore ke e tlhasele e tlhaa e le bogareng ka lebaka la gore dibolo tse koropetswang ga gona sebapadi se se telele se bang se ka fumana kapa se ka thola dibolo tseno tse bang di koropetswa ke setlhopha sena sa Kaizer Chiefs
1: a ke tsebe ngwana mme ga re sheba mokotlisi dlada ke leano lefeng leo a ka tlang ka lona karolong ya bedi ya papadi gore ba tla ba tsebo tlhaba ntlha ba seke ba tlhasela fela mokotlisi ka letlhakoro la tlhopha sa Kaizer Chiefs mongadi Fernando da Cruz yena e be motlhomong re ka bona a latlhela langelihle phili ka lebaka la baneng re a mo tseba go tlha setlhopheng sane sena sa ka mona ka motsekapa o na tlhile a le motle gagolo ka se motho ka se bitsang ka gore ke creativity mahlale a ikgethileng hantle fela ngwana mme ga ke tsebe rona ebe ba ka tla ba polane jwang banna ba bana babedi
0: lange le tlhephile jwang kapa jwang ngwana mme o tla fumana monyetla empa he e tlabe e le papadi ya ga ya pele mme re keke ra lebelela mehlolo e mekalo go tswa go yena go lo jwang ga o sheba gore kgatelelo e golo a golo e go bapalela setlhopha se se kana jalo ka Kaizer Chiefs mme ke nagana gore o tla etsa diphetogo go lokile mme ke nagana gore Kaizer Chiefs se o lekelang gore ke seetse ke gore e tle fumane Forose e leng number 9 motlhomong Etiosa Igodaro ke sebapadi se ka kenang e le gona gore se tlo setisa dibapadi tse bapala morago tlhopheng seno sa Golden Arrows mme seo Golden Arrows ke naganang gore ba lokela go seetsa ke go fa Junior Dion dibolo e le gona gore go tlobe le menyetlanyana e itseng ya gore batle ba tlhabentlha gobane Junior Dion ra tseba gore selemong se fetileng sa dipapadi ile ba sona sebapadi se tlhabile dintlha tse ngata ka go fetisisa mme ga o mo fa bolo ke sebapadi se kgonang gore se tle se tlhabe dintlha
1: ka kapegolo ke lebile golo nna le wena re tlabela re kopana karolong ya bedi ya papadi ya kere
0: keota
1: thank you le tlhonolotsholo ngwana mme ke tla go wena
7: mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka moo e tsamaileng ka teng karolo eno ya papadi ya MTN 8 yo no tlisetswamo ke leo mme o ntse gopola gore ke Golden Arrows mmogo le setlhopha seno sa Kaizer Chiefs ke nako ya gore ke fetele ka kotlologomo go kgaitsedi ya ka madiengwane moeti ena o tla go fa ditaba tsenotokela o bo di fanagolweng ya bosupa madiengwane

0: mo linting ke mo ke linting je le ka kapa
1: enwa ke selaelo seluta.
2: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
3: This is Masauko of Black Sunshine from Costa Rica.
4: I'm Mallory Jane.
5: Kenna Menyajo Matole.
2: Listen to Kakapa.
1: Mamela Kakapa, Holy City FM, out here says Amino Wa Jazz.
3: Every Sunday
2: on the City FM.
1: Muretito, Mulodi, Liboko.
0: Holy City FM.
6: Ya le pala metsotso ile ba hantle ho ye ka bang o le mong ka mora ho roa ina mo ya bo super ma kena go ya hore ke fetile ka kotlo ho mo ho le o ka re fa ka golo ya bobedi ya papadi e packing a tsa Kaizer Chiefs mo ho le Golden Arrows pule
7: ya re kolebo jalo ka kape kholo le tsatsinga le nala ka tsheno he mamedi wa ka ya rate ha nga tsentsena kholo motsotso ke tle ke o dumedi sen e karlo ke ya bobedi ya papadi le tsatsinga da ka tsheno re kopana jalo e le re tlhopa tsela tsepedi he jalo ka rile ra hlokomela karolo nya pele ha baka baba le dipetuo tse tsaitsinga mahlakurunga na mabedi ha o suka go ba le karete e tsuleng mahlakurunga na mabedi jwale kgetlo lena he re fumana hore Harisoka rebona dipetuo tsetsa etsinga ba ntse ba khutla ba le jwalo ba nna bana ba le babedi he ka patere tlhopatsena dilipedi ntse di khutla ka ba ene ka tsona di bapaditseno etsa karolo ya pele me re tla bona rona di tlatsa majwang ho baneng ke mona mo tlhopasa Kaizer Chiefs ba tla beng ba thakgola karolena ya pele ya babedi ya papadi e le re jwale ba lebisa hantle fela ka mona ka lebuya le pyong daka le le tuna ho tswa mono tlhopa sa Golden Arrows ba lebisa ka borwa le pyong ka Kaizer Chiefs e lebisa ka mona ka borwa ha e le Golden Arrows ba lebisa ka lebuya jwale re tlala e le re ke phoso ya Golden Arrows ka ntle ho di 18 ke bona yena nkosi ngipile ncobo e ke monna ya teng ya tlameng a rabolo eno mme ke bona e kotsi ka ntlenyana ho di 18 ho tlala ka kwano ha e ka bophirima ho lebala le pyong na le tuna ha re bona ka maneng e tla tloswa ke yena ncobo ha bolo ka maneng ke la ka hodima mekwallo Aya ikela kaudima mikollo kamane ngobon aikela jalo kaudima mikollo kamane ngobon mo khutswane tsena ngobon fela raile bolo etelele mokotlisi wena ka kape kholo tiba jalo ka wena enas makaya rebona motsotsungona wa pili kapa emeri e kalang ya papadi letsatsing la ka jeno haritse burna ibe gatla lebella ing haili mona banna bana ka ba hlokoro mabedi hosina petuo tsetsa hetsinga ho ya ka mokgwa ba kotisi bana ba tlhophisitseng taba tsa bona ka teng
8: re ka lebela diphetogo motsotsong wa bo 60 gobane ke mo bakotlisi ba atisang ho etsa diphetogo ka yona kapa teng mme kgetlong lena re ya bona gore Kaizer Chiefs e tla e le bamfofotha re a ke tsebo rena monghadi Fernando da Cruz ke sefeng se bang o setsetse bashimane ka mane ka diphaposing tsa waparela empa wa bona gore Kaizer Chiefs e ikemiseditse gore e tla e hlabentlha empa he re se bone sena karolonyane ya pele ya papadi Kaizer Chiefs le yona e nkang papadi sa ko lena Arrows empa ka morago mono re bona Golden Arrows e nka taolo ya papadi ena
7: a re bone ke ane Ronaldo o tla tswalo ka bolo ka kwano ka monego ka boprima go lebala ka mane Ronaldo fane niel o ntsha bolo ka mane hantle fela dio empa le jalo ba nka ba isa morago ba nka jalo ba itlisa kwano mona morago fela ka mane ka mosio molengwa ka botshaba tsatsi e tla jalo ka leoto e tla hantle fela ka leoto la kulekane shezin empa le jalo ke ane chiefs ba ntse ba bolo ha bonolo fela e bile e rota ka mane leoto ne jianin fela ke ane bolo ba netsa jiane hape ha re bone ke ba bolo ka o tsena ba nka jalo la pili nyana mo kwano mona e bile na santa ke ka mane ji yona ne ba isi mo rawo hantle fela city batiba ni e le nyana edward mauva o nka bolo o re bana ba isi ke na ka hare noto masakure ka bobedi noto chiefs noto golden arrows wafa wafa mtn 8 wafa wafa mi bolo ifita bolotso ho tloa ho city batiba ni hoya ho city batiba ni eleng Brendan Peterson a inka jalo ka mane a lahlala ka mochacha fatshe ka letsoho o e batla leotong la gae ka kwano ka mona ko nikam ebile ke ena bolo e betla jalo ka mane ka mosewane enkua ke ena miguel anka bolo ba isia morago ba eneletsa gape ko ne city batibane e leng yena ka mane Brendan Peterson ga re boneng ka mane zitam gore banna ba ise otlong a ke le bonalo kae ba ntsha kgalamatso jalo empa lalo jalo ke ena bolo e betla jalo ka mane ka leotong ala bite cheko fela kane bolo e benkua ka mane ke river frostland anka bolo ka mane rivan ore banna ba se tonga ke bona no kai o tlotse mora bana bana jale o sabela intse ha nyane fela ba ne tsa ka mane rive hape empa la jalo ke ane bona betla jalo ele ka o tsena ka bona ba ne tsa ka mane bartma

0: Hartman se bilanzizza le Narbone, Chievi ha tavolo hante per la barra in barbalane, Mapuye, un savolo siamo Rao, Obatazita Quinican, Quinica Witsa Capuano Camuzzi e Bilen, e Chiena Quinica Capuano Camuzzi, volevo capo prima Holebalane, e Cozzemo la barra in barbalagiano, Imparagiano, Banza Bolo Hampi, Banza Bolo Hampi Capuano, Anza Bolo Hampi Adolfo Vitececon, Banza Bolo Hampi. Etso la kantle o tshweta hlelo se bile ba lahletse ka bana golden arrows mo rrawo enka jalo ba netsa situa tibane e ke yena monena mabaso ne empa la jalo ke ane se bile ba ntshitse hape mo se wane mo lengwa ka botshaba tsatsi engwe beko tlamene ne re bona ke ane se bile ba nkile jalo rota ka bana ka mo se wane ne ya tla ene sentse tsena jalo ka se bona lo ka ene ne fela ke yena rota ba re me tsa jalo ba re ba re bana e bile nko hape e ke lo tlo la aya bulela makwele ne makwele o ne tsa hantle mo rrawo nyana mane e ke manjete a ke mo sheba fela ke ane bona ba se ba ba inkile ba istemane ho ayanda jianin onka bolo ka mana ayanda har bona kina bahrin bare palana asibile ba intite elentue emne ki kina ka kwano ele ka jalo kina ka bolo ainka jalo ba inereza yena ka kwano kleren tale ki u inka jalo u isem rao impala jalo kina matela ka kwano Ronaldo mule ko ka prima Ronaldo wata wa ikoba impala di jalo aina mutu kwili ka wainsa hanta fela ki u ebe ratu lo bolo ebile kiani bolo ne inere ngwana wa tswenya ba mule tsa bolo hape hanta fela ka mani vila kazi tala chiani bolo kamani ni winsa hanti hanten e ba insa hanti kamana chiza chiza inele na kamana Adolfa biteche kom tala chiani bolo ibe ta kamana murrau hape harbona kieno Adolfa pamisa chi bolo ibile tsola kantoti haibe ta hlelo yaluna khapasa golden arrows haibe ta hlelo yaluna khapasa golden arrows sebile bala setse ka kwano kamana golden arrows harbona kieno bolo baisia murrau nyana hanyani fela e tla tsolo ka mabaso mabaso onsa bolo we ka lima captain fantastic ibile inele na munena ene lena kamani ba tswana munena em kapteni eleng yena kamani jiani fela kiani bolo koba sisha ka Golden Arrows, Biaka Harikamani, Golden Arrows, Mitsutsunga, Yabukai Hankafela, Ibile Kitabonorna, Bonanaiko Wichena Kamani Munenam, Iling Yenan, Kulakani Shezi, Onarwaikova, Imparajolo, Yapumana Sanakara, Litanta Ukafela Kalitsi, the Kamani City Batiman Sachiza Chiefs, Iling Brendan Peterson, Huri, Yamupemanoti, One Golden Arrows, Noto, Kaiser Chiefs, Hunter Fella Webeka Harjolo, Kulekani Shezi, Waname, Kiohe Kulekani, Webe Kahari, Mitsutsung, Supileng, Retata Reta Huena, Reto Manula, Nkayeno, Rema Benchelempi.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Adi papa di ho lesedi FM.
0: Metsotsong e rebedi karolonyana ya pele papadi he ya bobedi ya papadi ba beya ka re jalo tlhopha sa golden arrows ha re shebe fela tlhaselo lena chiefs chiefs ka re lokantle ya tinin e tla hantle impala jalo kamane vila kazi ba ntse ba hle ba buisana le yona jalo raboletele kamane frostland karolonyana ya tinin ba hana kamane golden arrows e le nyana kamane mona ha mabaso ngwana mme ha re shebe hore ntlena e tlile jwang hore ketelong tlhopha sa golden arrows re re ke one ke noto chiefs chiefs
3: go tlo bathata o khaza chiefs o re ka khutlela papading yena ngona mme go bane bonete fela ha iso ka yetsa menyetla e totobetseng ya hore e ke hlabeding tla empa hem re ka re ntla yeno e bile bohlaswa ba sithibathibane Brandon Peterson ka mora hore atle a tswe mekwallo mme khule ka nshezi o ile a elellwa ka nete hore Peterson ha ayo mekwalong ya ba o korpetsa bolo eno e ileng ya mekwalong hantle ka morao ho yena Brendan Peterson.
0: E jalo fela mo medhi harbona e tsaselo hape ka mo nyare tini tsa Chiefs ba hana mo Romani Gianni e bile yalla pala o tiposo khatlano le tsa Chiefs karlo nyare tini o tiposo mona lona kamono wena wandile duba o tiposo kamono wandile duba ona le family ka mane ka botsabelo wandile duba le o jahe re tsa hore ke mona ya tswang hona ka mane ka khautem maboneng wandile duba ba teng ba ha duba ba teng rangwanae ona ka mona ka botsabelo a kilana a hlahlaela mona le mane bile rangwanae o kile ba palla sopa sa Bloemfontein Celtic na konya khale kwana khale khale karte sehla etswang ka mane intshwa bakeng sa Maqwele e ntshetswa yena Maqwele karte etsehla e ntshetswa yena Maqwele re a tseba hore o le modimo shuma mabedi ana le metsumedi a hlile kana le shume ka mashume ma dikana la mashume ma bidia metsi supile nga kholinga ya Pukjani le mong sa 2004 mona wa one dile Duba jole ki sira pa lisa tswa kwa holo sa Chiefs Chiefs se ba palambo harimba bana na ko sering ba se sebedisa sira pa pele jolo kha limona aba pa pele le tsa tsinga lena la kajeno ke la ba pala tswa pa sa Josie Stars ile mane hutena tsa di amacharan ba pala tswa pa sa Chiefs Chiefs ka 2022 hantle o fitela tsa tsina kajeno me makgetlo a fetang a mashome a mararo a bapala kwano mmehe o ntse o pola gore o tswantshetso peleng ya setlhopha sa Chiefs Chiefs mme makgetlo a o kibuang ka ona ke makgetlo a kenyeleditseng le ona ao a ileng a nna a tebutebuka mono setlhopheng sa Chiefs Chiefs go tsena tswantshetso pele mme ena o tla ka mane ka Lenasia gona kwano mona Aforika Borwa monena wandile Duba se se ntsa dibapadi tse tlhwatlhwa golo ka kwano ka setlhopheng sa Chiefs Chiefs one golden rosa noto Chiefs Chiefs re bona he ya tabolo ka kwano ebile ile ka jalo tsena ka bolo enkwa ka mane ka bolo ka botsa batsa tsine ile ka jalo tsena ka bolo ka mane ki golden rosa re bona kimanga ebe tla jalo ka mane ka me golden rosa le nyana ka mane la bogang ebile ke monena me ene le ka mane msibo nele me tla tsa ne bolo betla jalo enkwa morao ba ka kana le ona jalo ebile e tla ka captain fantastic bo isi kwa no mona e morao nyana kwa no mabaso me ho le ka hore tlo ka bolo o ba re bara jalo o tlotse mo bara bara bara bo isi ka kwa no ka mona ka bo prima ho le bala me ona batla le tlo ha ka mane se bona le tlo ne ha pa misa ka mane ba ne tsa ya matelo ka kwa no ke Ronaldo o teng se tlo tlo ne e leng Brandon Peterson wa inka lo tlo na Ronaldo wa inka lo tlo na Ronaldo ke na le bonnete ba hore batswadi ba monena Ronaldo batswadi ba monena Ronaldo e leng nomoro ya mashume a mabedi ana ntse robedi ka tsakura tsapa sa Golden Arrows Ronaldo van Niel e tile batswadi ba haetse batho ba ne ba tle ba thabela Brazil ya hulu ba ne ba thabela Ronaldo ha ba ne ba sa thabela Brazil ba ne ba thabela Portugal ba ba neng hona le Ronaldo Portugal hona le Ronaldo Brazil ebile ba le babedi ke bo mmapala pele ba le babedi ba bile hlwahlwa nakong tsa bona mme le eno ba pala pele ka lehlakorona tlhopha sena sa Golden Arrows mme ho etsa phetiwa hlakorona tlhopha sa Chiefs Chiefs hen re tla bona rona ke mang ya tsenang ba ntse ba tlhobola ke mang ya tlatswa ha re bona ke ena bona ka kwano ebile e ne sentse bileng ko ka mane ke ena se bona le one fela ke ane bole betla jalo Ronaldo o nka bolo ka mane ba mefatsi ho te poso wena ka mane mabuye ebile ke kunika tshorelo ho te poso a ke munyane ke munyane ho te poso mona eso munyane e tla bolo ka mane harbone a se bile banka jalo ka mane Golden Arrows ka mane ngo ka bo chabatsatsi ene tsile etewa jalo ka Lotu la chezi fela kena bolo mo rawo ya tla ya nyolo wa jwale ne a nka jwalo ka mane ba itsa phoso ne allo ne la ka kwano ka mlo ka prima se bona no tele ba bona la jwalo mo na cha pala fatsi importe pa pali tsela pili ba tla sela ka mane so Golden Arrows i bile rota hape ba reng ba le ba ba ne ba ne tsa ka mane se bona lo ke ntsa bolo ha re bona ntjani pala jwalo a nka ka bo tsale ka mane a ya bule la makwe ne ne impala jwalo ha tse ba ba hantle buka yeo na re o ne le tsa Ronaldo haile a ya bule la e bile ke ke kumalo haile kumalo obadide buka ya mutshotshonono haile yana Ronaldo abaipalla buka ya kabelo manonga jwale buka tsena tsepedi ibile hadi angona ke mongodi ya lemong ha re bona ke na bole betla jwalo rotha ka kwano ka bolo ka prima he tla tla ka ngwana wa tshwenya ha u ka le tshwedi le la chase chase ile nyana ka mane vida ka zene mo le ka prima ho le bala wa inta jwalo ka mane ne se amra ngana hanya ne ha re bona ke ane ne ba le ka u tsena ha haila ka mane haila Sitiba Tibane, Edward Maova. Ai Paila Edward Maova. Mwaname Rasarusi Terare, Karolo Nyapila Papadi, Mabuye, Kie Mungwadi Papadi, Tse Lungurebo Niting, Difa, Topasa Chiza Chiefsi, Mullo, Hariyamani, Karolo Nyataseno, Una Raide Bolo Nke, Fela Harbone, Fela Hukwena, Yabune, Ya Chiza Chiefs, Ainka Zolo Kabala Bane Tsa Hape, Ichiena Karolo Nyadetini, Isebile Bane Tsa Hape, Raha, Eumpala Jolo, Bae Tula Mramani, Bae Tula Kabani, Golden Arrows, Mabuye Mwaname, Una Raide Moharula, Fela Situa Tibani, Hafman Salore, o wila ba botlhale mo ramane abai phai
3: sile sa ba botlhale se ba tshwara ngwana me ke sona sane se o khaza chitsine ngile ka o setsa le karolong ya pele ya papadi hore e bang ba sa khono fitla ka haru di 18 tsa khepa sena sa Golden Arrows ho betere hore ba tle ba leke ba le hole me mabue ke se seng a sa di papadi ka nete se bang a se a leka se le ka ntle di 18 a holo jang ha Golden Arrows e etelletse papadi pele tsena ho bane se no se bolela hore Golden Arrows e tla leka ka matla hore e tle e tsireletse ntla ena e seng e hlabile
0: yalla pala yalla pala yalla pala hoti e banna ba hesu hoti a e wena kamono tabiso munyani ona re wa takulutsa tabiso munyani ona re wa takulutsa tabiso munyani fela ba bona la re mo tlotsi bolo yeo itsotsi e kantle e bile mo letsa pala are innocent tswa kantle monna ha e kalweng ili a gold key ke tome ko lunga petio he kitseo hoti kena pili hoti na Igodoro, Igodaro, Wakena, Igodaro, Wakena, Wakena, Igodaro, Hotile, Hokene, Duba, Utile, Kitarika, Bona Renati Mandeman, Iki Duba, Obana Lore, Duba, Utile, Hatisheba, Ritibona Fela Capilinana Quanumona, Ritibona Fela Capilinana Horna, Munina, Wandila Duba, Kena Yatule. Ke tla sheba mo rona ke mang wana me tsa kholo mone e bang maswa ka mponti tse hantle e ka re ke le bo ha mabuye fela he ba tsena bona ke bona ho tsene tiosan igodora wa boela hape wa tsena lange li hle phili ke tsona phetho tsa ne tsobile mabuye ka tsona karolong ya pele ya papadi
3: ke tsona di papadi tse bang Kaizer Chiefs ya di hloka ha maemo a le tsena ngwana me igodaro o ke ne ha mo le lange le hle phili ka nomoro ya bo mashume a supileng le di papadi tse tsileng ke yena wa dile duba ha moho le nkosing dile ngobo e o kina hana ngo rubile le menyetla e metla holo ba ke nga sa Kaizer Chiefs karolo nyane ya pele papadi impa karolo nyane ya bobedi ho hangwa na me ha o so bona halo rena ke sepeng se bang a ka se pa sa pa sena sa Kaizer Chiefs ne ke le ka hlalosa hore pili ke se papadi se hore le betseng se tle se kene le tsungena e mashume a tsileteng ne mo kgotlisi ke na mo fa monyetla ne ke nahana hore ke se papadi se bang re tla se sheba hore na se na le tsusumetso e feng se tlhopeng sena sa Kaizer Chiefs
0: nako metsotso ke le shume le nana metsotso robedi karolo ke ya bobedi ya papadi one golden arrows noto e se pa sa Kaizer Chiefs hanta pela mamedi re ka kwano ka monaka le balen la FNB hopola re di papadi kitseo tsa kitsena tsa wafa wafa mi o tlopola re batla ba hapa mme se monongwa ham re bua jalo ka papatse se tlense na sa di papadi re bua jalo ka boemo mapili re tla fumana 10 million rands e tla ba yona 10 million rands athi ba bobedi he re a tseba hore dintse di tlile di abue jalo ka ho fapana ha tsona re fumana jalo ya tswa bobeding o tla nka tjhelete e lekanang le ba bang ka ofela milioni o le mong fela ka mantswe a mang ho tloa position 2 ho fihlela mane ho 80 mane
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: adi papa adi hole sadi FM.
0: Abona lore ngwana me ka nete motho o tlatlamela jwang ka pajwang o tlo o reke o rwale diburili ho baneng ha ke sheba kwa nmona ke bona mahlo ka mpontsitse hampinyana ke ha ke bona 1940 athi ke 1920 ke a leboa ka kapa ke a leboa ngwana me ha re shebe he ke na bolo ho wa na golden rose noto he se tlo pasa ke tsa chiefs ne enkwa mane bo haringa ba le bala jane ne he le ka ho thewa ka bolo ka mana re bona tsheo hi a tla ka mane ka mose bona ngwana wa tshwenya ne ho le ka golo tsena ka bolo re bana ba isiro kai ba intsa jwalo e bile a bitse ko bo tle hape ai phaila ka mane tsiba tibani e leng ka mane edward ai phaila ka mane edward mawova Raile ngwana mme hape mabuye e hlile mabuye wa bona la re wa e batla ntlha fela ke ane bolo huku ya setlhopha sa Chiefs a nka jwalo ka kwano ka monane e ke ena ngwana wa tshwenya mme o e batla lotula monyane a ikoba ba tshibole telele empa le jolo ba hana morao tsula ka matlama hulu ka mane golden rose e bile rota ba rumba ba la grip of frostland o e sia morao nyana winetsa city ba tibane sa habo e leng Brendan Peterson ona raile ngwana mme ka boitiko bo botle le bohang mabuye fela dia mohana empa he motho ha o sheba ka tsela yeo a rambolo technique a e sebedisang shot on target ka tsela yeo a rrang ka teng tsatsi le leng kapa ka motsotso o mong re tla bua tse ding
3: go fela go le jalo ngwana mme mme ke nagana gore le sethibathibane sa golden arose edward mawova o a bona o a elelelwa gore mabue ke sebapadi se bang se raga mme o ipeya gantle nako e kgolo lenyane nakong eo mabue a tshwereng bone
0: jale motho ka ipotsa gore ga e le mona dibapadi tsena mabue o tsa a raga ke a gola ke bolo tse ka bantse tharo kapa tse nne se ge kala o tlwa karolong ya pele ya papadi go tla kwano mona karolong yena ya bobedi ya papadi o raile bolo tse pedi karolong ya pele a rra tse pedi gana jale karolong yena ya bobedi ya papadi ke tse nne kao fela jale motho ka ipotsa gore lebota le le morago la banna ba le bane tlhopheng sena sa golden arrows e le gore motlhomong ga ba kgone go bona gore anawe ha re thibe monnenwa pele a ba le monyetla wa go raya ba ka nako tse ding o tla re hwetsiwa jalo ba tshepile sethibathibane e be le gore e bitswa ka gare
3: ke boikarabelelo ngwana mme ba dibapadi tse bapalang moleng o bogareng ba lebala obane mabue ke sebapadi se bapalang moleng o bogareng ba lebala mme ke nagana gore dibapadi tseno tse nne tsa tlhopha sena sa golden arrows di eteleletswe pele ke ayanda jiane mo kapteine ke dibapadi tse tshwereng gantle ya golo mme seno e bang ba tshwere gantle seno se ya go supa ngwana mme gore ba tshwere gantle ka lebaka la gore kaizer chiefs o thata o yona gore e tle e fitlhe ka di-18 le ka morago gore batle ba kenye etiosa ikodaro
0: Hoti he luna kamono hoti wena kamono lange lihle pili obapetsi ngwane mong hampi wena lange lihle pili hoti obapetsi ngwane mong hampi murramane tsapetsa golden arrows eta tuso murrau he ile noto kama sakwa noto tsapasa cheza chiefs noto one golden arrows nna ko metotso ke mashume a mabedi ana na motsole murraru karlo ke abubedi a papadi wafa MTN 8 hantle tsatsingwe la ka jeno FNB ha re bona tsane bolo betsa jalo nna ba thella jalo ka mane e ba ringa ba le bala jalo ne ya the wa ka mane hantle fela re ke bona ba isi ka mane ka mlingo ka botshaba tsatsi hinko ka mane ke na bita e ke manga ke munena e le nyana e ne ka mane bita ke kome fela tsane ya bahlula ibile hoti e la hleleng ka mono ka molengo ka botshaba tsatsi ha re bona tsane bolo re ipa crossla wa ikoma bolentle a bana aba korulla aba korulla monena ya katamo tsena ka kwano ke re tibone tsheo ya tla hape chiefs ba ka o sasela ne impala jolo tsane bolo re bone tsheo tsheo chiefs ba ibela ka mana ka mlego ka botshaba tsatsi ne tla jolo ka pili wa raha ke la ka tuko ho ne kwallo ye ke la ka tuko ho ne kwallo bona monena ne etiosa iguadoro e kare na fie bolo ntle impala jolo a korulla ngwana mme
3: a korolla ngwana mme e ne e le monyetla ga tlo tlhopha sena sa Kaizer Chiefs mme go a bonagala gore bana ba Kaizer Chiefs ba batla ntlha jwang kapa jwang ka lebaka la gore ba bona gore go thata gore ba fitlhe ka mane ka di-18 tsa tlhopha sena sa golden arrows mme ke ile ka tlhalosa ka nako ya geputso gore ba lokela gore ba tle ba leke gore raga ba le gole e le gona gore ba tle ba etse menyetla gobane bonnete fela dibapadi tse nne tse bapalang morago tlhopheng seno sa golden arrows di tshwere ka thata mme di etsa gore o be boima golo go Kaizer Chiefs gore e ka fumana monyetla wa go tlhaba ntlha
0: Angelite usabolo morao mpela jolo kena basibili bankile jolo Ia tabolo kakwano kamona kakwini kamne ki tabiso Onka bolo kamane tabiso Wenga jolo kiewo Osabili ansitele na batla Leutila mwana watwenya Wata vila Wena nza kamane kwinika kwinika kiewo Watula basheba Weko wabole telele Karulo nyaretini Impano jolo Yama punyu wakamani Igwa dora Ibile kena bole beta jolo Inkuwa kakwano kamane ki manjete Wata kabolo Manjete Iki golden arosa Aga ubanna bazo Neba miafati Utupa palituele pili banna Ia tabolo kakwano Inkuwa kamane hanta kala ki mabuye Mabuye kiewo Ushile Wata kabolo Winsa jolo Ubata Kakwano kamane kamu prima hule bala Harbonen kiewo Igwa dora Tala chane bolo Sibile man kila hape Kawasale bona baisali Khuta jolo kakwinika Winka jolo Isi amane kamane kamu chapatati Haibata lutung lahai Bartman Bartman kiela jolo Riva Frostland Winna ta kamane Bartman Bartman wai kuala Ule kautena Wenka wibhella bahring Baale bala Ita jolo kamabuyen Isi amro Baina ta mabuya hape Uarre tulu wa kabolo Isi aga kwano lutung la kwinika Kwinika kiewo kabolo Winna leza kakwano kamane Tabiso mnyani Mune kamu prima Aba kuala munna Winsa jalo Harbonen Mabuye Impala jalo Baisi amro hape Aho banna banna bata silan Kapasa chiza chifza Vai fumani Impala jalo chiane bonan Ikhuta jalo ka Ronaldo Unsa bono Masibili bain site Kamani ayabude la makwele Impala jalo ka kwanu Kamilo kamu prima hule bala Harbonen kiewo Sibili bain ka jalo Baina za ayanda hape Ayabude la Winka jalo wisia kamani Kamone kwa kamu chapatati Harbonen kibawo Aita jalo kamani ka golden arosa Mule kwa kamu chapatati Ane ibile kina bolo beta jalo Inkwa kamani ki Ki na jiani Ayanda fela kiani bolo Asile baiketa bahari mbara bara baina ayanda hape Wata kabolo yeo kamani ayanda Fela kiani bolo sibile baina kile baina leta Kamule kwa kamu chapatati Eta ka ayabule la makwele ne Impala jalo kiani bolo Muna ba chapan la fati Ibile kio huti Papadito la pili banna Inerena kamani pila ni kumalo Fela kiani ya matelo bolo Uting situ batibani Edward Mauva Winteta kante wentsa kante haile na kometso tsa rona ke ne mashuma mabedi ana le metso sipile nga karlo ke ya bu bedi ya papadi karlo ke ya bu bedi ya papadi jale kamane ka king zolitin stadium sapatsana tsa pedi dikile tsa kopana magatlo a le shumele na le metso robedi ka ofela mehe mono tsa chiefs ya khona hlola papalitse robong a sa pasa golden arrows ba hlola papalitse hlano Me baba pala papa ninzenne kaulekana harbona kena bolo yata wana watsenya unsa bolo bona mutula hai mabuye winner za happy happy awana ya mutula kamani vida kazi ya mutula kamani vida kazi ekare otweche krempe ekare otweche krempe vida kazi kibona itsheri le utung mona munotong na hai kibona itsheri mona munotong wa hai wa le utule le tsia le tuna e kare o tkwetse krempe o hatila bohloko ngwana mme ho ya ka mogotse boneng ka teng
3: ho fela ho le jwalo ngwana mme ke musifa ka mona ka morao ho serupi mme ke tsona le ngwana mme tse re ka di lebellang bonnete hobane selemo sa dipapadi ke hona se qalang ha ke bone ha ke tsebe kapa o tla tswela pele ila ka tsuri ya kate papadi ena hobane jwalo ka sebaka motho a ileng a bapala bolo ke a tseba hore ho bohloko haholo mme ho tlo bathata ho yena hore a ka nka bolo a isa kapa a nka papadi a isa sehlopheng sena sa Golden Arrows ka lebelo leo re mo tsebang re mo tlwaetseng ka lona
0: mme dipapading tse ka banga tse tsheletseng kaofela banna bana ba ile ba kopana Kaizer Chiefs le Golden Arrows sa Golden Arrows papading tsa mehope Chiefs ya kgona ho hlola dipapadi tse nne Golden Arrows ya kgona ho hlola tse tharo jwale re tla bona rona kgetlo lena gona ditaba di ka ba emela jwang tlhopha sa Golden Arrows di tla ba emela jwang tlhopha sa Golden Arrows kgato la go ketela ga bane ba ketelana go kopana jwalo e ne le ka selemo sa 2006 mme tlhopha sa Kaizer Chiefs ke bona ba ileng ba iphumana jwalo ba hapa papadio jwale he re tla tsere bone gobaneng ka la mashome a mabedi a na le metso meraro kgweding ya lwetse lemong sa 2023 tlhopha sa Kaizer Chiefs ba ile ba hlola setlhopha sena sa Golden Arrows papading tsona tsena tsa MTN 8 ka dintlha tsa pedi go ntlha e le nngwe kapa ke re sa hlola tlhopha sa Mamelodi Sundowns papading tsena tsa MTN 8 ga re bone kane bolo ya tla bolo ka ronya letini monya oe koba impona le jalo wainka kamane tsibatibano na ikobile kamane monyane Kaizer Chiefs ba ile ba hlola papadi eno he papadi ya di-semifinal leotung la bobedi ka ntlha tse kae tse tharo go tse pedi e le papading eneng ba e bapala kgatlhano le tlhopha sa Mamelodi Sundowns jale ka makgetlo a ka banga lesome le metso mehlano Kaizer Chiefs ke bona fela setlhopha se hapileng mohope ona makgetlo a mangata go feta ditlhopha tsotlhe e leng tse lesome e leng ka makgetlo a lesome le metso mehlano ka ofela ka nako eo hantle ntle e kila tsa maitsi jwa jolo ka gore ke top 8 e kila tsa maitsi jwa ka gore ke top 8 mme papading ya bona ya magaola gang ya o katela ke nako nyeo ba neng ba tlhola tlhopha sa Orlando Pirates ka 2014 ka ntlha e le nngwe go noto Kaizer Chiefs papading tsena tsa MTN 8 wafa a re bone keane bone o betla jalo ka molemo ka botšhabatsatsi ya re rotha fatshe a e batla leto la river froslam onka bone gore bana ba e setlong a ke le bone o e ntsha jalo ka mane ga re bone kena basele bankile ka mane ke mabuyene o itsisa ka kwano ka motshiyo molemo ka bophirima monyane o enka jalo batla leto la quinica keo e boreng ba lebala jale empala jalo keane bone betla jalo enkuwa jalo ka mane ke bartman o e batla lotong ga re bone ke babale kao kena pili wa e koba empala le jalo ya gotela go yena gape onka bolo keo ka bogabane bone ba e sale o ntse a e tlola ka magabane ka re ke bona ba eteletseng pele papadi fela keane bolo o enka isia morago ba e phamisa ka mane river frostclub karolong ya letine empa ikodora ya motlola ebile keane bolo ba enka ka tlhoka mane quinica molengo ka bophirima ga re bone nthabiso monyane empala jalo ke ba montela bolo ke manje ete onka bolo ba mo netsa bolo gape wa gareng balabala monna keo o inetsa ka mane ronaldo keo wa taka bolo eo o tla jalo totse bola goreng balabala o iphasa bolo empagala lebelo ka mane ronaldo fela keane bolone wa e tshola ka mane sibathibane e leng yanane monnena brendan peterson ebile keena bolone e atla bolo ka kwano e bagareng balabala ka mane junior deong ba mokela oinka isia morago fela keane bolo e betla jalo gantle fela e gutla mane bogareng balephalane enkua jalo ebile o na le monna chapaletseng fatshe hona le monna ya chapaletseng fatshe ka mane junior deong e bangke mona gantle ene ke yona ngwana mentwane o ntse bua ka yona ya huleya mesifa jalo ga dipapadi jalo ka di mona papadi e letsa pele setlheng sena seodimo sa dipapadi
3: go fela go le jalo ngwana mme mme se re tsamaile metsotso e masome a supileng a metso supileng mme seno ngwana mme se tla ba le kgatlhamelo le tshosometso e itseng go dipapadi le mmeleng ya tsone
0: ga re bone he mo mamedi tlhopha sa golden arrows ga re bone ke ba bale kao tsena ba chiefs ke bona ba ntse ba tlile ba re ba tlhasela ba itsisa ka kwano ka moleko ka bophirima go le bana kadima ka kwano thabiso monyane nyane a ba enka gape o eneletsa leoto la le bohamabuye mabuye keng ka bola o isiamane gantle fela morrao e batla ga re bone ke ba sebile ba ntshitseng e atla bolo ka bane ka mosewane e tla jalo ka lotla bartman empa yalla pala gote haibe bolo ya lona tlhopha sa golden arrows go etsa phetogo tse pedi ka tlhopheng sena sa golden arrows go kena ka mane karelse go kena karelse go tlo kena le jersey number 17 ke tla tlheko tsebisa rona ke mang dion wa tswa go tswa dion junior dion wa tswa go kena philani khumalo go kena ka mane philani khumalo mona moa kenang teng ngwana mme skipeng sae ka morago o apere jersey number alright ke thokozane 17 ke a mmona thokozane go tswile khumalo go kena khumalo e mongwe ka nnete ke a bona go tswile khumalo ke ena ka mona khumalo o tswile go tswile yena monnenwa e leng yena philane khumalo jwale o apere 36 go kene 17 e leng thokozane khumalo ke ena ya keneng jwale he ke tsona diphetogo Kaizer Chiefs ka bona ka re go na le monna a neng a tlamehile gore wa ke ena le ena ka mona ka tlhakola tlhopha sa Kaizer Chiefs ka bona rona ga re bona ka bane godon o ntsha bolo ba monetsa bolo gape o tara waraha thuko mekwallo ya ba hlola ka bane thuko mekwallo e godon e mo tlotse ngwana mme jwale diphetogo ke tseo he di etsaetse
3: ke tsona diphetogo tse tswang ke golden arrows mme ke nagana gore sepheo ke gore batle ba kwale bana ba golden arrows gobane go sole gaufinyana golo mo ba yang teng mme Kaizer Chiefs re bone le yone e etsa phetogo mfundo vilaka jalo ka geile ga tlhalotsa o hulele mesifa mme o tswile re bone go kena mduduzi shabalala ke nagana nako e sa ile ya golo ngwana mme gobane re ka tlase kapo re ka godingwana fela go metsotso e lesome e setseng papading ena mme ga o bona ga le ka nnete gore na Kaizer Chiefs ntlha ba tla e thola kae
0: ga re bone he bolo ke ena e ntse le boane golden arrows nno re tlhopha sa Kaizer Chiefs enkwa ka kwano ka moleko wa bophirima ba lebala ke thabiso monyane ba etsa phoso e atla bolo ka ronaldo ke wa kena ka bolo eo fela go gutela morago mekwallong ya gabo empala tsona ba itshola ka matla magolo ka kwano ka mona sibonelo tlaele ebile o the phoso wena ka mono monna o the phoso ka mono wena zita quinica o the phoso ka mono monna eso wena zita quinica o bapetsi ngwane mong hampi bo hareng mane bo hareng ba le bana le bapetse ngwane mongampe ka bona zi thakwenika hoti poson e se bile tsitse la jalo tsane bolo e tla jalo ka Edward Mauvane ho ba tsena o e kadima ka kwano ka moloka bo prima ho le bala ne ba tla le tsola thando ye nkosi ma ba sane wa enka wena tsa Ronaldo Ronaldo ke wa tla bo hare mbare bala jale e khabele tso hantle fela ne e ke yena kule kani e ne ke re bona ke pala jalo ya basula ene le nakamane ngobeko dlamini ene khabele tso kamane ke nang ngobeko dlamini hoti haibe bolo e tso ang mani mo rau e tla tso bolo e bile tla tso jalo resaletswe ke metsotso e ka bang e le shume karolonyana ya pele ya papa di ubaneng re metsotsong hantle e mashume a mararo anang le metso e mehlano hantle fela karolonyana ya bobedi ya papa di e le one golden arrows e le noto se tlhopa sa Kaizer Chiefs bobedi ba tlhopa tsena mo mamedi e bile ke re tlhopa sa golden arrows ba ile ba hapa M10 8 ya bona ba e hapa kala mashume mabedi kgweding ya October Lemonsa 2009 kana koyo bane ba pala ba tshashara se hlopa sa Cape Town Ajax kapa Ajax Cape Town kan tsatsa tsiletseng ho noto selete ya monsa Orlando me ele de khatola pele bane ba tsena hantle fela ba hapa mo hope wa bona wa bo emo bona bo hudimo ba papa dia bolo maoto kwa mona Afrika Borwa jwale e ka ba magheto ara se ba jwalo tsapatsana tsepedi Ata tsina ka jeno he dimata metotsunga e mashuma robedi ana le motsulumu eleng e mashume amararo a metotsiletsenga ka rolonyana ya bobedi ya papadi ka ba ka bane ene le poso harbone Ronaldo rabolo itlang ka utima mikollo tsapa tsena tsepedi he mo mamedi khatlo la ho katela ha dine di kopana jwalo di letsa kopana ka la mashuma mabedi khoding ya Pherkgong le monsona sena sa 2026 kama ka hona ka mona ka le balenena hona mona le balenena la FNB Nimona Chiefs ila sola papadi o kantsa lengwe ho noto elentsa ile nya tsabwa metsotso nya mashuma mararo ana metso robedi tsabwa jolo ka mane kena Aiden McCarthy jale ja bona sa pasa golden arrows ho bona lore ba batla ho ipithetsa mwana mme mosotho re ha ipithetse ka e hlabileng empa ka jeno bona lore golden arrows e tla ipithetsa ka e hlabileng jolo ka kile ka hlalosa kare papadi nya bona ya Pherkgong la mashuma mabedi sa pasa Chiefs ba ile ba hlola kantsa lengwe ho noto
3: Golden Arrows ifa Kaizer Chiefs mathata a maholo ngwana mmela ko kgolo lenyane impa he harima ka le ho bona hore imona kapo e teletse papadi pele metsunye nam e mashume a robedi a metsimedi ne ke nana hore Kaizer Chiefs bo nete tla lokela hore tletise ngwana mmela bane gwane di dihlopa tsenga ta di bapala le yona Kaizer Chiefs di tisa haholo ne ke nana hore Kaizer Chiefs ha ke nahane mohlomong hore ba tile papadi ngena ba halala Golden Arrows ba ne ba batla ho le bona ba tle ba fete di papadi ngena tsa di semi final re bile hore ke dilemo tse pedi jwale Kaizer Chiefs e sa nke seabo dipapading tsena tsa M10 8 mme e gutla e se gutla ka morao go dilemo tse tharo
0: re bone ka bane pili pili ke wa tsena ka bolo ka rona re tini impala le jalo rata lotu la hai rata jalo lotu la hai tsela ka ntle e bile o tlile bohloko ka mane ka mone go ka botsa tsatsi yena shezi a yena ka bane shezi o tlile bohloko a tshwa pele ba kena he ba tlo mothusa metso tse rona e mashuma a mararo ana le metso e robedi karolo ke ya bobedi ya papadi ele noto tsa pasa golden ka tsoro le noto chiefs one golden arrows ele noto chiefs one golden arrows ntla e sabuya nga metso tsunga e robedi karolo nyana ya pele ya ba bobedi ya papadi e sabuya jalo ka mane ke yena pele ke ne monena elenga ne ji kula kana shezi saba enare wa ikoba kamone go ka botsa tsatsi yaba sitiba tibani sia kwana hanyane eleng Brendan Peterson a itsa phoso a tsenya lo letso leo ke rona le isa bolo ka rami kwallo ke mo he ileng ya iphumana ele jalo one golden arrows noto sa pasa Kaizer Chiefs ya ta bolo ka ba tsula ka ba tsabalo Ronaldo fela tsane bolo betsa
4: e bang una na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha na na hape clientele legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand. Mirita se police ngo lifela yona. Clientele legal e o fakeletso ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Adi papa di hole seria fan.
0: Kialebo akaka pekholo, kialebo akaka pan. Helen Noto Chiefs 1, Golden Arrows Harbour Kena Chiefs, Karlonga ya Bahrenga Balabala Banka Jara Bay Batalo Tula, River Cross La Cross La Kio, Wata Kabolo Kabana River, We Batalo Tula Hai Kabani Pidan Kin, Kili, Harbour Kio Karlonga Chini Jale, Kaba Kabani Palan Jalo, Hauna Moyanting, Ibile Jana by Tula Kabatabahulu, Ibile Kabele Takamani Kamusawan, Ita Jola Kalu Tula Hai Kamana Ayabule Lamakwale, Unkabolo Kabana Ayabule Lam, Ayabule of Fitaba Babadi, Wata Kabolo, We Bella Pili, Bona, Terminate. Bona, oh, Bona, ya basura gol de la Rossi, vai Dica Rabe! Ka ultima me kwa loka bani kumano. Ya mosula tokoza ni kumano wana me. Siti batibane, sina sitwile me kwa longa. Brandon Peterson, me bai lichile kamata ma amahulu. Sa pasena sa Golden Arrows kamata wo akakatla tsohle. Impa he ya ketletse, le basutse kamane Golden Arrows.
3: Iba Shotse, Golden Arrows in Tain, Maname, Nelimunia, Tom Hulu, wa Shopasena, Sa, Golden Arrows, Sijola Carbona, Kaza Chiefs, Eta di Petuho, Nikina Hanore, Isele, Lataha Hulu, Horeba Kaza di Petu, Teoba di Etang, Kina Hanore, Carlonia, Bidia Papadi, Sibapari Sena, Luco Bartimane, Hafa Kaza Chiefs, so, Aning Asepasona, Carlonia, Yapilia Papadi, Nikina Hanore, di Papa di Sekena, Maname, Hohangakina Hanore, di Kaba, Litsusimetu, Ekalu, and Golden Arrows, Bunite Fela, Ishibilori. Ke kwale le ho ja he re ntse re bona ntse e tsa ditlhaselo e tsa ditlhaselo tseno ka liwalane la transition ka pa yona counter attack
0: ho bona la ho le jalo ngwana mme ho baneng le yena monneno ya hlanka bana kana nya Tanzania ho bona la hore ho tswile le yena Adolf Bite Gekom hantle fela mme re tla se re bona hore na ha ile mona e le hore Chiefs ba katola tsa dipetro tsena tsa bona ba tla hle ba sebetse ka tsela ya mofuta ofeng nam o tswile ka mane jwale he ha tswile tjena ke mane ho latela puo ya bona ka mono ka Tanzania yena Bite Gekom ena ya Siswahili re tlampe re re ho yena ha se re motshidisa jolo ka ile sonte ha tjena nan ha ho mantsweng ana a ile ngore bo holo bana ko a itshitleile ha se mantswe a tshwanang le ao empa a batla a tsamaellana le hona temono ana a renga mane ho Johannes 14 verse 1 o ya fatsinya na mane yenda polipoli yenda vizuri mungu atakusaidia kama una shindwa ele ngore nna heso ha ile mona ho le buimanyana ho le thatanyana kwa no hlopeng sa Chiefs karolo nyana ya bedia papadi mona ho tla ba ho tla luka nka dintho hanyane hanyane o dintse butle butle modimo o tla uthusa ha ba neng o hluleha yenda polipoli yenda vizuri mungu atakusaidia kama unashindwa ke mantswe a ile ngore ke a libisa jalo ho yena ka kapena e leng Adolf Bite Gekom ya hlanka ona ka monokana hing ya hona ka monoka Tanzania ha re bone he e tla ba tahlelo ka kwano ka monoka bophirima ho setse metsotse medi karolo ke ya bobedi ya papadi letsatsi na kajeno bona Golden Arrows Noto Chiefs enkwa bolo ka kwano ba tatile jwale hlopa sa Chiefs Chiefs ba libisa bolo morao neletsa ka mane sibatibane e leng Brendan Peterson nane anka bolo ka kwano ba ba tla lotunga na Queenie kane anka bolo re bana ba sotlonga ke le bona lo kae wa tsantsa e thetha jwalo ka mane Queenie kane ho ibella bo harren ba ka mane ba tla ndofu o sotsa ke na le yena ka mane ndofu ka sheni o re bana ba sotlonga ho ntsa jwalo we ile tsaka mane ka musiwane har bona kibao retlo wa ka mane ba ile tsang dofu hape ne onka bolo ka mane ka shenin we sia mane river frostland frostland ba tsaka mane langa le tsepili ne pili ka mane ka botshaba tsatsi le phiong le le tsia di ontsa inka swalo wa ikoba ka ba khabane ne mpala le jalo aba hlola mo nena ne ile nyana ka mane e kwa dora ne fela ke ane bolo ba inka ba sia mo ranya ha nyane o tenka kwa no mabuya ne we inka jalo we ile tsaka kwa no solomons le ena ka tau tena ne solomons o ataka bolo yeo we sia mo ranya ha nyane har bona ke o mosape maina tsaka mane thabiso munyane empala jolo ba tshenya lo tuka kwano etswela kantle intswa tse sepa palisa ka tangu tsena ka tlakola tsapa sena sa Golden Arrows hantle eleng nomoro ya leshume lena ne metsi limine e kibwa jolo ka Van Rooyen Angelo Van Rooyen a tsena ya ka tangu tsena har bona tsane bolo hape Chiefs raha kela Thuko go mekwallo ka mane shabalala. A mohlola ka mane shabalala. Hei tjela ka Thuko mekwallo. Chiefs ngwana mme ho fitlana ha kana ka nnete. E bapetse papadi e tswileng matsoho haholo jwang di menyetla eo ba bileng le yona ya go raga ba le ka ntle go mekwallo, mme ke mane mo Mosotho a reng lehlonolo ga le tlollwe mafura, mme ha ka nnete ngwana mme ba lekile Kaizer Chiefs go fitlhelela ga jwale ka nnete.
3: Ba lekile ngwana mme, mme ke nagana gore bana ba Golden Arrows ho hang ha ba fa ba ba fa monyetla ka lebaka la gore ke nagana gore Kaizer Chiefs e ne e sa ikemisetsa gore etle ba pale papadi ya gore etle e rage e le ka ntle go di-18 sephio e ne e le gore batla ba kgone gore batle ba kene ka gare go di-18 jalo ka re ba tlhasela ka Bartman ga mmogo le Vilakazi ka lephiong lane le letona, empa seno ga se ya ka sa ba sebeletsa ke ka go ba seng ba fetotse mawa re se re bona ba raga ba le ka ntle go di-18 empa go fitlhela ga ka re ngwana mme re bone sethibathibane Edward Maova a sebetsa mme dibolo tse dingwe ka morago go mono re bona di ntse di ya ka godima mekwalo.
0: Ha re bona he ka kwano ka mlo ka bo prima ba le bana ba iphamisa ka mane kuni ka bona ntleng pano jalo o teng hane Edward Mauva o teng ka mane Edward Mauva wa inka ka mane metsotso e fedile mo mamedi re fuwe metsotso e mine ya nako e senyeileng karolo nyana ya bobedi ya papadi re se re tlafu tlafune o le mong karolo nyana ya bobedi ya papadi e le Noto Chiefs 1 Golden Arrows e le Noto Chiefs 1 Golden Arrows. Ke a leboa ka mono ka Mpumalanga, ke a leboa ka mono ka Mpumalanga. Wena ka kapo e kgolo ke ba jalo ka mongadi mogosi ke moletsaphala wa Safa wa mehleng ka kwano a neng a le ka kwano ka mona ka Bloemfontein. Mongadi mogosi o ile Mpumalanga ka masimo, o ile Mpumalanga a ilo lema masimo, jwale o ka ona ka mane ka emelo. Ke a leboa ka kapa. Ke leboile Chief Philane le wena ke lebile haholo o re ke ntse ke mametse ngwana mme ke mametse ke le ka kwano ka bona ka botshabelo. Ke a leboa Z Sello Kalanka o hlaga ka Gauteng Province ke lebile haholo ka kapa e kgolo. Ke lebile haholo le wena ngwana mme ka mono ka botshabelo ke Mohau Mapalesa. Ke a leboa ngwana mme ha re bone ke na bolo ebile e tswela ka ntle ebile tshwarelo gothe ha ebe phoso banna ba eso ya gago ka mono Ecuadoran. Haibe poso ya hauka mwana mwana waha Ecuador. Hakiti labana watiba mamedi hore kasile mwasa sikiti makhororubonga mashumi ya supile ngana na mitumeri. Ka 1972, muhopi wana unotijua kawariki BP Top 8. Kama ntua mang, ufishela hajwale, hasar kankadi le moteo ufishela hanajwale chenena. Ribuwa kale mote ka ze mashumi masano ana na mitumine. Kana kwa yeu. Kajenu, ribuwa ka MTN 8. Wapula ka 2003 fitala ka 2007 wile wabitswa ka hore ke SAA Super 8 ka 2008 wabitswa ka hore ke MTN 8 ile le motse le shomela metso tsheletseng ge balla ho fitlhela ha jwale o ntse o bitswa ka hore ke MTN 8 ha jwale mo mamedi ho hlabuwe di ntlatse le shomela metso mehlano ne ha re kenya ntlha yena ya Golden Arrows ke di ntlatse le shomela metso tsheletseng hantle fela ho fitlhela mothating ona wa hana jwale ho tsena tsa MTN 8 wafa wafa. Jwale re tla se re bone rona papadi na e tla fela go le jwang ke yane wa enka kamane re saletse ke motsotso gore papadi tsebe o fitlha pheletsonga a ntse a sheba gape-gape tsa tshupana kwa gae kamane mongadi dikolo badi re saletse ke motsotso wa nako e senyeileng ga re bone ke yena bolebetla jwanone enka jwalo ka kwano tele empora tsala ba bantshela bolo konikane ebile ba ntsha hampi gothe gabe tatlhelo ya lona setlhopha sa Kaizer Chiefs molemo ka bophirima go lebala a tlela ka bane ba isia morago a tlela ka bane gantle fela ke yane ba phamisa boletelele ebile ya mathelwa empora jalo ba gana morago mane setlhopha sa Golden Arrows e lenyana mabaso itse ga e ra jalo mabaso yalla phala kgato la pele yalla kgato la bobedi kgato la boraro phala ya moletsa phala e lenyana ka mane mongadi lukolo badi a tsamaya le alfasa alfasa sithole e ka sithale thabo twaise e bolela gore banna ba isole ba petse e re pele ke tla go wena ka kapa ke e papisi tsa gaso
1: clientele e mwana go sireletsa le ba lelapa la gago. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ee re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Adi papadi ho lesedi FM.
0: Ya tjale bo ka kape kholo tjale bo ka kapa ya makubo khaso le tsatsina ka jene mamedi e fedile jwano e lo reki noto sa pasa makosin one tapase sa golden arrows hanta pela moteng he riling ra hlokomela ntla ya golden arrows e kene metsutsung ya e mashe robedi karlunga ya bobedi ya papadi ne ofitela mutatungo na bahana jole he huna le ditaba tseleng re dile tsaitsala ka pa mohlomo diphetuo tseleng re dile tsaitsala ka le hlakoreng la hlopa sena Kaiser Chiefs le tlo passa Golden Arrows re he pele ho ba jwalo he mo mamedi ke hlaisa taba tseo ka ofela ke tle kutlwe wena ka kape kholo tshi ba jwalo ka Ernest hore ha se re akaretsa papadi ena ri le ga qala pele ga ala jwale rai apesa hana jwale tshena na o ka ya pesa ka le ring e
3: mona me ho bua nete fela se hlapa sa Golden Arrows e bile sona se hlapa se bitiri ka pa se bititsana papadi nyena ho tloa karolo nyane ya pele ya papadi ha ine ile metsung e mashume a mabedi ho fitlela ka nako yana ya kgefutso mme le karolo ya bobedi ya papadi re bone Golden Arrows ntse e bapala ka mokgwa o le mong fela mme Kaizer Chiefs le hoja he ebile le nako ya ho ba ebile le nako bolong empa ha ya ka e kgona hore e tle e bapale bolo eno dikarolo tse kotsi moo e ka etsang menyetla e hlakileng ya hore e ka hlabantla mme ke ka ho ba ileng ba fetola mawa wa hore a hore ba ba rahe ba le ka ntle ho di 18 mme seno a se a ka se a ba ba sebeletsa mme ke nahana gore karolong ya pele ya papadi Kaizer Chiefs e ne e hlasela hantle ka Mfundo Vilakazi ga mmogo le Luke Bartman empa diphetogo tse e leng tsa etswa ke mokwetlisi Fernando da Cruz ga di aka tsa sebeletsa sehlopha sena sa Kaizer Chiefs ho hang mme ga o sheba sebapadi sena Buteko Adolf Mzitangwa wa Tanzania ho hangwana mme karolong ya bobedi ya papadi o na le siyo mme ke ne ke nahana gore mokwetlisi o tla montsha metsunyane e mashome a tsheletseng empa o ile anka nako mme ke nahana gore diphetogo tse bang Fernando da Cruz o ile a di etsa o ile ntse nako e se ile a holo mme Golden Arrows se tlhabile ntlha ya ba Golden Arrows e nka qeto ya gore e tle e tshireletse ntlha ena e bang ba e tlhabile ka jeno
0: Ijoalo mwana mme ijoalo ibile sentse re bona se bapadisa Golden Arrows ke bo jolo ka mangete mane bo harimba lebala eleng ntlantla zwani ufumana jwalo man of the match kena ya ipabutseng ka magabane papadinyina mme siya bo sahai ibile sa mofuta ofeng papadinye kgahlano le Kaizer Chiefs molemong wa Golden Arrows
3: Mwana mme o bile le papadi e ntle haholo ho bua nnete hobane ke sebapadi se bileng le tshosometso e kgolo ditlhaselong tse bang Golden Arrows e ne e di etsa mme ke ka hoo re boneng bana ba Kaizer Chiefs ba buleya mme ha o sheba ntlha e hlajuweng ke tlhopha sena sa Golden Arrows ebile botlhaswa ba sethibathibane ka mora hore a tle a leke ho kwala sekgeo se teng pakeng tsa hae le mola o morao wa tlhopha seno sa Kaizer Chiefs mme ya bashezi o elelelwa hore sethibathibane se tswile mekwalong ya baong ka bolo eno ngwana mme o e beya ka letang teng mme ebile botlhaswa ba Brandon Peterson eo ke nahanang gore o lokela gore a tla ithute phosong ena ho tloha mona ho ya pele
0: ngwana mme ke lebohile haholo letsatsing lena la kajeno fitlhela nna le wena re kopana nakong e tlang e tshweu kgotsa
3: ha re lebohe ngwana mme re lebohe le Lesedi FM ka platform
0: mamedi kile ka tlhalosa ka re re bone yena Iguadora a tswa le kapatega a kena wa tswa yena Duba mme re shaba jwalo pili o ile a kena Ngobo le yena o ile a tswa ho tloha mono shabalala o ile a kena Vilakazi a tswa mme Ndlofu a kena wa tswa Bite Geko ho tloha mono Solomonsa a kena wa tswa Bartman mme monna ya ileng a fumana karete tsetsa re bua ka sipe sihle Ndlofu ka lehlakoreng la tlhopha sa Amakhosi Golden Arrows ho tswile monnenwa e leng Khumalo wa kena ka mane ke bua ka Carls mme wa tswa Dion wa kena monna e mong hape ya bitswang ka gore ke Thokozani Khumalo mme ha re sheba jwalo wa boela hape wa tswa Van Niel Ronaldo mme bakeng sa hae wa kena Van Rooy hantle fela Angelo Van Rooy ke ka tsela eo he tlhopha sa Golden Arrows ha bana karete e tshehla fitlhelela mothating ona wa hana jwale 10 out of 10 Golden Arrows 1 Golden Arrows noto Kaizer Chiefs tsolo kakapa e kholo
5: mamela je le le hlohonolo tsu sonta ha se se nise se o bo go renya botshele o fela go renya borobe je le hlohonolo tsu lo kakapa le se di fm
6: mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM ke ka moo e tsamaileng ka teng karolo eno ya papadi e ne dipakeng tsa Golden Arrows mmoho le Kaizer Chiefs. One Golden Arrows, one Golden Arrows, not Kaizer Chiefs. Kita MTN 8. Mamedi hopola hore lenaneo le tla latelang ke la mmino wa ditswere, mme o tla kopana le Matshwao Mahloko, Mamorobane. Ah, ke khopuwe mamedi. Ah, ke khopuwe. The sole provider o tsama lwana jolo ka lana no le monnati. Staff notation, o tlo a ho staff notation, o le ba staff notation. Nugget CP, e etsanga modumo moholo, modumo WhatsApp ya Simpala. George and I, Western Mankunku, Radio, Ibe Radio.

setlhopha se tsamaiswang ke Mohlomphehi Fraser ngasana bana ba re binela pine monate ke setlhopha sa Voices of the Nation ba re na o tlatsitswe mamedi re sa le lehlohonolo bane mohau wa hae o ntse o re beile ke mona re setse fela ka matsatsi a ka bang a legolo mashome a mane le metso e mene pele selemo sena sa 2026 se fela mme ha o ntse o tlile o phela le ha ebe ga o na ntho tse ding thabela fela gore modimo o ntse o babaletse mme o ntse o tlile o phela ke a tseba ba bangwe ba tlalela gore moramorobane tšhelete ga iyo ba bangwe ba tlalela ba re he re sa batla mosebetsi o se ka latlhelwa ke tshepo tlhengwaneso o dule o ntse o rapela o tshepa modimo gobane yena o a tshepagala ke metsotso e metlhano ka moragora ya borobedi re phetela beke na diketsalo tse ngata makosi a tlhabile ka lenaka fatshe ga o banna phepi o tla loka bana beso bananyana ba rona ba banyana banyana le bona tlhile maobane ga ba bapala gantle ya golofela a re gotlhe le morago re lo lokisa meralo ya rona mme re tle re gotlhe re na le maatla re gotlhe re lokile mamedi re keteka kgwedi ya basadi tsatsi lena la ka jeno ke letsatsi le botlhokwa golofela la basadi mme kile kare e re nke ke kale lenano lena ke late bomme ba maatla mminong ona wa dinoto mme ke tlotla ke ba le mme Manqatha o teng le setlhopha sane sa gae sa Belcanto ke tlotla ke ba le bona ke tlotla ke mema gape le me phethe o teng ke mo mme mmele yena a katle le setlhopha sae sa Ben Makato e ka sitana la Usman Lerole le setlhopha sae sa Dolce jalo ka ga re keteka tsatsi lena le bohlokwa-hlokwa e leng tsatsi la basadi naheng ena ya rona ya Aforika Borwa e re nke ke late Belcanto ba re tlele ka pina e monate ile a re ga ba e bina sethale mane batho ba ile ba ema gore wa ba gobe a itsa ntho tsa gae mme Manqatha ga re ba utlwe ka pina e kapuweng ke ntate Mohapelwa Dr. Mohapelwa mme lebitso la pina ke Qeuqeu Majwana.

ke mme Mangata le sehlopha sa hae sa Belcanto bana ba re binela pine monate e ngotsweng ke Dr. Joshua Mohapelwa ba re qeuqeu majwana ba re beya gantle mmamedi motle metsotsong e robong furaletse gora ya borobedi tshebeletso ke ya le Sedi FM lenaneo ke la ditswe re sebodu ke Thabang Morobane ke dutse setulong sena sa matshogo mahloko mme beke tse tharo kaofela ke tlabe ke ntse ke na le wena mmamedi gara tse di ntse ke di tshwereng re tlotla re buisana le mo wa bomme ba ipabolang ka magabane a golo ke mosuwe ke moatlhodi wa tsona ditlhodisano tsena tsa rona tsa mmino wa dinoto ebile gape ke mo wa batho ba nang le seabo gagolo fela ntshetsong pele ya batho bana ba ratang go bina jwale re tlotla re buisana le ena o theowa ka monaka Bloemfontein empa gona jwale o sebetsa ka monaka Soweto mme re tlo ithuta tse pedi tse tharo ntle le mono go bile le ditlhodisano tse mmalwa tse ebileng teng ke tla ofa dintlha tse amanang le tsona ke boele ko fe dintlha tse amanang le taba tsena tsa lekma ya tla le yona lekma ya tla le yona mme go na le mmino o tlotla utlwa kgetlo la pele tshebeletsong ya lesedi FM o ilang a re ga o tswa fela wa fitlha ka kwano moraya dira dingwe re banna tshebeletso e teng Freistata kwana mmino wa fitlha banna wa OG mme re a thaba gore batho ba tswang porofenseng ena ya Freistata ba tsietsi ba tshebeletso na lesedi FM ba re tshwara ba re tate mahloko ntate Morobane ditaba diteng ke tsena re di tshwere ka mona mme re tlotla re utlwa projeke ena ya OG ke mohlankana thobang ka mona ka Pampirstad o na le mmino wa o entseng mamedi e leshome metsotso ka morago ra ya borobedi e re ke thewele ka mona ka ke ka mona ka Ben Makata Ben Makato ke sehlopha se bintshwang ke Auspeti Twala ba kile ba bina pina ke tla bua tse ngata ka yona ha ke khutla mona.

Khatala pele ke utlwa pine na ene le kerekeng yane ya Fatima Imani motseng wa Mangaung Rockland Tibintswa ke ntatele sole. Ntatele sole ke a upolona sebetsa mane chankane nyane ya Grootvlei ke ipotsa gore be o kae o nahlile ke bana bana ba tshwere kereketsena minona wa rona dikerekeng ga golo mona kerekeng ena ya Roma. Mamedi ke metsotso e leshome le metso meraro ka morago ra ya borobedi e ne le Auspetti Twala a tswa ka pine monate ya golo fela le setlhopha sa gae sa Ben Makhata. O ne o ka rata tlhodisano e ne e ba teng mona dikolong ha mme Petty a kopane le mme Mangata ke bo mme ba kotsi-kotsi o ne o tla rata tlhodisano e ne ba teng mono no tla re mme Mangata mona o ile ha a nyolo wa mana Auspetti le bana ba gaeng ba ka mona ka motsethabong Welkom o ne o ba go be fela. E re ke ba meme setlhopha sena gape sa Ben Makhata ba ke ba itebohe mme ga ba iteboga ba bina pina e monate pina yona ke ya ntate ke tla gopola gore na pina ke ya ntate mang ke ya ntate Motuba a ke e nepa ke pina ntate Motuba dinokeng tsa Babilona.

0: Ao re a lewa auspeti le sehlopa sa hao sa sehlopa se bina ha monate sehlopa sa Ben Makhata bana ba re binela pina eno ya dinokeng tsa Babilona ya amela o tlametsutse mashuma mabedi ka mora hora ena ya borobedi tsebeletso ke ya lesedi FM ntumele mamedi motle kire TT pote
1: watseba ha le re sa le banyane le ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re, ntshwarele. E monyena a re.
2: Ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30, ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi ka mora hora ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi lenaneo ke la ditswere sebudusa hao ke Thaba Morobane ntumelele kgotlong lenatlhe mothe motle ke potele mona Kroonstad mme o teng ka mono ausmalerole rabaloi ketetse a ntse a le ditšhankane bona ausmalerole ausmalerole dumela ke ba bang ba batho bao le pele motho o tla mona tshebeletsong ya lesedi bana ba dula ba tsieditse tshebeletso ena lesedi ke a gopola o na le mokete o mogolo o ne o tshwarelwa yunibesiting yane ya Vista mme o ne o tla bona ba le teng mono ba ausmalerole tišhere matlokotsi ka mona ka Virginia letlhopha tse dingwe tse ngata ba tshietsa mokete ona wa mmino wa tshebeletso ena ya lesedi FM ke rata gore ke mo bitse ausmalerole le setlhopha sa gae sa Dolce Choristers mme bona ba re binela pine monate ba re Afrika ya rapela.

Re a leboga tle wena Ausma Lerole Rabaloi le sehlopha sa gago sa Dolce. Ba theoga ka mona ka maokeng ke nnete, ga ona ntho e bohlokwa jalo. Le ga ntse le etsa taba tsena tsa marangrang a moraorao tjena, taba tsena tsa bo di-AI, ga re netefatse gore re boloka nalana ya rona, re boloka meetlo ya rona re le Basotho. Bana ba re binela pine monate ba re galapa. Pejana mo ono kile ka banka ka pina ya ntate Lepiane e reng Afrika ya rapela. Ga ntse ke bala dibuka ke sheba go na le se e kilang ka se tlhokomela, empanke ke ka se bua gona jale seo ntate Lepiane a na se etsa gana ngwala dipina. O na sa dingwe le fela, o ne o na le ntho e nngwe e ikgethileng yana e etsa gana ngwala dipina, empa ke ntho e re tla bua ka yona ka tsatsi le leng. Mme Maqezula le ntate Qezula, ke lebohile agolo fela tle ka tshehetso ya lona tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Ke a e bona melaetsa e ntse ke na e le mengata gore a re dutse le wena mono tshebeletsong eno e maatla ya Lesedi FM. Re mametse mmino ona o ikgethileng wa tshebeletso ena e le nngwe fela e leng yona tshebeletso e tsebang gore na momamedi o rata sefeng. Thabiso Mokeki, ke lebohile agolo tle wena ngwaneso, e ka sitana le wena Doli Moni Nika le wena Thandipe bane ke a leboga. Thandi o re qeuqeu majwana e mogopotsa ga a salemane kolong tse e tlase. Ke yona ntho e re etsang re le tshebeletso ya Lesedi. Ga re bapale dintho kapa re etse mananeo fela, re etsa mananeo a etsang gore a o nke a ka o tlhetse morago, a o nke a o shebise pele, a o nke a o tshwasolole mo o tshwaseileng teng ga o dula o mametsena tshebeletso. Ke metsotso e 20 a na le metso e supileng gantle e furaletse gora ya borobedi, mme tla re ga e otlile metsotso yane e 10:25 pele gora ya borobedi, ke mo teng ge ke tlabe ke mema moeti wa ka e re tlotla re bua lena jwalo ka ga re keteka kgwedi ena ya basadi tsatsi lena le legolo. Bomme ba ilang ba ba sebete ba ema ba re go lekane. Wa bona gothe bomme ba tshwara thipa ka bogaleng le letlobo lena le letšha la bogaitsedi bana ba rona ba trendang. Re tlamehile gore re ba rute, re ba bontshe rona bomme ba rona bonkgono wa rona ke eng se ilang ba se etsa, mme mantswe a Sesotho a re letshwele le beta poo. Jwale re tlamehile re ba bontshe gore le mathateng a na go re nang le ona a tlhoko ya mosebetsi, le mathateng a na mangata a ntho tse e tsalang naheng ya rona ya Aforika Borwa. Ga ona e setlhogo jwalo ka ena ya mathunyana, ke sethunya fela se a gabola motho e motle, ke ntho tse dintse re tlamehileng gore jwalo ka batho re ke re rapele, re kopetla tla matsholo a re thuse gore ntho tsena kaofela re di tlhole. Ntumelle ke sele Border Gate.

latent le setlhopha sena sa serumula se theowanageng ya Lesotho. Bana beso, ntho e nka e buang fela kore seo ntate Mohapelwa, Dr. Mohapelwa na sengola mona e ka re seprofito. E ka re seprofito, le nna e ka re nkalla. Manta o fitlhela botlhano o tla fumana gore gangata ga re tla kwano le ntate Motaung a e batlabe ba eme bana beso mane hekeng mane. Bontate bana ba sebetsa di-mining, ditšhelete ga di sotle, ba sokola. Kore sena se buang ke pina ena ya gore hoja meogo e kabe e mo busa, ne ke tla lla sa mmokotsane. Ke a tshepa le ba bangwe ba bangata e re ama ka tsela tse e fapafapaneng. Gangata nna ke kere ga ne meogo e ka gotlisa mme ya ntswalang ke itumetse mo arobetseng, le nna nkabe ke lla sa mmokotsane. Mamele ke metsotso masome a mabedi a na le metso e supileng gantle o le ba goreng yane ya borobong. Tshebeletso ke ya Lesedi FM. O sane lenanong la itlhabololo tlabolo be ya golo fela o seka fetwa. Go na le se ikgethileng se o batlo se yetsa lenanong leno la itlhabolole, mme wena o dule o mametse ke tla go fa o semane seipati le nyakalelo leine. Go na le taba tse ba di tshwereng, ke tla go fa tsona ntho tseno. Ke batla fela wena o dule o ntse o mametse ka setena lenanong lane la jwale ke nako. Ke a tseba gore o sane o tla araba mathata ana a tšhelete tsena tse sa patalwang tsa SASSA. Jalo se ka fetwa o sane ke lenanong la jwale ke nako mo teng ke tlabe ke na le ntate Thuso Motaung Thabo le Moleboheng le bona ba na le ntho tse monate. Tshebeletso na Lesedi e ntse manano a ikgethileng gore a o matlafatse wena motho motle. E ra e dula mona metsotsong ena e mashome a mabedi a na le metso e tsheletseng go leba goreng yane ya borobong. Ga ntse ke itlhophisetsa puisano eo ke tlo ba le yona le mongwe wa bomme ba tlhwatlhwa kgweding ena ya basadi ka setena letsatsing lena le botlhokwa la basadi. Ke momeme Tente Berry le setlhopha sa gae sa serumula. Ba mmitsa jwalo ka Lesotho ka mane, ba re ke Tente Berry le hlomela tente o ba re binela pine monate le setlhopha sae. Ba iteboga ba re thapelo tsa rona.

0: bo mamputi ba bela na ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba bang bona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Mamedi e fitlhile nako yane e bohlokwahlokwa eo ke tlotla ke buisana le Aus Maselebogo Moshugi Tlaleng. Ke a tshepa gore mabitswana ke a bitsa hantle. Aus Maselebogo Moshugi Tlaleng ke yena moiti wa ka o ke tlotla ke buisana le ena. Ke teacher mme re tlo bua o kamane ka Soweto, ntse a ruta ka mono ka Soweto. Ntse ke le ka fela gore ke gokele taba tsa rona mona di tle di be hantle le gaitsedi ya ka Ausi Maselebogo. Metsotso ke ya 19:09 hantle o le ba o rinyane ya bo robong mo teng re tlotla re balelwa ditaba. Re tla nne ke moleke gaitsedi ya ka ntse re tlile re qoqa ka thoko ka mona gona jwale fela. Re ke leke ke tle kutlo rena o hokae re tle re tsebe go buisana le ena. Re tlo ithuela tse molemo go yena Ausi Maselebogo. Jwalo ka ha e mong wa batho ba e leng gore ba ikagetse ka Setotswana mmining ona wa rona wa dinoto. Ebile hape ke mohlahlobi tsona ditlhodisanong tsena tsa rona tsa mmino ona wa rona wa dinoto. E re ntse ke le ka go mo fumana jwalo. Mehala ka e ntse e tlile ba tla wetsa ntho e ke sa utlwisising. Nke ke bapalele pina ena bomme kaofela, ke bapalele bomme kaofela. Ba usinyana kaofela ha lona pina ena ke le bapalela yona.

0: Ditheo tsena tsa gora ya borobong re diphetela ka o lekola bolepi Gauteng le tla kwela go bate ka mafafatsane mo na le mane le o kgethe ya ga letlhwale bobebe ka borwa bophirima. Mpumalanga le tla kwela go Phole ka mafafatsane mo na le mane le o kgethe ya ga letlhwale bobebe Southern Highland le ka ditlhabeng ka phirimana. Provinceng ya Northwest le godimo le tla kwela ka go kgetha dibaka ka botšhabela ntle le mo le tla kwela go Phole ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Free State le tla kwaela o foke moya mme go bate gagolo ka mafafatsane mo na le mane le kgonagalo ya o kgethe ya ga letlhwa ka botšhabela le ka leboya. Northern Cape le tla tlhaka ka leboya fela le kwaele ka go kgetha dibaka go bate gagolo ka mafafatsane a ijadileng le o kgethe ya ga letlhwa ka borwa. Western Cape le godimo le tla kwaela go bate gagolo empa go Phole setrekeng sa West Coast ka mafafatsane a ijadileng le pula. Karolo e ka botšhabela Eastern Cape le tla kwaela go bate gagolo ka mafafatsane le pula. Athe KwaZulu-Natal o tla thiba ka mogodi hoseng ntle le mo le tla kwaela go bate empa go bate gagolo ka borwa bophirima. Ditaba tsena tsa gora ya borobong le bolepi ebile le tsa go qetela tsa letsatsi di felela mona mamela tse dingwe sano seng ga gora e le e ya botshelela sole provider.
1: Diengwane gaitsedi ya ka jwale monna gore re late dijase tlile o tlo bata.
0: Ai ho tlo bata.
1: Ebile kutlwela ke tla mona ke bona e fafatsa ke re banna bo etsala bjang.
0: Ai bana o no so ke ntse ka mane ka le ka selane ne le sa lo lefuwa ke ngono o solo e hunyulla.
1: Itse tsa jalo ga desi ya le bo tsamaya. Ke le bo. Dan ke di ya ngwa. Wow mamedi ga itse di ya ka bana re be ya hantle metsetsong e tsheletseng ka mora gora ya borobong.

0: ke khatlola pele ena project e o iutlwa tshebeletsong ya lesedi e ikgethileng ya mohlankane wa o lebogeng modutwane o theo wa ka province ena ya Northern Cape motsingwane wa Pampierstad o tsamaisa le setlhopha sa sekolo ka mono sa re itlamme me ke ne ke re nke ko fe ntho tsentle mo mmino wa rona wa dinoto o ntlafaditsweng teng ke mohlankanyana na titi pote
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: E re bia hantle metsotsong e leshumele motsomong ka morahora ya borobong. Ausi Malebogo, e re tswelle pelwe na ausi wa ka ne re hlile o sanwa metsi ba re balla le ditaba ka kwano. Ke batla re kene tabeng ena ya ditlhodisano. Jwalo ka ha o dutse mane le hlahloba dihlopha, ke ntho tse o di bonang mme o nahana mathata a mang a dihlopha di ba le ona a bakwa ke eng?
2: Ntate jwalo ka mohlahlubi ha bentse ke dutse tafoleng mathata a bentse ka nako nngwe re teana le wona ke mathata a di-query tse e leng gore di tla di sa itukisa ha ba palama sefaleng ke bile hantla ke re ntate
0: ee ha ba palama sethaleng ya ke
2: ehe jwale re na le ho bona ka mokgwa o conductor a tlabeng a conductor query ka teng gore conductor ka boyena ha understand pina conductor pele a qala ho ya query o tshwantse a dule fatshe a shebe mmino wa hae o qala ka ho sheba eng sehloho sa pina gore sehloho sa pina se re ha a qeta ho sheba sehloho sena sa pina a kere ke nthwena re bitsa nthwena e go thweng ke analysis o tlo analyze pina a batle go batlisisa gore maikemisetso a moqapi e ne e le eng ha ngola pina e o papetse pina ya mankanisi o be o re e hupuditse e ka re mme wa ga wa nka gotla o analyzitse pina ntate
0: heish
2: o iqetile ha o tsho jwalo ho a bontsha hore wa i understand pina yena hore na e batla eng e batla le hore na di choristara tsa hao ba tlo e bina jwa
0: maikutlo a jwa
2: a fe e ya nda
0: ha ba balla balle
2: mes re clear ha balla balle ntate dikeledi re di bone stage Ntho ke rata ka bana ba binang di solo. Ba rata bana ba rona. Bana ba rona ba very creative ntate. Very very creative. Ba ya out of the box to go and look for information. Ba batle ho tseba ho baneng ho ne ho thuna na le character e tjena pineng. Ntho ke rata ka bana ba rona ba di solo.
0: Ene
2: se e ka. E se e ka. Di conductor tsa rona le tsona di ka tshwana le bana ba conductor a kene botebong ba pina a understand maikutlo a moqapi hore na moqapi o reng ka pina yena ska e bina fela ntate I understand ke mona mo itlo fihlang hore le rona ha re dutse tafoleng mane ha re tlo hlahloba hore khwaire e bina mona ke khwaire ya mang kapo ke khwaire e feng ha re dutse tafoleng mane re tla be re hlahloba ka ntho e ba re fang yona stage
0: e nang le maikutlo a pina
2: e nang le maikutlo a pina re hlahloba eng performance ya nako eo e etsahalang ka nako eo stage e seng performance yane ya choir ya ntate Morobane ya mehlenyane ke adjudicator ka tsebe eo he re batla ya hona jwale
0: jwale ntho e ya gore le re sheba ka gore hei ke Morobane ke ya mo tseba gore ba ba haeba haeba thuthumetsa mantswe ha monate man
2: ke bona bothata ntate ke yona ntho ena e ke reng ha re dutse tafoleng re le bahlahlong ha re a tshwanela gore re o judge ka gobane ke ntate Thaba Morobane ha re a tshwanela re tshwanetse re gopole gore le dikhwaere a di tshwane selemong sena o ka ba le khwaere e tjen selemo se tlang ebe tla e fetoile
0: ke nnete
2: ee jwale re tshwanetse re hlahlobe ntho e re e fumanang ka nako eo stage ntho e re e mametseng ka nako eo ke yona e re e hlahlobang ke yona ena e tlo bontshang integrity ya rona as adjudicator e ke etsang gore ga competition e fela go se ka ba le diqabang go se ka ba le di-dispute tsa gore he re ropue he eng
0: engdiresultsarotshwanetse
2: be di-results tse e leng gore di bua ntho e re e mametseng e e leng gore mang le mang le ena o e utlwile e e leng gore ke musician e dutseng audienceng o dumelana le dipheto tsena tse re fanang ka tsona
0: a ke re jalo bua nnete ga itse jaaka ra be re dutse bathong ditlhodisano mona utlwe othe ke mantafoleng le thabang ntho wa wina re dira dingwe wa wina ke thabang le mang ba dutseng tafole ntho tseno ga di tlhokagale
2: ga di tlhokagale ntate wa ka ho hang if dira dingwe a tlo wina dira dingwe o tshwanetse be le gore o lwanne gore a wine e seng gore dira dingwe o tlo wina because it's obvious ke dira dingwe o tsejwa ke mang le mang ga e jalo ga e jalo
0: jale a re kene sco sheeting ntho tse botlhokwatlhokwa ke a utlwa lalela ka intonation basadi o ga le tloa fela le a repola ka intonation jale ke opola motswalle mongwe wa ka a e moya wa e roba le ka kgotso o na di otla odima tlhoonoto tsena ba sa kena mantsweng e be re tla kena mantswe re a tsheletswe ke re usiwa ka re a sothe utlwe diction le monateng le o bo tla o sitlaleng gore a intonation ya pala man ya pala intonation ya hana
2: hai ntate intonation o bua nnete ga gore ba di okola ka godimo dinoto tse ande ke ntho e keng gore ke yona phoso ke mo phoso e qalang teng nka se ka ka tlo bina mankanisi ka gobane nna ke a e tseba ke be se ke requiring yaka ga re keneng ka mantswe ke tla le binela ga e sebetse jalo nna motlhanene ke ithuta yona ke ithutile yona ka dinoto jale khwaere ena yaka ena gore ba seka ba ba le bothata bona ba intonation ke ga le bona nka ba ruta gore binang dinoto tse lokileng
0: le dibino felabeledibina
2: ka tlhogo ntate ba be ba di bine ka tlhogo ba sa shebe copi
0: ebile o bua
2: le wena
0: ya bana bana nako
2: tse
0: ba ikenya ebile mantsweng ga o so ba otlile ka dinoto wa utlwa bona ka bona bana bana ba kenya mantswe bona
2: ba o bontsha confidence e ba nang le yona jwale gore jwale se re tseba pina dinoto se di nweleletse mading a rona wa e bona ntate ee yena ya gore re tlo okola ka godimo e tla ra re fitlha staging e qala fela kia pianist ba pala khwaere ya kwana pianist ya kwana ke performance tse pedi empa ke pina e le nngwe ke gona mona mo re bang le bothata bona ba technical accuracy e bentse re ngola ka yona di-scosheeting tsa rona
0: e le a dingola tle rona a tlabe re dutse mane re utlwa gore man ai ena ena ena mvololo o ebinne e be le tla lona le re nonononono the choir did not capture the mood of the song batho ba ntse ba re na
2: ya ntate go na le maikutlo a pina jalo ka ga ne ke tsholo o tshwanetse o capture maikutlo ao o tsebe gore mongodi wa pina ke eng a e batlang pineng ena o batla maikutlo a jwang dipina tse ding di ngotswe maikutlo a ngotswe moo gore ke maikutlo ana ke tshwanetseng kwa latele jale rona as di adjudicator ha re dutse mane ke ntho tse re di shebang ka gobane ga re tlowe le rona re lo adjudicator e le gore ga re a ba le di-workshop ra dula fatshe ra analyze mmino
0: training
2: before ya competitioning re dula fatshe re o analyze re a tseba hore ha re o mametse stage mane ke eng re batlang ho wena and re dutse re le 6 ka ofela ha rona re tla adjudicate ntho e lengwe e leng hore re dumelane ka yona workshopong hore ena ke ntho e re batlang out of this performance.
0: Auswa ka kontshwarela nyane fela re fitise mabenkele titi potek ya gutla
1: na kontsa tahlelwe bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke metsotso e mashuma mabedi yana le motso le monyi furaletse o raborobong jwa le re tlo phethela puisano wa ka le moeti wa kwa bohlokwa e pele re kwala hore fa dintlhatse o nahanang hore di ka ba tharo ya boneng tse o nahanang hore di hlopha ditlamelo re dietse ke batla re bue ka tabene ke bone e ntshwenya wena o so wa ka ya batho ba rona ba tlang bo ditlhodisanong audience go na le mone ke ile teng ka route e tara ke bona batho ba se ba kena ka dibiri jwala cooler boxo. Ebe jwale ho senyeile kae ha lona le sheba nako tse ding ke a tseba ntho tsena la di bona empa mohlomong ba le dutse mane be le se le thotse fela jwale ho senya kae re tlamehile re lokise kae ausi wa ka.
2: Hey ntate ke bothata nthwene ya di-cooler box ditlhodisanong tsa mmino ene ka ha qetelong ya letsatsi ho na le ba lemalang ene se e ha re ba le ditlhodisano tsena tsa rona tsa mmino ke bone mara selemong sena hore di-province tse ding ho na le mo ba involvang maponisa a ba teng ditlhodisanong e ne se e ka ditlhodisano tsa rona kaofela re nka ba le kopano le ba seponisa kapo bana ba di-security re dule le bona fatshe re ba fe program ya rona jwalo ka ha o so tsholo lek mayatla e ne se e ka batsamaisi ba lekma le bona banka ya ba fihle ba kopane le unity tsena tsa maponisa banke ba dule fatshe le bona ba kope hore ne re kopa le beteng ka hare ho tulo le sebaka. Why notahi especially utsamaile le bana ke go ba irresponsible
0: yeah
2: o ba irresponsible parent batswadi ba utlile le bana bana wena ha o fihla mona o fihla onwa o etsa tse o di etsang ha o sa hlokometse bana ba bona go etsahala dintho ka bana ba rona bana ba rona ba lahla bana ba rona nenneng ba mo utsweditse founu titšhere o na le kae mm titšhere o na le siko jwalo ka motswadi ha ke o file ngwanaka ke re ngwanaka ye competitioneng ke expectile hore o kgutla ntse a bolokehile ene ke tsona tsa tseding tsa dintho tse etsang hore batswadi ba rona notje ba sehlole ba dumella bana ba bona ba bina dikhwaeri
0: ke yona nthwene ke batla o tla yona
2: community choir tsa rona
0: ai community
2: tse ngata tse re nang le tsona wa utlwa ke di-community choir ha o di sheba di na le bana ba dikolo ka hara tsona ba bina le batho ba baholo now di-community choir tsena tsa rona ha ke tsebe hore na di conductor o kapo committee ba atle bangonle batswadi ba bana bana mangolo na ba batsibisa ha bana bana ba ya di competition e kapo ba yenka ka hore it's a community choir therefore ha re tsamayeng ke community choir as long as o tseba ka ba hauka molomo hulukile empa ngwana eno ke ngwana sekolo ngwana ha re fitla competition ngwana wa fainta ho tlo founelwa mang ha re tsebe ngwane no ha feintule o wetsiwa eng. Now ke mona mo re tlo bu le kopano le boma le di paramedics tsa rona re ba le dikopano le ba seponesa ba dule ba le visible le di competition tsa rona gore assist ka mathata a tshwanang le a
0: kwa tsa ba buile ntwa botlhokwa ke batla o kena hanong mo hangata ntla ene ha ke mengwa ke batho re ke tlo bua le bona ke bona go tseding ba sa thabele ntwe na ke tla be ke bua hona le ngwana ya tla ba bala grade 10 impana le voice e powerful a gona hore voice ya e ka ba fihla mane le di adult crying jwale ke batla wena jwalo ka mosuwe ha re ke re bue ka taba ena ya kholo the maturity le taba ya transition ho tloa mona school choir ho ya ho en adult choir readiness ya ngwana ba ngwana wa mona ke ya no abina empa maikutlo a hae le ho hola ha hae spiritually emotionally ha di so fihle mola e be ntlo yona e ba le kgahlamelo e jwang ngwaneng wena mistress wa ka
2: hey ntate wa ka e ba le kgahlamelo e kgolo haholo ke bone ka ka mahlo a mabedi ke ile ka ba choiring ka bina le bona bana bana ka ba bona ba bang le hore ke ba bone ke ne ke adjudicator dikolo jwale ya ba hore ke tlo bina le bona choiring mo now bana bana jwale ba ba exposed to di ntho tse ngata tse leng hore re ya dietsa jwalo ka rona re le di adults mar e ke ratileng ka bana ba ibile bana ba nang le boikarabelo ibile bana ba ileng hore ha ba bona ntho e se hantle ba ikatumetsa ho wena a moholo e ba o bonang hore hee enwa o responsible e re ke atumele ho mmeyeno mmeyeno ke yena a tla bang mohlokomedi wa ka ka ntle ha hore wena o ba bitse o re tlong ho nna ke ntho ke e lemohileng jwanong bana bana ba rona nna ne ke tlo ikopela di-conductareng tsa rona le dikomiti tsa di-choir tsena tsa rona tsa di-community a re makeng sure gore policy ya rona e re e draftang ha re dutse dikempong tsa rona e accommodate bana bana ba bannyane ba ke nna yena ne ke etsa standard 10 ka kena Bloemfontein Serenades
0: ka standard 10
2: ka 8 ka standard 10 ka kena Bloemfontein Serenades ho no bi ba bulang dikgoro le a news day na ke na le bo o tsametse ke bana ke bona di soloist tsa choir ke nna yena ke bunyane tishere o reng ke batla lentswe la hao for pina ya ka ya western ka o bana wena lentswe la hao o sampeno le munyane it's not that dramatic too dramatic voice it's suitable for this particular song that is why re kumana le hore dikhwaereng tsena tsa rona re ba le bana bana ba bannyane mara nna ke tlo kopa gore batho ba baholo dikhwaereng a re se ka ra influencang bana bana ba bannyane ka ntho tse mpe jwalo ka ha batla dikhwaereng a re make sure gore le sekolong bana bana ba rona ba performa re ya ba thusa gore bana ba rona ba performe le sekolong e se ka ba gore choiri e benefite empa ngwana yena a sa benefite letho out of this choir
0: o no na le mantse ana e ba ba dikhwaire ba feila mana ba pass
2: exactly
0: ke opola that this one
2: mofuta tse kgwa
0: ona ba isa o semba ilo bala ka 6 ka 7 ke practice ka 8 sekolo sa ke a opula
2: hantle hantle ntate le wena ho good male singers you had
0: ho
2: bile le strategy tse jwang
0: sa ho di sa bana ba bashanya
2: ka mo ding ja ka ba sekolo le bana ba sebetsang
0: yes
2: eh ntate
0: ash wa tsiba ho swa ka taba tsa rona dingata a ko bua le dikhwaerete nako tsa di competition di fihlile ke bo Lekma ke bo Dirompane ke di ntho di fintse tharo tsa bohlokwa tse o ratang ho sia ka tsona jwalo ka dikhwaere
2: ke kopa dikhwaere ntate di understand what the composer want the intention of the composer ka bina eo e batla beng ba ikgethile hore ba lo ibi ya bobedi ha ba understand se hloho sa pina hore na pina e bua kang a ska ya fela staging a fihle fela lo ipinela a understand a analyze pina a itsebe and then a be creative as a conductor hore a ntse molaetsa wa pina re gone ho understand hore na o re staging ha re fa pina ya hae
0: Ausu aka kile buile se ke le buile a hulu fela ka tabatsena mme re tla bua lena ko nyetlang ha re so qete tabatsena tsa rona
2: ke a le wanda twa ka ho le buile nna
0: bosiu bo monate hlausi wa ka
2: ke le buile ntate.

Es. Bueno.

Calafate. Let me see. Let me see. I choose.

Modimo reboka wena re sa phela ha monate ka tlasa pabalo ya hao o tle o re nehe tse o di ratang ka mehla tse o di thabelang ka mehla thato ho tlo phethale ya hao le fatseng lena jolo ka ha o etsagala le godimong Jehova tsatsing lena le kgetheileng ge leboga mpho ya bophelo modimo o rietsetsa o sa rietsetse o modimo o phelang o modimo o utlwang la letsatsi ke le kgethiweng ko wena le tsejiweng ke legodimo ka gona morena ke a mema re tlong ka leeto lena la thoriso moo ka mogau wa gago ka matla a moya wa gago le letsogo la gago re tlo kopa re tlo ikokobetsa gore oe morena tsoseletsa meya ya rona e kgathetseng matlafatsa masapo a rona a fokolang tisa meya ya rona e robegileng thoba dipelo tsa rona tse utlwileng bohloko modimo re tlhoka tlhokonolofatso ya gago tsatsing lena le kgetheileng la basadi re ya o boka re ya o phahamisa ka go etsa motho wa mosadi ntate re tlokala leeto la go rorisa la go phahamisa re bula dipelo tsa rona re di bulela wena o tla o bope ka gare go nna Jehova pelo e tlhokileng tlo tlise moya o lokileng ka gare go nna tlotlo o sa ntelekisa pela sefatlhego sa gago o buseletse thabo le nyakallo ya go sebeletsa modimo wa dipelo re o fa sebaka o kena dipelong tsa batšha o kena dipelong tsa bomme o kena dipelong tsa bontate o kena dipelong tsa maqheku modimo wa tshepagala modimo wa lokile o ya lokileng ntate re ya leboga a go tsamaele rona modimo ka jeno thoriso

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
2: Matlafala o tswe molota.

bomamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

mabedi wa tshebeletso le sedi modimo ba sa go hlonolofatsa ba sa wetse hantle gotlhe mo metseng tshebeletso na o le teng a ke o kopela matlha ke o kopela mogau ke o kopela molemo ke o kopela lereku ke kopa o tlo o fumane matlha a matšha tlhe o mosebetsing moleetong ka ona motsotso re tla ko o dumedise ke re matlha ke ao matlha ke ao matlha ke ao matlha ke ao matlha ke ao phodiso ke eo kathabo ke eo nyakallo ke eo gothatso ke eo tsoseletso ke eo kajero dumediswa ke mzwakhe katela e motshomoratu yena reo lake la gago la thoriso le tlisang tsoseletso matla a matšha lenaneo le re lokisang bakeng sa gore tlo qala beke ntšha ka dikelelo o tse ntšha ka dipelo tse hlwekileng mme ke rata go dumedisa tlhe mabedi a tshebeletso ya lesedi ke re kgotso ya mogaena kgotso ya jesu e tle go atele e tle e be le wena gang fela ga o mametse tshebeletso ena gang fela nakong ya gona jwale motsotsong ona goreng ena ke o kopela mogau go ramasedi mphatlhelatsane ena le diamiso ra mosa feleng mogaena wa kgotso le mmileng o le leetong la gago tlhe modimo a tla go tlhonolofatse a tla wetse gantle ke ile ka go fapina tse bona tia golo sipho makhabane tsamajalo le Israel mosetlha ba re mopholosi wa ka wa phela kholeka le yena a kena sebaye mona feta re hela labitshwa lebitso la ka a re ale khwika mare ke a o bone a re ke a utlwile mabitso a teng a rate mabitso a ba mozwake a bothaba bothabang a bopalesa a bolegato empa kholeka re mabitsong a na teng ka o fela ga ona ga ke swa le bone lebitso le kgonang go boloka jalo ka bitso lena ga ke le swa le bone lebitso le reng ga lebitso mangwe le otlhe a gumame malemi otlhe a bolele maatla le bogolo ba lone ga ke swa le bone lebitso le reng ga lebitso maemo a fetowe ga ke swa le utlwe lebitso le reng ga ge lebitsa ka matsatsi otlhe ge lebitsa o se monate le ga o le botlhoko le ga o le monate ge a lebitsa e re ga kata o lebitsa lebitso lena re utlwe kgotswa dipelong tsa rona wa kgona o lebitsa lebitso lena le bosumo mona o ntse o ka nna wa lebitsa boemong bofe kapa bofe bo o teanang le bona lefatsheng mona ga koleka lebitso lena tlhe a teng mabitso motshomoratua fela gana maatla o re boloka gana maatla o re sireletsa mabitso ona a teng a monate a mangatlha dibukeng tse golo empa le teng lebitso le reng ga ge lebitsa re fumane kgotso re fumane lerato lebitso

butle o mere tsebele tswala se ding dumela ke tla ke go le ka tima ke boloka fumeng sa ka hlompho kana le note boho tsona ke tla ke di bukaile tseng ga lengwe tsona ke lebise ba sebetse mo go bohle ba ntse mo sebetse go gabane tsebeletso yena bana no ngohle a seng a fitile la sadia fm ke le bua tabang wa mo robane ka rano le monate ya go rona ditswire o sebeditse go etetsa mo phomola wena ba teng hape peking e tla mo di mo tla o hlonolo fatse mo tapile a tla o etsa hantle yena ke ba go ya toriso le sadia fm Metso tsima shobela metso mehlano tsa tsile letle tsa tsile holo

0: ntlafala moyeng, matlafala o tswe moluta.
1: Hashtag Lesedi FM, hashtag Thoriso. Ke ithabele ha ke le momamedi wa Thoriso. Jehova wa makgotla a mpolokele wena ntate wa ka. Jehova wa makgotla a mphe matla. Ho fihlela ke be ke tlo utlwa molaetsa wa lentswe. E re ha o rapela bosiung ba letsatsi ntate, o rapedise bana ba ka Modimo. Bana ba ka Modimo a ka lokileng ba inetse ka dithethefatsi. Ke kopa o ba rapedise. Ke nna Mme Aphasia. Ke a leboha.

ao tsiba ke me ka maoto a kupusana ke se gona.

Mabiri wa tsebele tswale seri mitu tsuke lo shumele mitu mitlano ria ho renya lo shumele mo tsumong onzo ba metse tsebele tso ya le seri le nokila ha ona tori so mzwa ke kachela e mo tsumo ratua makubunga ga so ga jene modimo a tla o boloki a tla o hlonolo fatsa o etse hantle he ka hlonolo fala go le mabiri wa tsebele tswale seri ka jeno ka ba tsebele tso nya thapelo ya bana ba matric ba etsa nhlopa sena sa shumele tso medi ba hlongola di tlhahlobo tsa bona tsa traila o ke a leboa ba monate ya go loka mana ka botshabelo e motsho moratua ra rapela le bona ka mono ra bua pelo ya legodimo ha o ntate kgobe re a leboa ga leboa se methekiso ha o na ntho e kgotsofatsang e thabisang jwale ka o fa motho tshepo fatseng lena le sena tshepo a una ntwe bo hloka jwalo ka o fana ka tshepo a bona le motho a o fana tshepo bo philo o ska mutlwe e bo tsumo ratua bo sumo na bo gethele ma medu a tsabele tswa le sedi jwalo ka ha re tlo qala beke ntsha na ne ulena la ha ulo lo ratang ere ke tle ke re go wena hona le ntho le fatse mona e bo hloko ka o fitisisa Hona le ntwa le fatse mona mo tsho moratua e soto ka tsela e kgethileng Hona le ntwa se hlogo bona baisale me ha motho o ka kopana le thaba yena e bohloko ka o fitisisa Hona le batho ba mabitleng ka lebaka la ketso ena Hona le batho ba ditoronkong Hona le batho ba ileng ba lahlelwa ke ditoro tsa bona ka lebaka la sera sena mamedi wa tshebeletso ya lesedi mme jwalo ka ha re tlo qala beke ntšha e motsho moratiwa ke ye ke re ga se beke fela empa o tlo e shebe mamedi wa tshebeletso ya lesedi le setla se setšha sa ore o tlo qale leeto la gago le jehofa le letšha go na le ntho e bohloko e reng ga e ka kena ka lapeng e reng ga e ka kena ka tlunga e reng ga e ka kena ka gara ditšhelete ya kena ka gara dithuto tsa motho o gana o itswetsitse pelong ya gago ore o tlo tsepamisa maikutlo ga montho ena e fitlha e utswa thabo e utswa nyakallo e utswa kgotso ya motho e kgala botle kgala botle e kgala botle bohle e gana motho a sa a ile ntho dilemolemo nthwena ga e fitlha e a senya

moya gona e motsho moratuwa e itse ha o fitla tsimunya Eden kana go engwe wa fitla Adama le Eva ba ntse ba iphelela ka gotso empa moya gona e kare ha o bona gore he gona mona gona le gotso moya gona o batla mo gotso ile nteng nthwena ka pa moleko gona o batla mo thabo ile nteng ha o bona gore e kaka jwala o tla nona ka jwala o tlatla o kukanonopela mo moya gona wa nanara wa tamela mamedi wa tsebeletswa le sedi re phela na konyo le fatse le tletseng moya wa thetso moya wona ha o fitlile bophelong ba motho o fetoga ntho e hlaga ha sana kutlwele bohloko moya wa thetso ha o fitla ka go lelapa o senya kgotso e teng o tlise dintwa o tlise dikabang moya wona wa thetso ha o fitla batho ba ratana o senya ntho tsohle moya wa thetso ha o fitla ka ra company ha o fitla ka ra mosebetsi o seba mo kutlwano e leng teng moya ona o seba mo gotswe e leng teng ha o fitla wa senya moya ona o di tshila wa thetso morero wa teng ha se o lokisa empa ke o senya ga ke atla kajeno mamadi wa tshebeletswa lesedi o re mora motho lentswe la gae a se raga setle ga ese o tlhaba le o timetsa morero wa thetso ke o hlaba le o timetsa morero wa moya gona wa thetso ha o fitlile bophelong ba ga o itswetsitse o le motho wa motšha wa o sebela mona go wena o re sheba thaka tsa go ntse di etsang wena wa fetwa moya gona ga o tsepamisa maikutlo torong ya gago ga o kgetha o fetola bophelo ba gago ga o itswetsa gore ga ke sa batla dithetefatsi moya ona o sheba eto tse jalo tseo motho wa dinkang o fetola bophelo ga o itswetsa o le mme ore ke kgathetse ko o phela ke kgatlhisa metswalle moya ona o atamela ke moya wa thetso wa tla wa o sebela ore mosadi hela e wa fetwa ka mona moya ona ga o le ntate wa lelapa ya nkang eto ya o lokisa lapa la gae wa fitla moya ona ore ga re tsamaya re ke re potele ka mahare moya wa thetso le ga o fitlile masepaleng o fitlile khampaneng ga o bona katlego ga o bona kutlwano le phunyeletso wa o sebela ore hela ee ja tšhelete ena mmuso re tla bona o sane re tla iphumula melomo re tla iphumula maphempe moya wa thetso ga o fitlile ore hela tšhelete ena o tlo etsang ka yona o ntse tla gola beke tlang a ko reke reketse peditse tharo le beke kgwedi e tlang ntsetse o ntse tla gola.

Ba bona mabelo ya tshebeletso le sedi. Bophelong ba hao. Ha o ka dumella moya ona wa thetso. O tsebe re o fedile ka wena. Ha o ka dumella moya wa thetso bophelong ba hao. O tsebe re o fedile ka wena. Moya wa thetso ke moya o reng ha o re ke ya gona. Wena o wona wa tla re o tlo gona jang la paleno le letse. Moya wa thetso ke moya o reng ha o ha o ba le toro bophelong ba hao. O tle o jwetse re o ke ke wa e gona nthweno. Moya wa thetso ona kutlwela bohloko. Moya wa thetso ha ona mohau. Moya wa thetso ha ona kutlwela bohloko mamelo ya tshebeletso le sedi. Ha ona mohau. Ho hang ha ona mohau. Utlwa mamela tabakile mamela tshebeletso le sedi. Hey, haisa ntumela jalo. Hona le ntwe ntso go tsa mona. Hona le ntwe ntso sa mona empe ya mona. Jalo go mo kumamela mona. Ya re ha Jesu a le Bethania. Tunya Simone mo lepera. Ha tla ho yena mosadi. Ke batla ho iketla sepono. Ya nang le pizza ya alabaster. E tletseng setlolo sa theko e thata. Mme a setshela hlohong ya Jesu ha dutse dijong. Utlwa. Jwale ke batla utlwe mona. Ke tsebe o kwala mona ke fete ke tsamaya. Barutuwa ba hae. Ha ba bona ho. Utlwa. Ba hlonama. Ba re tshenyeho eo ithusang. Athe setlolo seo. Se ka be se rekile tjhelete tse ngata. Tsane wa bafumanegi. Moya wa thetso. Ha o nanara hantle o tla wena. O tla o iphetotse dithuso. Athe ka morao moya wa o ka morao thuso eo. Ke ditsietse ke mahlomola. Moya wa thetso ha o watamela ho wena. E kaka o tla ka dikgothatso tse phedisang. Fela ka nqane ho ona.

utlwa ba rutuwa o utlwa ba rutuwa bana go ha bana ditlong ho hang ha bana ditlong moya wa thetso ke moya ona o reng ke go thabetse wa tsiba ke o thabetse yo yona ntle fela fela ga ke gate mmala ona e di sofa tsena di ntle fela e ka go ka bogekile tsena tsetse o se o gona ngwe le ke tlisa mantu yena o pasitse fela fela fela moya wa thetso na le fela nthongwe le ngwe tlang ka mora fela le ntshwe na bat le fetola polelo ye ngwe ile nyatla pele bona ka nnete ba phela ha monate fefela go thwe yena ka nnete o na le kgwebo fefela ke moya wa thetso jwalo ha o thabele ntho tsentle ha o thabele katlego ha o thabele bophelo moya wa thetso o mona go bua ka moya wa thetso a bona pele nako ba palang yona mona ke go bua ka moya o o mamela songwe mona o tsama le khupuka safety group baba re bantu ba no mo hlang ko sia tla mona ke moya wa thetso mona ho bua ka moya wa thetso.

ao bana shongwe bo mabiri a tsebele tswale sedi modimo a tla o thusa tla o etse hantle shongwe a khopuka safety group ba re jelo bantu ba no muhla nkosiya au e motso boratuwa o re mogana je swara ba rutuwa ba hae motsotso ka mora hore le shwele motso mong ha ba rutuwa ba hae ba tletleba ka setlolo seo mosadi a se sebedisitseng go tlotsa mogena Jesu. Ba re gobaneng ga mosadi eno a entse jalo morena goba o ka bo o sebedisitse setlolo sena ya ba re a iphedisa ka tšhelete e tla tswa mone utlwa mogena Jesu a moara ba bogeng bukeng ena Matthew kgaolo ke ya masome a mabedi na le metso e tsheletseng o re haba araba le utlwisetsang mosadi eo bohloko mamadi wa tshebeletswa lesedi moya wa thetso o sehloho ne ke rata o re ke re ho wena moya wa thetso o na le moputso mme moputso wa moya wa thetso ke tsietse ha ibo sa kholotabena a ko nke bophelo ba monna yo thweng ke Judas

moya wa thetso ha o rate nthotsentle moya wa thetso ha o rate khotso empa pheletso ya wona ke tsietsi ho modimo tlo nthuse ho morena o tlo nthuse o tlo laolele le melaka le se fetuile le melathetso le se fetuile le me le sa gahlisweng ke botle a rutio ba mogena Jesu ba tsakisa motho ya intsang se hlabelo ya sebedisang moya wa thetso o hana o na le bongata o atetswe ha o khotsofale moya wa thetso o ina hanela bona fela moya wa thetso se moya o gatang ditaba tse monate ke moya wa ditlokotsi ke moya o thabang ka tsietsi le bohloko ba babang ke moya o thabang o nyakalang ha di abang di bateng ha di pherekano di bateng moya wa thetso ke moya o reng ho wena motho a motjha sebedisa di thetifatsi empa moya wa thetso ha o rate ha o nka qeto ya o ya sekolong ha o rate moya ona wa thetso ha o nka qeto ya o hlompha batswadi ba hao ha o rate moya ona wa thetso ha o nka qeto ya o tsama kulwaneng ha o rate moya wa thetso ha o nka qeto ya o tlola di thetifatsi empa mohlang o nka qeto ya o phela ka mokgwa o ratang moya wa thetso wa thaba botse ngwana le hlaswa botse ngwana le hlaswa itse o fitla moya wa thetso wa re ho yena o na le bogong o soka tsamaya wa ikemela moya wa thetso itse o fitla pelong ya ngwana le hlaswa wa re ha o sa hloka ntata o le mmao nka sohle sa ha o tsamaya o tla kgona ho itlhokomela moya wa thetso ha o fitla o kwala motho ya motjha mahlo moya wa thetso o fitla o foufatsa mahlo a motho a motjha o modimo re thuse ka molomo wa sebeletso ya lesedi ka jeno o tlo tlose moya gona dipelong tsa rona o tlo leleke moya gona dipelong tsa rona gona jwale ha ke bua tjena go na le e mongwe a sa ntse a sebediswa ke moya oo gona jwale ha ke bua tje go na le e mongwe a sa ntse a sebediswa ke moya oo o mo sebedisa ka WhatsApp-ong o mo sebedisa di-Facebook o mo sebedisa o sa ntse a founa o a thetsa gona jwale ha ke bua tje moya wa thetso o rata ditaba moya wa thetso ha o kgotso fela ha o sa sebe moya wa thetso o shebele ha o tšhaketse moya wa thetso ka gagao ka tlong o akamaka o tla seba difate o kutla seba mabekege moya wa thetso ke moya o tsamaisang ditaba fela o keke wa tsamaisa ditaba tse lokileng morena o tlo go thusa

0: ha o tla moya ona o tla o ganya o tla o gabile o le malomo o tla ntse re ka ka ka mo ha ka mo ha ha tsa mo re moya ona ha o tla bo sosela a o duti bo gaje lo tlo sebetsa la lwana moya o Hello, it's about 086-000-3084. Omega akunowa mpitsa mona. Ore mayemongana emo tsomratuwa ke nne re re wa halalela. 086-000-3084. Nana ore ke la toriso modimo a tlawetse hantle ma e supile metso se ka bora rona shumele motsomong. Matlafala o tlotie ho hle mo le nteng le Sodi FM dumela gotso.
1: Tori so potinyana mamse kwaqa. Moya wa thetso ha ba tntho tsentle e motshomo gatuwa. Moya wa thetso ha o batla ho thabile ka go lapala ha mpa modimo o tuta ntate. Bona o tsetso o tsoka ka go mana pa go nna. Ka ka go tsentsa mata a nne popinyana.
0: Wa tsama mamedi wa tsebeletso ya lesedi. O tla dula ntse o qabana le batho le fatseng mo. Hai fela o ntse o mamela ntho e nngwe le nngwe batho ba o jwetsang yona ka batho ba

0: ka jono ho hloile batho bo sa tlamang ba hloye ka bakala moya ona wa ruane le batho bo sa tlamang wa ruane le bona ka bakala moya ona nthotseding ho no hloka hala go ile wa etsa dipatlisiso wa utlwa hlakogelana la bobedi pele o ka nka qeto bona ona jwae o ho kae ke moya wa thetso o ile wa nkuwa ke maikutlo wa ska tshona le mogena Jesu ha re ba rutwa ba hai le utlusetsa mo sadie ona bohloko toriso le sedi dumela
1: so Dr. Katsela dumela mo gatu
0: le game
1: ka mo gaunde ke wa ka le ka
0: modimo a tla bokwe
1: ba Jehova phanishe ba rutwa ba re ba tsama le Jesu ka mehla ba khotsofala
0: botata so ba fumane ta paliene ba buanya ba fumane ha iyo botata ke uru ke setlolo sena ba batla tshelete
1: ba batla tshelete e ba safanang ka yona ba ke ke ba fanang ka yona le bo
0: ba ipata ka pali ya uri re tlo thusa ba futsane fela ba tseba hantle uri hantle ditabatabelo tsa gona ha iyo mono
1: ba phetseng le ba fumane hi le ba solo ha di bana ba sito ba thusa
0: ke moya wa thetso
1: moya wa thetso o tsamane ho ho mareka 10 mo Jesu ho tlisa mbana ho yena ba go tswa hape ba khalimela ba batlisa Jesu o halefa ho loka le sambana ba tshwenye
0: ba tloele
1: ba tloele ba tle ho nna ba le mmuso wa mahodi mo kwa ba jalo ka bo
0: mme modimo wa wetse hantle
1: nena sio ma ka mo thank you ntate wa ka
0: toriso go le sedi ya fame dumela
2: le ka bona go
0: a mona tile kae
2: a ke ka mo ke ka mo le ka kwa
0: le ntsela wa lo utlwa le ho ha mme
2: ke a tama tiro ha ho
0: a ha lo utlwa le ho ha mphepi ka tlola ka le sedi
3: ntate toriso
0: toriso mo kana ka phela modimo a tla ho hlonolofatsa
3: la de ka go ngota pele ngwa bohloko bua ka nna ntate wa ka toriso
0: ntate modimo wa wetsa ntle
3: ntate wa ka ke se nga go ngwana se ntla di khapa le ntse ke go ngwana ntate modimo wa thematsa 300 ntate ha ke je bo sibona mo tsela ka toriso
0: le se di fam dubela khotso
4: ntate le kae
0: ha bona tle ka mhlomphe
4: amna a tle mhlomphe
0: ke kopa o tlo ngwa le se ya le moya mongaka
4: ntate ke tsangwa
0: mohlompeng
4: toriso ntate ke tsiru wena ntlasi wa koche
0: ntate
4: ke phela ka bohloko ke phela ka lebaka la toriso ntate ke kopa modimo a nthuse ke be le matla
0: ntate
4: ha re le bua ntate ke kopa o sebetse monate ebe bosiwo monate letsatsi nya monate
0: ke a leboha le sadi fm dumela kgotso
5: emsumatwa le kae
0: a monate le kae mme
5: emsumatwa ua le mme maka mongalo ke ntse ke o mametse ke dutse le wena o bua ka moya wa thetso moya wa thetso ga o lakatsitse ntle ga o lakeletse motho tse ntle emsumatwa go seng ga letsatsi morori wa rona e le nne motswakwa o ne a re maria o etela elizabeta ya ba elizabeta o tlela moya o galalelang o ka a phakisa a re go lesanono wena moradi wena gara basadi go lesanono le yona thulano ya popelo ya gago mme ntate ka re re ka itukisa ge le bomme ka re re ka itukisa ge le bontate go le baatšha ge itukisa ge tsamaya ka melao ge tsamaya ka mangolo ga qetela go gobane matla a nketseditse wena tse golo matla a gago a nketseditse wena tse golo ntate modimo e setsa tse golo ka ntlha le matsatsi ka gare o mmalape re phelang le ona ntate modimo e setsa tse golo mosebetsing mo go sebetsang teng le ka gare o mmalape le a sego sa sebetse gona batho ba bagolo empa ntate modimo go bontsha tse golo ka metlha le matsatsi empa thetso eo re nang le yona matla a thetso o nfile ga ore thetso ga e kena ka gare o lelapa e kama ka difatuku e kama ka dikotlolo tsa gago ntate ke a leboga ntate moso wa ke mantswe a gago
6: Ke ba dinga ka bona ka phobono.

Moya wa thetsa o so fikile hantle. O wetse ka o bete go feta ba bang. Moya wa thetsa ha o so fikile ka lapeng. O le batsa o re thusiwe ke modimo. Me modimo o thusitse eng o ntsana le bogoni ba o ka thusa ba bang o le o botsa mo go tekae. O tla o jwetsa gore modimo o kgona go thusa motho, o kgona go gopola motho. Moya wa thetsa o fitlile hantle. O sebedisa banka ya hao. Ho apesa ka boikgohomoso. Moya wa thetsa o fitlile. O bontsha ntho tsa o tse tshwareyang dikoloi diphahlo. Hore wena o betere ho feta ba bang. Empa ha o hopotse moya wa thetso hore ka mokgwa o nyoloileng ka teng ho na le bokgoni ba gore o ka theoha modimo o phamisa botlhe ba ikokobetsang o kokobetsa botlhe ba iphamisang moya wa thetso o fitlile o sheba maemo a gago ore wena o se buo dikgelela bana ba bang fatshe ke moya wa thetso o jalo moya thetso o go phela fela o je botšhaba gago fela motlhang moya ona o lelekisang o tshwara o tla go gopotsa. Moya wa thetso ha o so fitlile hantle bophelong ba motho motho wa itibala moya wa thetso o fitlile hantle wa rabisa le batswadi moya wa thetso o so fitlile wena motho a motjha ha o sa bona molemo wa batswadi ba hao o se hlugo empa ke itse moputso wa moya wa thetso e motho moratuwa ke ditsietsi. Ke rata hore re tle re mamela pina ina. Ho hle mo metse ntsebele tswele seri u le nteng. O le etong mo sebetsing. Haibe o khona o bula pelo ya ha o hona jwale. Wa tsiba rona ke malapa makai a arwaneng ka lebaka la hao. Ka lebaka la thetso. Ye u ile ngwa e jana. Wa tsiba rona le batho ba kae ba lahlehetsweng ke maphelo. Ka pa ba lahletsweng ke mesebetsi ba ditsietsing ba mahlomoleng ka baka la moya wa thetso. A ko re morena nthusehle tsatsing lena la basadi. Ngola tsatsi lena bukeng ya lehodimo. E le tsatsi la ka la ho fetoha. Ho tloha kajeno ha ke sa batla ho phela ka thetso. Morena nthuse. Nkgantshe morena dipuong le diketsong fatshe le tle le bone. Kreste kalli.

0: Ere ke mabitsa sepono na 0863003084 le sadio fama a ke molena thoriso. Le ka ntate.
1: Ke dine ka
0: mo. Modimo a tla o hlonolo fatse mo tapi. Ntate o ka phetsa hape a ke utlwa. Wa ha ka ntate pepi le sadio dumela. Le sa di khotso
2: le kae popinyana
0: a mona tele ka mme
2: a mona te sponki
0: mme
2: moya ona wa thetso ke moya wa bolotsana
0: ke moya wa pherekano moya wa diabolosi
2: o sebela le ha u le ka kereke o ntse o sebela
0: o sebela le ha u du tsu ntse o mametse ka kereke
2: wa
0: u thetsa
2: wa u thetsa seponono. How le hae mona la o ka ba kwala mama dili di tsetere wana wa tsena wa unana rela
0: modimo o hlonolo fatse mme ke le buya hono
2: ke go rata popinyana
0: o ratwa ke nna ga tola ka le sadie fam dubela khotso
3: ke go rata ke mo buya o ratwa ke nna ga tola ka le sadie fam dubela khotso
4: le kae mo ruti
0: le sadie fam dubela le sadie
4: khotso le kae mo ruti wa ka
0: a mo latri ka ntate
4: ritedi
0: Mohlomphe
4: ntate wa ka moya ona ha o fitile di family di a khalana moya ona ha o fitile bana ba motho ba qabana moya ona ha o fitile malapa awa moya ona ha o fitile di kereke di a qabana muruti wa ka muruti moya ona ha o fitile o re mmeleke wa Esau fela le ntse ke la Jakobo ke moya wa thetso moruti wa ka ga se o kene ke moya o botlhoko ga se o kene bana ba motho ga ba sa buisana moruti wa ka bophelo bothata moruti wa ka ga ba bona Josefa a tla le mole moya o bothetso wa kena baneng ba bo ore thato a tsia ntate kiele tshalimole ati ha ba tsebe re ke le sedi la bona ati ha ba tsebe ke bophelo ba bona ati ha ba tsebe ke bophelo tshwa bona muruti wa ka re ke gutlele morao ke tloele dintho
0: mama dio tsebele tswala sedi wa bona outside tuti bophelo mbona hore o se me mufute wa motho o tsona le ba rutwa bana ba mongena Jesu ba putla ga ngo bua dimpho ke itsepijana mane hona le batho ba ngata ba malapa bona a qhalaneng a le batho ba mbono sa tlamme bo wa rurane le bona ho hang ho hang ba bitswa ni destiny helpers batho ba ile mba thusi ba boka moso ba hao empa ka baka la ba ne wile wa bula monyako ba gensa moya wa thetso ka jeno batho ba no ba saleng tala batho ba qabaneng wona bana ba batho ba sa buisana ntate o bua nnete ka bakala moya wa thetso o mongwe ka bako tseding o tla ka batswadi o tla ka bana o tla ka eng ka tlung moya wona wa thetso o ka kena ngwaneng ngwana o etsa gore mmaile ntate ba se ka utlwana ho hang ha a fitlha o mme a re papa o itse ha a fitlha o mama a re mama o itse tse moya wa thetso o sheba mo monyetla o leng teng mo ka fitlang fela o batla monyetla mo leng teng wa karohano moya wa thetso ha o bona monyetla wa o bona o batla monyetla o batla ha o bona fela monyetla wa ke mo ga natla ka thusa thoriso le sedi dumela
5: thoriso
0: le gamme
5: go tsomo jwa ke moya wa thoriso ha o ke ne hantle o etsa ketane ya sebi o phetha-phetha sebe o sa elellwe ke moya wa thetso mosadi wa mosamaria ga a tlela metsi go jesu jesu a teta go mo jwetsa gore metsi ama a o nna ke tla o fa a kwelela bophelong bo sa tsheleng o re mogena mphe metsi jesu o re go yena ya o lo bitsa monna wa gago o re ga ke na yena jesu o re go yena o buile nnete gobaneng ya o nang le ena le yena a swa hao go bana o na le ba bahlano moya wa thetso o etsa ketani ya sebi ba sadi ke ba kopela go Jehova modimo wa makotla moya wa thetso moya wa thetso se ke wa phila ka gare o bona o se ke wa phila le go bona go bana jwa le moya wa na wa thetso o tla etsa ketani ya sebi o bo thetse le modimo ha runne Jesu wena ibe o thetsa modimo ba rutwa ba thetsa Jesu me mamogena di FM botsabelo ke a leboa mzwaki
0: o tsibe moya o o dula o bona dibitsa batho ba bang moya wa thetso o bona dibitsa batho ba o bona bobe fela ha ona mohlang o bona mbotle ha o so iputso go motho ya o tlisetsa nita batsa batho mehlae ha ona mohlang a buang ka menyetla mesebetsi ha ona mohlang a buang ka katle ha ona mohlang a reng a bua nthotse molemo tsa bophelo moya wa thetso ke moya o sa buing o sa gateng thotse ntle moya wa thetso ke moya o bonang dibe ho ba bang bobe ho ba bang ha ona mohlang o itshupang ona o kwetse nthone re bitsang introspection boitekolo le boitlhatlhobo moya wa thetso ha o batle hampe nthone re bitsang introspection boitlhatlhobo le boitekolo ha e be teng ntho moya wa thetso o hloileng ke eo ha o batle o itshupa ka monwana o kore a kore nke ke hlwekise mona ke hleke sena ke hleke gona ke lokise mona moya wa thetso ha o batle ntho o tweng ke ditukiso ha o so kene hantle mothong motho a jalo ha kgalemelwe moya wa thetso o so kene ho wena wa o jwetsa go bete go feta ba bang moya wa thetso o utswa boikokobetso motho a sa kene ke moya wa thetso a sa ikokobetsa Satan toy batlang ka mogwa e batlang ka le kwa e batlang ha hlompiletho ha moya ona o so kene ha o sana hlompho moya ona ho fitlile pelong ya hao ha o sana le tswalo la o singetsa batho bophelo moya wa thetso o so kene pelong ya motho ha ona kutlwele bohloko o ka sisa mme bana ba hae o ka sisa ntate bana ba hae moya wa thetso o ka ntsha mme ka tlung wa ntsha ntate ka tlung o wetsa nnete tsana hantle le Sanbalate le Tobia ke sa lebale le nnye ke mang ke kgesheme ka bo go mang ha o fitlile hantle wa heletse ke a gutla
6: ho qadile ka seno se le seng e mong a ka le di e monyena a bapala mmino wa nako tsane se fetileng ka o panya halifo
7: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
8: Ntjafala moyeng, matlafala o tswe moluta.
0: Pabelo se bele tswale seri mashome di bitso tsure ho rengela tshume le motshumu. Jena ba ke rata. Re tlo hlula fela. Ha re ka thiwa ka Jesu. Mayomongana a bophelo a tletse ntetso. Ka hloka o thiba ka Jesu.

0: ntshafala moyeng, matlafala o tswe molota.
1: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke Molelwa.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

mabedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke nako ya hore nna le wena re tle re atamelo setulo sa Mohau. Mme re tlo kopa Mohau ho Jehova. Metsotsong ena e robong e seng e setse, ke rata hore re tle re etse thapelo. Modimo wa legodimo, re boela re ikatametsa pela sefahleho sa hao. Morena, nka taolo. Ke na ka go dipelo tsa rona, re o phelele, re o kgatlhise. Re thuse morena, go sesefa meya. Rameya kapa moya wa thetso o fitla, re tle re o elellwe mme re o sesefe. Modimo re rapela. Re fe bohlale Modimo, tlo re fe Mohau wa hao. O se mamele moya wa thetso. Morena re ile rathetsa ka maleme ya rona. Ra ferekanya, ra senya. Empa kajeno re kopa Mohau. Ntate, kena dipelong tsa rona. Ha re sa bo batla bophelo bona Jehova, re batla go phela ka nnete. Jolo ka ha o boletse lentswe la hao, hore re letswai ge le sedi la lefatshe lena. Oe morena hao ke ho be jwalo. Bana ba hao ba tloya mesebetsing o sane Modimo. Ke nwa mme, ke nwa ntate, ke nwa motjha. Modimo ba bang o sasa ba tla phomola. Ba tla qala ho theohela ka labobedi. Ba sa qala beke tjena Jehova. Modimo re ba hlahisa ho wena. Pela sefahleho sa hao. Morena ba thuse. Ba fe matla, o ba fe bohlale. Ba ho bua. Ba ho etsa. Modimo wa ka ena le matla. O tlolla letsoho la hao Jehova. O tlolla letsoho la hao Modimo. O ba Modimo ya fihla mo re sa kgoneng ho fihla teng. Letsogo la hao Modimo wa ka le lekgutshwane ho fitlhelela bana ba hao. Ditsebe tsa hao ga di a thibana o ka utlwa mehoo ya rona. Ka hona ntate re a o kopa. Modimo ke enwa mme, ke enwa ntate, ke enwa motjha, nkgono ntate moholo. Mo fetole letswai ya lefatshe, mo fetole letswai la pele la hae. Mosebetsing Modimo wa ka na le matla, maemong ohle a bophelo. Mo fetole letswai, mo fetole tatso. Ntate re kopa tsena tsohle ka lebitso la Kriste Jesu. Amen.

0: abira tsebele tswala sedi utlo re riso ratolena le dile re kopanya ga mmogo le ha re ka rwana pele tsona le etsa tiana tsa o kangwa mmo ke maqhubu a gaso ho tswa botimo mpelo ya ka mzwake kachela e motsho moratuwe ke rata hore morena tla mpolokile wena tla o etse hantle o tlo be le beke ya matla beke se nan tsitiso ke o sia mahleng ke tshepa rona go etlang ha re tiana o tla bontse o ditse mahleng ke ya leboha holo wena ileng abale nna mono ho TikTok modimo wa tla mpolokile wena tla o etse hantle ha o kena bekeng e ntšha kena bekena ka matla gopola go phatlhalatsa ka lelemela ga o tlholo maemong otlhe tshebeletso ena ya lesedi ka nako tsotlhe e tla dulwang tse e tsamaya le wena e tla dulwang tse o tlhokometse mme o nnate felwatlhe o beele bomamedi bo monate mananeong otlhe a tlang go latela ka morago go mona r a qb ya ke sia dithapo tsena tla ba teng kgaitsela motho kiriregel o tla ba teng ka jeno mamedi wa ka a rategang o tla tsamaya le wena ke o rata ka pelo ya ka yotlhe mahlogonolo ke ao dintho tsotlhe ka o fela tsa gago di tle di tsamaye gantle di tle di ganye
1: o bao di a tsena o igcine mpilo yam o khusele umoya wam he hayi ntselani mendinyawo ke manje kuyonakala ke manje You're not gonna get much. Silent. Silent. Say it's Bambato Sako. So they're

ena ke busi mhlongo ya busi khatebe tsola uze qina impilo ya babe ditumela hleke ora le shemele metsimme rqb le monga phofu nalwe na re ya horeng ya bobedi o tswaka pile monate mzwake khatshela ya mo somoradu busi khate champagne o rata wa pagadi o ba go loje wa ngutwa ke jumela hle mo America tseno ke la le shome khodi ke ya bo robedi selemonga khodi ke ya basadi nna le wena re ya ho renye ja bo berihle rqb ke le nanelo re ke nang go lona mantae ngona a tsebele so ke le seri nna ba mpitsa solo ke ngwana le o ka o ga mruti skit Dade hle, dade waka. Ara hopo tse busimhlongo. E le ga mshapa busimhlongo a hopula mruti ke saetsa mmeretshethomane, ke saetsa mmeretshethomane. Ai na le pine ngwa bitsang umthwalo. Ni na le pine a bitsang umthwalo mona ehle ke rata holo. Wala ga bona wala ke tloga o busi khatebe ga mona ke ya ga o busi mhlongo yena ke khatebe yena ke khatebe wala ga fihla mono nthonga ke re mfundisi wala ga fihla mono house of praise wala ga fihla house of praise mono ka nete ke mo hopola hantla o sena mabe di tshubela hle ke metse se mararo botse ke nga ka mara hora ya pele tshebele tsonya le se ke ala wa hle mru disket ntonse dia yo hantle ntate ya tsepa ntonse dia hantle ka nete ntonse dia hantle re etabula ke manta re etabula mamedi ke la le shome maobane le kgwedi ya tsatsi la basadi tsatsi la bomme ke a tsepa ntotsa lona di ile tsatsa mahantle ka nete hle bomme ha re tsepa ntle le kitila mna fela he kgwedi ntse le ya lona e so fela ke re ha so fela ne mba fela re lena la di 9 e be lona le ka slow Mekia ke le nna ka mama mamela ka ne di tsebela tso sengata le di radio station ne tlile di bua ka batho ba basadi maobane ba bua ka bona fela ba bua ka bo mama ba ba ntsha bibile mona ba bua ka bo mama ba ba tsiba ba ile masebetsa ka bogabane bona ba hetsale ga mkhota ba di lengateng he nna ke tsulo ke ngwana le o ka o ga ke ka ntwana ke rata

busi yena ke le se go mabile motle busi ga tebentse ke shebile nthotsa e ka thoko ka mona ka nete ke di shebile mona ke di shebile ntse ke le ka lo kukula mona nge ke bona na ibe album e ntsha e teng ka pa untsa lukulukisa untsa lukulukisa busi ntsweza ba no shebe rona ibe untsa lukulukisa ka pa ja ya Yerla hore nya bodihle mruti skit re hona mono hle ntate wa ka kona mo re ya nteng re habile hona teng ha o ka mkhomong mabedi kimetsotso e robedi buseke nga ka mara hora ya le shomele mesimbedi ke sa re ke qala o fihla mona o seng ha ile manta ha he mabedi mo tlan tholi tlahle di fetwe ha holo ka nete ho le nana o la RQB ho na le le o ri le tsang ka la bone le ka la bhla le ntholi fetwe ha holo mona ntholi ngata etse tsala mona he mo mabili wena tsebeletso ya le sedi ka re ha metsetso ibile hantle go ya le shomele mosemhlano ka mara hora ya yona ene le shomele mosubedi ba ratsoha o rapele ya go tsoha o rapele ya tla go la tla nga motho a le momfela ya go la tla nga le mong e be ha metsetso ibile hantle go ya mashomi a mabili a mosemhlano ka mara hora ya le shomele mosubedi be retsa dipopo hle hore nao mabetso lo ka hle o kopela ba bararo fela metsetso ngelo shomele mosemhlano pele re fitla hore ya pele tla ke re shebe rena tse batlang di tlhomme pele re sheba ditaba rona a ke difeng re tla tsipa mona le mane tla re ha metsetso ebile gantle go ye metlhano pele gorra ya pele re ke re tlo tla re buisana ke re fane ka maele tsholo re fane ka maele re ba tlhabe malotsana bana ba sebetse.

0: sebetsang bosiu ne bana ba sebetsang bosiu ba shiftitse thata go loka nete ke ke shift yena ya bona olwe o hang yo ska ba ta shifting yena o sa ja tla o tabanya fase e busuje ke re ke ya batho ba boithatelo bo botle yela tla ke re tsipatsipe he metsotso ke mahlano pele re fitla goreng ya pele he mamedi re ke re fane ka ma ele mono batho ba sebetsang bosiu rena ba ele lo eng le shebele metse medi ka mara ra ya pele mamedi tla ke re ba pale dipina tse hlano re thutse re itse du e tla ra metse se bile hantle ho ema shobe mararo ka mara ra ya pele na ntwe ke tla go qoqa lo yena mo nyinyana fela go tla ka teaspoon e go tla ka ntwenyane ka teaspoon le ho ja le nyana o teaspoon mo mamedi fela he tsa nthotse ngate e mo fa ke vege teaspoon e go wetse teaspoon butle ke tla ka mona
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Awe zibeti lepile na stoutu jwa ngwala bo teaspoon. Mogwa teaspoon ni mogwa teng go fuluwa. E mosebetsi wa teaspoon go fuluwa ntate. Go fuluwa e fuluwa e fuluwa. Ha ga taetswe ka mono ka coping dilule ka thokonyana ka bona bona ibile ka re phuta matso ya thola re tuya le sheba gona ntse le re. E hona la batho ba le mo di teaspoon ka ntle ka. A fuluwa batho teaspoon ya fuluwa fuluwa. Ha ga taba emela thuko mala phuta matso e ga ga se ena a fuduile kopie kgolo le kopie nya ya gola ntso ngutla ye ti ibalo teaspoon ya fuduwa mogwate ntotsa rena di tlasa majolo heka tshedo mo mamedi wa tsebeletso ya le sedi ke ba pale pina bana ba tla ke ba pale pina re ke bona tla re isa mana metsetso ngelo shemele mzimhlano e kamera hora ya le shemele metsu imedi nka metsu zwemga emine buti a hle tlahle irise ona ding era pina ke a jamali sebele sengala sedi every time har qb le manga phofu ele manta habeki o lada

0: kiona ntwe tlamengwe tsala kiona ntwe tlamengwe tsala re mo boke ka mehla le matsatsi ine le dinewo pela tulo re rua metsetseng e mashimi a mabidi a metsemihlano ka mora hora ya le shome le metsemedi re ntse re bolkhuba busiu re fihlile nako nyane mo mamedi ya re rua lo to batso sehle o to re letsetse ke dutse mane ho 086 000 3084 086 000 3084. WhatsApp number ya rona in chama mabedi se mathimathile ka nete 079 758 5066 079 758 5066. E baba raro fela mme re fe mabitso a bona hle o se ka kopela bo hle ka pa ka ofela mphe mabitso a bona hle ngwana morena ka hle nga thaba haholo ka jana o dutsile mong a phofu e o dutsile ra handle nete ya sala mong a phofu se mati ya ga bathong hempe ge ba tla nyei e ga buri khoeng ga kwa ya ga mogota ba leng ga te e niti jwalo ya e jwalo taba ena e jwalo taba ena e jwalo taba ena e ke se ke ba te motho a kenye mane hana go di wotla ntlo di mahlo e le o seng hona re le bo ha modimo ka bophelo ke kopa o khuba bosiu le nkhono wa ka e o ke moratang ke nkgone nompi mokwena ka Kronstata le ausi khulu mokwena ka Maedi Street ke nna mampopi mokwena ke ka bohlokonga mogele street ke o tabahle a re lebohle mampopi za mampopi ha re utlwa rona e mong o reng ka kwano ya momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke bone ka re o itimme ke rata o tsosa bana e leng malefetsane kwalepe mokete kwalepe bona ba ka emelo ke katelele ka moholwane wa ka e leng lemisa kwalepe ka Kronstata ba tsosa ke nna moeketsi kwalepe ke ka Durban a re lebohle keke a re lewe keke a re lewe keke ne ko tobeditse ka ena e ke tobeditse ka jale bona ntho tsena se di feta ka lebelo le tshosang jale di tlanketsetsang pipetsi detsola dumelatlhe kgotso ke kopa go tlhoba bosiu le bosisiwe mahlamba ntate wa gae Johannes Mahlamba le tuo brokis moloisane maloisane maloisane ba kopelwa ke ntenzene ka Brandford ha re utlwa rona e na e tamotamolola jwang utle re bule kanale ka bate e ne batla re bule kanale tsholo bula kanale mshana dane he with the touch.
1: Ke ni degele ke kopela spiritual
0: wow tswa tsholo tswa
1: okay dimera ntate tsholo
0: mela
1: morusi mo moki ke tsusa tebo ho morusi ke ngwana hetsi o Paris man 671 Matthew Street Tumahole ke tshepa go ke tikile tsa tsila ha ya monnate ke le bua ntate tsholo bye
0: a ke le bula ho lo hlengwane hetsi
2: dumela ntate tsholo dumela monga phupu
0: mme wa ka
2: ke miponi Bethlehem
0: e ya hle
2: ke tsusa bana ba ba gago nyana fela ke ngono efa denzeni mama wini tipe mme miponi ka mona ka Bethlehem thank you ntate tsholo
0: mme ke le buile ka Bethlehem hle
3: yela khotsa botsholo
0: ngwaneso
3: anke ke kamane ka melody Virginia ke re mme Malrato Pitso a tsuwe tsheko seng a go phatsi mo tsholo moyeng ke kamane ka lratswa re ke re natural cause hey hara sebetsa hatle re makhosi ba chiro tsuwa re ke le moyeng mo tsholo moyeng ke tatelle ka mo ndenzini kamane ka Frankfurt ke re a tsuwe hle ya tsholo moyeng ba tsholo ko pala ke mo re daranti ba kamane ka chimal tanga mo tsholo hle ya re re nya bo bedu metapelo aka
0: e ya ke se monna nye morena ho hobe ntumela hle ke tsose ntate lebese ntate rampa e katelle ka ntate mo kwena ba tsosa ke mme malebitsa western area simunya ke lebile hle me albitsa a re utlwe ka mme
4: dumela ntate mo kwena le kae kwena
0: kwena
4: a de kwena ha ke kenela ba na hle ke moraka ke phello mo kubung ebe thabo le thabonyana mokubung ba kena le nna ntata bona boe mokubung ka bona ka medi ya Sasolburg a ke o lebe monga phofu
0: Ntate ke lebile hle ke kopa o kena le mona ho RQB le mme wa ka eleng Nomaeza Ntsheche malume Thembangalo le malume Mthunzi Ngalo ba ka monyakeng vessels run modimo ha wa modimo be le bona a upa Ntsheche ke yena a bua ntaba tseno ka thabazimbe Limpopo o re lapeng ke monyakeng la vessels run ar le boe papa hle ar le boe ngwaneso ke mo rata mana ke mo ngafeme motho ke ino
5: ya manga bo bunyela na di zulo bo se
0: ndade
5: ndade ndo mo kana makwedi nga ta u mang go nje je ba ga go batso
0: ndade
5: tere mo le boe ntunya nga tuma o
0: mm
5: e be je na ndade te chete mi ja ka me a thi ipetele ka khadimo le se ka hudi po
0: ke ntse ke re ketekete a thike tekete butle ke tle ka mogaleng ka mona kgotso ndade we mona o lokile le sotho mono o ntse a jwang ntse di ntse diphatsima dikoloi ka mo ka bantse ke re nna o ndade no o tla batla ke ketlieng eo motho wa batšhobi o na le ngwe ke bitsa motho wa batšhobi mone go e tshwage
6: ngwaneso ke batsofe ndate ke re tuma mokotsi re kamana ka qene ka mantšha bona re thabisa motšhatso ke be ke re mošhanetse ka mona ka harasta mona etshediso ke a leboa nare tholo
0: ke lebile tlhe
7: moranampusamoabofumelatlhephofolo lekantate ba le dingane kgere bo le photo kudumaenwane ka mona ke tsosa mathapelo maria mahlasela ka petsana la rates ke re tsoa lerato la pelo yaka ke tse ke tsose ngwanaka zanele sikhosana o kamane katlholong ke stele ke re tsoa mae nonoki ke tsosa abduaka lefa jan le photo ke re ngwana mme ipushe ipushe ntorotoro tanki
0: mae nonoki
8: Hi, DJ Lovers.
0: Manna, where is all the one mona femi mona? Tsholo.
8: Tumela ntate tsholo re teng le kae?
0: Ha mona
8: DJ. Sa tsile na kopa qhoba bosiu le bana ba latelang.
0: Mm.
8: Me matumelo mo thepane mo gabe. Se seng ra mo tshela.
0: Mm.
8: Le mabutumele nomhlentumane. Ka ofela ba qhoba bosiu le masentle ga marumo Facebook se Bloemfontein. Ke le bo ntate tsholo o be letsatsi le monate dankosi
0: lo yena fela jolo hlengwaneso dumelang
9: ntate mkwe
0: gabane yeso
9: hai ba re phofu a monate a mbuwe tlilimiting go nna monae ke feleletsa ba re hai monate ko ba re ka o ka maphita ba re kgola ba sa ke phofu ya
0: Hey la gaula ba ba mediela uya ba mhlambe.
9: Ntate mkwena ho ntso pa ho fola ke tlhalo ke tshemane ka bolabone.
0: Bolabone o reng ke ntwana ne go wetsena yana ya nyo ya.
9: Ke bile o mphe di dipilisi mona ntate tsholo ka re di tla le bophelo ha ne.
0: Tsane tsela go wetsa ka go na le bothata ba itseng wa opolane ke tshwere ngaka.
9: Ha mona di ya ntate tsholo.
0: Ge re ntse re tsama ngai le ngwe.
9: Ntate tsholo le wa ta tshitinyile ngwe.
0: Nna ke ngaka elfisa mhle
9: ke ya bareetsa taolan ke thathatse a ke taolela taolanake
0: ke mobe ngwana ke ebetse dipampiri
9: ke a keeseukoka tsele dipii
0: dade
9: a gore ke banke ke ba beseleseleng sa tora mo kere ke kamaa ka bae ntate molemo to ntate tsholo ke balebala jale ntse re bua taba phofu
0: e ga koka ke rewa
9: ee jale seke ke ntate bishopo ka maane ka samdela
0: ee
9: ke ya ka maane ka kokwati ka maane ke mme mamthimkhulu teng ka moo
0: mamthimkhulu
9: ke letlhokwana laka leno le laka tsa phofu le lona ke re a ntate tsholo ta tikimetsa mara anong ye tsa tshwane ne ke ketelele korosa ta maane di ke teng ka mono le yena kamo bara a phofu eno a khona eno ke re buang le yena tikimetsa
0: motse wa phofu ke nna mmamedu se ka ba tshwenye
9: ba re khona ntate tsholo ke eng ke sa bolela ha e tla ke re ha o mmeno
0: Ntate Ramomane re rata bophelo bo gotlile ngwane so utlwae.
9: Ntate ke le botse modimo ha la o pepe go tswa mona ho ya mo ya mma.
0: E ya hle ntate wa ka.
9: Ha holo e ka o ka tla phofa.
0: No nna ke mo dira ta o tsamaela batho ba tlo wetsa ne dana go le teng teng. A ke na bothata ba bona ba mamedi ba o ke ba gata.
9: Mwana mna fika ba khaotsa o tsare jwa lo fela modimo ka o tsona lo fa.
0: Se ke tswa o Blackberry ke ile ka o wetsa ke.
9: E o lang kope.
0: E ke tswa bona mo Blackberry ga dulang teng ke tswa bona mo o dulang teng ke tswa ho bona ntate Ramatshwele ka vessels bro ka mona ke a tsiba go na o dula ke tswa ha hai ka tlu. O ntse o gutla ke.
9: Ntse ke mabe ka tsebe
0: tsi. E ke tlawa ke tla ba tla o she ba nna nga chake chake la ande nzene ke la ka mchakela le yena ke mang hape mo bana le mme mama lokase mona nye o thabantsu. E le yena ke le ka mohlwela ka mchakela ka nete. Yena wa tsiba ke ne ke reng. Lemong sane khatla pele ke bula selemo ya ba ke re mo mamadi ya tla letsa pele ho RQB ke tla motela mpho ya tla ho re na o dula kae ke tla o ketla ya mono ho bo kena yena ya ba
9: ke a go mo tshwantsetse o a tsepa ha
0: ho bo kena yena ka netwazi wa tsiba le ka mtsaka smart
9: ni sho bo dire ra o mo tla phofu ni sho pa ka go komiya ka go kwatiya
0: nda de ya le wa hlamukanaka
9: Morena ka mudimo haraba ba le rkopa.
0: Ke a le wa hlenta toa ka le Serie FM tumela hle.
10: A phela tsholo.
0: Shapojang squi.
10: Ke tsantsa tsholo.
0: Ke a tla lo wena bona di jege mona. Anga ka ga matati ele fela ke lo ba tla ona motho sa o tsibinga ke.
10: Ha ha ha e tsantsa be a tsholo.
0: Ha mona di ke a tla ka mona. Ke tlo tla le Dr. Mchatso. Ntso ngutla ke ngwe.
10: Ya tsholo ntse tsi tsara enka. Ke na ke mo ba ba be ja ke nimpile.
0: Thank you ngwaneso.
10: A ke ke re sellemo khala tsoe.
0: Ke rostomiga
11: tots
0: ka
11: tlhokantsa tsamaya mme ni ke katele ka nangi hlomedi ka mane ka four ways ke re ba mamela ntate tsholo
0: eh
11: e ntate tsholo ntse ke la ka leza mahlonono nna le ke hola tsa dina maobane la basadi ntate tsholo
0: eh o re lwa lo ke dikile jwa ngwana eso
11: ntate tsholo tshe ke kitikile la le ke iphomoletse jolo ga motho a sebetsa mbusiwo
0: eh ke jwa lo ka nna je
11: Iya ntate la na jwale tsena ke na lowe na ke mosebetsing ana jwale ntate.
0: Mona DMB shift ya uzimwana.
11: Ntate mukwena ha ke ho kenya bobe.
0: Ntate ke ya le wahle mmameli dumela.
12: Monga phofo wa phela o tsena.
0: Ngwane eso.
12: Ka mo hao.
0: Mm.
12: Eh o tsire o la nyane ke lokho le o le Islandan. Ke tsukopa o khopa bosu le na le tsheba ka go tsombusa di nanti hlomedi ka four way. Ke tsatsela ka masaba tsa selina ka rulo de pot. Re mohamo.
0: Wena ke ile ka tla mo bona ka o fumana o le siyo. Ba jwetse nnete. A ke re baba.
12: Ah.
0: Mm. Eh. Ha ke jwetse ke a tla fela. Ke la ka tla go ba tla mo nngwa ka lantane mo no lontono mo no ka se ya o fumana. Fela o talo. Wandeso.
12: Ya, mara ke a tse kota
0: loka. Ya le bo mrena ka hle. Nda de kwa ka, mame di tume. Ke ba tawe. Me wa ka.
13: Ba tse tlo ke khou shule le nna sine na ka mana ka ramuji fiyeng krumi.
0: Mm.
13: Ke khou be shule le mama hlatsi ka botsi strom. Ke khube busu le mo le bo ntle ka tima ho le tare ka nka tso le ba khube busu le nna mamo ga ne mal ka se mo le ntse se tsaka ke tata ndi ke tshuka wa ka se
0: e mantho o hana ka mo chakela go buetse me mama lokase
13: ma
0: yeno a mama hlazi o kopetse ngwa potse
13: eh
0: e o hana ka mo chakela ka wa mo jwetsa go kile ka o chakela na ba hana o ja mo chakela mo ha butle ke ho le
13: tsa Potla yang tadi ke hantle tadi so.
0: Ke le bile a holo hlemme wa ka le seri.
14: Tadi mamme le smara.
0: Ke tsa jwalo.
14: Zwa bana le tsholo.
0: Ngwaneso.
14: Amanati. Sebiti ya mtshwa plus ntaba tsena le tsholo.
0: Ndade.
14: Ke kopa tsa bana ba latelang ka mara ka tlhokomela tsa ebe na ba ba di ya maobane.
0: Ja
14: o sima ke mfu ke ka monka loso. Ke ya o sima bo mokoela le ka monka loso. Ke tsetela ka mtswalo wa ka, mo jara fa mkhumo. Ke yana hana ka monka loso o tlhokomela tsa ba tiso. Ke kana ga tlhokile. Ka ke nga phofu.
0: Ndade ke ya le wa hle, ke ya le wa hle. Re ke etse tsena. Dibela hle.
15: Actual guy.
0: Repeat the male guy.
15: Hey, I go by the name Chike. I have a lot of language that's a proof.
0: Uma.
15: I was the mkoro of the male house. I'm going to have a mga mga mga mga mga mga.
0: Oh, sweetie. Uwa na.
15: Oh, very good. I'm going to move on. She do that. I'm going to go to the house.
0: If it's a girl, Elena.
15: I'm going to go to the house. Thank you, Papa. Thank you.
0: Kelebile, tsebele tsona ke le sedi wa tseba. Eno akile Lusanda solo. Ona le Knox. When we're around, when you are around.

ke ne ke ba tla dilo gona mona metsotso ke le shemele mtsimhlano pele re fihla ho reng ya pele re tla mero nge go fe ditori ditaba se ba tani hlaletse ka mahetleng hle di hlaletse ka seho di hlaletse ka mahetla e seng ka mahetleng tsholo di hlaletse ka mahetla o ntso re nna ngwana twe ha e ka ho fosa puye we ratang e puye ne ngwana dampi yena puo le ke ra go di go vetse ha re re shebe ditaba mabele re sheba tsena tsa ditlolo tsa molaho na yena ya Afrika Borwa ho ntse ho tswela ditaba tse se monate ka nnete tsa diqhobeshano ka rana ya Afrika Borwa yola maponesa le ba sebeletsang mmuso ba batla ba tiisitse ka nnete ba tiisitse ka hanong ba re ka nnete merusu e ntseng etsa hala mona mo re phelang teng e tla ba batla go e fedisa mme ebile ba shebile taba ya ne ileng ya etsela ka Western Cape mao teng he go ileng gwa thungwa batho ka mono mo mamedi ebile ba fana ka 100,000 go motho ya ka fanang ka lesedi gore batho ba ileng ba thunya batho ka Western Cape ba tle ba tshwarwe e tlhe maponesa jala batla e tlhe a sebetsa ka thata e seng a batla a sebetsa ka thata ga e sale maponesa a ntse a sebetsa ka thata bo mamedi ga e sale maponesa a ntse a sebetsa ka thata ke ye ke ro motho utlwa motho a bua ga monate maponesa a ne a sebetse e maponesa a sebetsa ga ba se ba o batla mona o di bakile jale ba se ba o batlang date o so sa robale ka tlu mme o so sa robale ka tlu o itse a ba sebetse o bone o jetse batho ba ntlhokisa botsitso o ntswetsa ga ke re o itse a ba sebetse no batho bana ba ntlhokisa botsitso bana mana batho bana ga ke go itse a ba sebetse ngwaneso jalo o baleya o kile a bona motho bona a bolaye motho a kate a ba baleya a baleya maponisi o baleyang ga ke go sebete wena o so mandla ba emele o baleya Hey, maponisa na sebetse hela ha ba se ba o batla mo o so sa jingwaneso o ja o matha ya o jwetsa o robala ka itlholele le o kwala itlholele o hana le utlwala mokgwathatsa fela ha ntho e wa ka tlongso nana ke bona o so yo mewe o itse ba sebetse o na tuwa e o mo na tembe ba tsara ba se e papa e mama jwa ho jwa le ma bidi motle ba kopile hore ba fana ka dikete tse le kholo tsa di ranta ho motho ya ka fana ka lesedi hle ho batho ba ile mathungwa ka Western Cape ba batla ho wa ka batho ba no ba ba kwalle ntlhangwe ke batla ngone le tsena ma bidi motle ke ya hore Afrika Borwa maobane no tla dile botsa mashima supileng ka nnete ka mora mohanto wane wa basadi wa March wa 1956 ke laba ka utlwa mme ke mme di-brain o ne a bua maobane ehlaga go ya ka mokgwa o dintho di tsamayang ka teng dintho ya di sa tsama gantle ka nnete ga ba lwanela ntho e ne ntseng e etsagala agai kgona ne re nana e tlabe se re gatetse pele re le mane jale ka go ntse re gata-gatang ka e le nngwe re gobelela godima lefika re batla go kobele role maga rolele a thunya ba shebana ba rolele a thunya ntate e ba batla go kobele go duma lefika ntate ba ga kgona ntse go gobelela nka e lengwe jale ke tseo ditaba gema bele botle 1956 bomme ba ka tlola 200 he kapa ke 20,000 ba ile ba tshwara ka thata ka nnete ba potepotela ba potepotela ba potepotela ya 20,000 ya batho 20,000 e tsholo ihle ba ipelaetsa ba tshwere ka thata bomme bona ba ile ba sebetse ka nnete ba ile ba sebetsa ka bokgabane bona ba e sale jale maobane bona ba ota 7 tagiare ntho tseno di ile tsa nna tsa etsagala mohanto ono wa bona o ile a nna etsagala mme le ka jeno ge ntse re bua ka ona o etse nthoge ka nnete le mohlang le mohlang ya ke 70 years ga o sheba 1956 ejalo ke 70 years mosebetsi ore mosebetsi ya yo pake o tsebe jwale o tshwere ka thata o etsa jwale beita holesedi fm gukule 2

Ena pina kia Brenda Mtamba hule sedi FM itle shalami ya pelo mwono vile alien ara shine. Kemo tso pele gore ya bo ya pele mo mamedi ne tla mebe go file ditaba he mabile motle ha tu ha holo batho mana ba sebetsa mosuhleng ne go pa fela nge go fela ditaba ke tsena tse pele nyana fela e ho batho ba hotlang bo di night shift jo lo ka nna jena e ho te bo si nwa ne so mona mo sebetsa nteng e tsa ka hohle hohle le ka ka hohle hohle hore o tlo gantse mabone tlo gantse mabone ka nete e ho ya ga mogoka gona nga te me ha utlwa ka re mo na le mogathalanyana ba utlwa ka gona le mogathanyana ba re a go tswanyane ka kantoro e ka pa mhlomo ya ba o sebeletsa sekolo mmono e o go potlowe ke bona bana ba se mona fe me mona ba pota tate ba pota e ba pota ba e ka mona ba pota ba e ka mrao ka mona ba fete ba e ka mana yola go tlolla mauto no shebelo gona ya ha ona mo fere fere nya ha ona mo fere fere wa go ikotlolla hanyane e go ikotlolanya le go tlolle maoto e ke tsona nthatso eng ka o fa ntsona he ma be di tshebeletso ya lesedi ho rakia pele tshebeletso ke lesedi yena e ntsong we ma metse hle motho ra ke lira feel good re a ho reng re ke na ho reng ya bobedi a o qetela solo e RQB ke tlo wa pala dipina tse mmalanyana ka mora ho ra ya pele mana metso singa ka ba nyile shebele mse mhlano ka mora ho ra pele

0: Life, lover for life, inele ayanda jia, anali stuji ati. Kadula, metsotsong e le shome, le metsimihlano, kamora hora ya pele, mo mamedi, wena monga feme, wena monga feme. Hey, tsa dipina tsena ntse di wotla ka mona motho ntse a hlodi hlodisa ditaba tse ding ka nqana. Se re sheba sheba gona ntho di eme jwang ka nnete re hlodi hlodisa. Hlodi hlodisa! Olo o toko tshwarele ha ntse utlwa ntho di ntse di kena mona. Mabedi, ono itse ke bapale pina tse hlano mona, fumana hore. Ei, anga ka duwa tla mona bana nana o le fetile tutla. Ba bo so sna letho ka nnete, ba bo so sna letho. Fela ne ke batla re ke re bue metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya pele. Ke re bue ntho e nyenyana fela mona. Ka sekgowa ba re ke nyei. Re tlo sheba ba e bitsang sleeping in separate rooms. Ke mme le ntate empa ga ba robale ka kamogeng e le nngwe. Bale gothe potso ke ena na ga o le jalo bothata bo teng kapa empa fela le kgetho ya motho ga a kore nke ke e tshware ka kwa tla nne ko o bone ga ona mathata a letho tla nne ko o bone ga ona mathata a letho se ka data na e monga sa robala ka kamoreng e mo a robala ka kwa e be mathata a se o tlae na a se o qaleha mathata kapa empa e le kgetho fela ya motho ya re nga kwa tla o tla ke le monge ke iphumulele ke le mo o tla re jwetsa e mabedi metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya pele o setse metsotso e mashome a mabedi a mzimra e le shobele mzimraro pele re fitla tabeng tseno he mo mabedi o tla tla o mpha tsona he go di ngola ngone mo no go ngola ngole re ke ruto rena wena o di bona bona jwa o robala ka kwana e monga robale ka kwana e se ka mora e le nngwe na ha o le jwalo re bona mathata kapa empa e le kgetho fela ya motho empa e le kgetho ke tla utlwa ka wena hemo mamedi wena wa feme
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafatswa

0: le mo motho na kileng a bina teng le mofutse potsola Maduba, light of my life. Mabedi metsosuke mashumi a mabedi a metsisupile nga nna le wena re ya goreng ya bobedi goreng ya bobedi ke tabe ke usia he lenanong la dikalaneng ka jeno o tla tiana le Veli Moloi ke ena o tlang o kopana le ene re ke re bone rona o itsenge mabedi motle kapa ke kale pele ka mehala banna re nke ke ye ka mehaleng ka mona motho ke ena wa ntetsetsa lesedi dumela
1: re pele ke ntetsetsolo
0: a mona ati me
1: nkgono se ka utswa tsone mona hle
0: nkgono wa ka
1: ntate tsholo ditaba di a lokela gore di be ka mogwa kwa mogwa mofutoga
0: ee
1: go tlameya gore e be go be le lebaka le e tshwareyang gore ga o tla e tsala ntho enono eba go qaleya bothata ore bothata bo se bo le teng ntho eno yona e etsagala fela go batho ba bagolo bo nkgono le bo ntate mogolo gobane go sona le ditlolwana dipakeng fela fela tsenana yona go gang ke a gana ga se yona ga yaka di a tlameya go dibe jalo ditaba
0: bothata boteng ga se taba ya kgetho ya motho go sona le bothata
1: bothata boteng
0: mme
1: ee
0: ke utlwile nkgono mascout
1: ke a leboa
0: ke lebile tle nkgono wa ka lesedi
2: ntate tsholo
0: Date we.
2: Who are Petros Muti?
0: A Petros?
2: Ah, I saw the yalo saying, that is all.
0: Hey,
2: the Adam said it was a little bad me. I am a Rawalagua. You are Rawalagua.
0: Date.
2: Also, I had in Nala Caracu, a monoana, I will do the other one. I saw the yalo. I have a better pass. I can't wonder this whole.
0: Ke le wile dumela hle manga feme. Khotso. O baleile mothele re o le tsena he. Motho ke na hle e mong ha se a robala ka kamoreng engwe o tsebe mathata a teng. Ha le fedile o ntjetse. Ndate ke butiki shopping o ka Potchefstroom. O ga o solo jwa lo tsiwa gae. So solo kwana botata boti go tsonte tsholo hle mathata maholo holo and until oti ihle ha itshare bana hantle are na ke batlo ipulela ke ntho eo ke nang le yona lapeng laka are ke ntate ya ngotseng ditaba tsena fela ke dula bolata phamong number 4 ke utaba wa ntumedisa motho ena a re dumela moratu ke kaleho ya mathata a re ntate re kampa o reng ar gambara ke nya betetse pedi emong le emong a phumole ho ya hae ke mme masimama ka ramolotsi Phil John Scroon ar gambara ke nya betetse pedi ga kamore yeleng e singe mo ga kwale mngai kokwa wa ala mme masimama ka o chakela mme wa ka ga mono ha nthoza ka diloka o ska baba ba tshwenya ho han lwana ke tla o chakela re ke utlwe mong re nkwane mona
3: Adume abutsilo
0: abutsilo
3: eh ha ile jalo buthata buteng ke tseba ka nna gele gele letong la divorce le gele letong la divorce o pitlala mo omodo mo a robala ka morenya hae ene magale divorce ya teng ile a tsena itsweletse pele gele ga feletsa re gawane ke morongwa ko excited sharp abutsilo
0: a ke le wile hle morongwe rongwe
4: Hello, mntane nkosi molo.
0: Mphulaphule.
4: Uphilile mntane nkosi, amen.
0: Dadi.
4: Hey ezinkonzweni bekumnandi namhlanje sibhiyoza isuku lembokodo. Tata manje ngene endabeni yakho. Kula mihla yoma 1970, 80, 60 le. Ingxaki ibingekho, tata ebewa le. umama ewale. Kodwa now our days ingxaki khona tata ukuqaleko kwesizi nenhlungu tata kukulemehla. Amen mntane Nkosi ndiyabulela. Hallelujah.
0: Ndate ke ya leboro go tata sobolete.
5: Mangaphofu.
0: What is?
5: Antla le kae antla mangaphofu. Mangaphofu le hale jwalo. Ntate then also le fedile.
0: Ye bana.
5: Le ga le fedile ntate. Ngwa le skofa bu fonteng.
0: Ey.
5: Ke ra lwa ntate ntsenela lwa ntate ke thoweze mola mount seed.
0: Morena.
5: Thank you ntate ntsenela lwa ye go mse ntate. Thank you ntate.
0: Morena ke itebola hle ntate wa ka go le fedile.
6: Ntate tsholo le kae? Ke khono ska o tsa strone mona. Ntate tsholo ditaba ha di a lokela hore e be di ba jwala.
0: Arai ba tla ya ska o
6: maska. Ho tlamea fela ho be le lebaka le bang le ya tshwareya. Hore e be ho etsa la taba eo.
0: Mma ke pheta nkhono. Ntshagela nkhono wa kahle ya ke tsiwa nentse ke pheta.
7: Mina ntate tsholo a tla fela di ka bona tsa maroko di ba teng e mong a sa ya ko mahe. Ha ke botata bo bohulu botata bo sentse bo bonala go botenta ditsholo ke me malibitsa
0: ke le buile hle botho ke na dumedisa gore ha tse o di sedi qaleha tsa batho ba babedi di kamoreng tse fapaneng ho se hona le mathata a mahulu hona le tseo ba seng ba sa di bone ka lihlo leleleng Sebastian Mokotedi kutlwanong Odindal Sries haru jorna emong ore mona ke phela maemong ana anu ntate ke mo hloka le bitso fela ke ka Bloemfontein ana ka perengetso ga o go ka perengetso ga mona o phela maemong ano o phela bo emong bo jwa ba ditaba
8: la botsholo
0: mara ranthe
8: o tsebe ise e le qaleo ya ho fela lenyalo. Lenyalo le lenyao fela ha o bona ntate kapo mme e mo arobola ka moreng engwe e be e mo arobola ka moreng engwe. Ha wa tleme ho bejola ka bala qabana ka tsela e jwa kapo efeng. Ho hang ha la tleme ha la tleme gone e be le arola ka moreng mo arobola kwana kapo e mo arobola kwana. Tse o thata bo le buse bo le teng he le yonto le lelo le na go kholenya le la tshwatle ya botsole. Tanke botsole ke mo rena ranti ba ka bona ka kimba.
0: Mara ha o le jwalo tsi go le tseleng ya mabitlele nya.
9: Sira mo nga phofu ngela o phe.
0: Nda.
9: Mo nga ma go tshwa o di ja nda phe.
0: Ee.
9: Ba bo bua nga yana. E buima bona bona bona wa ga ra mo twa ka nga nya. E close ma ta ka mo go ifeta. Taba zero ya tsa hala ra le solo ga di phela di ba kwa je ntho tsenga ka haholo. Ba tsaba o phela la motho a sa tsapahala sona nnete. Indozi tshwana le tabe go buangana ditswalo ke yona ntho eno go bona go motho mo go tsaka ntwa e tsaba era o ira tola go sa tsedi lunga ne di go ithi go toke dire so so phewa fela jina nna ke bona go ba go bona ta di go bona go ya mo ska bona ni si uthunya go ke mathata fela ntate le di kokolo
0: ntate ke le botle o tsebe fela botata bo se boliteng ena hangata bo qalwa ke bomme botata bo hona le se wa seng a se nyonya o sa nyonya e mo bana a re o se a hanga te qala ke bo mme o tswe mme o sa nyonya e mo bana
10: dumela ntate tsholo ntse ke mametse sihlosa hawo ke yo mo ba le mo la fixback ntate tsholo ha o se wetsa la taba tsene tse jwalo o se be botata bo ba se bo le boholo ba jinsa mmele ntate
0: eh
10: ha ne a se a go bala ka moreng ya hae le ntate a go bala ka moreng ya hae. Go se tlhokala fela dithapelo le bona gore ba lokise taba sa bona ke taba e botlhoko haholo eno ntate tsholo. Ga re ye goreng ya bobedi ntate Mokwena tanko.
11: Kgotso mongaphofu kojile ka tsebe ka mona ke ntate Mafale le sengra le sito ka mona ka sebe stats. Kojile ka tsebe ntate wa ka.
0: Motho ke na hore ntate tsholo ke phela boemong bo jwalo. K ke monyane ke kopa thuso ke dula ka bona ka Rio report.
12: Mwenda tsholo.
0: Wege.
12: Ke ripetse.
0: Amana.
12: Ai mathata a tsholo le tsholo so rurwana. O bona ka tame go tabane. Ibe fite boemo ba hore a re kana ka mo ebe ke ga ho ano ka mo e mo go bala kwana e mo go bala. Mathata a tsholo le tsholo. Ke ke tsholo le bene tsholo. Teng le tsholo.
0: Mweka tsikwalepe bothata botentate ke nna le hlohonolo ya buang ditaba tseno ha re utlo rena mo reng re dumela hle monga phofu ha o le jwalo le fedile ke mbongo o ka kutlwana ngo la od industries e monkiona le shumele mo simira ro ke me ke betso tswa ha re ru
13: ho tsanje je tsholo je tsholo e se le jwalo ngwana mme se fitile di grosso ke senti le bohloko
0: Ke ka go hano fela e bohloko.

Sepuma Ia Io. Yes. E fela jwalo metsotso e mene re ya horeng ya bobedi mabedi nane le ke nang hona jwale le tlo ke nang hona jwale ka mara metsotso ene mene ke la dikalaneng le Veli Moloi. Na le na se re tlatiana ka gitla hape ka jeno mabedi nane la re qhoba usiu ha e tlabetswa ele la bobedi. E ke tla ba teng ka la bobe ha itswa ele la bobedi ha itswa ele la boraro la ha itswa ele la bone. Ke tla bentse ke le mona hebo mabedi nane la re qhoba usiu. Qhoba usiu. Emeraru ya la metsotso nna le wena re ya horeng ya bobedi re ya horeng ya bobedi a e mobedi re tla tiara ka nete e re tla nere di shebe re tla bona re tla utlwa rena se ke fitla he bosiu ka gitla ke tla be ke o tshwaretse ditaba di fe se re tla kopana ngwaneso me ya re kopana re tla nne re tshwahlatso sa ditaba nna le wena wa tsewa ehle re sebe sebetsa jwalo o ya ga mkhouta batsena di lenga teng RQB le monga phofu ka jeno artiane hape ho sane mabedi ka la lshumele mo tsomong kgweding ya borobedi selomong kgwedi ya phato e mraka wa hola kgweding ya bana mshana ka bana o wa hola kgweding yo nine e nalwa thoba ngata ba hola kgweding yena mabedi sala ka khotso hle u di ba khotso ampolokela bona ketswa ka pina ya Amanda Black amazulu Haratian happy ka khitla dia ha mahlatsi dia ka bohlala.